0: si Jay. Siging gasakit ang akong likod ug naay story ang among pamilya nga naay sakit sa kidney. Pagkadungog nako sa radyo naay DTX 500. Ako gitrayo gidong mga kapsula sa usa ka adlaw. After 2 weeks, gaan na kay akong pamati. Epektibo kay DTX 500.
1: DTX 500. Mapali sa mga butika. DTX 500.
2: Ako si Janice. Okay kayo maman ako menstruation din gaspat-spat lang hinay kaayo. Ipatay ko sa akong banao. DTX 500 kito capsules a day. Maintain lang nako. Pag regular na akong menstruation, salamat kayo sa DTX 500.
1: DTX 500.
3: Mapali sa mga butika.
1: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
4: DTX

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide. D3
1: Bio. Ako si Inara.
2: Tajud kayo ang akong blood sugar.
1: Ako ang gisulay ng inom ang D3 Bio 1 capsule 3 times a day.
2: Nahinahinay na balik sa normal ang akong blood sugar.
0: D3 Bio. Ang D3 ng may Visio. Ang Visio ng may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. Sa DTX 500.

0: 500. Highly recommended sa mga eksperto. DTX 500. Mapalit sa mga butika.
1: Dugay ka na bang nag-antos sa imo mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo ang samad nga dugay maayo? Mag-Mighty C na ang alkaline nga vitamin C. Makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies. Mighty C. Mutudlo, mubalanse, mubaligon sa atong immune system. Mighty C. Mutambal sa tanang mga infeksyon. Upo, si kontra kaso, TB pneumonia o guban pang mga balatian para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og Mighty C. Mag-Mighty C na.
0: DTX Coffee Mix.
2: Ako si Rina. Permi lang ga hulong akong ulo. Sang nag-testing man ako. DTX Coffee Mix. Panami gid sang pamatyag. Nadula na ang hulong sang akong ulo. Salamat gid DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix.
3: Mabakal mga butika.
0: DTX Beauty Soap.
4: Ako si Ronald. Saka sales rep.
5: So na.
4: Pwede, magid ako sa akong body odor.
5: Kuya na ako magatubang sa akong mga customers.
4: Pero subong.
5: Sadya na gid ako sa budig sang DTX Beauty Soap. Kag naghamis ka nagputik gid ako nga panit. Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap.
3: Mabakal sa mga butika.
6: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
7: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
6: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
7: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
6: Clinica Deo Fresh. Available now.
8: Spore Biotics. Kontra sa viral infection. Loaded sa good bacteria na kaya makamatay isang viruses. Spore Biotics. Nagatap na sa pag-atake isang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. Spore Biotics.
9: Extend food supplement for men.
10: Ako si Mark. Sa tutuod lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi naging makarangka. Hasta nga nabatian ko sa radyo, Extend food supplement for men. Intestingan ko. Wow, ayos gin. Kamuman bala, testingin niyo ang Extend food supplement for men.
9: Extend food supplement for men.
11: Gusto ba ninyo barato o di kalidad ng motorsiklo? Abre na ang Des Marketing. Pinakaunang Suzuki 3 Shop din sa siyudad San Carlos. Nagbaligya sila og brand new motorcycle, Suzuki spare parts, oil and lubricant. Nagtanyag usab sila og serbisyo mekaniko. Asa pa ka? Adto na sa Des Suzuki 3 Shop San Carlos. Nga na imutang sa S. Carmona Street, Barangay 6, beside Old CNC Building. Des Marketing, Suzuki 3 Shop, your trusted motorcycle dealer. Alang sa dugang kasayuran, kontaka lang 0969-313-4938. Des Marketing, Suzuki 3 Shop.
12: Panahon na aron mo lambo ang pangabuhi. Mag-abroad na isip usa ka domestic helper. Tabangan ka sa Arandria Manpower Services Company. Kung ikaw nag-edad og 24 hantod 39 anyos, apil na ang ex-abroad hantod 45 anyos. Apply na padulong sa Qatar, Kuwait, Bahrain og Dubai. Arandria Manpower Services Company. No placement fee, no salary deduction, no headed charges og no processing fee. May libre pa ng hygiene kit sa tanang aplikante. Arandria Manpower Services Company. Sa aplikante sa Qatar, nailibring luggage og 5,000 pesos nga allowance. Kung wala ka pa'y passport, requirements, pamasahe, tabangan ka sa Radria Manpower Services Company. Sa dugang kasayuran, kontaka lang si Ma'am Carmel Cabatas sa 0916-487-8922 o pwede po sa Maria Carmel Cabatas sa Facebook account. Radria Manpower Services Company, nahimutang sa 2nd floor, Room 27, Dilarama Building, Luzuriaga Street, Bacolod City. Atingi sa September 15 na SRA or hiring sa San Carlos City Hall. Last 9 sa buntag, hantod last 3 sa hapon. Apply na to avail everyday promo. Arandrea Manpower Services Company.
13: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
14: Number 1.
13: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
15: Tuno manun sa mga labas o preskong mga balita. Bata sa komentaryo o serbisyo publiko. Tutinaw sa mga lubog na issue. Like a hadlock nga muladlad sa publiko sa mga issue. punto por punto. Muluto sa mga batungon o sa lawayon sa katilingban. Muntayig sa angay daigon. Magkamainit na isyo at kasabihin ng bayan. Foro de los Fablos.
3: Last 8-8 na.
14: Bray, so sa mga tatay, mga angkol, no, nga wala yung puwersa sa ilang kargada, sa iyo wala na yung kusog sa ilang paglabing-labing kaoban ng asawa. Pag-extend naman din ang mga angkol, mga tatay, kay para mo extend ang ground sa iyong paglabing-labing ni misis. Imbis na one round, mahimo ng 5 ka rounds. So na-extend ang upat, kay Bray, extend food supplement, no, o sa ka-uras, tumaro na ninyo sa dili pa mo mag away-away.
3: Ayay, iring.
14: So, extend daw mga tatay, no? Kay, sa ang kutob na lang, gumus mo na una, dira, pero wala na joy kusog yung, sa to ka kay Fibray? Pugalite?
3: Pugalite. Oh, Pugalite.
14: Kana.
3: Iba talaga ang may alam na. Eh, grabe, ano nga.
14: Gagawin talaga lahat para maano nating istinanan.
3: Mapalit ang extend mga K5 sa mga butika nationwide and diri sa Dakbayan San Carlos ang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center na nahimutang diha sa Marik Building, Vigostilo Street, Barangay 3, Aning Siyudad. Pwede po mapalit dira kay Nanay Agnes Garingo sa Phase 4, Block 12, Barangay Rizal. Napon sa Carmelita Barbicho or na kay Nanay Carmelita Barbicho sa Barangay Bagunbon. Na pwede mapalit dira kay Madam Gretchen Enderes sa Bonifacio Barangay 5. Napon kay Nanay Erlinda Espanya, Medina Taps View, Barangay Rizal. Napon kay Mary Jane Ritalia sa Sitio Tapon, Guadalupe. Kay Nanay Nelia Langgungan, Miercolisan, Prosperidad. Mapalit po kina na Eva Villa de Gracia sa Urban Rizal. Kay kagawa Janine Cubero sa Buena Vista, Calatrava. And kay Nanay Cecilia Villa Cruces, no, sa Tranquilino, Barangay Rizal. Ang uban, balikan na tuloy na.
15: Pagkamainit na isyo at kasabi ng bayan. Foro de los
3: Fablos. Kifay Pam, Shaggy, so Kifay Pam.
15: Ryan Morgan.
14: Yes, Kifay Bryce. So, si Kuern, Ervic 5 Lanyuhan, Rosario. Mm-hmm. Mas cryptid yun ang mga ebidensya batok ni VP Sara kay Claro Kaayo. Mga hiwi utok, gabula ang baba ni Luestro. Pareho ni Kapunan na miingon, hoy, wag mong sagutin. Murag naara sa merkado nga naaman siya sa impeachment court. Tama. Oh, tama.
3: Kinigon si Congressman Luestro, dugay niyang sulti, galalawas ang laway.
14: Siguro, nadaghanan ang laway, so nagaawas ang uman.
3: Ganun wala man niya nahot, nagpaawas doon itong natulog siya.
14: Luwa daan.
3: Hindi, itong natulog siya, dapat gihurot na niyang pag-awas ba? No?
14: Yaks.
3: Ingon din ni Sir Bueno Fable, sa Constitution, 2/3 of sitting si senators og wala magingon nga 2/3 of 24 nga murag mulusot ra sa raba gyud ang interpretation sa impeachment rule, no? Anyway, sige, okay pud kay Sir Boy, no? Hulto na lang jud nato niha kay kita ka base jud ta diri sa Philippine Constitution ang giduso magud karon kay kung kinsa ang naa maura na. So kung tinud-on jud sa mga senador, mga ka K5, aw, tiwa si Madam Vice President Sara Duterte. Kay yes. Una daan, wala na si Senador Bato de la Rosa. Wala na pod si Senador Jingo Estrada. Ya, 11 raman ni sila. O niya, si Senador Loren Ligarda, to apod sa gawas karon, kulang nagtulo. Oh,
14: si Senador Rodante, sila. Marcolita. Ha?
3: Oh, si Kuan pa diyan, si Senador Marcolita. Wala na pod. O, pitoy na habilin. May na lang, kay ni Puli nagbalik si Senador Alan Peter Cayetano o Pia Cayetano.
14: Ay, balik pita sila.
3: Naana sila. O niya, may dala silang teddy bear.
14: Pasalubo. Ay, masino palit rotong teddy bear dito?
3: Oh, mautag ipalit ang teddy bear. Lalige. Ingon niya, we're back and back to back.
14: Yun. Bumalik lang pala.
3: Mga bata, mga bata gagmay mga tao, sila dormantalis la, no?
14: Wala lang, good kay bihay-bihay lang. Basta nagpahangin lang to dito ba?
3: Ay, nako. Ang mga senador na basa unang panahon, sila ni Juan Clavier, sila ni Miriam Santiago, sila, ang mga senador sa una, mga dili-ani ka mga...
14: Buliagon?
3: Lingin, gidya subong niya kay Pam?
14: Dili yun ang nakabuliagon?
3: Oh, di ni mo to sila madunggan nga ilahang i-joke ang mga seryoso nga mga istorya. Mga ing-aning nga mga impeachment trial or mga usaping makapaayo sa Pilipinas, tinarong.
14: Mm-mm.
3: Oh, suskarong ang mga senador, murag mga yampak-yampak naman ni sila, oy, no?
14: Gani no, murag wala na yung mga klaro ilagi pang buhat.
3: Bitaw, wala yung mga...
14: Murag pang bata ba?
3: Imagine mo, mapapicture ka ubon sa imo mga teddy bears diha kay ni ano ni balik na mo sa imo. Di ba? Oh.
14: Eh, senador.
3: Ay, Diyos ko. Sige. Ingon pa diri ni Jewel Siblag de la Torre, maurag yun. Mga kwan ni sila, mga DDS ni sila mo. Oh. Boy no Pablo, ning adto gyud si VP sa iyahang arraignment, sir kay guilty or not guilty raman gyud iyang itubag. Sa yun ra kaayo memorization og no script needed. Ara na. Bitaw kay pangutan-on ra man siya dira nga are you guilty or not guilty? Ngayon siya hindi ma-plead na siya not guilty. Oh, okay na. Pug pulpugan na siya kuha dira ng gavel or kining tawag na murag martilyo diha, maso.
14: Dokdokon, dokdokon.
3: Oh. Pag ingon niya nga I am not guilty.
14: Guilty.
3: Pug pug pug. Oh. Ano ba na? Ang ato akusado, dili guilty. Thank you.
14: Yes, Your Honor.
3: Ano pa na? So, maingon na po. Maingon na po na ang judge na nga ato ang next nga arraignment on blah, blah, blah, blah, blah, blah. O, uli na sila. O.
14: Tapos?
3: Human ang istorya.
14: Easy.
3: O, maura na. Pagbalik sa dasol nga arraignment tapon, maingon na po na diyan nga, you are guilty or not guilty? I am not guilty. O, pakdol na po. Pog, pog, pog. O. Thank you. Unta
14: simple,
3: ang ba? Oh, unta ang judge inyo pong paspason diha ba? Oh, dapat mo decide na mo dayon nga guilty na ni siya para di na mo sigo balik-balik. Oh,
14: dili na gahagpat pa na sila sa mga ebidensya ba?
3: Oh, unya ingnon na sa judge inyo nga not guilty ni siya. Para humana ni para lahi na pod nga istorya tong ako anon din niya.
14: Lahi mo istorya yung sugdan ana.
3: Oh, ana ba?
14: Wa medyo rekomando na mo problema dira.
3: Porting sa bara. Anyways, natay flash report mga ka-K5 ba? Na ay tulungan na namatay as alleged. Aning usag ka pagpamusil mga ka-K5 ba? Unsa na pod ni? Uy. Kita ni mo na. Mag-una po niya balita mga ka-K5. Na ay tulo ka mga namatay unya 15 ang samdan no? Sa pagpamusil sa barangay Bagua 2 sa Cotabato City. Ganihang buntag mga ka-K5. Kini kuani siya kinang karong adlawa manggod election dito sa BARM parliamentary elections karong adlawa Lunes September 14 na ay pagpamusil nga nahitabo tulo ang patay 15 ang samaron.
14: Oh, grabe.
3: Matod pa sa investigasyon ning umpisa daw ang away dito sa paglalisay kay Pam sa mga taga-suporta sa PIKAS o sa PIKAS bahin nga mga grupo sa voting precinct. Wala pa kabutuhay, nag-inaway na.
14: Tabuto siguro magbutuhay na.
3: Oh, onya, naiusa ka laking samdan, pagkahuman nga naimibuto nga improvised explosive, na? Explosive device sa MB Kalanganan sa Maong Lungsod, Kivaypam. So karon gipailaw na sa Kumali Control ang tanan nga Cotabato or ang Cotabato City mismo ang tibok aron malikay sa unsa mga insidente. So tanan-tanan mga ka-K5 i-check na sa Comelec na lisod bango dito sa Cotabato sa Mindanao
14: gud kay Pam. Sa K5 break ng election sa mga Muslim no?
3: Sa BARM ni siya. Bangsamuro, no? Sa Bangsamuro K5 Pam, no? So, lisod mango dito sa Mindanao. Kay daghan kayo mga grupo dito, K5 Pam nga kinabang hilig sa mga pusil. Hilig sa mga pusil. Oh.
14: Pero dili kanang daghan kay nang mga grupo-grupo dira nga nagkalain-lain.
3: Oh, na MILF, na MNLF, na po yung NPA dito. O unsa-unsa na lang ang mga grupo K5 Pam.
14: Basta, punti pagkadaghan na.
3: O, porting lanagsanay, o, na? Ang BARM, mo ang itawag Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. So, naan na sila separate dito ng eleksyon. Wala na sila uban sa eleksyon sa Pilipinas diyon kay Paipam nga tibuok.
14: So lahi na ilaha dito.
3: Ah, dito na dapita sa southwestern Mindanao. And pila ka mga island nga na-appeal dito sa probinsya. Ang capital city nila is Cotabato. Aha. So kinaimanggod ang BARM na establish siya January 25, 2019. Baguhan na rejud. Na? Nga na sila gitawag dito nga Bangsamoro Organic Law. Nga separate sila kay Paipam, no? So karon nagpadayon unta ang eleksyon. So mao pa rin nahitabo na ay mga pagpamusilay nga ang nahitabo tulo ang patay.
14: Wala pa gayud nagkasugod. Pipila na ka oras magsugod ang butuhay ani.
3: Lasays man na musugod ang butuhay or lasyete sa buntag.
14: Ay, grabe. Ah,
3: mao na usual jud nga butuhay. Karon kini sila na mga alas dos pa sa buntag nagkinamangay na pud ni. Ay nako naman pagkapaita, no? So na unsa may nakuha ninyo anang eleksyon?
14: Wala.
3: Matay noon. Ay nako. Sige. Last 8:19, tika muna diri sa ta sa good news kay Paipam. I-check na to si K5 Jezebel Barbicho. Ikaw pasulod niya diha kung okay na. Kay gahapon, manggod mga K5, no? Amo adyuning isibya. Ah? Kay gahapon, na usa ka na kong event nga gipahigayon ang K5 News FM Philippines. Diri sa Negros Island region. Kinigong ingon nila nga kinang, kuan manggod K5 Pam? Kinang industriya jod sa media. Broadcast ba na or mga journalista na to nagkadyutay o nagkadyutay na K5 Pam?
14: Kaya ang uban ana gikan sa media mangita pug laing trabaho.
3: Ang uban ko diha gon ingon nga Murisay. Gamay ang sweldo. Gamay pitpod no, gamay na. Dili ang media karon dili na pareho atong unang panahon nga volunteer. No? Karon may basic na jud nga sweldo ang media kay ga-follow na ang mga tag-iya sa mga radio station sa gitawag nato nga dole nga rule, no? Kay pwede sila kasuhan kay nagtrabaho biyang tao niya pangayuon nimo ilang serbisyo.
14: Yes, pangayuon ang kusog.
3: Unless king mo ingon ang usa ka tao, volunteer ko da god, report ko ana kay ganahan ra ko ana. No? Pero ang mga organic member diha dili pwede nga imong libriho na ilang trabaho.
14: Yes.
3: Kaya inabit tayo layo sa Pilipinas nga labor code K5 Pam.
14: Dapat so, karon, sundun, Jud.
3: Apro na ay radio station nga wala Diyos will do, oy.
14: Ada-adi ay.
3: Ana, magsaling
14: rin. Kakapoy po ana, oy. Yan ay, buto nga babalita. Anto ka rito slagyo.
3: O, oh, pakanoon rag linaga, okay na.
14: O, di ay.
3: Sukan pa.
14: Sukan ka. Sukan ka ron. Nasa dyan ka. Kata.
3: So, ang K5, no doubt nga ang K5, mga ka-K5, number one.
14: Number one,
3: yun. Bisag asa ka mo, ito K5 rin ang ba sa tao. Because nga aside from muhatod ng mga balita nga komprehensibo K5 Pam, dili ta bias, no?
14: Para
3: ining away ni Sara Duterte ni Bongbong sa may labot na mo nila dito.
14: Ano tilabot ani oy, manginabuhi ra tag ato diri ay.
3: Oh, may labot ta sa panggobyerno nila because nga natas Pilipinas pero kung kinang dampig-dampig inyuha lang na diha bahala mo.
14: Wala man tay makuha pud tiro na kay Fibray. Sa makuha na to ana.
3: Wa mar kay ila Sara na to, mo sige patag dampig wa BBM kay ila ba na to.
14: Wala. Ito kapoy-kapoy rin na sa itong kusik-kusik rin.
3: Bahala. Bahala mo na.
14: Bahala mo na ay.
3: So aside nga mo deliver tag mga nindot ng mga balita K5 Pam, ang K5 News FM gabuhat nag-uban pa jod ng mga programa. Last bin na jod ang giingon na to nga kining manghinatagay og mga hinabang.
14: Yes. No, nakmutabang og dai mga masunugan.
3: Oh, hey, kita diri kuha naman ta nang so na to, ma-prove ba na to nga ginabuhat yun na nato?
14: Yes, yes. Makita mo yun.
3: Oh, onya, na uba mga programa nga makatabang labi na yun gahapon anong gitawag nilang DTX 500 Radio Broadcasting Competition. Nga ang ato ang mga participante din, the participants,
14: estudyante,
3: coming from different na mga schools. Around Negros Island region Kifay Pam. Grabe ha to, eh.
14: Grabe dito nila dito nagidilagi pakita ang ilang unsa gyud sila kamaayo.
3: Bitaw no.
14: Lisod kay niya. Dose ka bug mong kontra, unsa ka bug mong dose sila kabuok nagsangka?
3: Oh, pro grabe ha. Oy, grabe makmok. Kung ikaw kung malamulantaw ka sa kuan, mulantaw ka sa live, brag okay ra makakita ka ani ana. Pero pag naa ka dito sa actual, I mean live pala sa Facebook, pero personal ka mo lang tao sa actual, lahi, manindog, ibong balahibo, kipay pam, no?
14: Oo, oh, like kayo, mga akong tingkoy gapon, nanugnaw, sa mga oh. Buktod.
3: Bitaw, no? Kinagalantaw kanila ba nga, grabe ha, mga estudyante pa ni high school. Pero mabuhat nila ang ing-ana nga competition. Eh, kita, kuha naman ta. Kini, buragula na naman na nato. Wala gulang-gulang na ta. Buragula man tayo oras nga giapas nga na ay judge. Ani, ang mga tao eh, mga naminaw na to ron. Oh.
14: May judge.
3: So, kato sila, may lahing mga, may mga judges nga mo score nila para mo daog sila or dili. Nagipay bam.
14: Kay, na may premyo.
3: Bitaw. Una pa lang ang paglantaw na ko. Una nga set or una nga contestant. Nanindog ang balahibo. Oy, lingko, ingon ako. Dugay na ko sa aning industriya, pero wa ko katilaw ing ana sa una kay Five Pam.
14: Galing kay
3: sa ko ang panahon suna, bro, wala mangod ni mga ing ana nga competition, good?
14: Wala pa na siguro kay Five, right? Karon oh, na nauso.
3: Okay, kung may naama, jud mo appeal ko, oy. Mo appeal ko.
14: Daog kayo?
3: Appeal. Di man punta mo siguro daog kay daghan mo po yung mga maayo. Importante ka-appeal ka.
14: Ka-appeal siguro.
3: On stage ba kay Five Pam?
14: Nindot kay mag-perform, right?
3: Oh, karon guro, kitang duha mo appeal ta on stage, mangurog-kurog ta on stage, oy.
14: Oh, magkurog, oy.
3: Mangurog. Last minute yung aporting bugnawa sa SM.
14: Sa mo tapas oh. Bukas kusog daan.
3: bugnaw kung maipay ka.
14: Bugnaw ang SM.
3: Sige. Atong pasodlon si KK5 Jezebel Barbicho, kay siya'y musaysay usa-usa ani. Ayaw maghawa diha kay daghan patang balita aron hangi. Una na sana ko ni kay dako ni nga programa and then naamanggod tayo contestant or participant gikan diri sa first district. Mao na nga dapat na to mahibawan. Okay, sige. Okay.
16: News FM live report.
3: K-5 Jess, may buntag K-5 Jess kagawad.
14: Good morning kagawad.
17: Yes, good morning K-5 Bri. Good morning K-5 Pam. Na kuha sa Negros Occidental National Science High School. Okay ra.
3: Okay ra. Okay ra, good sira.
17: Okay, nakuha sa Negros National Science High School kon NONSHS nga gikan sa Victoria City ag kampyonato no sa gipaygayon niya labing unang K5 NIR DTX 500 Radio Broadcasting Competition 2026 nga gi-held dito sa SM City Bacolod gahapon kagahapong adlaw ka kay February. So gipauli sa grupo ang 20,000 cash nga or 20,000 cash dayon trophy og medal. So gawas sa major award nga ilang nakuha ka kay February, kay February Pam, nakuha usab nila ang best in script writing og best male newscaster. Second okay. Pleasure usab ang Mansilingan Agro Industrial High School og nakadawat sila og 15,000 nga cash, samtang third pleasure ang Sumag National High School og nadawat nila ang 10,000 pesos nga cash kay February. So ang kining Negros Occidental National Science High School kabalo na ko nganong nadaog sila kay February. Kay ang uban ng good ani kay February, sana bitang relax ra kay sila sa ilahang newscasting.
3: Okay.
17: Ang uban katong mga nasa 12 man to sila, no? So nasa Siam. Relax kayo ang ilahang newscasting. Kini sila, base sa kuang na kuan sa ilahang kuan performance gahapon kaki February. Mura jud sila tinuod yung mga broadcaster.
3: Bitaw, no? Bitaw. Pero kita na lang gud nga bisag unsa ka bugat sa balita, murag di na ta makulbaan kay syempre nangandam naman ta nga naay mo pusil, ana no, no? Oh.
17: So muna ila jung gipakita gahapon ang ilahang best kaki February nga mura jud sila tinuod niya mga broadcaster. Mao gyud niya sila gyud ang napili nga champion gahapon adlaw kaki February.
3: Okay, so ako ang pagkasabot ato kay Feb Jess. Aside from the premio alone, no? Ang kining tulo ka mga bidaog kay Feb Jess. Kung gusto nila mo eskwela og STI, West Negros University, naa sila'y 50% nga discount. Tama ba ko? 50%. Grabiha, no?
17: Yes, 50% nga discount. Kung gusto nila discount nga mo eskwela sa kining communication nga kurso.
3: Communication na dyan dapat. Dili pwede nga mo. Nang-appeal ko gahapon dito, pero mo eskwela kog cream. Di pwede. Aha, wala discount kung criminology kung kwaon kay Feb Jess. Communication jo dapat?
17: Oh, communication ra jo. Kurso nga communication.
3: Aha. So okay na kaayo ang imong mag 50% siya. Ang imong bayaran noon, example lang usa ka semester nimo 50 mil, 25 mil na lang eskwelan taon ko anak kay Feb Jess. Oy, dako kay nang tabang.
17: Dito.
3: Unya STI binay, West Negros University binay kay Feb Jess kay Feb Pam. Di na basta-basta ang eskwelahan.
14: Daghan
3: na po kaayo ang mga produkto anak nila. Nindot, no? And sa pagsabot po dyan ako, kining tulong ang mga ning daog from champion down to second placer kay Feb Jess. Paubrahon sila ni CEO Doc Ramil Uy sa sulod sa 5 kabulan.
17: One month.
3: Sa kabulan, may swildo sila.
17: One month.
3: Aha, isa kabulan, no? O sa kabulan?
17: O isa kabulan pero og naay
3: may sweldo sila.
14: May sweldo, grabe ni Dota.
3: Grabe ha, no? Imagine ha. Unya kung maayo ka diha pa jod. Basig kuhaon na lang jud ka, well giskwela ka unya, unsa ka diha, unsay trabaho nimo sa K5. Ana ka grabe ka mutabang si Boss Ramil Itang Oy, no?
14: Bakal jud siya og oportunidad ba?
3: Dili man gud. Kay gahapon sa tibuok nga event nga anyways dugay kay nahuman kay kuring taasa naapo siya dito naglingkod yun nuwa yun siya mo di sa parayuan ng ubang tag-iya nga bahala mo diha total may mga tao man ko no
14: oo na ni saksi yun siya ba
17: bitaw mo yun sa katapusan siya pag inabilin
3: sa katapusan na uli na siya na agyapon dito
14: naulay
3: ana na ang boss diri sa K5 ka-supportive yan no? Grabihan
17: hands on ba hands on
3: yun siya onya. Gahapon, gatindog ko dito sa kilid. Iya yung kong hiduol dito kay Feb Jess. Pagkatong kalatrava na ba, ang ato ang contestant, ato ang pambato na. Duol sa din dito na ako. Sa kinsay imong anchor o ang anchors diha, ang bahay o laki. Ipanudlo na ako kay Feb Jess ka na. Sa paminawon dyan ako ni. Kung unsa ni ilang performance. Bulog-bulog na hadlok yung taon ko. Bro, bugawas na ko yung taon. Ito. Ko,
17: may man to ang performance gahapon sa Calatrava Senior High School. Nakakuan lang ato, murag ang ilahang mic ba? Hinay kay ilang kuan. Mulayo ang sila mic sa mic bitaw.
3: Ana, ang mic nakuan na tarong dito mga mic tanan. Ang ilaha lang jud ang distansya.
17: Pero sila.
14: Distansya.
3: Ah, pero ay di na to basta-basta ilang performance gahapon kay Feb Jess. Imagine mo nga ang nananaw
17: sa isip. Gwapo ilang performance to.
3: Gwapo kayong iya kakalatraba mga ka-K5. O galing, syempre, ang mga inkwentro ni mo, di man po mo papildi. Gigwapo po ito nila ba ila?
14: Gwapo mo tanan.
3: So, ang kriteriya na kita na to, pasok man dyan ang taga-kalatraba. Ang ato adiri, pasok dyan sila. May mga differential lang dyan, maybe siguro kuan. Mga points na dyan K5, Jess, K5 Pam. But anyways, bisag wala ta nakasulod ang ato ang pambato diri, still, congratulations gihapon. Kaya di raba basta-basta mo appeal aning mga competition nga ing-ana, the preparation, ang pag-select sa ilahang mga news item kay Feb Jess, ang mugama kag commercial nga live, ang mo stinger ka nga live. Kita gani ang atong stinger recorded na kay Feb Jess to. Na. Di man pwede nga mo ako musulti
17: diha. Ilaha jud.
3: Pila tanan. Grabiha ba to no? Alam nga niya, kung kita buhato na to na kapoy ka, ayun na, maingon ko rin nga, kung sa isulti na ko rin, sumpayan ni K5 Pam, din nga, K5! Oh. Lisod ka, ayun na.
14: Katawa-katawa pa ta. Pwede lisodahin mo, ano eh.
3: So, mauna, usay, mudungag na nag-usa, guro diha nga, laughter lang yun iha. Kung may katawa, katawa lang siya. Lisura. Si Kuan Gray, si katong ato ang si Jo ano to kinsa to pangalan Pam si Kok ano to
14: Jungkok
3: himo na to nag laughter diha ay no anak pwede guro no
14: oo
3: oh kay bisag di sa mukha tawa makita nimong naong
17: Jungkok mo mura sa karang kana sa Korean bitaw
3: ah. di pa siya mukha tawa na kanya.
14: Smiling face mo siya.
3: Sige, ay, padayon kay Feb Jess na kay mga videos. Go ahead. Mm.
14: Kay Feb Jess?
17: So, natay, interview guro nato sa katong male newscaster. Siya ang best male newscaster, si nga ito, si Sintina.
3: Aha, sige.
18: Especially food layout,
3: okay.
18: Bungan ang pag-klase. And,
3: good morning to Gary Ostares. Good morning po, sir and ma'am, watching Friday, here sa K5 News FM2 yung Palawan.
18: So, muna na, preparation naman. And good lie lang ang pag-demo sa amin niya script para sa mga competition. Gaya ang iba naman niya, hindi man siya nga kung makalakto din sa mga practice. So, nagamat-amat lang kami nga makaperform sa umayo kag makapractice.
19: First time niyo mag-appeal ka na?
18: First time ko ni sa K5 and since grade 6 and I'm grade 10 pa lang po. Since grade 6 yun na nag-start to radio broadcasting.
19: Pero ang inyong team?
18: Ang team naman is since sinilang na nasa na form mga muna na mga team.
19: Where are mo sa LMIT? Akinan nila?
18: May ara sa DSPC and RSPC, which is subong din ko lang kami. Ang iba naman niya mga upod is halina sa mga sa English. Sa English naman niya team. So bali ang English kag ang Filipino, nag-combine lang siya.
19: Ano ang number mo sir na ikaw ang best male newscaster?
18: First of all,
14: yes, give it right.
17: Okay, give it right. Give it Bam.
14: Okay, na, okay, na.
3: Okay, give it Jess. Unsa kuno to? Buragwa na ko magkuan mayo unsa ingon niya? Oo.
17: Kuan, ang ilaha manggong kiring sa ilahang pag-practice bitaw nila sa ilahang script ka kay Febray, usahay kanang lisod sa ilaha kay kanang lalahi ilahang schedule ba sa ilahang klase. Unya magsabot na lang sila inog ka kanang humanag yun sila klase o sa
14: sila mag-practice.
3: Bitaw no. So gahapon mag-god, tsakto tong imuhang kuan kay Febjes mo, tsakto tong imong observation no. Nga dili manggon nga komo newscast ka live or behind the scene, behind the microphone or behind the screen rather, nga muusab ang imuhang ingon nato ba imuhang personality, tense ka maayo kaayo, sila burag relax lang sila kaayo no. Maotoy usapon sa nakit-an sa to mga judge nga dapat kung mo newscast ka diha, maybe siguro burag wala rabag. No, burag wala ra. Galing kay di po nato bitaw makuan kay Feb Jess, like for example katong mga uban dito basig mga bag-o.
14: Oh, kulbaan. Ka,
3: oh, naabi kasi ba ibabaw sa stage ay.
14: Ya ikagilantaw sa tanan.
3: Ikaw gilantaw sa tanan ang nananaw daan, way labot sa lalom na second floor na third floor.
14: Nagawas na pa jurado.
17: Maglibog ito gapon ang nananaw ba?
3: Bitaw, di basta-basta oy. dili basta-basta. Na ako'y kaila sa una nga, di pa istorya sa stage. Istorya lang gani. O niya, naputol-putol yung istorya kay Feb Jess.
14: Kulbaan.
3: Di pangutana siya noon sa man kang anong naputol-putol magkadiha. Ang iyan to pag simple ra. Og kamo din he, mamugnaw pud mo.
14: Bito-bito.
3: Bito. Eh, lisod to, Kim Jess. Bisag ako naglantaw, lisod tong trabaho. Kung kita, gurong, kita gani gurong mo perform ato, basi hindi ta ka-perform.
14: Marag putol-putol itong agi ba?
3: Oo. Siyempre, una pa lang, hindi na ka
17: tindo. Lahi man ko na siya ang kanang live kaysa sa, dirira ka sa anchor.
3: Bitaw, bitaw, no? Ah, pero ma-perform dyan na ito. Ay, makita na ako, ma-perform na ito. Kaya ako mo, balitok man ko. Okay.
17: Grabe, balitok yun,
3: know? Kanya, si ikaw, Ma'am Jess, mo split ka diha. Si Ma'am Pam Abi mo kuan.
14: Multumbling.
17: Pam mo split. Oh, tumbling din.
3: Dason, kung may ing-ani mo, intermission number ta. Oh, ako, ikaw, si Jong, si Munji, ato yung dalon.
17: Ako, muligid
3: si,
17: ako.
3: Si Jungkook, ato dalon. Kay kinang dili ta mo gamit og unsa nga mga beds kita tanan. Kita ra tanan si Sir Jong imo na tong bed. Tanan tanan tanan tanan. Ana-ana ra sa tanan ba? Oh. Oh. Onya si Jungkook ang iya ha. Katawa ra jud ang iya ha. Mao ra ni iya ha. Laughter ra jud siya.
14: Astiga ra guy.
3: Grabe ya. Anyway, sige. Unsa ingon ni boss gahapon gi pamjan?
17: Si bossing ba? Kay five bray. Asa? Si Bossing, kuhan gid siya kana bitang proud siya nga kana bitang nakatabang siya sa pag-enhance sa kining talent sa mga estudyante ka kay February diri sa Negros Island region. Indot kay iyang feeling sa iyang kuhan gahapon interview sa K5 Bacolod kaniya.
3: Okay. Sige, atong paminawan. Atong paminawan si Doc. Si Doc.
20: Productive. Happy to, nabiskan paano, ang mga kabataan nakashare sa ilang talent, ilan na pagkita, matita kong productive. Hoping by next year, matabo ni siya liwan. So, kita kami sa K5, nakabulig man kung paano ito i-showcase ang mga talento sa patang sa journalism. Pagi sila nga, event, ang K5, PINARDTX, 500 radio combination. So, naso na pala, no? Para sa akin, happy to. Thank you sa tanan nga man nag-participate sa mga school nga nagpadala sa ilang mga estudyante, sa tanan nga mga followers, nag-support sila nga event. Madami ka salamat.
21: Doc, last new year message to the journalist, young journalist, wala nga gusto man magsulod sa industriya, sa journalism. Doc, ano mabago sa ilo?
20: Ini nga event, isa pag hindi sa paagi nga makita ko sila itong buwan. Pwede na mo niya ma-recruit, makuha, at the same time, gina-encourage ko ka mo. Especially kung may passion ka mo sa journalism, pag-report, pag-newscast, then tuon, pamati sa radyo, kaya mo lang gina yung video para nga ma-master.
21: Thank you so much, Doc.
20: Thank you. Happy to, nabiskan paano.
14: Yes, K5 Jess.
20: Ang mga kabataan na
17: na, more happy kay siya.
14: Happy lagi kay siya, no?
3: Okay, keep up, Jess.
14: Keep up, Jess. Naputol.
17: Yes, keep up. Keep up, Pam.
3: Ingon ni boss dito, happy

0: Calatrava
1: Alex.
0: National High School. Aha. Basig matingala mo ha, nganong Tanyon College ra ang naka-appeal sa audition o niya, wala sila madala. Actually, number 2 na sila sa audition. Basig matingala mo ha, ang tanan nga mga schools diri sa San Carlos nga senior high school napadad-an na mo og letter.
2: Yes.
0: Oo, gi-inform na mo na sila a month or prior sa atong audition nga gipahigayo na to diha sa City Mall. Ana. So wala man sila mo appeal, so sayang kaayo, no? Okay lang. Ang Tanyon, nindot po ang Tanyon. Sige lang, next na pa may next time. Nate ikabuga diri. Nate makakumpit ta kay 5 Jess. O galing nakabus lang gamay. Ah, ana-ana. Still congratulations gihapon sa Calatrava Senior High School. Kay gibuhat nila ang tanan aron lang jud nga participate. Oh, dili ba basta-basta kay makulod na bi ato kay 5 Jess ay. Na ang imong kaatbang no. Dito di mapunto mo papildi.
2: Mga baskogan pag mga kaatbang ngod oy.
0: Oh, kinsa may mo appeal ang competition nga mo papildi ra ka? Unsala?
2: So gipakita gyud nato kamaayo, ilang best. Gihurot gyud nila to kagahapon.
0: Gihurot oy, nahurot ang Jollibee sa pinapinalitay oy.
2: Ang Jollibee din nahurot eh. Ang Jollibee din nahurot. Ice cream po.
1: Now, competition price ka kay Fibray? 5,000?
0: Walay pildi ha, because nga yes. May consolation prize. May consolation prize ang ato ang mga contestants or participants nga wa kadaog. Na sila'y nadawat yun kay 5 Pam. Kay 5 Jess.
2: Wala dyan sila ni uli nga? Zero.
0: Wala. Oy. Kuan kaayo sila. Smile gyapon sila.
2: Yes.
0: Na... Okay na ta?
1: Okay na.
0: Nag-asa man karon? Asa man karon? Keep up, Jess?
1: Nakaroon din sa kuan sa Bagonbon kay mutambong ta sa ipahigayon niya kanabitong paghatod sa ulahing kapahulayan sa katubitong naghikog patay sa may sityo Bandol. Barangay Baaslob, Calatrava.
0: Aha, dili tambong. Oy, kumpanyar kay Pep Jess. Oy, kumpanyar.
1: Mungumpanya. Mutambong mo at mo kwan ba? Mo, di po mo, mukuyo.
2: Dili po mukuyo.
0: Ayaw, Jess. Kalma. Ma, mukagawad ka pa. Mukagawad ka pa.
2: Di, sa'yo pa ganang uban kay Pep Jess. Mana, kuyo kas lubong.
0: Katawa po dyan, Mayo. Mo, simpatiya. Aha. Mo, kumpanyar ah. Kumpanyar, ana. Di ayog tambong o sa kasal.
1: Mga kumpanyar. Mga kumpanyar de. Sorry na good.
0: pero tinuod na imo kumpanyar or kampanya. Basig ka kampanya na guro na imo ha. Kampanya na.
2: Pag sure di ra kagaward. Hapit na lang, hapit.
0: Oh, September 28 na ba ang filing sa COC?
2: Hello, hapit na.
1: Bitaw, no? Duol-duol na lang yun.
2: 14 na ron.
0: Duol na lang yun. Sige, you have the floor, K5 Jess. Unsay masulti ni mo i-advance sa taga Bagunbon, aber-aber. Ato paminawon ni siya gawa. Og ako mo na. Og, ay, sige, best.
1: Patay ko na, no? Kapasidad ka, K5. Sila lang siya, ah.
0: Unsay walay kapasidad. Dagang ginayang grade 1. Ikaw pa? Oh.
2: Grade 1.
0: Humble kayo ni siya, ay. Taga Bagunbon, si Jezebel Barbicho is planning to run a 200,000 meter dash.
1: Meter dash.
0: Meter dash man yun, dash.
2: Mudagan na gamit ti ilde.
0: Joke na. Joke na. Pero bitaw, si Jezebel Barbicho, gaplano yun siya mudagan ang kagawa diha sa Bagunbon. Kay makitaan man yun yan nga makatabang siya sa taga Bagunbon. Oh, tinod, alay yun na.
1: When the time is right.
2: Ha?
0: Okay, diri sa station, basta na yung mga yung tabang diri. Oh, to, Jezebel, ako na ipasa din niya.
2: Dara mo ito, mag-uhuro ka
0: dito. Oh, balik-balik ito si Kuan.
2: Statay. So, okay ni Ma'am Jezebel?
0: Sige, K5 Jess, nakasalamat. May buntag ni mo diha.
1: Sige, K5 Bri, may buntag po din yung duwa ni K5 Pama. Muna na ito, matag report alang sa programa For Los Pueblos. K5 Jezebel Barbicho para sa kampiyon niya balita, serbisyo publiko o kalingawan sa Negros. K5 News, AFAM.
0: Irving Anay, K5 Pam.
2: Yes, sa mga nangagupi, adunay nangagupi, dari nga sakyanan nga.

0: maot na kay lantawon, murag wala na kay gana mo drive, kay guwapo, guwapa kay kadira, pero mo sakyan bugaron ta kay lantawon, nagkagang-kagang na. Mas lain nagyud kaayo ang ihang mga pintal, ihang dapat dira no, nga lupyak kay nabanggag na nga unsa dira. Ato na pabaguhon dito sa Katatay Irbing Auto Repair Shop, kay pabaguhon gyud tanan-tanan. Pagsunod sa imong sakyanan maot kayo, pero paggawas bag-o na kaayo sinaw pa jud. Unya ang nakalindot sa Katatay Irbing, kay kaya niyang pabaguhon tanan. Paspas ang trabaho, pulido, padala ra pud sabot-sabot kay si Tatay Irving buot ra pud kaayo. Ya mga suki ng mga customer dira no, wala jud hurot-hurot ang sakyanan kay og adto na nahuman ana pud mo sulod. So basta nindot og trabaho, basta nindot nga pagka-obra kay Fibra, di jud ka mawad ang customer. So usa na sa nakapamatuon nga nindot gid dito si Tatay Irving. Pabaguhan na dito mga higala no. Naimutang na siya sa Margarita Ecotourism Highway sa Barangay 2. Ning Dakbayan San Carlos. Ang pangalan kay Tatay Irving Auto Repair Shop. Dapli na ginasya sa kalsada, no? Dili yun siya lisod pangitaon.
1: Og kamoy nangita diha og kwarta mga kaki-five, pero namoy ORCR, di gani, titulo sa yuta og balay. Gadawat ang Asialink Finance Corporation og prenda, no? Pagprenda na mo dito sa ORCR sa inyong sakinan, balay, or yuta mga kaki-five. Gadawat po sila og finance, ha? Financing ba, no? Pwede sila ka-finance ninyo kung mupalit mog sakyanan or balay nga di ninyo makaya nga i-cash kini siya. Sila imog cash ana dira na lamu, dira na mumubayad nila. Ang pinakanindot sa Asialink Finance Corporation kay kuan ni sila kinang taas ang appraisal, mubo ang interest. Mao ni apso na to kay Five Pam, taas ang appraisal, mubo ang interest, kina radyod na ana siya sa gitawag na to nga Asialink Finance Corporation. Pangitaa lang ninyo si Sir Celso Kabatuan Jr. na siya diha mga kaki-5 sa Atbang ra sa Emeralda sa Center Mall na sila. Good morning to Gary Urates no, na Minaw or Ustares di ay. Good morning po Sir and Ma'am watching here sa K5 FM Cuyo Palawan. Salamat. Monita Singh Choco, good morning. Naapod si RJ Kauntao ni Niel. Good morning Sir Brian and Ma'am Pamela. Shout out ko sa akong family na nag-tune in ron sila sa Barangay Bunga DSB. I'm watching from Campus Tuhan Highland Resort. Salamat kayo. Kipay, bang ato lang ding i-slide ang kining eleksyon sa barangay ba? Na?
0: Sige, o.
1: Aha, we have 5 minutes pa manabilin. Kidaghan kaayo, ang sigig pakanap aning information nga kunuhay, Wala na eleksyon sa barangay og iske sa November 2, 2026 kay Five Pam.
0: Bitaw.
1: Oh, which is sayop na siya. Ha? Sayop na siya. Imagine mo ha, ang mga incumbent karon nagpahayahay ra sila, murag wala ra sila galihok sa ilang mga linya. I mean mga linyada nila sa ilang grupo kay nagtuo sila mga ka K5 nga wala na eleksyon kay Five Pam. Sa November 2, 2026. Og ang katong gusto mo padagan, murag nawalaan na pun ugana, wala na maayo siging panghatag og kaping og siging ngisi, kaya abi nila, wala na eleksyon. Ah. Ato aning klaruhon karon ha, aning buntaga ha.
0: Oh, eyes on the board.
1: Eyes on the board, eyes here mga ka K5. Paminaw mo diha, ang House of Representatives mi approve sa gitawag nga September o kaniatong niaging September 8, 2026 nga i-stretch or patas-on ang term sa barangay and youth leaders mga kaki-five. Ha? Di-aprubahan nila. Kining House Bill number 10971 nga ga-establish kini siya, nga i-fix kini siya sa 5-year term sa barangay og iskay officials na ang boto ani 211 affirmative na siya, 13 ang negative or wala mi pabor. Unsa ang atong ipasabot ani? Wala gisulti dira mga ka K5 nga walay eleksyon sa November 2. Of course, yes, ana extension 5 years. Pero ang kining approval mga ka K5 naa pa ni sa House of Representatives. Meaning, nasa mga, sa kamara, sa mga kongresista na to.
0: Napanan dito.
1: Ah, naaman po siya ay, unsa tawag na to, na counterpart, nga giaprobahan ang Senate or Senado. Same jud. Di same jud siya. No? Pero second reading pa to, na pa'y third and final reading, mga ka-K5. Oh.
0: So, klaro, wala pa'y final jud.
1: Wala, wala pa. And if mapasar man jud, maprobahan man jud sa Senado, sa third and final reading, murag wala na ni mahitabo nga bicam. What is bicam? Bicameral conference or bicameral meeting. Wengon tang bicam, gakahitabo lang na siya K5 PAM ang bicameral kung ang pag-approve sa Kamara and Senado dili tugma, kumbaga lahi-lahi. Like for example sa Senado for four years lang iyang usa ka term. Ang sa Kamara five years usa ka term.
0: So, pero ang ilang
1: murag dili siya pareho. So dito na sila mag-bicam, na sila mag-meeting na ilan ang usturyahan dito kung unsa ba yun ang pinaka the best. So mo spend pa na sila for how many days or weeks before ana. Na? So kini, if the Senate mo approve ani sa third and final reading, kundi ko masayop, i-correct lang ko ninyo kung sayop ko, I'm sorry. Burag wala na'y bicam, dad-o na na dayon dito sa lamesa ni Presidente Bongbong Marcos. Na. Pag-abot ito sa lamesa ni Presidente Bongbong Marcos, may naa pa na'y usa ka bulan nga hulato na to.
0: Dugay pa kayo.
1: Dugay pa. Now, pag-abot dito, pwede na niya anytime pirmahan K5 PAM kung gusto niya nga i-approve nga mahimong layi ang
0: lugway sa termino.
1: Pagpataas sa termino aning ato ang mga barangay officials. Pwede po niya i-veto. Moingon tag veto K5 PAM, iyahang ibasura.
0: Basura niya.
1: Dili siya gusto. Dili niya pirmahan, pero unya ingon niya ibasura ko ni kay gusto ko may eleksyon. Na.
0: So naalan niya yun pod, ang final decisions.
1: Na niya. O pwede po nga pasagda na niya. Oh. Pag abot sa usa ka bulan K5 PAM, automatic na siya nga mahimong layi. Kay wala man niya gipirmahan, wala po niya gi-veto diha. Meaning gusto niya pero wala ra niya gipirmahan, kay automatic mahimo na siyang layi K5 PAM. Pero kung mag-usa ka bulan pa yang hulton, dili na siya makaigo dito kay September 28 filing og CUC naman. Na habit certificate na of candidacy. From today, naanalay mga 14 days more to go, filing of CUC na. Di ba?
0: Yes.
1: So, ako usahay, naglibog ko kung unsa yun yung kadramahan sa Senado, sa Kamara, o ni Presidente Bongbong, wala pati idea, kaya wala pa man kaabot dito yung lamesa. Daghan, bisag ako, gina-project na ko K5 PAM, nga burag mo isol jod ang barangay elections.
0: Posible.
1: May posibilidad yun nga dili madayon ang barangay elections. Pero ayaw mong salig diha kay naa pa ang papel dira sa Senado.
0: Dili mo kumpiyansa.
1: Smile
0: rin yun mo dira pirme.
1: Smile gihapon, bisag wala nag-smile ninyo ang tao. O niya, kung mapasar man yun, naa ang pangamot dito ni Presidente Bongbong Marcos. Okay na? Claro, ayaw mo pasagad, ha? Okay na K5 PAM? Okay na ni sila?
0: Okay na, siguro na sila K5, Bri.
1: Nasabta na? Kay daghang kay ko mga kaila nga sigig chat na dayon gibanggaling eleksyon ko no K5, Bri. Wala! Wala pa mabalaan.
0: Wala pa yung desisyon.
1: Tiga post ko da nga wala pa na desisyon. Like, hambal man to dahil sa lalumpod. Ingon nga, uy, bisan gi-isol na. Hangag! Wala pa! Sige, comment mga pilingon nga parang ingnon nga kabalo pero salyo sa yup di ay. Napatoy ni chat na ako nga, boss, wala na may eleksyon, boss. Sino naghambal si mo? Di mo nakitaan nga wala eleksyon, dahi ipakita sa akon, be. Kaya nabasahan niya tong post ko nga wala pa sang laying nga gasulti dira nga walay eleksyon sa barangay and Iskay. Chat dayon siya. Siya boss wala na eleksyon. Sa di mo rabi, hambalan pagiingnan pa ko diyan nga media ka, way kakabalo nga wala eleksyon. Lingkog ugag. Lingkog ugag ka. Di mo na nakuha.
0: Basta ka itong pagpalugwe sa termina, wala na ito'y pasabot nila siguro.
1: Mao na. Kulang ka ma'am sa, bayi pa naman, kulang ka sa comprehension. Oh, sa apprehension. Kasabot, kamao ka mo basa, pero wala ka kasabot sa imong ibasa. ingnan pa ko nga, media ka, wala ka kabalo nga, wala nagali eleksyon.
0: Oo.
1: Liko sa diin, ipakita sa akon, be.
0: Ibinin siya, be.
1: Kinabangga pa ako an baga pa ingon-ingon nga kabalo pero di kabalo.
0: Pagkaroin nun. Pagkaroin
1: nun. So, di ko di mag-untat kay Five Pam. Kay na may guwapa di stubang kay Five Pam mo.
0: Eh.
1: Ari sa likod sa kamera ko kay Five Pam mo.
0: Are you?
1: Biraon ko niya sa alas 12, bala na. Eh, ma, nami, nakanami kay may ganalan to lantaw. Di ba? Di babay na da? Kay ma, di, makigang kita di karon.
0: Sige na kayo, salamat Lord sa mayang panglawas nga nakapadayon mo sa mong programa. Siyempre sa among mga soking tigpamira, nagkag salamat. O sa mong bossing nga si Doc Ramil, oy, nagkag salamat. Ako na lang ang Queen of All Media sa Dakbayan San Carlos, K5 Pamela Perater.
1: Salamat kay Lord. Ako, sa pasalamat po da ni K5, ni Boss Ramil Itang, oy, sa opportunity, no? Kay kining ang microphone, na ba, kung ano ni, privilege na igihatag na to, K5 Pamdili ni Atua, no? So pasalamat yung tamay sa to ang boss kay Lord nga may inanita na ano makasibya ta sa to mga igsuan. Kini na lang ang The King of All Media sa Dakbayan San Carlos kay Five Brian Borden ug mapuhon na punta. God bless the Philippines para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko ug kalingawan sa Negros. K5 News
0: FM.
2: K5 News FM. The lives of the Filipino. D3 Bio Health News. D3 Bio.
3: Ako si Elena, gaynom jud ko og D3 Bio ang akong tibuok pamilya para malikayan ang infeksyon tungod sa mga virus og mga bakterya.
2: D3 Bio. Ang D3 gamay Physio. Ang Physio gamay D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
4: Mga ka D3 Bio, ako si Jean Paul Hineroso.
5: Ako na sab si Doc Ramil Oy, hinaut unta nga nainom nyo na ang inyong D3 Bio nga adunay 10 times more potent compared sa ordinaryo nga plain D3. Pinaka best sa atong kinabuhi, Sir GP, is kanang hidanok ang imong pagtulog.
4: Wow.
5: 8 to 10 hours, walay bayad.
4: Ang pagkatulog, mao'y pinaka-the best therapy sa atong lawas. Ga-agree ko, anak, Dr. Ramil. Gigahin na jud nato ang one-third sa atong kinabuhi sa pagkatulog. Kay 8 to 10 hours jud dapat ang atong pagtulog. Tungod kay ang pagkatulog, mao'y makapuhay sa imong lawas. Aron mag-repair ang imong mga selula. Unsa ba jud ang trabaho ni D3 Bio? Nga popular sa paghatag og kusog pero pwede pod makapatulog nimo. Si D3 Bio ilado kaayo nga maoy gahatag og ketones energy for the brain.
5: Nindot jud ang D3 Bio, Sir GP. Nindot na ang imong pagkatulog, hatag pa og super fuel sa imong brain, gahatag pag energy, wala jud kapoy pagmata nimo.
4: Murag na anatanan?
5: Unsa may rason nganong mahinanok imong katulog, Sir GP? Unsa may rason ngano kung moinom kag D3 Bio, maayo ang imong pagkatulog?
4: Dok, adunay duwa kabutang nga ang D3 Bio ra jud ang makabuhat nga wala sa plain D3. Number one, na ay MCTs nga lauric acid nagprotektar sa probiotics. So maayo ang pagproduce ni probiotics sa unsa man.
5: Sa ato pa, Sir GP, pag inom ni mog D3 Bio, ang BCO sa D3 Bio na ay lauric acid. Ug kanang lauric acid, tanan nga mga bad bacteria nga nasa imo ang tinai patay. Hipuso niya ni aron mabuhi ang imo nga mga good bacteria.
4: Ang good bacteria nga mo'y ga-produce og serotonin, a precursor for melatonin.
5: Uy, pampatulog na.
4: Oo. Usa mahimo ang melatonin, mugikan usa na siya sa serotonin. Pero ang gigikan jud ana is ang tryptophan. Ang tryptophan nga protein hipuso ni probiotics, galingon og buhatong serotonin. Si serotonin i-process, i-assertize aron mahimong melatonin. Kining melatonin pod maoy mo promote sa imuhang pagkatulog.
5: Yes.
4: O nganong hinanok man imong katulog kung ikaw nakainom og D3 Bio? Kay naa kay energy sa MCTs. Walay gutom mabati ang imong lawas. Dili ka mubangon nga gutom ka. tungod sa MCT.
6: Ako si Inara.
7: Tajud kayong akong blood sugar.
6: Ako ang gisulay nung inom ang D3 Bio 1 capsule 3 times a day.
7: Nahihinahina na balik sa normal akong blood sugar.
2: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio.
8: Ang Visio
2: gamay D3.
8: Mapalit sa mga butika.
2: D3 Bio.
5: Pag inom sa D3 Bio, patay ang kagaws tinai. Aron mabuhi ang probiotics. Ang imuhang mga good bacteria, buhi kayo. Unya, mugama sila serotonin. Ug kanang serotonin, maoy precursor aron makahimuog melatonin. Nako'y sekreto, Sir GP.
4: Unsa man dok?
5: Kung matulog ka, kanang ngit-ngit jud kayo. Wow. Aron mugawas ang melatonin. Nako'y pangutana, Sir GP. Ang imuhang plain D3, makapatay ba og mga bad bacteria?
4: Ay, dili jud, Dok Ramil. Ang plain D3, muadto pa na dito sa imuhang immune system. Dili siya directly makapatay sa bacteria.
5: Musugo pa na siya sa imuhang immune system.
4: Correct.
5: Pero kining D3 bio, duha ka paagianin niya. Hipuso niya or patyon dayon niya ang bad bacteria, nana kanindot ang D3 bio, Sir GP.
4: No.
5: Tagpilagan niya ang tag-14 ni siya.
4: Ang D3 bio.
5: Tapos ang print D3, murag tag-G-sir tingali na. Derera kus tag-14 kay daghan kayo bintaha, daghay benepisyo. Take note, ang raw material, anang vitamin D3, dili na drigikan.
4: Correct.
5: Ang D3 nga naas, D3 bio, gikan na sa US. Kinsa man Dres Pilipinas ang muhimo og D3, wala man, BCO dagway. Mutuo ko nga diri dyan na gikan sa Pilipinas.
4: Gusto.
5: Ang BCO sa US, gikan po na nato diri. Unya, bisag asa pa gikan, bisag asa pa nagibuhat, may US man na, may Iraq man na, og asa pa, importante diha, ang iyang ka-epektibo, Sir GP, ang science nga naas likod sa imong ginom.
4: Correct.
5: Nga pag inom ni mong D3 bio, diha dayon, maayo ang imong katulog. Kay dili ni siya drugs nga diha dayon mo epekto. Pagkanindot o pagkamaayo jud sa D3 bio, Sir GP, ma-promote jud niya ang pagkahinanok sa imong pagkatulog. Kung maayo og insakto ang imong pagkatulog, daghan jud kaayong mga sakit ang matabangan. Domino effect jud ang pag-inom sa D3 bio. Ang pangutana, naabay ingon ana ang imong plain D3? Naabay BCO?
4: Wala.
5: Pero ang among BCO na ay plain D3 nga pakapin.
4: Nga wala tay oras. Ako si Jean Paul Hineroso.
5: Ako na sab si Dok Ramil Oy. Mayong panglawas, ipadayon.
4: Ayaw abusohon.
2: D3 Bio Health News. D3 Bio.
9: Ako si Jaime Ilisorio. Nagpasalamat ko sa
10: D3 Bio.
9: Sa usa ka semana, ang samad sa sulod sa akong dalunga na ayo.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio.
8: Ang Visio
2: nga may D3.
8: Mapalit sa mga butika.
2: D3 Bio. D3 Bio.

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Pirmi ka pangihi,
2: hanap ka paranaw,
1: ug pagpamilod sa mga tiin,
2: basin aduna kay diabetes.
1: Mag DTX 500.
2: Epektibo sa pagpamubo
1: sa blood sugar levels.
2: Di kaya ang diabetes.
1: Mag DTX 500.
2: Karun tayo.
3: Mapalit sa pinakadulong nga butika sa inyong lugar.
1: DTX 500.
0: DTX Coffee Mix.
4: Si Jerry Tukay, madugay ko na naguntat pangapi mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, iwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
0: DTX Coffee Mix.
3: Mabaka sa mga butika.
0: DTX Beauty Soap.
5: Ako si Jenny, isa ako ka beauty consultant. Kinarecommend ko gin ang DTX Beauty Soap para sa mga bugason kag may mga skin diseases. Ang DTX Beauty Soap, hindi mo sa daon sa bayabas, madre de cacao, kag papaya fruit extra para sa nawonga pimple free.
0: DTX Beauty Soap.
3: Mabakas sa mga butika.
6: Gabasa na naman bala ang imo.
7: Ay, gabasa na naman.
6: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
8: Always nagabasa.
6: Kag nagabaho ang kilikili.
8: Mag Clinical Deo Fresh.
6: Para sa maputi at mabangong kilikili.
8: Clinical Deo Fresh.
7: Nagabasa na naman balaga.
6: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
8: Clinical Deo Fresh.
6: Para sa maputi at mabangong kilikili.

0: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
1: Wala balasang may gana mag-istorya sa imo pangod sa imo nga bad breath.
2: Ew, yucky.
1: Mag-Spore Biotics ka. Klinika Spore Biotics. Ginapadamo ang good bacteria sa imo nga baba. Klinika Spore Biotics. Sa Spore Biotics, ginatap na ang pagdamo sa bad bacteria sa imo baba nga nagatuga sa tooth decay nga bad breath. Klinika Spore Biotics. Ang probiotics nga kontra sa kagaw.
0: Extend Food Superman. Superman.
3: Ako si Renato. Nalaram ako sa ginsuyaan ako sa partner ko. Balaan ko may kulang. Ginrecommend sa amigo ko. Gamit ko Extend Food Supplement for Men. Ay puwerte. Daw wala ng buwas ah. Gapang hindi ang partner ko. Testingin nyo ba lang? Sa Extend Food Supplement for Men. Pursado kagin.
0: Extend Food Supplement for Men.
4: Nabangga ba ang imong sakyanan? Nagupig yun. Gabok na ang iyang lawas ani? Kinahanglan na aron i-body repair na bay. Unya, baguhon ang pinta. I-wash over na. Aw, dito na sa Irving Auto Repair Shop. Irving Auto Repair Shop. Pulido, durable, hining, unya, barato pa jud. Oh, asa ka pa bay? Dito na sa Irving Auto Repair Shop. Irving Auto Repair Shop. Naa sila sa Margarita Ecotourism Highway, Barangay 2, San Carlos City. Telephone number 0928-964-9005. Pagita lang sa Irving Valiente. Usabay ha, Irving Auto Repair Shop. Irving Auto Repair Shop.
2: Hininga uy.
5: Sus, di anasad. Napaling anasad ko. Sa tunga pagid sa dalan.
6: Bay, naunsa naman na. Sige na kong ingon nimo, panahon na para mag-upgrade. Anong dili nimo sulayan ang car loan sa DCCCO?
5: Car loan? Murag mahal man siguro na, bay?
6: Dili, bay. Sa DCCCO, barato kaayo. Ubos nga interes, flexible nga bayad, sayon nga proseso ug paspas ang approval. Plus, sa ilang bagong patakaran, dili na sila magtanaw kung pila ang imong share capital. Dili sa imong kapasidad sa binulang pagbayad. Awa lagi in no time, bay. Makadrive na ka sa imong bagong sakyanan.
5: Ala, lindot lagi na. Asa ko mag-apply?
6: Adto lang sa DCCCO branch nga pinakaduol nimo. Walay hassle ug tabangan pa ka sa ilang maabi-abihong empleyado.
5: Oo ba? Ala, mag-apply na gugo karon dayon para wala nay aberya.
7: Ayaw na pag-antos sa problema sa imong daan nga sakyanan. Magkuha na sa DCCCO car loan ug mag-drive nga walay kabalakan. Bisita na sa pinakaduol nga DCCCO branch karon.
8: JI Telecom offers the best deals in Visayas. JI Telecom continuously supports JI Cares charities, distributing relief goods and medicines every 2 weeks to Filipinos nationwide. Sa JI Telecom, happy ka! Sa home credit, pautang na gamay ang interes. Makapili ka sa imuhang freebies or discount. Basta sa JI Telecom, sigurado, garantisado, masaligan o abot kaya. San Carlos Senyos, ato ani. Bisitaha ang JI Telecom na himutang sa Vigo Stilo Street dool sa James Pharmacy o Gaisano San Carlos dool sa Jollibee.
9: Nasa iyo na ang lahat, pati ang puso ko.
10: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
11: Number one.
10: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
12: Kasayuran sa maayong panglawas. Programa nga puno, kumpleto, con todos recados. Nga muhatag ganato nga sakto nga kasayuran. Ugiya, kampahin sa ato ang maayong panglawas. Mamati, apil sa mga health topics. Adlaw-adlaw, kauban ang mga health experts. Kasayuran sa maayong panglawas.
13: The doctor is in.
14: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
15: Mga ka-DTX o ka-Mighty C, ako si Jean Paul Generoso.
16: O ako naman si Doc Ramil Oy. Nagpahinom-inom kaninyo sa pag-inom o DTX 500 o Mighty C, ang alkaline nga vitamin C kada adlaw alang sa imong mayong kahimsog.
15: Hisgutan na to karon Doc Ramil, ang goiter. Kiniba ang pagdako sa imuhang liog?
16: Ang goiter, Sir GP, muna'y pagdako sa imo thyroid gland. Usually, dili sakit ang goiter, apan kini ang hinungdan sa kahasol, ilabi na o mudako na kayo.
15: Mm-hmm. Sa labing bagong istatistika Dr. Ramil, 8% sa mga Filipino ang naay goiter o kadaghanan, wala sila nahibal-an nga aduna sila'y goiter. Naay duha ka mga klase ang goiter. Smooth goiter o nodular goiter. Ang smooth goiter mao ang pagdako anang tibuok nga thyroid gland, samtang ang nodular goiter o cystic goiter mao ang pagdako sa portion o section lamang niya ng thyroid gland. Kinisad ang nagaresulta sa underactive thyroid o hypothyroidism o overactive thyroid o hyperthyroidism.
16: Muna nga, dako gyud ang papel sa oxidative stress sa pag-abnormal sa thyroid gland, Sir GP. Ang mga selula ang madaot kung padayon nga ma-expose kini sa oxidation. Sa igayon nga ma-damage na o corrupted na ang genetic information sa cells, kini mag-resulta sa abnormal growth. Dinhi makatabang ang potent nga combination sa DTX500 o Mighty C. Ang antioxidant properties sa DTX500 o Mighty C ang nagaprotekta sa mga selula aron dili madaot tungod sa oxidation. Kung mas daghan kang imnon nga DTX500 o Mighty C, mas mugamay ang bukol sa Gwitter, Sir GP.
11: DTX500!
17: Ako si Makoy taga San Carlos, ga yellow akong lawas tungod sa problema na ko sa akong atay.
18: Pagkadungog na ako sa radio, ang DTX500, ako dayon gibanatan og inom duha sa buntag,
19: duha sa gabi.
18: 2 weeks pa lang,
19: may alibyo na.
18: Pag 1 month ka pa,
19: naayo na ako.
11: DTX500!
20: Mabalik sa mga butika.
16: Makatabang ang power combination sa DTX500 o Mighty C, Sir GP. Kaya ang DTX500 o ang Mighty C naani siya'y anti-inflammatory properties nga makapagamay sa hubag. O kining Mighty C ang makaboost pod sa imo nga immune system aron batukan ang infeksyon. Ingnana ka importante kung mag-inom ka DTX500 o Mighty C.
15: So perfect combination diday siya, Doc, ano? Oh, lastly, Doc, kining toxic nodular goiter. Kini mao ang pagtubo sa nodule sa thyroid gland nga magresulta sa overactivity ni ini.
16: Listen jud kayo kung nakay goiter, Sir GP. Siyempre, dako imong liog.
15: Bitaw.
16: Unya, mubudlot ang imong duha ka mata. Mao pod niyang hinugdan nga mag-ubo taon niya mapagaw. Niya, lisod po tagtulon o maginawa. Kaya siyempre, dako na gunaan ko ang imong liog. Ang powerful combination sa DTX500 o Mighty C, ang dako kay katabang sa pag-manage sa imong agwiter. Kinitungod kay ang DTX500 o Mighty C, asya dunay anti-inflammatory substances nga makapagamay sa imong mga bukol-bukol or sa dugay ni mong gamit ani, makupos ang mga bukol sa imong liog. Kinisad ang makatabang sa pagpanormal sa ato ang hormones nga makapapikto sa ato ang thyroid gland. Dugangan pa sa Mighty C nga makamediate sa imo nga immune system aron mapugngan ang overreaction o pag-atake sa imuhang thyroid gland cells sa mga immune system soldiers. So kinahanglan yun nga muinom yung kag DTX500 o Mighty C para matabangan ang imo nga gwiter.
15: Mojod, ang pinakarason nga mag DTX500 o Mighty C sa kada adlaw aron mo gamay ang gwiter. Unya, sa mga wala pa'y gwiter, mas maayo kini nga prophylaxis aron dili ka magkagoiter nganong muhulat pa man jud ka.
16: So ayaw jud og kalimot magkaon og mga prutas o tanon nga dunay taas nga antioxidant. Magpalayo sa stress, ayaw og kaon og mga tamis, kay sige kag kaon tamis mo na hinungdan. Og ayaw sige gamit og added sugar. Magamit og maginom DTX500 og Mighty C kanunay aron magahimsog.
11: DTX 500.
21: Ako sa Janice, okay kayo mo man ako menstruation, din gaspat-spat lang, hinay kaayo. Ipatay ko sa kumbana o DTX 500, kito capsules a day. Maintain lang na ako. Nag-regular na ako menstruation. Salamat kayo sa DTX 500.
11: DTX 500.
20: Pumali sa mga butika.
11: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
22: Ako di ay si Melissa Cruz, na ako'y anemic ingon sa doktor. Sa sige na kung tumarog Mighty C matag-adlaw, naumpuan na dito akong gibati nga anemic.
11: Mighty DC, ang alkaline nga vitamin C
20: sa mga butika.
11: Kining tulumanon, hatod kanato sa DTX 500. Controls blood sugar. Epektibo kontra sa diabetes. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C para sa himsog nga immune system. D3 Bio, ang D3 nga adunay VCO. Ang VCO nga adunay D3. DTX Coffee Mix. DTX Premium Coffee. Ryu Coffee. Clinica Deo Fresh. Para sa puti o humot nga ilok. Extend Food Supplement for Men. Laman, pangmatagalan, mapalit sa mga butika. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
15: Mga ka-DTX o ka-MITC, ako si Jean Paul Hineroso.
16: O ako na sab, si Dr. Ramil Oy, magpahinom-dom ka ninyo sa pag-inom o DTX 500 o MITC, ang alkaline ng vitamin C matag-adlaw alang sa inyong mahimsog ng panglawas.
15: Hisgutan na to, Doc, kung unsay benepisyo nga ato makuha sa pag-aswat kining barbell sa gym o kung weight training o unsaon pagtabang sa DTX 500 o MITC, isip mga antioxidants o immune system booster.
16: Nag-gym po ba ako, Sir GP?
15: Amo ba?
16: Tungod kay samtang katigulang ka, mubo ang ato ang bone density.
15: Gusto.
16: O hinahinay nga magkadaot ang ato ang mga bone tissue.
15: Mm-hmm.
16: Ang pag-aswat o kining pag-alsa sa mga weights, maoy gapakusog sa atong mga bukog o magapataas sa atong bone density.
15: Correct. Gatabang po ni sa paglambo sa ato ang body composition. Matunaw ang ato ang fats o mailisan kini og maskulo. Inubanan pa sa saktong pagdieta o pagpahuway, mahimong maskulado ang kanimong tambok na tawo.
16: Pero Sir GP, kinahanglan, hinumduman po nila nga ang pag-exercise nagkinahanglan po ng saktong breathing technique.
15: Oo.
16: Kay samtang gaswat ka sa mga bugat na, kinahanglan po og oxygen ang imong mga muscles. Ang taas nga demand sa oxygen muresulta na sa taas po nga level sa oxidative stress.
15: Maulagi.
16: Dere na musulod, Sir GP, ang importanteng benepisyo sa mga antioxidants. Kung nga nung mo inom yugang mga suplemento nga na antioxidants sama sa DTX 500 o MITC, gani kinahanglan jud nga mukaon og utan po mga prutas o uban pa nga mga gikinahanglan nga mga antioxidants.
1: DTX 500.
3: Ako sa Jubilance, sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin, kitistingan ako og inom DTX 500, duha ka kapsul sa isa ka adlaw. Sunod sa isa ka bulan, normal na jud akong blood sugar. 95 na lang.
1: DTX 500.
20: Mapalis sa mga butika.
15: Ang DTX 500 ang may pinakabataas nga antioxidant kag-protektar sa mga selula, kauban ang mga muscle cells. Mas mo accumulate pa jud ang mga free radicals kung sigihon natong exercise atong muscles. Unya, ang atong mabati nga sakit samtang uguman og exercise, usa ka pa matuod ka na, Doc, nga naa kay oxidative stress.
16: Correct. Say normal ano? Kapoy, kanang magsigag alsa.
15: Palakit lawas,
16: no? So, Sir JP, mo improve ang metabolism bang tanang chemical processes nga nahitabo sa sulod sa atong lawas aron ta mabuhi, apil na ang digestion. Sa ato pa, mas aktibo ang atong metabolism sa lawas kung magsigi ta og exercise.
15: Ang DTX 500 adunay direktang epekto sa atong atay, pancreas, small intestine ug tiyan. Mo ni sila ang mga sources sa atong digestive enzymes ug acids nga maoy ga breakdown sa mga food particles. Sa pag gamit sa DTX 500, Doc, sigurado jud nga kampyon o supisyente ang mga kinanglano nato aron matunaw, maproseso, musuyop ug mugamit ang atong mga nutrients nga giinom o gikaon.
16: Sakto gina, Sir JP. Ang pag-exercise sa gym, kinahanglan nga na-enjoy backup nga good nutrition.
15: Correct.
16: Kaya sayang na, magsila ka-exercise, wala mo kay kaunon. Niya mo kaunon, puro lang noodles, puro lang way pulos, mga junk foods, way pulos imong kaan pag-exercise. So, kung wala'y backup, himan-himan, wala gihapoy pagbag-o sa imong lawas. Usa sa mga nagustuhan ko nga benepisyo sa pag-barbell, Sir GP, mo ang pag-ligon sa akong lawas ug mga joints aron malikayan ko ang mga injuries puhon.
15: Correct, Dr. Ramil. Kung regular na kag-aswat og bugat, ilabi na kung insakto ang imong pag-execute unya, insakto pod ang imong postura, makapalig-on ni sa imuhang mga ligaments ug tendons.
16: Siyempre, Sir GP, dili jud na malikayan naay mga buluhaton sa balay nga kinahanglan nato mo aswat og bugat. So kung ga-gym man gali ka, kusgan ka. Dili jud sayon ma-enjoy imong lawas tungod sa pag-aswat ug bugat.
15: Mao jud, Doc, pero dili jud na nila kalimtan. Ilabi na karon sa pandemic pa, naay risgo nga dala ang pag-adto sa gym. Pwede ka matakdan og virus. So aron aduna kay proteksyon, inom jud og MITC. Gi-boost niini ang imong immune system to give you the chance nga sukulan ang bisag unsang impeksyon.
16: So simple lang, Sir JP, ang tumong nato niini, moadto man ka tag gym aron mahimo atong panglawas himsog, ato na lang jud tinud-on. Inom na gyud tag DTX 500 og MITC kada adlaw.
15: Absolutely, Doc.
20: DTX 500.
19: Ako si Annabelle. As kayo ako cholesterol level na sa 200 plus. Akong gisulayan inom og DTX 500. Halos tanan akong silingan ga DTX 500. Nag-inom ko 3 capsules a day. Sa usa ka bulan pagpa-check up nako nag 100 na lang.
20: DTX 500. Mapalit sa mga butika. MITC, ang alkaline nga vitamin C.
23: Ako si Loida. Gamay lang naabog og taligsi. Ugon og sip-onon nako. Nagtiko og MITC 2 capsules 3 times a day. After sa sige na akong tumar sa MITC, abog og taligsi ko nang masuklan. Epektibo kayo. Ang MITC.
20: MITC, mapalit sa mga butika. Kasayuran sa maayong panglawas.
16: Ang pagbaho sa ilok, sulbaron yun nato, Sir JP. Tungod kay maulaw mangkas mga tao nga kulima, niya, labi na imong tupad. Maglain ang kuan, ang tsura.
15: Muna, igiingon, Dok, nga dilit na ng tao nga nga gadubli og mask na hadlok sa virus. Ang uban ni Ana, nabawaan na Diyos ilok.
16: Di na sila kinanglan pang magproblema, Sir GP, kay natay clinic ka diyo fresh. Kayang-kaya, Jude, walaon ang baho, Sir GP, tungod kay kining virgin coconut oil nga kampiyon, Jude, mupatay sa mga bakterya at virus o fungus na ana sa clinic ka diyo fresh.
15: Unya, all natural pa, Jude, Doc, kay very safe pod gamiton tungod kay wala ni siya gitawag ka ng aluminum ba nga makadaot sa imong panit na ni siya whitening agent nga makapaputi sa imong ilok.
16: Lahera, Jude, Sir GP, kung puti ng imong ilok, unya, humot pa, Jude.
15: Ubita. Ayun na mong padugay pa. Gamit na jog Clinica Deo Fresh.
16: Usa sa mga benepisyo sa pag-exercise, Sir GP, is ang blood circulation.
15: True.
16: Ang problema kasagaran kay wala na panahon para mag-exercise. Salamat kay Nai Extend Food Supplement. Bisag busy ka, mura ra kag naka-exercise.
15: Exercise sa kama ba, Doc?
16: Dala na na, Sir GP, sa added benefits.
15: Oh, stop.
16: Kanang Extend Food Supplement for Men. Tungod sa pag-boost sa extend sa blood circulation, kinisad maoy magpakusog sa layog ni mama o papa matagabi.
15: Lami, Judy, ang Extend Food Supplement for Men, Doc, kay okay nang circulation, makahatag pa jud og gana sa wala na kusog nga pinuti ni papa.
16: Najud pa naon, Sir GP, nga lami jud di inom og kape sabot na kung laay kayo.
15: Ako, Doc, pag matakos buntag, kape din akong pangitaon. Ang nakanindot sa DTX Coffee, Doc, kay dili siya gastric irritant. Siya da kayo ni, dili gyud mo sakit imong tihan bisan mga pika nga wa pa kay kakaon.
16: Ang nakanindot pa jud ani ang DTX Coffee Mix, Sir GP, kay naa siya chia seeds nga makapaubos sa imong timbang. Unya, kung niwang pud ka, dili siya ingon nga musamot ka kaniwang kay stored fats raman ang target nga wala on ni chia seeds.
15: So, ang pinaka-advantage, Doc, aning DTX Coffee Mix is naa na siya disugared sugarcane extract. Gamoy, usa ka powerful antioxidant sa DTX 500.
16: Mo na igingon, Sir GP, nga gakapi ka na, ga-detox ka
15: pa. Of course. Pero, Doc, ug naman siya extra nga kwarta, lami po ning sulayan ang DTX Premium Coffee.
16: Oo, nindot na.
15: Nagunay Ganoderma og Stevia. Perfect yun ni sa mga na-diabetes. May kamahalan roon ta ni kumpara sa DTX Coffee Mix tungod sa permeado good kani mga ingredients.
16: Siyempre, na Ganoderma, na Stevia, medyo mahal gid ang premium. Pero ang mga kaya lang, DTX Coffee Mix la. Unya sa mga tao pod nga matinabangon, Sir GP, nindot ang Rayo Coffee. Kay kini nga kape makatabang sa mga kabos nato nga mga igsuon.
15: Sa imong pagpalit aning Rayo Coffee, bahin sa hali ni ini, idonar sa Rayo Foundation. Isip pundo para itabang sa mga labing nagakinanglan.
16: Sa ato pa, nasilay tulo ka pwedeng pilihan, Sir GP. DTX Premium Coffee for the best experience. DTX Coffee Mix na ay chia seeds o kining Rayo Coffee sa mga gustong mutabang sa mga kabos.
0: D3Bio. Ako, Sir Riel, na-diagnose nga ni Dako ang akong liver. Painom ko sa akong mama o D3Bio. After 2 months sa pagtay, hinayin na yung gamay. Epektibo kayo ang D3Bio.
2: D3Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
4: Mapalit sa mga butika.
2: D3Bio.
6: Kasayuran sa maayong panglawas.
24: D3Bio. Health News.
25: D3Bio. Ako si Jaime Irisorio. Nagpasalamat ko sa
26: D3Bio.
25: Sa usa ka semana, ang samad sa sulod sa akong dalunga na ayo.
24: D3Bio.
6: Ang D3 nga may Visio.
24: Ang Visio
6: nga may D3.
4: Mapalit sa mga butika.
24: D3Bio.
15: Mga ka-D3Bio, ako si Jean Paul Hineroso.
16: Kusab si Doc Ramil Oy. Gisigi ba ninyog inom ang inyohang D3Bio? Hinautunta, gisigi ninyog inom ang D3Bio tungod kini ang makatabang kontra sa viruses o mga bakterya.
15: Atong isgutan, unsa ba ang insulin, insulin resistance o ang papel sa D3Bio sa paglikay sa sakit nga diabetes? Ang insulin, ang usa ka hormone nga maomoy muabli sa selula aron makasulod si glucose, kini ang gihimo sa beta cells sa islets of Langerhans sa pancreas.
16: Sa ato pa, Sir GP, ang insulin mura ning track nga maayog tighatod sa imong glucose sa cells aron magamit kini as fuel or source sa imo energy. Duha manggod ang klase sa diabetes, Sir GP. Diabetes type 1, ang pancreas dili mo gama og insulin. Walay insulin, walay muhatod sa glucose paingon sa imong cells.
15: Ah, pareho ra jud ay na, Doc, nga ang insulin mao ni track unya si glucose mao ni tubo. Nga kinanglan ihatod sa sentral aron mahimong asukal. Ang ugat mao ni dalan. So kung walay track, mudagan ang tubo sa dalan kay wa may muhatod nga track.
16: Mao sad na, Sir GP, ang diabetes type 2. Nay insulin nga mudala sa glucose paingon sa cells apan dili pud madmudawat ang cells sa gihatod ni insulin nga glucose.
15: O mura po di ay nag-track nga naay kargang tubo apan dili dawaton sa sugar central. Ang resulta, pareho ra pod sa type 1 diabetes, mudagan ang glucose sa dugo kay dili man magamit anang mga cells.
16: Buot pasabot, Sir JP, diabetic na ka. Taas na kayo ang glucose sa dugo. Maabot naman gani ang uban og 400 to 800 ang ilahang blood sugar?
15: Ah, og ingon ani do kataas, mabuta na ang mata. Dili na mo tindog ang sex organ sa lalaki. Paikayo no. Nya dili na muayo ang mga samad sa tiil. Unya putlo na laman sa doktor.
16: Makadaot pud ni sa imong kidney, Sir JP. Ug ang ugat nga maunay hinungdan nga maka high blood. Madaot pud imong kasing-kasing, ma-stroke ka ug pwede ka nga magka fatty liver.
5: D3 Bio.
7: Ako si Elena, gainom jud ko og D3 Bio ang akong tibuok pamilya para malikayan ang infeksyon tungod sa mga virus ug mga bakterya.
5: D3 Bio. Ang D3 gamay physio. Ang physio gamay D3.
8: Mapalit sa mga butika.
5: D3 Bio.
15: Kamong mga naay tambok sa tiyan ha, pagdita na good mo.
16: Correct, Sir JP, kay kanara ba ang obesity o kanang simple nga pagkadako sa imo tiyan, posible nga usa ka sinyalis nga aduna kay insulin resistance. Naay saying, Sir JP, nga moingon, the larger your waistline, the shorter the lifeline.
15: So Dr. Ramil, paano makatabang si D3 Bio nga dili magka-insulin resistance?
16: Ang D3 Bio maunay gapugong para dili na dawaton sa imong selulas insulin. Gitagaan sa D3 Bio ang ato ang selula og choice aron makapangita og laing kakuhaan sa kusog, which is the medium chain triglycerides nga naa sa D3 Bio.
15: Sa ato pa, Dok Ramil, unang matabang ni D3 Bio kung dili makasulod si glucose, lain ang musulod.
16: Correct, Sir JP. Ang ketones nga naa sa D3 Bio ang usa sa mga best sources of energy. Og ang ketones ang superfood for the brain. Wala na sa D3 nga plain, Sir JP.
15: Sa simpleng istorya, Doc, meaning kung aduna kay insulin resistance, makatabang jud ang D3 Bio as your source of energy.
16: Correct. Usa pa sa akong nabasahan, ang MCT sa D3 Bio, Sir JP, dili nimo makita sa plain D3. Gi-correct niini ang imong selula aron mailhan na usab niya ang insulin. Pananglitan, ang imong mga selula na puno na sa mga toxins ug mga tambok, kung maagian kini sa MCT sa D3 Bio, iyaha nang limpyuhan. I-detox na sa D3 Bio ang imong selula. Tanan nga mga toxins o mga hugaw diya, matabangan jud niini. In short, mao ni ang target. Kung naa kay insulin resistance, manambok ka, grabe na ang pagtaas sa imong blood sugar, usa sa mga angay nimong ikonsiderar kung unsay angay nimong buhaton para mahimong sensitive ang imong insulin. Ang D3 Bio mao ay makatabang jud ani. Inubanan sa pag-exercise, insaktong pagtulog ug pagpili sa saktong pagkaon nga maoy pipila ka mga lakang nga angay nga buhaton. That's why dapat na jud mag-upgrade Sir JP, dinhi na ta sa 10 times more potent, 10 times more nga kusganon kun itandi sa ordinaryo nga plain D3.
5: D3 Bio.
9: Ako si Delphine. Usahay, nawala na jud ang akong resistensya ug luya ang akong lawas. Usa sa nakatabang nako ang D3 Bio. Nawala na gyud akong mga ginapamati.
5: D3 Bio.
10: Ang D3 nga may visio.
5: Ang visio
10: nga may D3.
8: Mapalit sa mga butika.
5: D3 Bio.
10: Kasayuran sa maayong panglawas.
16: Ang pag-inom og kape, Sir JP, tao ba na jud sa adlaw-adlaw nato panginabuhi.
15: Gusto.
16: Isip usa ka Pinoy. Lahira jud kung makakapi ka. Muna, kung naay DTX Coffee Mix, gigama nato ni Sir JP aron ma-enjoy nila ang pag-detox sa ilang lawa samtang sila nangapi.
15: Correct yun na, Doc. Gakapi ka na, ga-detox ka pa. Ang DTX Coffee Mix adunay chia seeds nga mo'y makapaniwang. Sa mga ganandi ang magpagamay, magpaubusog timbang, perfect jud ang DTX Coffee Mix.
16: Katong mga kwartahan niya, maayo po ang DTX Premium Coffee. Mahal ra siya kumparar sa DTX Coffee Mix. Tungod kini anaay, ganoderma, mushroom ug stevia. Perfect jud sa mga naay diabetes.
15: Lami ni siya, Doc, kay lasang kapi jud. Unsa? Special pa. Pero kung gusto jud nilang makatabang sa mga pobre, suren po nila ang Rayo Coffee.
16: Lami po, Sir JP, ang sabor sa Rayo Coffee. Ang nakanindot aning Rayo Coffee, kay nakakapi ka na, nakatabang pa jud ka sa mga kabos. Kay nga naman, sa imong pagpalit sa Rayo Coffee, bahin na sa halin ini, muadto sa Rayo Foundation nga pundo. Kining pundo mo'y gamiton aron itabang sa labing nagakinahanglan.
15: Kalami jud anang feeling nga mintras gakapi ka, Doc, makaibalupod ka nga makatabang kas mga pobre.
16: Mao jud, Sir JP, DTX Premium Coffee, DTX Coffee Mix o Rayo Coffee, sulayin ninyo.
10: Kasayuran sa maayong panglawas. D3 Bio. Health
8: News, D3 Bio.
12: Ako si John, usa ka full-time law student. Mas sayon og dali na ako may memorya ang ako ang mga tulunan tungod sa D3 Bio. Bye, mao kini ang ako ang sekreto.
8: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3.
13: Mapalit sa mga butika.
8: D3 Bio.
15: Mga ka D3 Bio, ako si Jean Paul Hineroso.
16: Ako na sab si Dr. Ramil Oy. Sige ba ninyo inom ang inyong D3 Bio? Naot unta nga gisige ninyo inom ang D3 Bio tungod kini ang makatabang kontra sa viruses ug bakterya.
15: Atong isgutan Dr. Ramil. Unsa may rason nga anong kinanglan na jud nga mag-shift gikan sa pag-inom sa ordinaryong plain D3 paingon sa D3 Bio?
16: Checklist ata.
15: O sige, gitun-an Dr. Ramil ang 30 ka mga nagkalailhaing fatty acids. Kahibaw ba kadok nga sa ilahang antibacterial properties unsay naa sa kinatasan? It's lauric acid with its monolaurin. Sa makausab, ang virgin coconut oil nga naa sa D3 Bio nga maoy kinaunhang component ni ini ana ay lauric acid. Pag-abot sa tiyan, pag humani mo ginom, i-convert kini into monolaurin.
16: Labaw pa 30 fatty acid, Sir JP. Siya maoy na ay kinatas ang antibacterial.
15: Oh.
16: Dili ra antiviral, antibacterial properties ba jud? Mga flu, influenza, mga hilana, trangkaso, subaw, kaya kaayo sa D3 Bio.
15: Unya, napayusado. Kaya ni ini ang herpes simplex virus, ang staphylococcus aureus, ang candida virus, nga maoy gapabaho sa atong kinatawo.
16: Uy.
15: Kaya niya bisan pa ang gonorrhea, Doc. Kaya ang HPV or human papilloma virus nga maoy hinungdan aning mga kalunggo. Kaya jud ni ini maasin pa ang HIV virus.
16: Correct.
15: So mao kini ang anaa sa D3 Bio nga wala sa plain D3.
16: Yes, sakto gyud. Mao na kung moinom naman lamang ka og D3 supplementation, pangitaan na lang ang D3 Bio. Ang meaning sa gitawag nato nga active immunity, mahitabo ra na kung ang imuhang immune system maoy responsable sa pagprotektar kanimo.
8: D3 Bio.
14: Ako si Inara. Tajud kayo ang akong blood sugar. Ako gisulay nang inom ang D3 Bio 1 capsule 3 times a day. Nahinahinay na balik sa normal ang akong blood sugar.
8: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
13: Mapalit sa mga butika.
8: D3 Bio.
16: Nakuha ni mo ang punto, Sir JP?
15: Yes, Doc. About active immunity.
16: Mauni ang active immunity. Ang sundalo sa imong lawas, mao mismo ang gaprotektar nimo, mao nay active immunity. Pero anaay laing immunity nga gihinganlag passive immunity. Meaning pa ang passive immunity ang imo nga immune system gikan sa laing tao ibalhin pa dulong nimo. Kinsa may nakabuhat ana?
15: Kinsa do?
16: Ang imo nga nanay, ang iya nga breast milk o sa imong inahan, ang nganong bata ka pa, paimnon jud ka niya og breast milk kay wala pa kay active immunity. So ipasa niya pinaagi sa pagpatutoy sa bata. Unya, kung moinom pa ka og D3 Bio, mura pud nga unsa naa kay gitawag passive immunity.
15: Dapat gatas jud sa nanay kay naay monolaurin.
16: Sir JP, mura gatutoy ra jud ka sa imong inahan kung nakainom ka og D3 Bio. Tungod sa lauric acid nga naa sa D3 Bio kana mahimo nga monolaurin, naay monolaurin nga kaya magprotektar bisag dili na siya mangayog tabang sa imong immune system. Lahi ra jud kung nakainom ka D3 Bio kumparar lang sa plain nga D3. Sumala pa, naa kitay gitawag nga brown adipose tissue.
15: Yes, Doc, it's brown na fats, ano?
16: So kini nga brown fat nga naa sa ato ang lawas, kung mabutangan nimo og MCT nga gikan sa D3 Bio, di na makita sa kuha ni Sir JP, plain D3. Kining MCT, ginabuhi niya ang ginatawag nga thermogenin nga bisan ang tao nga wala ga-exercise, pwede ra gihapon malanay ang tambok sa iyang lawas.
15: Og mujita di ay ko do, pwedeng magamit ang D3 Bio.
16: Pwede. Kung ga intermittent fasting ka, unya, gainom ka og D3 Bio, kampiyon jud ang kombinasyon.
15: Sumunod gitawag, Doc, nga ketogenic diet. Mas paspas ang pag-ubos sa imuang timbang.
16: Sa mga ganahang maghinahinay, wala may magic nga pagkaugma, gamay dayon ka. Inom yung gag, medyo dugay pag-inom sa D3 Bio, mga 2 to 3 months para makita ni mong epekto. Ang D3 Bio, Sir JP, ang monolaurin ana, nindot sa mga kabataan. Kaya ang monolaurin sa D3 Bio, could also defeat parasites. Mga bitukon, kanang makatabang yun na, Sir JP. Nga nung mag-plain D3 pa man ko, nga ordinaryo, kung naa may special nga D3 Bio. D3 Bio na lang ko.
15: O niya, dinirama tagtaman ha.
16: Ako si Dr. Ramil Oy, mayong panglawas, ipadayon.
15: Ayaw, abusoho.
8: Kasayuran sa maayong panglawas. Programa nga puno, kumpleto, kon todos ricados. Nga muhatag ka na to, nga sakto nga kasayuran. Ugiya, kambahin sa ato ang maayong panglawas. Mamati, apil sa mga health
3: health topics. Adlaw-adlaw, kauban ang mga health experts. Kasayuran sa maayong panglawas.
11: This is K5 News FM, your official news and music station.

0: K5 News FM. Shaping the lives of the Filipino. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
1: Ako si Alex, may kayuti ay jud ko. Sakit ipangihi og ako pod gapuson sakit. Ipatay ko sa akong misis og DTX 500 tulo ka capsules sa buntag, tulo pod ka capsules sa gabi. Simana lang nawala jud ang sakit. Ini balik sa normal ang akong pagpangihi. Epektibo jud kayo ang DTX 500.
0: DTX 500.
2: Mapali sa mga butika. Sa mga suking tagpaminaw nato sa atong programa, ako si Jean Paul Generoso.
3: Hinaut nga nainom niyo na inyong DTX 500, ang superior antioxidant og mighty C, ang alkaline nga vitamin C, pinakamayo ni siyang imnon kanang wala pay sulod ang inyong mga tiyan.
2: Atong pag-isgutan nato karon mao ang red meat o ang pula nga karne sa hayop.
3: Moingon tag pula nga karne, Sir JP, pasabot nga karne uuno yun is baboy.
2: Oo.
3: Baka, kabaw, kabayo, bayo, kanding, ug uban pa nga kung imong ihawon. Pula ang kolor sa unod nini. Sukwahi sa white meat nga iyas manok, isda, kay puti ang mga kolor nini.
2: Correct, Doc. Ang mga nutritionist o mga health experts walay undang debate kabahin sa mga benepisyo o mga risgo sa pagkaon sa mga red meats kung kiniba adunay maayo o laing epekto sa atong panglawas.
3: Sa akong personal nga opinion, Sir JP, di jug kumukaw na ni. Kay una, o bata pa ko, vegetarian ako. O wala jug ko gakaog karni. Ako orang masulti, Sir JP. Kung dili jud nimo malikayan ang pagkaon sa karni, kay mauman ang imong namataan nga pagkaon, o niya mas maayo nga kaon jud pod kaog utan o prutas.
2: Correct.
3: Aron nga, mabalansi nimo ang nutritional need sa imong lawas. Maayo pa, inom po DTX 500 og mighty C.
2: Mauna.
3: Ang alkaline nga vitamin C tungod kay kining duha makahatag nimo og labaw pa sa igong antioxidants nga makatabang bantay sa imuha nga selula para dili dali matigulang.
2: Tama jud, Doc. Naay mga researcher nga moingon nga ang red meat adunay mga important nutrients sama sa protein, vitamin B12 ug iron.
3: Kung naaman gani mga ebidensya nga ang pagkaon sa daghang mga red meat ang nagpataas sa risgo nga magka-cancer ka, heart disease ug uban pang makamatay ng mga balatian. Mao nang gingon, Sir JP, nga ang sigig kaon sa red meat ang makaresulta sa fatty liver, no? Tumor, cardiovascular disease, kidney problems, digestive issues, og worst is mortality or kamatayon. Mao nang kinahanglan jud ta inom og DTX 500 og mighty C kung sige man yung kagkaon og karne. Aron matabangan sa superior antioxidant aning DTX 500 og mighty C nga maoy mo neutralize og mobalansi sa imong nga nutritional need berso sa destructive effects sa health sa tao.
2: Correct.
0: DTX 500.
4: Ako si Danny, na-diagnose nga naay fatty liver. Natunggan ko nga nindot ang DTX 500 sa atay. Ug isuwayan ko sa pagtumar. Duha ka kapsula matag adlaw. Sa sulod sa usa ka bulan, balik sa normal kuang atay. Epektibo ang DTX 500.
0: DTX 500. Mapali sa mga butika.
2: Sumala pa sa mga pagtuon, Dok Ramil, ang risgo sa pagkaon sa red meat ang nagadepende man sa klase sa karne. Ang mga leaner cuts sa unprocessed red meats, sama sa sirloin steak, pork tenderloin, ang less harmful kumpara sa mga processed cuts tungod kay kini ang may ubos nga salt content, less fat, o walay preservatives.
3: Ang mga processed red meats delikado, sama sa bacon, hotdog, sausage, salami, ham, chorizo, corned beef, and beeflo. Kining mga pagkaon nga delikado, Sir JP. Actually, ang makuha nimo nga mga benepisyo sa karne, Sir JP, is vitamin B12, iron, protein, og zinc. Makuha po na nimo sa mga utanon og other sources.
2: Pwede ra.
3: Kung dili man gani tanan, kinahanglan jud ka mo inom og food supplement nga may mga B complex. Importante gid nimo ang pag-inom anang mighty C og DTX 500.
2: Correct, Judok. Sumala pa sa United States Department of Agriculture ang 100 grams nga serving sang raw or wala maluto nga karne sang baka adunay 247 calories, 19.7 grams of bad fat, 17.44 grams of protein, 1.97 milligram of iron, 274 milligram of potassium, 4.23 grams of zinc, and 2.15 micrograms of vitamin B12.
3: Na, kining tanan, Sir JP, makuha ba yan nimo sa pagkaon og utan og prutas?
2: Pwede rin di ay utan, ano?
3: Og mga nuts, nanay zinc. Ang iron, makuha po na nimo sa dried fruit, soybeans, og mga nuts, potassium, daghan na saging, og vitamin B12. Unya, og inom po kag DTX 500, mas daghan pag yun na og iron, daghan po nag B-complex. DTX na lang sila, Sir JP.
2: Gusto. Inom po
3: sila. Kung gusto kang mutaas ang imong kinabuhi, limitahi ang pagkaon sa karne, og ayaw na, or pwede nga dili na gin mukaon, mag DTX 500, og mag mighty si Sir JP.
2: Wa na jud tay igong panahon, Dok Ramil. Ako si Jean Paul Generoso.
3: Okay na, sab si Dok Ramil Oy, saying, may kanyang panglawas ampingan?
2: Dili abusuhan!
0: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. D3 Bio.
5: Ako si Jan, usa ka full-time law student. Mas sayon og dali na akong memorya ang ako ang mga tulunan tungod sa D3 Bio. Bye, mao kini ang ako ang sekreto.
0: D3 Bio. Ang D3 gamay physio. Ang physio gamay D3. Mapalit sa mga butik. D3 Bio. D3.

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide. DTX 500.
1: Ako sa Jubilee. Sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin. Kitistingan ako og inom DTX 500. Duha ka kapsul sa isa ka adlaw. Sunod sa isa ka bulan. Normal na jud akong blood sugar. 95 na lang.
0: DTX 500. Mapalit sa mga butika. DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangka. Pareho sa nga Marcuso. Chia seeds. The sugared sugar cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na. Naka-detox ka pa. DTX Coffee Mix. Mabahal sa mga butika. DTX Beauty Soap.
2: Ako si Elaine. Ako, gidang ako nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag-pagpaputi sa ngapon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginahalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap. Mabahal sa mga butika.
3: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
4: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
3: New Clinica Deo Fresh Deo Raw On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
4: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
3: Clinica Deo Fresh. Available now.
5: Dugay ka na bang nag-antos sa imong mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo sa mad nga dugay maayo? Mag-Mighty C na ang alkaline nga vitamin C. Makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies. Mighty C, mutudlo, mubalanse, mubaligon sa atong immune system. Mighty C, mutambal sa tanang mga infeksyon. Upo, si ultra kaso, TB pneumonia o guban pang mga balatian para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og Mighty C. Mag-Mighty C na!
6: Spore Biotics, naging updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong nga resistensya. Spore Biotics. Nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health.
0: Extend Food Superman for Men.
7: Ako si Rosanne Bao. Akong bana sang nag-edad 40 anyos bala. Nagaharaharagid sang una. Hindi man na siya musina. Ay gali. Naka-extend Food Supplement for Men. Tungod sa extend, wala lang kami gaka-edad nga duha ba. Namigid ang extend.
0: Extend Food Superman for Men.
8: Sa panahon karon, importante nga limpyo og luwas ang atong imnon nga tubig. Kaysa usa ka higop lang, kaluwasan nato ang atong giatiman. Naa ang Chanyu Water Filling Station. May tubig nga gikan sa saktong proseso. Limpyo, presko, ug siguradong makasalig ka. Tawag lang sa 0916-145-3244. Makita sa Yap Building, Brose Street, San Carlos City, Negros Occidental, Chanyu Water Filling Station. Limpyo, presko, kasaligan.
0: This is K5 News FM, your official news and music station.

0: K5 News FM. Sharpening the lives of the Filipino. T3 Bio.
1: Ako si Mia, atang ko sa akong lula nga may Alzheimer's disease. Gipainom na ko siya D3 Bio. Pipila ka bulan, mibalik na yung norma nga pangunahon na.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide. DTX 500.
1: Ako sa Jubilee, sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin, kitistingan ako og inom DTX 500, duha ka kapsul sa isa ka adlaw. Sunod sa isa ka bulan, normal na jud akong blood sugar, 70 na lang.
0: DTX 500. Mapalit sa mga butika.
2: DTX Coffee Mix. Gusto ko na. Gusto lang ang isog, hindi tamaan katampis. Ina ang kape ko, DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
3: Ako si Katrina. Gay na gina akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinahinay na siya na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika.
4: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C na pamatunan sa mga eksperto na dunay natural nga antihistamine properties. Makatabang para makontrolar ang tanan ng mga allergies, pinaagi sa pagpamubo sa level sa histamine.
5: Dugay ka na bang nag-antos sa imo mga katul-katul sa panit?
4: Problema ba ni mo ang samad nga dugay maayo? Mag Mighty C na! Ang alkaline nga vitamin C, makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na o Mighty C! Mag Mighty C na!
6: Gabasa na naman bala ang imo.
7: Ay, gabasa na naman?
6: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
8: Always nagabasa.
6: Kag nagabaho ang kilikili.
8: Mag-Clinical Dairy Fresh.
6: Para sa maputi at mabangong kilikili.
8: Clinical Dairy Fresh.
7: Nagabasa na naman balaga.
6: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
8: Clinical Dairy Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili.
9: Masakit ang tiyan? Masabinabudlayan sa pag-ariya? Mag-Spore Biotics ka! May Fortified Probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong digestion sa Spore Biotics. Gadalhay ang pag-ariya!
0: Extend Food Superman for Men.
1: Ako si Vicky. Tatlong amon kabataan sang mister ko. Pero wala orasan kung maglabing-labing kami ni mister. Inatungod sa bulig sang Extend Food Supplement for Men. Thank you, Gid, sa Extend. Baayaw, Gid kami ni mister.
0: Extend Food Superman for Men.
10: Panahon na aron mulambo ang pangabuhi. Mag-abroad na isip usa ka domestic helper. Tabangan ka sa Arandria Manpower Services Company. Kung ikaw nag-edad og 24 hantod 39 anyos, apil na ang ex-abroad hantod 45 anyos. Apply na padulong sa Qatar, Kuwait, Bahrain ug Dubai. Arandria Manpower Services Company. No placement fee, no salary deduction, no hidden charges ug no processing fee. May libre pa ng hygiene kit sa tanang aplikante. Arandria Manpower Services Company. Sa aplikante sa Qatar, nailibring luggage og 5,000 pesos nga allowance. Kung wala ka pay passport, requirements, pamasahe, tabangan ka sa Arandria Manpower Services Company. Sa dugang kasayuran, kunta ka lang si Ma'am Carmel Cabatas sa 0916-487-8922 o pwede po sa Maria Carmel Cabatas sa Facebook account. Arandria Manpower Services Company. Nahimutang sa 2nd floor, Room 27, Dilarama Building, Luzuriaga Street, Bacolod City. At ang sa September 15 na SRA or hiring sa San Carlos City Hall. Last 9 sa buntag, hantod last 3 sa hapon. Apply na to avail everyday promo. Arandrea Manpower Services Company. Nabangga ba ang imong sakyanan? Nagupig yun. Gabok na ang iyang lawas ani? Kinahanglan na aron i-body repair na bay. Unya, bag-uhon ang pinta. I-wash over na. Aw, dito na sa Irving Auto Repair Shop. Irving Auto Repair Shop. Pulido, durable, hining, unya, barato pa jud. Asa ka pa bay? Dito na sa Irving Auto Repair Shop. Irving Auto Repair Shop. Naa sila sa Margarita Ecotourism Highway, Barangay 2, San Carlos City. Telephone number 0928-964-9005. Pagita lang sa Irving Valiente. Usabay ha, Irving Auto Repair Shop. Irving Auto Repair Shop.
7: Hininga, uy.
0: This is K-5 News FM, your official news and music station.

0: K5 News FM. Shopping the lives of the Filipino. K3 Bio.
1: Ako si Milita Gandalaw na ay headmistong. Dako kaayong tabang ang K3 Bio nako. Human sa duha ka bulan na kong ino, natunaw na jud ang bato.
0: K3 Bio. Ang K3 gamay Visio. Ang Visio gamay K3.
2: Mapalit sa mga butika.
0: K3 Bio.

0: bayan.
1: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide. DTX 500.
2: Ako si Danny, na-diagnose nga na ay fatty liver. Natunggan ko nga nindo ang DTX 500 sa atay. O gisuwayan ko sa pagtumar. Duwa ka kapsula matag-adlaw. Sa sulod sa usa ka bulan, nalik sa normal ko ang atay. Epektibo ang DTX 500.
1: DTX 500. Mapalit sa mga butika. Ako si Barangay Kagawad Elgin Castaño. Ang morning ko extra special kay nag-DTX Coffee Mix ako. Simple lang, nakakapi ka na, naka-detox ka pa. DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix. DTX Beauty Soap.
3: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sa effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag-DTX Beauty Soap na mga besh.
1: DTX Beauty Soap. Mabakal sa mga butika.
4: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
5: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
4: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
5: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
4: Clinica Deo Fresh. Available now.
6: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Mutudlo, mubalanse, mubalig-on sa atong immune system. Mighty C, mutambal sa tanang mga infeksyon. Upo, sikuntra, kaso, TB, pneumonia, o guman pang mga balatian. Dugay ka na bang nag-anto sa imo mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo ang samad nga dugay maayo? Mag-Mighty C na! Ang alkaline nga vitamin C, makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og Mighty C! Mag-Mighty C na!
7: Sport Biotics, makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian, tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics.
8: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pagadya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hambang, may oras gid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Darling.
9: Extend food supplement for men. May maka, kag lavo waska, nga nagapataas ang enerhiya, kag stamina sang lawas, para sa mas astig nga performance.
8: Ga! I-shoot na ga!
10: JI Telecom offers the best deals in Visayas. JI Telecom continuously supports JI Cares charities, distributing relief goods and medicines every 2 weeks to Filipinos nationwide. Sa JI Telecom, happy ka! Sa home credit, pautang na gamay ang interes. Makapili ka sa imuhang freebies or discount. Basta sa JI Telecom, sigurado, garantisado, masaligan o abot kaya. San Carlos Senyos, ato ani. Bisitaha ang JI Telecom na himutang sa Vigo Stilo Street dool sa James Pharmacy o Gaisano San Carlos dool.

0: 0969-313-4938. Des Marketing, Suzuki 3 Shop.
1: Hello, maing buntag. Unsay ako ikaalagad?
2: Nanawag ko, ma'am, kay na-admit akong anak atong usang adlaw ug dako-dako akong nabayran sa ospital. Nabay matabang atong co-op, ma'am?
1: Ay, tawon po, sir. Ako lang tawon imong record, sir, ha? Nakita na ko diri nga enrolled ka sa FAMI, katubang Family Medical Insurance. Apil man mga bata ato basta wala pa nila pa og 21 ang pangidaron.
2: Oo, sakto di ay. 15 years old pa man ni akong anak, so covered dahil ni siya, ma'am.
1: Yes, sir. Anhi lang ka sa opisina kung mo-process na ka sa reimbursement sa imong gasto.
2: Ay, salamat, Ginoo. Nasulbad akong problema.
1: Basta naka-enroll ka sa FAMI, sir, dako jud og tabang kung adunay mo hospital sa pamilya. Duol raon ni anamo sa membership division. Sa pailain ako ikalagad mo, sir.
2: Katura, ma'am. Sulbad na. Wala rin ako ni mo. Bye.
1: Bye, sir.
3: Ang DCCCO adunay Family Medical Insurance alang sa mga miyembro, apil na ang tibuok pamilya. Maraturo ang bayad sa katidad nga 3,000 pesos lamang matag tuig. Alang sa dugang detalye, sitaha lamang ang duol nga buhatan sa DCCCO sa inyong dapi.
4: This is K5 News FM, your official news and music station.

0: K5 News FM.
1: Shopping the lives of the Filipino.
2: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
3: Si Annabelle. As kayo ako cholesterol level nasa 200 plus. Akong gisulayan inom og DTX 500. Halos tanan akong silingan ga DTX 500. Nag-inom ko 3 capsules a day. Sa usa ka bulan pagpa-check up nako nag 100 na lang.
2: DTX 500.
4: Mapalit sa mga butika.
5: Mga suking tigpaminaw na to sa atong programa. Ako si Jean Paul Generoso.
6: Sir GP, inout nga na inom nyo na inyong DTX 500. Og ang alkaline nga vitamin C. Pinakamayon ni siyang imnon kanang wala pa'y sulod ang inyong matyan.
5: Usa sa mga timailhan nga sobra ang gikaon sa tawo kumpara sa iyang gikinanglan matag-adlaw nga aktibidades mao ang pagdako sa iyang tiyan o gitawag nga abdominal girth.
6: Grabe no? Mudako imong tiyan. Ang hinungdan sa pagdako sa tiyan, Sir GP, tungod sa pipila ka mga rason, apil na ang poor diet.
5: Aha. Uh-huh.
6: Pasabot nga kasagaran, tami isang gikaon.
5: Sa Dennis,
6: hili kayo o carbohydrates, labi na na dyan katong mga refined carbohydrates o ang kakulangon sa pag-exercise. Pag matas buntag, ligo na yun, unya kaon daghan, adto sa opisina, lingkod tibok adlaw, unya maniod to, daghan po kaonon, unya pag ulis malay, kaon na po, panya po, matulog. Nya idungag pa niya ang pagkaon in between meals niya kay kinsamang tiyan ang dili mo dako ana sa GP. Mayon ta kung nakainom kag DTX 500 og may TC kay makatabang kini sa metabolism atong gikaon, pero kay di man ka moinom DTX 500 og may TC katong mga aktibidades og poor diet burot jud ang buyon, Sir GP.
5: Ang pagdako sa imong buyon dili ra usa ka aesthetic concern, Dok Ramil. May dala kini nga risgo sa imong panglawas. Kay baluba mo nga katong mga dagkog tiyan labi na katong mga overweight weight, mahimong mo resulta sa mga major diseases sama sa heart disease o heart attacks.
6: So, meaning pa, Sir JP, kung dako ang imong buyon, sigurado nga taas po ang imong triglycerides, cholesterol,
5: correct,
6: mga fatty substances nga gabara sa imong mga kaugatan.
5: Kana!
6: Apil ang mga ugat sa imong heart o gitawag nga coronary arteries.
5: True.
6: Kung sige ka og inom DTX 500 og MyTC, makatabang jud kini aron dili ma-oxidize ang mga bad cholesterol. Aron malikayan pod ang plaque formation and of course ang heart disease.
5: Gusto.
6: Og ang MyTC, Sir GP, nga maoy gapalig-on sa ugat aron dili mugahi og magpabiling elastic, kay kung dili mao ni siya mamahimong hinungdan sa pagka-stroke o aneurysm.
5: Kana moy kuyaw.
2: DTX 500.
7: Kuday si Mario, nako yung diabetes, 250 akong sugar. Nagtumar ko DTX 500 kay ang akong ugang nga kayo yung BP na ayos sa DTX 500. Duha ka capsule buntag og sa gabi. After 3 weeks lang 100 na lang akong sugar. Effective jud kayo yung DTX 500.
2: DTX 500.
4: Mabali sa mga butika.
5: So mao jud dok, mauna kung mag-DTX og mag-MyTC ka, malikayan jud nimo ang uban pang mga risgo sa imong panglawas. Kung dako ang imong buyon sama sa high blood pressure o stroke. Usa pa ka risgo, Dok Ramil, sa dakong buyon is type 2 diabetes.
6: Sukad nagsibya ako sa radyo, Sir GP, no? Bisag unsa lang radyo nga akong giyon sana gisibyaan. Gabayad kog airtime sa ubang istasyon, gasige na jud ko og sulti ana nga ang sobra nga pagkaon makabankrupt sa imong pancreas, even insulin. Kung magsige og release ang pancreas og insulin hormone tungod sa imong pagkaon og daghan, ma-overstress ang mga beta cells nga mooy nag-produce sa insulin.
5: Matakot.
6: Maabot ang panahon, Sir GP, nga gamay na lang ang insulin nga iyang i-produce, maunay pagsugod sa paghinahinay po pagsaka sa imong blood sugar. Kung sigihon pa jud ang pagkaon sa mga tamis o mag-abusar sa lawas, maabot jud ang panahon, Sir GP, nga wala nay mo-produce nga insulin ang imong pancreas.
5: Mabangkrap. Nya,
6: muhulat pa ka o mabangkrap ang imong pancreas, kontrola ang pagkaon, mag-fasting, mag-exercise, siyempre, mag-DTX 500 o MyTC. Kung mabankrap ng imong pancreas, usa sa mga solusyon na Sir GP is papawayon usa na ang nalabian o gamit ng mga cellular. Kontrola jud ang imong pagkaon. Lifestyle modification. Kini kung naminaw o malian pa. Dako kayo ang matabang sa DTX 500 sa mga overused ng cells sa imong pancreas.
5: Kayo.
6: Especially kung parisan nimo o MyTC, Sir GP. More cellular activity means more oxidative stress og ang free radicals mao'y muguba sa mga insulin producing beta cells sa pancreas. Kinahanglan jud nimo matag adlaw ang pag-inom sa super antioxidant, ang kombinasyon sa DTX 500 og MyTC.
5: Wa na jud tay igong panahon, Dok Ramil. Ko si Jean Paul Generoso.
6: Kinausab si Dok Ramil oy seeing mayong lawas ang pingan.
5: Dili abusuhan.
2: DTX 500.
8: Ako si Jubilin. Sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin kitistingan ako og inom DTX 500 duha ka capsule sa isa ka adlaw. Sunod sa isa ka bulan, normal na jud akong blood sugar. 95 na lang.
2: DTX 500.
4: Pumali sa mga butika.
2: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. Dietary Bio.
9: Oh, si Richard. Siging galabad akong ulo. Taas na dahil kong blood pressure. Painom ko sa akong asawa, Dietary Bio. Sa nakabulan, nawala lang akong labad sa akong ulo. Normal lang akong blood pressure.
2: Dietary Bio. Ang Dietary ng may Visio.
4: Ang Visio
2: ng may Dietary.
4: Papalit sa mga butika.
2: Dietary Bio.

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide. DTX 500.
1: Ako si Makoy taga San Carlos, ga yelo akong lawas tungod sa problema nako sa akong atay.
2: Pagkadungog nako sa radio
1: ang DTX 500.
2: Ako dayon gibanatan og inom duha sa buntag,
1: duha sa gabi.
2: 2 weeks pa lang
1: may alibyo na.
2: Pag 1 month ka pa,
1: naayo na ako.
0: DTX 500.
3: Mapalit sa mga butika.
0: DTX Coffee Mix.
4: Ako si Nato Barrio sa mahilig gid sa kape. Apang talupangdan ko nga mapula-pula akong ihi. Pagod gali sa kape nga akong ginainom. Intestingan ko ang DTX Coffee Mix. Kanamit gid kag nagbalik ang katinaw sa akong pagpangihi. Nagadetoxify gali sa toxin sa lawas. Ang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix.
3: Mabaka mga butika.
0: DTX Beauty Soap.
5: Ako si Ronald, isa ka sales rep.
6: So una,
5: today, magid ako sa akong body odor.
6: Nabuya na ako magatubang sa akong mga customers.
5: Pero subong,
6: sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
5: Kag
6: naghamis ka nagputik gid ako nga panit.
5: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap.
3: Mabaka sa mga butika.
0: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C na pamatud-an sa mga eksperto na dunay natural nga antihistamine properties. Makatabang para magkontrolar ang tanan nga mga allergies, pinaagi sa pagpamubo sa level sa histamine.
7: Dugay ka na bang nag-anto sa imong mga katul-katul sa panit?
0: Problema ba ni mo sa mad nga dugay maayo?
7: Mag Mighty C na,
0: ang alkaline nga vitamin C, makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og Mighty C, mag Mighty C na.
8: Gabasa na naman bala ang imo.
9: Ay, gabasa na naman?
8: Oo, talaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
10: Always nagabasa.
8: Kag nagabaho ang kilikili.
10: Mag Clinical Deo Fresh.
8: Para sa maputi at mabangong kilikili.
10: Clinical Deo Fresh.
9: Nagabasa na naman bala ka.
8: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
10: Clinical Deo Fresh.
8: Para sa maputi at mabangong kilikili.
11: Sporebiotics, ang best friend sa mga kababaihan. Sporebiotics, gina-maintain ang pH level sa feminine area. Sporebiotics, ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Sporebiotics.
7: Sa among lugar, sikat-sikat ko to ya. Ako ang pinaka-astig na boksidor. 3 rounds lang, knockout ang kontra.
12: Hey, boss Darulando. Storya, kuris-kuris ka naman. Hindi ka gani maka-1 round sa akon. Inikal.
7: Pigaw ang performance kay darling. Mag-extend food supplement for men. Extend food supplement for men. May maka kag lawawaska. Nga nagapataas ang enerhiya. Kag stamina sang lawas. Para sa mas astig na performance. Extend.
13: This is K5. News FM, your official news and music station. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.

0: Tagumpaya. DTX 500, mapalit sa mga butika nationwide.
1: D3 Bio Health News.
2: D3 Bio.
3: Ako si Delphine.
4: Usahay, nawala na jud ang akong resistensya o gluya ang akong lawas. Usa sa nakatabang nako ang D3 Bio. Nawala na jud akong mga ginapamati.
2: D3 Bio.
5: Ang D3 gamay Visio.
2: Ang Visio
5: gamay D3.
2: Mapalit sa mga butika.
5: D3 Bio.
6: Mayong adlaw mga ka D3 Bio, ko si Jean Paul Hineroso.
7: Ako na usab si Dr. Miloy, hinaut unta nga nainom nyo na ang inyong D3 Bio nga adunay 10 times more potent compared sa ordinaryo nga plain D3. Unsa pa may ubang matabang sa D3 Bio nga naay busy og vitamin D3 kumparar sa plain D3?
6: Ang D3 Bio makapaproduce ni siya og vitamin B sa tuwang tiyan.
7: Grabe sa, muinom kag D3 Bio nya gipakapinan ka og D3, pakapinan pa jud kag B-complete. Siyempre, pag abot sa imuhang gut sa imong tiyan, mo produce na ni sa unsa man.
6: Kinisad ang nagaproduce og probiotics do.
7: Mas mudaghan pa jud ang imong probiotics. Lantawa pagod ang kalainan kung ga-plain vitamin D3 ka lang kumparar sa D3 Bio.
6: Daghan
7: ang iyang mahimo. Daghan iyang mabuhat. Pag inom pa lang nimo, kung imo ning paakon, mapatay ng kagaw sa baba, Sir GP.
6: Correct.
7: Unya, pag tulo nimo, pag abot sa diyan, patay po ang H. pylori bacteria. Katong na yung mga ulcer, na yung mga acid.
6: Pag abot sa intestine, maayo na ang imuhang gut bacteria.
7: Kaya mamatay po ang mga bad bacteria.
6: Correct.
7: Lipay jud, ambak-ambak ang imuhang mga good bacteria. Kani kay pagkaon namo ni pagkahuman si probiotics, muhimo dayon siya og B vitamins. Unya, sa plain D3 na na?
6: Wala.
7: Kung ako pa sa inyo, hinahinay na taog inom D3 Bio.
6: Sunod, ang D3 Bio mo improve pud sa imuhang absorption sa fat soluble vitamins anang vitamin A, D, E, okay kanang adik ba?
7: Ang rason nga no, tungod kay naay BCO ang D3 Bio, naay kauban nga good fats ang D3 Bio. So D3 Bio, check.
6: O, upat na ka-check, Doc. Upat na ka-advantages sa D3 Bio over ordinary plain D3. Upat na pod ka-ikis ang plain vitamin D3.
7: Naara siya'y vitamin D, Sir GP.
6: Gusto.
2: D3 Bio!
8: Ako si Inara.
9: Tadyod kayong akong blood sugar.
8: Ako ang gisulay nung inom ang D3 Bio 1 capsule 3 times a day.
9: Nahihinahinay na balik sa normal ang akong blood sugar.
2: D3 Bio! Ang D3 gamay Visio.
5: Ang Visio
2: gamay D3.
5: Mapalit sa mga butika.
2: D3 Bio!
7: Ang D3 Bio, Sir GP, ginaprotektahan niya atong skin, atong buhok, atong tango. Siyempre, kay ato maning gimumog, pampatay sa atong mga bakterya. Sa may mga bugas-bugas, pwede po nato ni-apply, external. Pwede po na sa ato ang D3 Bio ug wala na sa ordinary nga plain D3.
2: D3 Bio!
7: Kini, magadugang sa mucus production pag yun, Sir GP.
6: Oy, wow!
7: Sa imong mucus lining. Unsa may gipasabot ani. Gikan sa baba, naanay mucus lining.
6: Correct.
7: Trabaho sa mucus lining ang pagproduce sa mucus aron matrap niya ang tanan nga mga kagaw.
6: Tanang klaseng kagaw, Dok. Itrap anang mucus lining.
2: D3 Bio!
7: Gipadaghan niya ang mucus lining aron matrap ang mga pathogens or kagaw.
6: Dugang pa, Dok. Ang purpose atong mucus is atong tiyan, proteksyonan niya, di ba? Ang atong mga selula, batok sa gastric juices nga pwede makatunaw.
7: Hydrochloric acid. Kay kung wala ning mga mucus sa imong mucus lining, sunog ang imong tiyan.
6: Sunog.
7: Mabangag, Sir GP, o mahimong
6: ulcer.
7: Sa D3 Bio nga naay BCO plus vitamin D3, check na siya. Pero kung plain D3, wala, Sir GP.
6: Ikis na pod.
7: Ang D3 Bio, aduna may ketones. Pero ang plain D3, wala.
6: Wala.
7: Bintaha dyan ang naka D3 Bio. Compare ni mo sa ordinaryo lang ang plain D3.
6: Correct.
7: So kung ako ninyo, mas maayo dyan kung mag D3 Bio mo. Nakita mo naman to kung unsa ka importante. Daghan man to atong checklist gapon. Number 1, antiviral. Antiviral ang D3 Bio tungod sa monolaurin, Sir GP. Pangutana, nabay monolaurin ang imong plain vitamin D3?
6: Ay wala.
7: Pero ang D3 Bio, naapa siya'y monocaprin.
6: Monolaurin pa na ha. Napay caprylic pa o capric acids.
2: D3 Bio.
7: So, sa mong mga eksonda, maayo jud ang D3 Bio compare sa plain lang nga vitamin D3.
6: Ganing dili na jud magpadugay pa. Upgrade na good mo sa D3 Bio over plain D3. Wala na tay oras, Dok.
2: D3 Bio!
6: So, time to say bye-bye na. Hangtod sa sunod na punong pagsibya, ako si Jean Paul Hineroso.
7: Og ako na sab si Dok Ramiloy, mayong panglawas ipadayon,
6: ayaw abusohon.
2: D3 Bio!
10: Ako si Ninita Gandalaw na ay kidney stone. Dako ka ayong tabang ang D3 Bio na ko.
3: human sa duha ka bulan na kong ino, natunaw na jud ang bato.
10: D3 Bio. Ang D3 nga may visio.
11: Ang visio
10: nga may D3.
11: Mapalit sa mga butika.
10: D3 Bio. D3.

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: DTX 500.
2: Ako si Albert nga taga-Dumaguete.
3: Opo, ang akong mga TL o mga pasakit.
2: Napagaduwang na ko sa DTX 500.
3: Akong gi-double dose o kakapsul sa buntag.
2: Sa gabi.
3: Wala pa'y bulan.
2: Nawala ang ubag-ubagong sakit sa akong mga kamot.
3: Epektibo kayo ang DTX 500.
1: DTX 500.
4: Mabali sa mga butika.
1: DTX Coffee Mix.
5: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar na batayan ko ang DTX Coffee Mix nga bulong ini nga kape hintilawan guman ni nagpagsik ang akon nga lawas kag nagdumbo ang akon sugar kay mayara ini gali nga sang palaya extra
1: DTX Coffee Mix
4: mabaka sa mga butika
1: DTX Beauty Soap.
6: Ako si Jenny, isa ako ka beauty consultant. Kinarecommend ko gin ang DTX Beauty Soap para sa mga bugas kag may mga skin diseases. Ang DTX Beauty Soap imo sa daon sa bayabas, madre de cacao, papaya fruit extra para sa nawo nga pimple free.
1: DTX Beauty Soap
4: mabaka sa mga butika.
7: Dugay ka na bang nag-antos sa imong mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo sa mad nga dugay maayo? Mag-Mighty C na ang alkaline nga vitamin C. Makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies. Mighty C, mutudlo, mubalanse, mubaligon sa atong immune system. Mighty C, mutambal sa tanang mga infeksyon, upo, si ultra kaso, TB pneumonia, o guban pang mga balatian para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og Mighty C. Mag-Mighty C na!
8: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
9: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
8: New Clinica Deo Fresh Deo Raw On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
9: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
8: Clinica Deo Fresh. Available now.
0: Kabalik-balik sa CR, kinadayariya! Max 4 Biotics! Gatap na sa bacterial infection na nagatugas ang diarrhea. Sa Spore Biotics, sasig ang alibyo. Mag-Klinika Spore Biotics na!
1: Extend Food Superman!
10: Ako si Bartolome Lucas, may erectile dysfunction ko. Pagkabate ko sa Extend Food Supplement for Men, ini akong gitiluan. Bawo kabas ko gin, nakamuligid sa akong problema. Nagamuligid niya salamat sa Extend Food Supplement for Men.
1: Extend Food Superman
4: for Man.
11: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
12: Number one.
11: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
13: Ang eye care capsule na mas pinalakas at mas bina-enhance. Ang kapsula na sadyang ginawa para sa mata. Nagtataglay ng superior antioxidants para sa mata gaya ng lutein, vitamin A, vitamin C, zinc, at pinalakas na bellberry berry extract. Eye care gold. Eye care gold. Eye care gold. Ang superior antioxidants eye formula. Basta't problema sa mata, eye care gold. Ang subok na. Eye care gold. Mambibili sa mga butika. Ang magaling na solusyon sa problema ng iyong mata, eye care drops. May hyaluronic acid para laging fresh at malinaw ang mata. Iwas dry eyes at laging fresh. Eye care drops. Isang patak lang, ramdam agad ang bisa para sa malinaw at fresh na mata. Eye care drops. Para sa mas epektibo na kombinasyon, uminom ng eye care gold at patakan ang mga mata sa eye care drops. Mabibili sa mga butika.
14: DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangka, pariyos ang amarkuso, chia seeds, the sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na. Nakadetox ka pa.
15: DTX Coffee Mix.
4: Mabakal sa mga butika.
15: DTX Coffee Mix. Gusto ko na. Gusto lang ang isog. Hindi tamaan katampis. Inaagkapi ko. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na. Nakadetox ka pa.
4: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika.
8: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
9: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
8: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
9: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
8: Clinica Deo Fresh. Available now.
12: Eye Care Gold. Ina Reyes, isa ka certified Eye Care Gold and Eye Care Drops user.
16: Nagaburo na ako ng mga mata, bangod siguro sa diabetes kag high blood. May nakahambal sa ako nga tistingan ko ang Eye Care Gold kag Eye Care Drops. Una ko nga nabakalang Eye Care Gold capsule. 3 times a day ko iniginainom. Kanami galik, nagnami akon panulukan. Hambal Manila, patuluan kumalang ako ng mga mata sa Eye Care Drops. Epektibo gid siya. Salamat sa madamo sa Eye Care Gold kag Eye Care Drops. Epektibo.
12: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
11: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
17: Number 1.
11: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
18: Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM. Ang kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
19: Oras sa kampiyon nga istasyon. Alas 11:20.
20: Kining tulumanon, hatod kanato sa DTX 500. Controls blood sugar. Epektibo kontra sa diabetes. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C para sa himsog nga immune system. D3 Bio, ang D3 nga adunay VCO. Ang VCO nga adunay D3. DTX Coffee Mix.
21: 11 Mbps. High speed na mga balita, optic fiber sa komentaryo, at established sa serbisyo publiko. 11 Mbps. 11 Mbps.

0: Steve Flores, 11 Mbps. Alright, may ngod to mga ka-K5. Welcome na naman sa pagpangalaga at rigyapon sa itong tunumanon. Adlaw karon ng Lunes, September 14, 2025. Sa ngalan sa Dibok Puwersa ka naglangkob diri sa 100.1 K5 News FM Canlaon. Ingan man ang 95.7 K5 News FM San Carlos. Sa pagpanguna naman ni SM Brian Murden. O gingon man sa 87.9 K5 News FM Gihulngan. Sa pagpanguna naman ni SM Francis Edward Garces Oba. Sa naandan, kinigyapon yung alagad sa kanginan ka K5 Steve Flores.
1: 11 Mbps.
0: K5 Steve Flores sa 11 Mbps. 11 Mbps. Issue at balita. Alright, damay ngod to mga ka-K5 magalumon nga kaduhon sa atong mga suking atig palamati. Kumusta ka mo mga ka-K5 nining manindot man o may taliksik-taliksik na dari sa Canlaon. Nining maing adlaw nga Lunes. At the same time sa tanan nga mga soking at tagpalamati, may ngudto ka ng tanan ha. Sa tanan-tanan nga nagapamati naman sa mga Pinoyanan, silang tagsa-tagsa ka mga panimalay, ingon man sa tagsa-tagsa ka mga tindahan, mga karinderya, mga department store, mga shops. No, kaninyong tanan mga soking at tagpalamati, may ngudto. Salamat sa pagpadayon sa kong atingog sa inyong atagsa-tagsa ka mga naimutangan. The same time sa ato naman nga mga suking at tigpaminaw, labi na ka nga mga K5 Salud supporters. Kumusta ka mo mga ka-K5? And at the same time din naman sa mga KSS dali sa Canlaon, dali sa may syudad sa Canlaon sa 12 ka barangay. Pinangunahan ni Press Roger Villando, Vice Marvic de la Paz, og Sec Giselle Pasinabaw. And the same time, sa KSS naman, sa La Castellana, Moises Padilla, Isabela, sa pagpanguna naman ni Press Mador Flores, Vice Asuncion, kang Sec Amejin Deles, nga sa Malabot nga Domingo, mag-celebrar naman sa una. Muna unang anibersaryo sa K5 Salud supporters. Actually, dugay na ni galing among gi-reorganize. No, gilahi og pastada. Gilahi ang pamaagi. And the same time, mga ka-K5, happy kanunay. O, namin ang happy kanunay, no? Sige, alas 11:27 na. Ubay-ubay tag pag-isgutan karon mga ka-K5. Pero unahon sa nato ni

0: Ari na nga tuwag nga mga headlines.
1: Headlines.
0: Sa nagunang mga balita, Bia. Na-identify o pag-identify sa 36 ka mga napatay sa sunog sa barko sa Coron, Palawan. Posibleng mabot sa bulan. Samtang kapitan naman sa barko nga nasunog, padayon nga missing. Sa line pambalita, top 3 winning teams sa K5NR DTX 500 Radio Broadcasting Competition. May isa ka bulan nga kontrata sa K5 with pay. Samtang cloud seeding, gisugdan sa Negros, taliwala sa init sa panahon. 22 naman ka mga LGU magtigi sa corona alang sa ipaigan nga haras ang Negros Oriental 2026. 3,000 ka mga senior citizens sa isa ka barangay sa Bacolod nakadawat naman sa nagtag na pulo ka kilo nga bunga. Samtang tigpayot og droga, sikop naman sa kapulisan sa Bacol. Samtang Escalante Water District gisunod sa kawatan 30,000 pesos nga katidad. Gitaban
1: 11 Mbps.

Ako sa ding pasalamatan, no? Ang broadcasting team sa Jose B. Cardenas Memorial High School. Sa pagpanguna naman mga ka-K5 ni Ma'am ang ilang coach, no? Si Ma'am Charlene Delobio Bakilta, no? Sa pag-represent sa Canlaon, no? Kagahapon sa gitawag na to nga K5 NIR DTX 500 Radio Broadcasting Competition. Consolation, pero at least mga ka-K5 finalist, no? Honis na mga finalist, mga ka-K5 all over Negros Island Region. No? And at the same time, pasalamatan ko man ang mga team members, no, nga nag-appeal mga ka-K5. Sila si Mike Alfred Villarde, si April Laika Idoloverio, John Mark Laparan, Shakira Simapaw, Jasly Abrigana, o si Christian Incarnacion. Sa inyong pag-appeal sa kagahapon, daog na mo. But before mga ka-K5, pasalamatan po din ako, ah, ang tanan-tanan nga naga very supportive man, oh. Very supportive nga mga officials from the Deep Edge.

Na mismo mga ka-K5 ang CID chief no sa Deep Ed Canlaon nagkuyogid no si Dr. Anna Lee Amores. And anap arna pud mga ka-K5

kuha ni siya Reyna. May monitor mo. Education program supervisor for English. Now si Ma'am Carmela Kilogo. Ang ESP ay EPS, no? Education Program Supervisor for Filipino, si Ma'am Rhea Carion. Nagit sila kagahapon mga ka-K5, no? Nagtambong yun dito sa SM City, Bacolod. Ma'am, mga ma'ams, thank you very much, no? And, but before, gina-congratulate ko gali ang Jose B. Cardenas Memorial High School. Both secondary Filipino and English sa DSPC, sila ang nagdaog mga KK5 to represent the RSPC this coming December. Congratulations sa tanan-tanan mga KK5. And of course, ako tayong pasalamatan po mga KK5 ang nagatabang man, no, for making this event from the ano tawag gani? From the elimination or gikan mismo sa pag pag elimination nila diri sa Canlaon, hunted na pag-abot dito mga ka-K5. Thank you very much, ha. Pasalamat ko sa kang Vice Mayor Bebot Cardenas. Thank you very much. Kang Cap Ronaldo Asuncion of Sikatuna Isabela. Cap, thank you. Kagawad Jing Himipino of San Agustin Isabela. Thank you. Kang Cap ay si Kuya Ginpanaan Moises Padilla. And naaman mga ka-K5, nag-suporta man si Cap Marvin Iskander of Gabakungan, La Castellana.

By the way, ako sali acknowledge ah. Kang barangay chairman na barangay kapitan Lariano Kusalim sa mga kagawad sila si honorable or kagawad Maricela Kusalim, Euphronia Cabunilas, Jonathan Navarro, Michael Texon, Jocelyn Bernardo, Patricia Cantila, Daisy Patinya, hogang SK chairperson Roldan de la Cruz. Good morning man sa ilang barangay secretary si Ma'am Jermaine Encarnacion o Michael John Montero, barangay treasurer. Thank you very much sa inyong suporta. Sige, alas 11:39 na. Kining naitabo mga kakay-five dito sa Curon, Palawan. Now, let's be honest. An honest inquiry or isa kadakong pangutana mga kakay-five. Number one, according sa initial nga investigation, may nakakita nga ang sunog sa barko nagagikan kining MV Jun Aster. Paingunig Palawan mga Kuron. Gamay pa lang mga kakay-five ang sunog. Di ba makapangutana ka? Gamay pa lang ang sunog na matikda na. But how come mga kakay-five nga miabot sa 76 ang nagkalamatay? Mone pangutana eh. Mone pinakadako nga pangutana ko nganong nag-abot pa siguro kung lantaw tapulo kung ang kining barko, kining ferry man eh. Kining ferry taganta may natulog to nga kuan siguro. Pulo, dadako na kayong 20. But why is it nag-abot pa sa 76? We all know mga kakay-five nga ang Philippine Coast Guard kung ang isa ka kasakyanang pangdagat, pampasayroan, it could be barge, it could be para sa kaning ruro. Before ni magbiya, gina-check na nila mga kakay-five because ang rule man good, kung pilay capacity, mo'y gidaghanon mga kakay-five sa life jacket. Pero how come nga 76 mga kakay-five ang miabot sa ginatawag na to nga nagkalamatay? Magtuo pa ko, Carl, kung may gitanong mga bomba nga nagbuto mga kakay-five na was agamo na siguro. Sunog nip sunog ang barko na sunog. Now, dili man ta ka nang matawag na itong ka nang itong tulutudlokin sa'yo. Pero this was been a drill mga kakay-five. Bisan asa ka nga mga salakyang pangdagat, they know already the drill. Bisag kadlaon pa na naitabo, bisag tong gabi pa na naitabo, they already know the drill. But why is it mo ginandako sa kuwang pangutana kung nga nung naabot sa sitsubar si Tintang na patay? Muna kung pangutana mga kakay-five, may kapabayaan ba nga nung naabot sa mga ginaganon sa mga casualties? And lantawa until now wala pa may patimaw ang kapitan. According pa sa report, si Captain Ruel Sarmiento wala pa may patimaw human nga ang insidente sa barko nga MV Jun Aster.
Naunang gipamahayag sa Philippine Coast Guard ingon mismo sa kumpanya sa barko nga Atienza Shipping Lines nga lakip sab sa pamayag sa pipila ka mga survivor nga gingong buhi og nakaluwas ang kapitan sa barko. Apan hangtod karon, blanco sa gyapon ng otoridad.

Ako karon nga question mark, puzzle karon, ngano nga hangtod karon, wala pa nagpatimaw. Tinuod ba nga nakasurvive? O naapil mga kapitan, ang kapitan mismo mga ka-K5? O ang dakong pangutan na kung asa kini karon kun nakaluwas man kini sa pagkasunog sa barko. Amun ang dako nga pangutan na mga ka-K5, why? When? So sa ako mga ka-K5, mo manggod ni, di ba, bisag ka mo siguro nang agapamate, karong kapila naman mo nakasakay barko, nakasakay og lansa, kining ferry, ro-ro, may SOP na sila. For example, dako ang balod mga ka-K5, hampak sa ilang ferry boat. Once galantaw nila nga mag-uyog ang ferry boat or something, ingon ana, automatically, ilan ang ginamanduan ng mga pasahero nga magsuksok sang life jacket. Then, ikaduha mga ka-K5, of course, kining mga ferry boat, may mga kuwani sila, may mga, ano tawagan ni Carl, kanang maragamay bitang floating device nga sakyan sa pila ka pulo katawo. Kung na-deploy ba? Ikatulo pagid nga pamangupangutan na mga ka-K5. Kay gamay nagsugod ang kalayo, kulang taw nila nga uncontrollable na, nga nung wala sila nag, ano tawagan eh? Wala sila nag-declare sa abandon ship. Ngay abandon na mga ka-K5. Then the time of reporting. Kanusas na nagapangayo og distress call. Ha? Magapangayo ka sang distress call. Lantaw nga nagsunog ka, supposedly may mga kuanay. May mga kabantay mo sa Bureau of Fire. For example, nagsunog, nasunog ang kining inyong abuhan. Dili na control. Tawag ka sa kuan, tawag ka sa Bureau of Fire. Ang Bureau of Fire, naka-standby na or mismo, part of their preparatory, mag-kuan gina sila, mag-respondi. Bisan pag-abot nila, fire out na. Much better nga advance. Nasayin po na mga ka-K5, supposedly nagpabalo nga, oy, may kuan may nag-cut on fire ang among kuan, ang among baggage area. Oh. So ano tawag gani? Mag-respondi dayo na. Natural eh. Hindi na pareog dalan mga ka-K5 nga pwede mo lang pila ka minutos abot ka na. There must be a thorough investigation from the Marina and of course the PCG. Kinang investigaran gini magpagayo. Kung base tungod sa luag-luag lang, amo na nga na-practice nila mga ka-K5. Amo ni dapat mo i-drill. I-drill sa pirmi mga ka-K5. Dili kay sa eskwelahan. Alas 11:49, mag-good news sa tabi. Check na ko si ka-K5 Elmer Sagang regarding na mga ka-K5 dining gipay gayon kagahapon.

K5NIR DTX 500 Secondary Radio Broadcasting Competition. Ang nagdaog sa top 3, they will have a 1 month nga contract. Kontrata gani mga K5. Talmay talent fee na. Sige, nasa linya.

0: Yasi ka K5 Elmer Saga.
1: K5 News FM Live Report.
0: Mer?
2: Ka K5 Steve, no, nakuha kagahapon no, sa Negros Occidental National Science High School ang Yakiniga Kampinato sa labing una ka K5 NIR DTX 500 Radio Broadcasting Competition nga gipaygayon sa SM City Bacolod kagahapong adlawa. So ni Paulino ag nasampit nga grupo sa 20,000 kapesos nga cash trophy o gingon man medals ning gawas niya na sa major award na kuha usab kanila o sa mao nga grupo ang best and script writing o best male newscaster no o niya second placer usab ang Mansilingan Agro Industrial High School o mipauli sa 15,000 pesos nga cash samtang third placer naman ang Sumag National High School nga mipauli sa 10,000 pesos nga cash. Nakuha usab sa kining Mansilingan Agro Industrial High School aga best and technical support ug best reporter samtang nakuha usab sa Negros Occidental High School aga best female newscaster ug best in clinical infomercial naman ang nakuha sa Negros Oriental High School aga kining nasampit usab niini no kining gitawag bitawng kining na kampion or kining Negros Occidental National Science High School ang ang kato mga incoming first year students ang may oportunidad kay first year ba nga makakuha naman sa 50% discount kun mag-enroll usab sa STI West Negros University sa kurso nga communication samtang ang kining top 3 winning teams no ang may usa ka bulan nga kontrata sa K5 News FM Bacolod aron makasirbisyo usab sila sa publiko pinaagi usab sa ilang tingog which is may ihatag naman nga talent fee niini ka K5 Steve. So hindi mo nga mong puso no aga da sampit nga competition which is kapumuna usab nila ni K5 Elgin Castanio ag Vice President for Operations og Dr. Ramil Oy ag President and Chief Executive Officer sa K5 News FM Philippines ngayon man sa Clinic of Alternative Medicine and Wellness Center na sa diin palipayon ag CEO kakibay Steve sa gipakitang gilas sa mga estudyante o sa nasampit na kompetisyon na kagahapong adlaw may tipik sa pahayag sa tuwag CEO kakibay Steve na Torki Pabotiano.
3: Happy to understand paano ang mga kabataan nakashare sa ilang talent bilang napakita na nakita ko na productive at hoping by next year matabulin sa liwan. So, kami sa T5, nakabulin man kung paano isukis ang mga talent ng sapatan sa journalism. Bagi sila nga, event ng T5, PINAYARDITX, 500 radio communication. So, naman ah, no? Para sa akin, happy ko, thank you sa tanan nga man nag-participate sa mga school na nagpadala sa ilang mga estudyante, sa tanan nga mga followers, nag-support sa inyong event. Madami ka salamat. Inyong event, isa pa gini sa pagi na makita ko si Lord Mongwan. Pwede na mo niya balik ako, makuha, at the same time, hindi na-encourage ko pa mo. So, sa nito may passion ka mo sa journalism, pag-report, pag-discuss, then, koon, pamati sa radyo, kaya mo lang nila yung video para nga mamakita.
4: Thank you so much, bro.
2: Thank you. Subo na kayo sa ito, sa payag sa ito, ag President of Tipik City Officer sa K5 News of Philippines na si Doc Ramil Oyong Ibay Steve.
0: Mm-hmm. Swerte sila rin, no? Kay may musinid sila. Sa una sa to wala.
2: Oo, nananagyan.
0: Mm-hmm. Kung ano to, ang sa una manggod, kung ano to mo sa una kay K5 Elmer, bata pa ko. Kanang labador?
2: Ah,
0: oh, labador. Basta. Hindi na pagrikta ka, namimuhan ka. Sige, Mer.
2: Sige, so mauna, guys, ito ato ang matunol nga balita karong mga orasa ng itong gratis sa DTX sa 500, MyTC o D3 Bio. Para sa programa ng 11 Mbps, sa kini sa K5, Elmer Sagang para sa kampiyon na balita, servisyo, publiko kalingawan sa Negros, sa K5 News sa FAN.
1: 11 Mbps, issue at balita.
0: Okay, salamat ka K5 Elmer Sagang. Alas 11:54, tak na gidala sa mitingon sa DTX 500 ay kalimot. Ang atong DTX 500, makatabang gid niya sa may mga diabetes. Kung kamo nagtastik na ginainay, nag-elevate ang inyong sugar. Time na! Honest na, ay, di na kumugag kalamay. Ano nga kalamay? Ang una ninyong dilikan o, pwede ni mo buin-buinan ang pagkaon, tanan nga mga sweets, and included na sa rice. Oh. Tapos mag-daily DTX 500. Two capsules twice a day para magdubo imong blood sugar. So kalimot, DTX 500 ang superior antioxidant. Standby, musunod na ang K5 Mighty C Network News.
1: 11 Mbps.
4: This is K5 News FM, your official news and music station. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
5: Ako si Alex, nagka-UTI jud ko. Sakit ipangihi og ako pod nga pus-on sakit. Ipatay ko sa akong misis og DTX 500 tulo ka capsules sa buntag, tulo pod ka capsules sa gabi. Simana lang nawala jud ang sakit ug nibalik sa normal ang akong pagpangihi. Epektibo jud kayo ang DTX 500.
1: DTX 500.
6: Mabalik sa mga butika. Sa mga suking tagpaminaw nato sa atong programa, ako si Jean Paul Generoso.
7: Hinaut nga nainom nyo na inyong DTX 500 ang superior antioxidant og mighty C, ang alkaline nga vitamin C, pinakamayo ni siyang imnon kanang wala pay sulod ang inyong mga tiyan.
6: Atong pagisgutan nato karon mao ang red meat o ang pula nga karne sa hayop.
7: Moingon tag pula nga karne, Sir GP, pasabot nga karne uuno yun is baboy.
6: Oo.
7: Baka, kabaw, kabayo, bayo, kanding, ug uban pa nga kung imong ihawon. Pula ang kolor sa unod nini. So kuhay sa white meat nga iyas manok, isda, kay puti ang mga kolor nini.
6: Correct, Doc. Ang mga nutritionist o mga health experts walay undang debate kabahin sa mga benepisyo o mga risgo sa pagkaon sa mga red meats kung kiniba adunay maayo o laing epekto sa atong panglawas.
7: Sa akong personal nga opinion, Sir JP, di jug kumukaw na ni. Kay una, o bata pa ko, vegetarian ako. O wala jug ko gakaog karni. Ako orang masulti, Sir JP. Kung dili jud nimo malikayan ang pagkaon sa karni, kay mauman ang imong namatan nga pagkaon, o niya mas maayo nga kaon jud pod kaog utan o prutas.
6: Correct.
7: Aron nga, mabalansin nimo ang nutritional need sa imong lawas. Maayo pa, inom po kag DTX 500 og Mighty C.
6: Mauna.
7: Ang alkaline nga vitamin C tungod kay kining duha makahatag nimo og labaw pa sa igong antioxidants nga makatabang bantay sa imuha nga selula para dili dali matigulang.
6: Tama jud, Doc. Naay mga researcher nga moingon nga ang red meat adunay mga important nutrients sama sa protein, vitamin B12 ug iron.
7: Kung naaman gani mga ebidensya nga ang pagkaon sa daghang mga red meat ang nagpataas sa risgo nga magka-cancer ka, heart disease ug uban pang makamatay nga mga balatian. Mao nang gingon, Sir GP, nga ang sigig kaon sa red meat ang makaresulta sa fatty liver, no? Tumor, cardiovascular disease, kidney problems, digestive issues, og worst is mortality or kamatayon. Mao nang kinahanglan jud ta inom og DTX 500 og Mighty C kung sige man jud kagkaon og karne aron matabangan sa superior antioxidant aning DTX 500 og Mighty C nga maoy mo neutralize og mubalanse sa imong nga nutritional need versus sa destructive effects sa health sa tao.
6: Correct.
1: DTX 500.
8: Ako si Danny, na-diagnose nga naay fatty liver. Natunggan ko nga nindo ang DTX 500 sa atay. Ug isuwayan ko sa pagtumar. Duha ka kapsula matag adlaw. Sa sulod sa usa ka bulan, balik sa normal ko ang atay. Epektibo ang DTX 500.
1: DTX 500. Mabali sa mga butika.
6: Sumala pa sa mga pagtuon, Dok Ramil, ang risgo sa pagkaon sa red meat ang nagadepende man sa klase sa karne. Ang mga leaner cuts sa unprocessed red meats sama sa sirloin steak, pork tenderloin, ang less harmful kumpara sa mga processed cuts tungod kay kini ang may ubos nga salt content, less fat, ug walay preservatives.
7: Ang mga processed red meats delikado, sama sa bacon, hotdog, sausage, salami, ham, chorizo, corned beef, and beeflo. Kining mga pagkaon nga delikado, Sir GP. Actually, ang makuha nimo nga mga benepisyo sa karne, Sir GP, is vitamin B12, iron, protein, ug zinc. Makuha po na nimo sa mga utanon ug other sources.
6: Pwede ra.
7: Kung dili man gani tanan, kinahanglan jud ka mo inom og food supplement. Nga may mga B-complex. Importante gid nimo ang pag-inom anang Mighty C og DTX 500.
6: Correct, Judok. Sumala pa sa United States Department of Agriculture ang 100 grams nga serving sang raw or wala maluto nga karne sang baka adunay 247 calories 19.7 grams of bad fat, 17.44 grams of protein, 1.97 milligram of iron, 274 milligram of potassium, 4.23 grams of zinc, and 2.15 micrograms of vitamin B12.
7: Na, kining tanan, Sir JP, makuha ba yan nimo sa pagkaon o utan o prutas?
9: Pwede rin di ay utan, ano?
7: O mga nuts, nanay zinc. Ang iron, makuha po na nimo dried fruit, soybeans, o mga nuts, potassium, daghan na saging, o vitamin B12. O niya, o inom po kag DTX 500, mas daghan pag yun na o iron, daghan po nag B-complex. DTX na lang sila, Sir GP. Gusto. Inom po sila. Kung gusto kang mutaas ang imong kinabuhi, limitahi ang pagkaon sa karne, o ayaw na, or pwede nga dili na ginmukaon, mag-DTX 500, o mag-mighty si Sir GP.
6: Wa na dyan tayo igong panahon, Dok Ramil. Ako si Jean Paul Generoso.
7: O kinasab si Dok Ramil Oising, maing panglawas ampingan.
6: Dili abusuhan.
1: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. Maririnig sa 55 himpilan at affiliate stations ng K5 News FM sa buong Pilipinas. Mighty C Network News. Mighty C Network News.
10: Sa ulo ng mga pangunahing balita ngayong tanghali, Barma parliamentary election nagpapatuloy bagamat may tatlong nasawi at anim ang sugatan. Handog ng Pangulo 2026 sa maghahatid ng mga serbisyo sa Dumaguete at pag-identify sa 76 na nasawi sa MV June Aster Fire pwedeng tumagal ng buwan.
1: YDC Network News. YDC Network News.
10: Magandang tanghali, Pilipinas! Ito ang Mighty C Network News. Mapapakinggan simulcast sa 62 himpilan ng K5 News FM sa buong Pilipinas. Ako ang inyong tagapagbalita kay K5 Clarissa Berha. At sa unang detalye ng mga balita, farm parliamentary election na nagpapatuloy bagamat may tatlong nasawi at anim ang sugatan. Kabuhan detalye ng balitang yan, hatid sa atin ni K5K Buscaino.
11: Nagpapatuloy ang farm parliamentary elections. Nagsimula ang maagang pagboto ng PWDs, senior citizens at pregnant voters. Alas 5 ng umaga hanggang alas 7 ng umaga ngayong araw, ika-14 ng buwan ng Setyembre, Nagawa ito sa San Vicente Academy, Gov. Gutierrez Avenue, Rosary Heights, Cotabato City, at Cerro Central Elementary School, Sinsuot Avenue, Rosary Heights, Cotabato City. Ayon sa COMELEC, ang hindi nakaabot sa early voting ay mayroong regular na oras ng pagboto mula 7 a.m. hanggang 7 p.m. Nananatiling naka-full alert status ang Police Regional Office 10, lalo na sa ginaganap na barn parliamentary election. Matatanda ang tatlo ang patay at anim ang sugatan sa Dato Usman Mampin School, Barangay Bagua 2, na nagsimula sa agawan ng pila ng supporters ng UBJP at BFP na nauwi sa Tulakan, Suntukan at Barilan kabilang sa sugatan si Councilor Maro Pabo Pasa Wiran.
12: Ako si K5K Buscaino para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan, K5 News FM.
10: Samantala, handog ng Pangulo 2026 maghahatid ng mga serbisyo sa Dumaguete. Ang kampiyon na balitang yan, hatid sa atin ni K5 Shara Humilio.
13: Magsasagawa ang pamalaang panalawigan ang lungsod ng Dumaguete, katuwang ang iba't ibang ahensya ng pamalaang nasyonal ng service caravan na handog ng Pangulo, serbisyo para sa lahat ngayong Lunes sa Dumaguete City Hall of Forecourt. Inaasahang may get 4,000 beneficiaryo at kliyente ang makatanggap ng mga serbisyo at tulong sa sabing aktibidad. Humigit kumulang 18 ahensya ng pamulaan ang nalahok upang magbigay ng mga dokumento, tulong pinansyal, AX co-assistance to individuals in crisis situations, pamahagi ng bigas at ibang uri ng tulong kabilang na ang programang kadiwa ng Pangulo. Itatampok din sa aktibidad ang iba pang mga programa at servisyong naglalayong ilapit ang mga servisyo ng pamulaan sa mga mamamayan. Balita mula sa K5 News FM 97.7 Dumaguete. Ito sa K5 Shara Marie Humilio para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko galingawan sa Negros, K5 News FM.
10: At pag-identify sa 76 na nasawi sa MV June Aster Farah, pwedeng tumagal ng buwan. Kabang detalya ng balita, hatid sa atin ni kay K5 Gilbert Basho.
9: Posibleng abutin ng ilang linggo o buwan ang pagkilala sa mga biktima ng sunog sa MV June Aster na ikinasawi ng 76 na katao sa Coron, Palawan. Ayon sa PNP Forensic Team, karamihan sa mga labi ay matindi ang sunog na natamo, kaya kailangan kolektahin at ikumpara ang DNA samples. 5 pa lamang umano sa 76 na patay sa MV June Aster ang natukoy ng mga otoridad na hindi pa pinangalanan. Dagdag pa ng PNP na kumukuha ang forensic personnel ng molar teeth dahil maaaring makakuha rito ng DNA samples na makakatulong sa identification. Nag-request na rin ang ahensya ng karagdagang forensic specialist at volunteer dentist para mapabilis ang proseso. Samantala, hindi pa rin matukoy kung saan nagsimula ang sunog sa barko, habang hindi pa lubusang nakakapasok at nasusuri ang ilang flooded sections, kabilang na ang lower decks at engine room. Base naman sa update ng Emergency Operations Center Bulletin MV June Aster Incident, nananatili sa 43 ang na-rescued, 2 ang nawawala, 1 ang untraced at 76 ang naitalang patay. Para sa Mighty Scene Network News, ako si K5 Gilbert Basho para sa impilang kampiyon sa balita, serbisyong publiko at kasiyahan sa Pilipinas, K5 News FM.
10: Samantala, sa iba pang detalye ng balita, pinakaunang K5 NIR DTX 500 Radio Broadcasting Competition 2026 matagumpay na ginanapa sa Bacolod City. Ang kampiyon na balitang yan, hatid sa atin ni kay K5 Sunshine Lacson.
14: Naging matagumpay ang sinagawang K5 NIR DTX 500 Radio Broadcasting Competition 2026 sa SM City, Bacolod sa Negros Occidental noong araw ng Linggo, Setyembre 13. Bago ang kompetisyon, may isinagawang elimination round sa K5 Bacolod Station kung saan umabot sa 50 competing groups ang sumali mula sa iba't ibang secondary schools sa buong Negros Island Region. Ngunit 12 lamang ang nakapasok sa aktual na kompetisyon. Umabot naman sa 100,000 piso ang halaga ng mga premyo na nakuha ng mga nanalo sa naturang kompetisyon. Maliban sa major awards, may mga nanalo rin ng special awards sa broadcasting competition. Naging kampiyon sa kompetisyon ang Negros Occidental National Science High School na mula sa Victoria City sa Northern Negros Occidental. Second placer naman ang Mansilingan Agro-Industrial High School sa Bacolod City, habang third placer naman ang Sumag National High School na mula rin sa lungsod ng Bacolod. Kabilang sa mga pangunahing bisita sa naturang event ay ang CEO ng K5 News FM Philippines na si Dr. Ramil Uy, alkalde ng Bacolod City na si Mayor Greg Gasataya, at vice-alkalde ng La Castellana Negros Occidental na si Romayla Nicolás Mangilimutan. Dumalo rin sa naturang event ang Regional Supervisor ng Department of Education sa Negros Island Region o NIR na si Jose Ernie Buelos. Para sa Mighty C Network News, ito si Sunshine Lacson para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Bacolod at buong Pilipinas sa K5 News FM.
10: Samantala, mag-ama sugatana matapos tagain at saksakin ang kanilang kapitbahay na magkapatid sa Sibalo, Mantique. Balita hatid sa atin ni K5 Junel Tives.
15: Sugatan ng mag-ama matapos pagtatagain at pagsasaksakin ang magkapatid na kapitbahay sa Barangay Alangan, Sibalo, Mantique. Bandang alas 11:30 ng gabi nitong Sabado, Setyembre 12, 2026. Kinilala mga biktima na sina alias Eliseo, 71 anyos, isang magsasaka, at ang kanyang anak na si alias JJ, 24 anyos. Samantala, mga suspect naman na sina alias JL, 25 anyos, at JR na 19 anyos, na pawang mga residente ng nasabing lugar. Sa panayam ng K5 News FM sa Sibalo MPS, napag-alaman na natutulog na ang mag-ama nang nakarinig ng kalabog sa kanilang bahay dahil dito. Lumabas sila at nakita ang magkapatid na sospek na kapwa umanong nakainom ng alak kung saan nauwi sa pagtatalo ang kanilang pagkikita. Una umanong sinipa ni JL ang ama, at pagkatapos ay tinaga sa tenga bahagi ng ulo at batok. Nakapasok pa sa kanilang bahay ang biktima upang makatakas, habang Naiwan naman sa labas ang kanyang anak na si JJ na nasaksak sa likod bago pa man nakapasok sa kanilang bahay. Dagdag pa sa investigasyon, bago pa man naganap ang insidente ay nakarinig umano ang mag-ama na may plano ang magkapatid na suspect na batuin ang kanilang bahay upang mapalabas sila. Napagalaman na may dati ng alitan sa pagitan ng mag-amang biktima at magkapatid na suspect na sinasabing naging dahilan ng naturang insidente. Sa ngayon patuloy pang nagpapagaling sa ospital ang mag-ama habang nasa kustodiya naman ang Sibalam MPS sa mga suspect na posibleng maharap sa kasong frustrated homicide at frustrated murder. Para sa MyTC Network News, K5 Junel Nangantives. Para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Pilipinas, K5 News FM.
10: Gayun din 11 kabahayan natupok sa sunog sa Rojas City, Capiz. Balita hatid sa ate ni K5 Myla Fuentes.
16: Nasunog ang 11 bahay at 2 restaurant sa Barangay 8, Rojas City. Pasado alas 6 ng umaga, Linggo, Setyembre 13. Batay sa Resyal de Informasyon, kabilang sa mga may-ari ng mga nasunog na bahay, sina Mirna Gestro, Ophelia Gregorio, Francisco Alberto, Roberto Alberto, Mary Jane Fernandez, Marlon Denosta, Junel Alparaque, Jean de Gestro at Isidro Bielen. Dalawa rin sa mga restobar na naapektuhan ay pagmamayari ni na Emma Aguilar at Nervia Selda. Aabot naman sa 44 na individual ang naapektuhan ng sunog. Isa sa mga biktima ang nagtamo ng pinsala habang ang isa naman ang isinugod sa ospital matapos magtamo ng paso sa balata. Ayon sa inisyal na impormasyon, pinaniniwala ang nagsimula ang sunog sa restobar na pagmamayari ni Emma Aguilar. Patuloy naman ang investigasyon ng mga otoridad upang matukoy ang dahilan at pinagmulan at sanhi ng sunog. Samantala, pansamantalang nanununuyan sa multipurpose center sa resabing barangay ang mga residenteng naapektuhan ng sunog. Para sa MyTC Network News, ito si K5 Myla Vasquez Fuentes. Para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Pilipinas, K5 News FM.
10: Tuloy-tuloy pa rin tayo mga K5 sa iba pang detalye ng balita. 51 years old na lalaking tulak droga, arestado ng Altavas PNP. Mga parokyano at tagabayan na mismo. Detalye ng balitang yan, hatid sa atin ni K5 Sandro Salazar.
17: 5 sachet ng hinihinalang droga ang nasamsam ng kapulisan mula sa isang lalaki sa isinagawang drug by bust operation bandang alas 5:40 kahapon ng Linggo sa Altavas, Aklan. Ayon kay Police Lieutenant Abelardo Palma Jr., OIC ng Altavas Municipal Police Station, ang suspect ay residente ng Batan, Aklan na pumupunta lamang sa Altavas upang magbenta ng droga sa kanyang mga parokyano, partikular sa barangay poblasyon. Isang sachet ang nabili ng pusher buyer sa suspect, kapalit ng 1,200 pesos na buy bust money. Habang sa isinagawang pag-body search sa kanyang posisyon, ay 4 sachet ng hinihinalang droga ang na-recover. Napag-alaman na umabot sa halos 3 linggo ang pagmamanman sa naturang lalaki hanggang sa tuluyang masabat ng mga operatiba. Sa ngayon, nakakulong sa lockup cell ng Altavas Municipal Police Station ang suspect at naharap sa kasong paglabag sa RA 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Para sa MyTC Network News, ako si K5 Sandro Salazar para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa bawat Pilipino, K5 News FM.
10: 295,000 na halaga ng smuggled na sigarilyo nasabas sa Cagayan City. Balita hatid sa ate ni K5 Dan Chavez.
18: Kalaboso ang isang 30-anyos na operator ng tindahan matapos masabat ang nasa 455 rims ng iba't ibang uri ng pinaghihinalang smuggled na sigarilyo na nagkakalaga ng 295,750 pesos sa isinagawang buy-bust operation sa barangay Rogus, Cagayan City. Kinilalang suspect na si alias Jimmy, may asawa at residente ng Barangay de Vera sa kaparehong lungsod. Kabilang sa mga nakumpiska ang mga sigarilyong Tatak Bond International Nice Red, Black Hawk Black Menthol American Blend, Marshall Green Menthol 100s, Bravo Finest American Tobacco, Red at Blue Nice Baisha, RGD Menthol 100s, Modern 100 Black Menthol at Golden Leaf Filter Cigarettes na nagkakalaga ng tinatayang 650 pesos bawat trim. Kasalukuyang nasa kustodiya ng Cagayan CCPS ang suspect kasama ang mga nakumpiskang ebidensya na sasailalim sa pagsusuri ng BIR. Inihahanda na rin ng mga awtoridad ang pagsasamparan ng kaukulang kaso laban sa suspect sa ilalim ng Section 263 ng National Internal Revenue Code of 1997. Para sa MyTC Network News, ako si K5 Dan Chavez Nagulat para sa impilang kampiyon, K5 News FM.
10: Sa Samantala, may mga bagong testigong dumulog sa Office of the Ombudsman upang maglahada ng detalye sa di umano ay paghati ng kahong-kahong pera kaugnay ng maanumayong flood control project sa Taguig City. Ayon kay Senator Panfilo Ping Lacson, na kabilang sa impormasyon na matestigo ang isang delivery na nagkakahalaga ng milyon-milyong piso. Bahagi umano ito ng ebidensyang sinusuri na ombudsman matapos magsumite, sinalakson ang 45 case study sa patungko sa systemic anomaly sa flood control projects. Samantala, umabot na sa 170 hektarya ang unauthorized sa Laguna Lake sa Taguig ayon sa Philippine Reclamation Authority. Doble ito sa dating 85 hektarya. Ayon kay Lacson, halos sang tatlo ito ng 560 na hektaryang reclaimed area sa Laguna Lake at makakabuti kung makukumpiska ng pamahalaan upang makatulong sa pagprotekta sa ekolohiya.
1: YTC Network News. YTC Network News.
10: At mga ka-K5, sa detalye ng ating balitang abroad, patay ang 16 na katao sa naganap na sunog sa isang nursing home sa Chile. Habang mga elderly residents ang nasawi sa isang home care na natapatagpuan sa Araucania Region, tinutulungan pamumuhay at pangmatagalang pangangalaga. Ilang sa mga elderlies din ang tinakbo sa pagamuta na matapos magtamo ng sugat sa kanilang mga katawan. Samantala, umabot naman na sa mahigit 2 oras bago tuluyang maapula ang sunog. Sa ngayon ay patuloy pa rin inaalam na maotoridad ang sanhi ng nasabing insidente.
1: Network News. Network News.
10: Mga ka-K5, sumainyo ang kabuuan ng MyTC Network News ngayong tanghali. Sa ilang sandaling magbabalik na ang K5 News FM sa inyong lugar. Sa mga taga-subaybay ng K5 News FM Antique at K5 News FM Kalibo, antabayanan ang pagbabalik ni ka-K5 Reynard Barcelona Pusto at ka-K5 Romy Cahilig sa programang 11 Mbps mula rito sa K5 News Center Philippines. Ito ang inyong naging tagapagbalita, ka-K5 Clarissa Berha, para sa kampiyon na istasyon, K5 News FM Philippines.
1: K5 News FM. Shopping the lives of the Filipino. D3 Bio.
19: Ako si Ariel na ay sakit sa atay. Isulayan nako ang D3 Bio. Ibalik na sa normal ang akong atay. Daghan kayong salamat sa D3 Bio.
1: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3. Kapalit sa mga butika. D3 Bio.

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide. DTX 500.
1: Ako si Annabelle. As kayo ako, cholesterol level nasa 200 plus. Akong gisulayan, inom og DTX 500. Kaya halos tanan akong silingan ga DTX 500. Nag-inom ko 3 capsules a day. Sa usa ka bulan, pagpa-check up na ko, nag-100 na lang.
0: DTX 500. Mapalit sa mga butika. DTX Coffee Mix.
2: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Istingan ko man. Nagnami. Kidang akong pamatyal. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
0: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. Mabaka mga butika.

0: Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C. DTX Beauty Soap.
1: Ako si Elaine. Ako, gidang ako nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa nga ako nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginhalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap. Baka sa mga butika.
2: Gabasa na naman bala ang imo.
3: Ay, gabasa na naman?
2: Oo, talaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
4: Always nagabasa?
2: Kag nagabaho ang kilikili?
4: Mag-Clinica Deo Fresh.
2: Para sa maputi at mabangong kilikili.
4: Clinica Deo Fresh.
3: Nagabasa na naman bala ka.
2: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
4: Clinica Deo Fresh.
2: Para sa maputi at mabangong kilikili.
5: Spore Biotics, ang fortified probiotic. May 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics, gabulik sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori na nagatuga sang ulcer. Mag-klinika, Spore Biotics ka!
6: Extend Food Superman.
7: Ako si Ere, isa ko ka jeepney driver. Di nagid katosik ang akon man, no? Siling sang migo ko, itry ang Extend Food Supplement for Men. Kay epektibo ko, no? Akon gintilawan, abaw, gatok tura, upgid ang akon man, no? Mag-gisa experience ba?
6: Extend Food Superman for Man.
8: Asa magagikan, bay?
9: Gikan ko bukit, bay.
8: Uy, tingala ko lapo kay mong sakyan nan.
9: Bitaw, mabakarwash ganyan ko?
8: Aw, oh, dito sa Jokax, bay. Jokax Car Wash.
9: May dito?
8: Ayos kayo.
9: Sige, diya na ka. Pakarwash ako.
8: Sige, sige.
10: Jokax Car Wash. Ga-offer og barato nga presyo. Pagawa sa inyong sakyanan, limpyo na, gwapo pa. Jukas Car Wash. Naay discount sa una nga lima ka customer kada adlaw. Samtang nagulat ka, naay massage center aron makapamasahe ka. Jukas Car Wash. Nahimutang sa Cebu Avenue, Center Mall, Barangay Palampa, San Carlos City, beside Tennis Court. Jukas Car Wash.
11: JI Telecom offers the best deals in Visayas. JI Telecom continuously supports JI Cares charities, distributing relief goods and medicines every 2 weeks to Filipinos nationwide. Sa JI Telecom, happy ka! Sa home credit, pautang na gamay ang interes. Makapili ka sa imuhang freebies or discount. Basta sa JI Telecom, sigurado, garantisado, masaligan o abot kaya. San Carlos Senyos, ato ani. Bisitaha ang JI Telecom na himutang sa Bigostilo Street dool sa James Pharmacy o Gaisano San Carlos dool sa Jollibee.
12: Nasa'yo na ang lahat, pati ang puso ko.
13: Gusto ba ninyong barato o di kalidad ng motorsiklo? Abre na ang Des Marketing, pinakaunang Suzuki 3 Shop din sa siyudad San Carlos. Nagbaligya sila og brand new motorcycle, Suzuki spare parts, oil and lubricant. Nagtanyag usab sila og serbisyo mekaniko. Asa pa ka? Adto na sa Des Suzuki 3 Shop San Carlos. Nga naimutang sa S. Carmona Street, Barangay 6, beside Old CNC Building. Des Marketing, Suzuki 3 Shop, your trusted motorcycle dealer. Alang sa dugang kasayuran, kontaka lang 0969-313-4938. Des Marketing, Suzuki 3 Shop.
10: Panahon na aron mulambo ang pangabuhi. Mag-abroad na isip usa ka domestic helper. Tabangan ka sa Arandria Manpower Services Company. Kung ikaw nag-edad og 24 hantod 39 anyos, apil na ang ex-abroad hantod 45 anyos, apply na padulong sa Qatar, Kuwait, Bahrain og Dubai. Arandria Manpower Services Company. No placement fee, no salary deduction, no headed charges og no processing fee. May libre pa ng hygiene kit sa tanang aplikante. Arandria Manpower Services Company. Sa aplikante sa Qatar, nailibring luggage og 5,000 pesos nga allowance. Kung wala ka pay passport, requirements, pamasahe, tabangan ka sa Aradria Manpower Services Company. Sa dugang kasayuran, kontaka lang si Ma'am Carmel Cabatas sa 0916-487-8922 o pwede po sa Maria Carmel Cabatas sa Facebook account. Aradria Manpower Services Company, nahimutang sa 2nd floor, Room 27, Dilarama Building, Luzuriaga Street, Bacolod City. Atangi sa September 15, nai SRA or hiring sa San Carlos City Hall. Last 9 sa buntag, hantod last 3 sa hapon. Apply na to avail everyday promo. Arandrea Manpower Services Company.
14: Mads, kumusta naman ka? Balita ko, successful na kaayo imong negosyo ron ba?
15: Ay Mads, ginagmay ragot. Pasalamat lang ko sa tabang ni DCCCO.
14: Wow, unsa pud ang natabang ni DCCCO, Mads?
15: Ang DCCCO nag-offer og business loan sa ilang mga miyembro aron paghatag og kapital nga gikinahanglan sa mga micro, small og medium enterprises. Lakip na ang dugang puhunan sa imong negosyo.
14: Mao ba? Unsa man ang pamaagi ana?
15: Ay dali ra kaayo, Mads. Kinahanglan lang ang imong proof of income, business permit kung naa kay negosyo. Mas maayo gyud kung enroll ka sa ilang business development or BDS program para guided ka sa imong negosyo.
14: Kawaw kin sa DCCO. Sige, adtuon na nako ang DCCO ugma sa buntag.
16: DCCCO Business Loan, katabang sa imong panginabuhi, suporta sa imong pangandoy. Adto na sa labing duol nga DCCCO branch karon.
10: Nabangga ba ang imong sakyanan? Nagupig yun. Gabok na ang iyang lawas ani? Kinahanglan na aron i-body repair na bay. Unya, bag-uhon ang pinta. I-wash over na. Aw! Dito na sa Irving Auto Repair Shop. Irving Auto Repair Shop. Pulido, durable, hining, unya, barato pa jud. Asa ka pa bay? Dito na sa Irving Auto Repair Shop. Irving Auto Repair Shop. Naa sila sa Margarita Ecotourism Highway, Barangay 2, San Carlos City. Telephone number 0928-964-9005. Pagita lang sa Irving Valiente. Usabay ha, Irving Auto Repair Shop. Irving Auto Repair Shop.
17: Hininga uy.
18: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
19: Number one.
18: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
20: Apod na mga ka-K5. Diri sa kang Sunny Maalat Store sa may Oval. Napod na diri sa may Gabaga Bajol Merchandise sa may Masulog. Available dira mga ka-K5 ang ato nga mga produkto. Mga KSS leaders, mapalit man dira sa ilang mga ka-K5. And the same time, naaman mga ka-K5, dira kang Ma'am Merlin Antulo sa may merkado sa Masulog. Napo dira kang Nonoy Latorna sa may Mananawi. Napo dira kang Ma'am Roslyn Godoyo sa may Matagbak. Ma'am Josephine Mabos, dira sa may Boundary Masulog Kanlaon. Dira siyang tindahan sa mga utanan. May ngunto na Ma'am Josephine, kang Boss Jeffrey, huwag sa tantan ng mga Mabos family. Dira naman sa Ramrod, sa tong treasurer, si Ma'am Merlin Alegria, na dira mga ka-K5. Niya, napo na kang Ma'am Press Rodji Bilando. Na pwede siya na nasa'y supply, nasa'y kondira outlet sa may Budlasan. And the same time, kang Bro Remy Credo sa may Panubigan, Lower Alibabang.

Alas 12:26 na. Mapalit sab sa mga Quezos leaders dari sa San Carlos. Ay magkakalimot mga kakay-five. Daghan man sila dari mga kakay-five ba na dos may bagunbon.

Napudra kang boss Ruel Rubin, no? Sa may Pili Street. Dool tong atbang sa may daan ng LTO, sa may Center Mall. Kang boss Ruel Rubin, may ngudtuda. Ma'am Edna Bacasmas, Agnes Garingo, Maria Lota Panilagaw, Aysa Sekretaria, Alfredo Larida. Ayan. Mapalitin nyo dira mga ka-K5 sa ila. May ngudto kang Ma'am Juliet Gacos Perolino. O, available man dira. Sitio Candalaba, Barangay Kabakungan. Then the same time, pala ko ni ka-K5 Joseph. Unantas Joseph. Los Viminda Española. May ngudto dira sa may Banog-Banog. Isabela. Mapalit man dira sa iya mga ka-K5. Labador nga gibutangan. Hello, abot sa piyak na Labador. Lain mo na, ma'am.

Unang taw sige kay 5 Jeffrey Serio. 22 ka mga LGU magtigi sa corona. Alang si Pegen nga haras sa Negros Oriental 2026. Standby, init-init pa ni kay mapay pag-abot.

Alas 12.32 na mga kakay-five. Kining nag-viral karon nga isa kasalakyan nga naka-double parking mga kakay-five while naglusot kining isa ka nag-responding nga bumbiro. Kasi rin ang driver sa salakyan, nasuko siya mga kakay-five. Now, may video ka na, Carl. Palaw ko na ka, Carl. Basta maka-research, maka-ano ka. News team.

Pake ano na lang ko, Carl. Ali, Ari Carlo. Kana. Kinang insidente ha, mga ka-K5. Posible may tabo na diri sa Tua, no? Diri sa Canlaon, diri sa San Carlos. Posible gid ni mga ka-K5. Now, always remember, pamati ha. Suko siya kay Mulacaw na tani kuno siya. Ang problema, siya dahil ang hulaton. Ha? Siya pa dahil ang hulaton, mga ka-K5. Basta emergency gani, eh okay lang siguro sa iya, kay dili man iya nga balay nga sunog. Kung iya nga balay nga nasunog na nakakita ka sa inga nani nga sitwasyon, siguro balikason ko rin tayo, bear siguro sa salakyan. Ari, opa, lantawa mga ka-K5. I-play kay Kuya Lagudyo. Ay, sige, butang yung Gudyo, kay para kuan, mabatin lang.

0: Bakit hindi? Sabi ko patakbo yung mga eh. Ay, puta ka.
1: Okay. Sige. Ilop. Now, kining insidente mga ka-K5, ang ano tawagan eh, ang Land Transportation Office nagpadala na og show-cause order sa kining driver. Now, I'm dili man ko expert gid mga ka-K5, pero based on the incidents, base sa nagpagawas og show-cause order, mag-double parking, humanpod nga ma-delay ang pag-responde sa fire truck. So, gisuspend ang license, gialarma ang sakyanan. Now, lantaon pa na mga ka-K5 kun, i-revoke ba? Or pila ka bulan, pila ka tuig ang suspension sa license. Now, muna giingon mga ka-K5 sa mga, kay kanang in every area manggod. No, in every area, once nga ang dagan sa trapiko is both sides, meaning to say may back and forth, no, may paingon sa direction then may pabalik. So kun ang kuan mga ka-K5, kun ang karsada pamati mga kuan, ha? Pamati mga motorista, kung two lanes lang, aming to say, duhara ang linya, duhara ang karsada. No, gitunga ang isa ka karsada sa duha, ngang ang pikas pababaw, ang pikas paubos. No, back and forth. Supposedly, bawal yun na magparking dira. Ah, bawal yun na magparking mga ka-K5 kung walay outer shoulder. Ah, kung walay outer shoulder mga ka-K5, bawal gina magparking dira. May mga LGU nga ginaalaw mga ka-K5 ang one side parking basta naa sa ginatawag nga parking lane. Ang parking lane mga ka-K5 equivalent na siya sa isa ka width. Ah, width mga ka-K5 sa salakyan. So, pwede ka na ka-parking. Kung walay indicator gani ng parking area, bawal jud ka mag-parking. Now, kung na ay ambulansya, basta importante, ambulansya, kuan ha, emergency, may pasyente, 50-50, kanabitaong kinanglan og immediate medical attention. Dili ingon nga larang may gisugat sa taytayan. Ah, kanabitaong nakakuan manggugugod. Nakasunod manggugug ang ambulansya, multi-purpose nga amrag ambulansya nga may blinker. Nga nag-blinker siya mga ka-K5. Tapos pag-abot dito sa Tumoy, pag-abot sa unahan mga ka-K5, okay naman ang blinker ko. May problema ng blinker. Kailag yung mag-sirin ka. Mean to say, galarma ka. No? Galarma ka mga ka-K5. Kay gadali ka, pag-abot sa unahan, naraday kay gikwa, naraday kay gisugat, lahi po ng istorya, ha? Ha? Pwede po ka matang maribukan o lisensya. Pero parehan ng fire truck, no? Ang double parking mga ka-K5, always remember nga ang designated parking area kung walay kuan, ha? Wagi kay around kung mabanggaan na fire truck ang imuhang salakyan motor diha. Parehan na rin. Example na ako diskanlaon, ha? Two lanes na gani ang kanlaon diri sa may anong highway Panubigan paingon sa kining Mabigo. Dinadapita mga ka K5, okay lang nang kung nakay gi-pick up, nakay gi-kuan niya. Ang driver, lapat na rang driver, dili na mo biyaan sa tunga. Unya, ang motor, imuha pang i-parking sa kuan, kilid. Unya, two lanes ra. Gamay ra kayo o ganang kuan. Muna dapat tagag pagtagad mga ka K5. Kaya kung likaya ng motor, unya, may kasugata nga kusog, disgust siya. Muna siya dapat lang taon. Diripot sa San Carlos. Pero yan yung urban area. Ang urban area, mga ka K5, at least karon medyo na nahugun-hugun na. Sa una, lisod yung kaglusot dira, bumbiro. Saksi ng bumbiro dira. Diri sa San Carlos. Muna nga dapat, responsible kita. Napadri, diri sa proper. No? Kanang kuan ka, gahazard ka, normal na, pero dili na all the time. May limitation na siya. Muna kusahay, kanang mag-hazard ka, mahunong ka, ginabuyag ka sa traffic enforcer, sunod ka. Ako bitaw, may kausad lang, nag-hazard ko diri sa may corner gate, Vigustilo, Luxin. O niya, mahingan man ang traffic, sir, pwede dili kuan, tuman ka. No? Ngunit masupak pag yun. Muni, kuan mga kanya, kanang double parking, mao gyud na yung pinakakuan. Asa man dapita may double parking? Luxin. Kinimpaingon sa daang terminal. Dira. Nay motor, dira po nga motor cab, mga ka K5. Gina-parking bitan niya, pero gina-vertical niya. Nga ang sumbuhan niya sa likod siyang motor, ga-babag. Na kung na yung motorsiklo dira ron, niya may angkas taon nga bata, may dala taong bata, mga ka K5, disgust siya. O niya, sorry, dahin, sorry, wak ko kabantay. No? Ba, ay, likaan dyan natin ng double parking, pero para nalang po ko'y gamay nga kuwanan ni ba? Nalang ko'y gamay po nga kanabitaong pila ko ni Joseph, ha? Nalang ko'y gamay nga sa nakita nako sa video, gilop ni mo. Oo. Sa nakita nako sa video, ganalan ko'y gamay pod nga nakita pod nga saan? Nako, nasigisan ako. Tawag ilan siya. Kinibitaong, nalan ko'y nakita pod nga kung lantaw na to mga ka-K5, dili man siguro sipiat, pero siguro, because of the urgency, wala sa'yo laing nadala sa mga ka-K5, kundili ang nagparking sa right side. Supposedly, sir, ang imong gidala sa ang isang left side. Ha? Kaya ang left side good, mga ka-K5, counter parking na siya. Dapat apilon po na sa LTO o Shukos order ka ng nagparking speaker. Balikan natin kung dagadugay. Check na ito, ka-K5 Joseph Bujano. Kining naitabo nga pagpang nigbas o pagpanunggab, no, sa may banwas ang Moises Padilla sa may barangay Quintendrimo. Check ta si K5 Joseph Bujano.
2: K5 News FM Live Report.
1: Joseph,
3: mayo ko to K5 Steve, kay sa tong mga taga-terminal dira sa siyudad San Carlos. Sa tong nakuha nga mga balita kay impormasyon sa banwa sa Mrs. Padilla, patay ang 36 anyos nga lalaki matapos nga gidlabo sa ang iya mismo nga utod ang insidente na tabo sa sitio Palaypay, Barangay Quintendrimo. Mrs. Padilla Negros Occidental ang biktima, gin kilala lamang sa kay alias Johnny, 36 anyos. May asawa kag isa ka mangunguma kag residente sa nga muman nga lugar sa K5 Steve, ang suspitsado naman ang nadakpa, no, sa amo si alias Dave Pilaro Pilarin, 26 anyos, kag isa ka soltero, kag may live-in partner, hindi ka K5 Steve, kag isa man ka mangunguma. Suno sa investigasyon sa Mrs. Padilla Municipal Police Station, natabo ang insidente takla pasado last 8:30 sa gabi. September 30, 2026, tuno sa report yara sa sulod sang iya puloyan ang biktima kag iya amay sang gulpi nga ginakastigo sang biktima ang iya amay pagi sa sunod-sunod nga pagsumbag kag kaki-five dib nagpatunga naman ang inyong suspitsado ang suspik agod pakalmahon ang iya nga utod no kaki-five dib apang ginsalakay man ini isang biktima bangod sa bangod sini nga nagbalos ang

0: nga investigasyon sa nga atong kapolisan. Tulo sa kapolisan no may ginatabunan nga problema sa mental health kag depression ang ining biktima kag sa lawas ang ining biktima sa 5-7 kag ginadala kag gindala sa nga iya pamilya kag mga official sa nga barangay Quintinimo sa funeral o kon dala gon kag 5-7 no kag sa karon yara na sa funeral ang ining bangkay sa ining suspect sa do,
1: sa bagkas biktima.
0: Yes sir, yes sir.
1: Oo.
0: Biktima.
1: Oo. Okay, ato'y klaro ha, sir. Iklaro ko ni ang kuan, ang kining suspect, ang manghod. Bali, ang biktima, ang magulang. So, ang magulang, iyang gisumbag, gisipang yung papa, naglaban ang manghod. No? Pag-pacify sa manghod, siya naman ang giatubang.
0: Yes, sir.
1: Oh, muna nga napugos na gid siya nga kuan kining nibalos na lang siya, yang gilabo o gibuno. No?
0: Yes, sir.
1: Ah, sige, so makuan ni ana manag kuan siguro ni maraga din na siguro mapasaka ano ni, di man pasaka kaso kay magsuon ni.
0: Yes sir, yes sir. Mag-utod lang sila. So far na mo na nga ito na nakuha nga balita kong informasyon dito sa mga banwa sa nga Mrs. Padilla. Hindi nga balita kita doon sa inyo sa nga Klinika D3 Bio dito sa Bandega Bay DC sa DTX Copenic para sa balita nga para sa 11 Mbps ko punta to si K5 Steve Flores kaya ako naman si K5 by Jose Bulhano para sa kabin nga mga balita serbisyo publiko kagkalingawan sa Negros K5 News
2: 11 Mbps issue at balita.
1: Alright, salamat ka K5 Joseph Bulano. Depende na lang sa pamilya. Managsuon man, maintag ka ng ang kinis ng duha, lain-lain og balay, sulunganay, dumtanay, kara posible gina. Pero kini isa lang ka balay, nagpacify lang ning manghod. Kay lagi kini nga biktima according pa sa PNP, allegation sa PNP asay na initial investigation na. May nakasuffer ni sa depression. Manay nakalisod magka K5 basta may ginabatsyag ka, di ba? Kaya anyway, depende na sa pamilya. Huh? Pasubo na lang sa pamilya. Sige, alas 12:48 na. Sa Pikas Bahay naman mga ka K5. I-check ko na nato si ka K5 Jom Sunido. Kay gisunod og kawatan. Ang Escalante District Water Water District gikawatan sa tubig gikawatan sa 30,000 pesos nga kwarta. Standby ka K5 Relan and ka K5 Sheila. Alas 12:48 takda gidal sa mintingwa sa DTX Coffee Mix na kakape na ka naka-detox ka pa. May ngontok kang Ma'am Jessette Divas. Shout out kay Sergeant Halandone. Okay. Paminawa kung basiga kuan garing rang. Okay, nasa linya si K5 Jom Sunido.
2: K5 News FM Live Report.
1: Jom!
3: Yes, K5 Steve, mura og pigado naging kayo guro panahon karon. So, okay, gusto pa magandang buhaton sa Water District. Iayawat pagid niining mga intawong mga kawati nga klase nga mga mailhing mga suspek kay K5 Steve. Unya kwan pagyud kining tamaopat lang palitso dito og mga CCTV para kwan kining dili sila matamaan kay og masubrahan sila sa CCTV. May lang og ubo chip on dili lang TV kay K5 Steve. Ilang ilahang mahimo pero kining gingon nga 30 mil nga nakuha mismo sa tulod sa buhatan sa general manager sa maong sa Water District K5 Steve. Nakasulat kahon o gitaban gitaon sa mga suspect. Muna nga itong ipagsusihan ng K5 Steve sa pagkakaroon ng kapulisan sa Dakwens Escalante. Nagpabilin si Gyapon nga nagpakahilom lang o sa Santa Fe Kapadain pa ang ilahang kuting nga investigasyon sa naisgutang insidente ka K5 Steve.
1: Abi ko gani ang gikawa, tubi.
3: Ano ba may tubod-tubod ang mga lugar?
1: Ano
3: ba dito station ba?
1: Hindi.

0: tumutubod, pero sige, tagbayad.
1: Kaya kung magkawa sa tubig, padala ko siya bumbiro.
0: Okay raman niya, Jason. Maana po sila nga, di lang na ito kawatong tubig, kaya di pa man may gaduwa o kalayo. Kaya na lang na siya, unayan na lang o kaning magduwa na siya o kalayo. So, give it sa pagkakaroon, mura o blanco pag yun ang itong kapulisan na, sa na natabok ng insidente. Pero, rest assured, lagi mo, bitaw nga, og nila pagi og sa report og sa data nga ato gibasihan gilisto ang CCTV amo na nga sa kabalo naman ta para dili ma klaro kayo ang mga dagway sa mga suspected case ato ni tao og maog kumusta ang resulta sa investigasyon kalakip na pod og basig muhatag pod og sa ilang habig ang general manager sa Escalante Water District.
1: Sige.
0: Okay. Tama na pila ka mga kalambuan nga itong nahipot sa paglibot-libot si Buktak Ben sa Kalante. Huwag ang kinangabalita dala sa ato sa kalawan sa Bitix 500 Mighty Shea Alkaline Base ka Vitamin C D3 Bio 4 Vitex Song Extend Food Supplement Bitix Coffee Mix nakakapi ka na naka-detox ka pa para sa programang 11 Mbps ako si Ben Jones Sunido para sa kapiyon ng mga balita sa servisyo publiko o kalingawan sa Negros ang kampiyon ng istasyon K5 News FM
2: 11 Mbps.
1: Alright, salamat ka K5 Johnson Nido. Mong balita, gidal sa may tingwa sa DTX Premium Coffee. Kape para sa may mga diabetes, may high blood. Ooh. Namini. Extend food supplement, ang adult food supplement sa lalaki pwede sa babae. May makag-klabuwas ka nga makapasikir-circulate pag-ayos sa mga dugo. Para mas naming inyong labing-labing, walay kapoy pagkabuntag, ha? Sa Picas Bay man mga ka K5, the cloud seeding gisugdan sa Negros taliwala sa init nga panahon. Ka K5 Raylan Escreda.
2: K5 News FM Live Report. Okay.
3: K5 Steve, gisugdan na ang cloud seeding operation sa Negros Island region of Panay. Uban ang walo ka mga biyahe sa aeroplano nga nahuman aron magdala sa gikinahanglan nga ulan ngadto sa mga lugar nga apektado sa flow. Gibukya sinimi ni United Sugar Producers Federation o UNIFED President Manuel Lamata kagahapon sa Domingo, Setyembre 13 o gipasalamatan ng Department of Agriculture o ang Sugar Regulatory Administration alang sa daring pagtubag sa ilang hangyo alang sa intervensyon taliwala sa nagkagrabe o nagkagrabe nga kahimtang sa El Nino. Sumala kang Lamata, upat ka cloud seeding sorties ang gipahigayon sa Panay ug upat usab sa NIR. Dukang paniya, nagresulta kini sa pag-ulan sa syudad sa Bayawan ug gikumpirma usab ni Toboso Mayor Richard Jaujoco ang pag-ulan sa lungsod nga nasinati sa Barangay San Isidro ug Barangay Bugang. Gipahigayon ng cloud seeding dili lamang aron mahupay ang epekto sa hulaw apan usab sa pagtabang sa pagpugong sa pagkatap sa red stripe soft scale insect o kon RSSI. Mahinumduman nga una ng gibutyag ni Governor Eugenio Jose Lacson nga usa ka super El Nino ang gilaumang makaapekto sa Negros Occidental sa Oktubre o posibleng magdugay hangtod sa unang quarter sa 2027.
1: Mm-hmm. Ray, Ray, i-correct na ko riya si Mayor Hauhuko na.
3: Okay.
1: Richard Hauhuko ang mabtikon nga Mayor sang Toboso. Ang ginapalangga, ginasayang mismo ng mga konstituwente. Sige, Ray.
3: Sige, sir. Mauna itong balita. Dito ka nato sa DTX 500, Mighty Shield D3 Bio. Para sa programang 11 Mbps, kini si K5, Raylan Escreda. Para sa kampiyon na balita, Servisyo Publiko Kalingawan sa Negros, K5 News.
2: 11 Mbps!
1: Salamat ka, K5, Raylan Escreda. Alas 12:54 sa napusan ng bahin, giawag karon US President Donald Trump si Ukraine President Volodymyr Zelensky nga unungan ang pag-atake sa pastruktura sa diesel sa Russia gumikan sa gitong negatibong epekto sa supply sa kalibutan at pagsaka sa presyo sa lana. US President tiklop na mga K5 kalagay, hindi na, bumba mo, ay laga pilang diesel. Kapag US President dres Pilipinas maka K5 wana igora kita maghulat kanon sa musaka kanon sa mukunhod o gamay basta paita ni Pilipinas. Maligong oras maka K5 sa itong tulumanon sa ngalan na lang sa tibuok puwersa nga naglangkob sa 100.1 K5 News FM Canlaon, 95.7 K5 News FM San Carlos o kang 87.9 K5 News FM Gihulnga. Sa ako naman nga technical partner ka K5 Carlo Peña, ka K5 Munjay, kay K5 Rico og Nendy Malabago. Isama naman nga Vice President for Operations Sir Eldon Castaño, ang mga CEO Doc Camille Uy. Kinigap ang alagad sa kangin ka K5 State Forest para sa kampiyon sa mga balita, Serbisyo Publikong Kalingawan sa Negros, K5 News FM.
2: 11 Mbps K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. D3 Bio Health News. D3 Bio.
4: Ako sa Riel, na-diagnose nga ni Dako ang akong liver. Painom ko sa akong mama o D3 Bio. After 2 months sa pagtain, hinayin na yung gamay. Epektibo kayo ang D3 Bio.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
5: Mga ka-D3 Bio, ako si Jean Paul Hineroso.
6: Ako na sab si Dr. Ramil Oy. Ako nang hinaot nga inyo nang nainom ang inyong D3 Bio. Checklist ata. Mas maayo jud ang D3 Bio kumpara sa ordinary nga D3. Kay kung D3 ra, iya pakining suguon ang imong immune system nga moadto dito sa cancer cells og makipagbugno anay. Pero kung D3 Bio, duha jud ang epekto Sir GP. Ang lauric acid nga naa sa D3 Bio kini moy hinungdan sa healthy oxidative stress. Protektahan niya kini ang imong mga healthy cells kontra sa mga pathogens ug i-induce niya ang oxidative stress to cancer cells. Kung ang D3 Bio maayo para sa healthy cells pero sa mga cancer cells dili ni healthy para sa ila kundi mas stress pa sila ngano man
5: kay simintohon sila ni ini.
6: Dili na dayon sila kagawas, dili na pud sila kalihok og dili na pud sila makakaon. Unya, unsaon man nila pagdaghan? Mao na siya epekto sa lauric acid nga naa sa D3 Bio Sir GP. Ang lauric acid dili jud nimo makuha sa plain D3 lang.
5: So sa ato pa kung matag-adlaw kag inom og D3 Bio, layo jud ka sa cancer o mga balatian. Atong 2017 doc na ay journal kabayen sa drugs and microbiology. Naibaluan nila Dr. Mil nga adunay mga bakterya nga resistant sa mga antibiotics.
6: Kapin pa kung ang ilang target nga persona ni inom 3 days ra. Bisag 7 days jud unta.
5: Naay problema.
6: And then wala pa gitiwas og inom. Unya resistahan na pod. Wala man gihapon nakapalit hangtod nga na resistant na kini. Ilabi na jud ang tuberculosis. Matablaw jud ka. Mao jud na ang imong ikamatyan.
5: Matud pa aning pagtuon ang monolaurin ay antibacterial and antiviral properties nga bisan pa resistant ang kagaw, kaya niya kini og dili ma-develop ang resistance.
6: Mao nang bisag sa matag adlaw pa kagainom, kung pareho ang kagaw, wala dyan ay problema. Lantaw pag unang mag-inom ka og antibiotic, pangutanon dyan ka sa doktor kung kanus akalas nakainom sa antibiotic. Nya muingon ka atong niaging bulan, lahi na na, dili na na pwede. So lain na po ang irisita sa imo nga doktor.
7: Ako si Chimoy. Galuyang akong lawas, kung nadunggan ako sa radyo ang D3 Bio, niinom po ni ini sa usa ka bulan, nabantayan na
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
5: Ang monolaurin continuous wala sang resistance sa antibiotic. Kung may kagaw patay jud na tungod sa monolaurin nga naa sa virgin coconut oil nga number one component sa D3 Bio ug wala sa plain vitamin D3.
6: Sakto, no? Ako, nga nung gusto ko ang D3 Bio kumpara sa ordinary nga vitamin D3.
5: Kaya naman, Doc.
6: Kay man, prescribe kini sa Mother Nature itself. Kaya nga naman, unsa ba jud ang unang pangandaman nato sa atong kinabuhi? Ang atong mga kabataan. Unya, unsa man ang gihatag ni Mother Nature sa atong kabataan nga protection? Lauric acid, no? Nga makita nimo sa D3 Bio, nga giproseso sa lawa sa mga bata aron mahimong monolaurin. Kini usara ka klase sa natural defense kay naa naman ni daan sukad pagpanganak nimo mahatag radyon ni dayon nimo.
5: Igon ana ka utukan ang nature aron kita mabuhi. God gave lauric acid sa mga totoy sa inahan aron maproteksyonan ang mga bata. Ug kini ana jud pod sa D3 Bio. Kung gusto mong sige ang proteksyon sa Mother Nature nimo, maginom jud og D3 Bio kay naanay lauric acid. So mo nay proteksyon D3 Bio ug mao nay rason kung ngano mas maayo jud ang D3 Bio kumpara sa ordinary vitamin D3.
6: Ako ra pod Sir GP. Kabalo ba ka nganong puti ang lubi?
5: Oh, ngano man?
6: It is because of lauric acid gihapon. Dilix kaya sa kagaw mutiner o mupuyo mismo sa iyang unod. Ngano mang itom ang imong tango kana tungod sa bakterya. unsa man ka importante ang oil pulling, kay the more ka nga ga-oil pulling gamit ang D3Bio, maghinahinay pud kaputi ang imong tango. Dili di ay naingon nga magsigi ka pa-cleaning. Ang sikrito ana is flossing lang ug oil pulling gamit ang D3Bio, Sir GP. Pero kung paghuman nimog toothbrush, mag-floss ka unya mag-oil pulling pa jud ka 15 to 20 minutes, kaya na niya mapatay ang tanang kagaw. Paghuman sa 20 minutes, imo dayon i-apply ang tulo ka soft gel sa D3Bio, nindot kaing epekto, Sir GP.
5: Wa na taigong oras, Doc Ramil. Ako si Jean Paul Hineroso.
6: Ako na sab si Doc Ramil Oy, maing pangluwas, ipadayon.
5: Dili abusuhon.
2: D3Bio.
8: Ako si JM. Ako jud tigtabang no ang D3Bio tungod kay mas gipaligo niya ang akong maskilo para sa akong adlaw-adlaw nga buluhat sama sa pag-ehersisyo.
2: D3Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3Bio. D3Bio. Health News. D3Bio.
9: Ako si Brian. Taas akong sugar. Akong sama dugay kaayo maayo. Pero sukad ni inom ko sa D3Bio, dali lang na ayo akong sama.
2: D3Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3Bio.

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide. DTX 500.
1: Ako si Jay. Siging kasakit ang akong likod ug naay istorya ang among pamilya nga naay sakit-sakit. Pagkadungog na ako sa radyo naay DTX 500. Ako gitry og indong kakapsula sa usa ka adlaw. After 2 weeks, gaan na kay akong pamati. Epektibo kay ang DTX 500.
0: DTX 500. Mapalit sa mga butika. DTX Coffee Mix.
2: Ako si Mike Rosales. Ang una, wala gid ko kainom kape kay gabatyag ko dayon sa akong asin. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kag gintestingan. Wala gid ko nagbatyag asin. Salamat gid DTX Coffee Mix. May kape ka na, na detox ka pa.
0: DTX Coffee Mix. DTX Beauty Soap.
3: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinahinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soap.
4: Mabakas sa mga butika.
0: Mighty C. Mayor Pride Henry Tevez. Isa ka certified Mighty C user.
5: Kini si Mayor Pride Henry Tevez of Bayawan City. Sa akong kanunay, adlaw-adlaw ang schedule. Kanunay busy. Apan, kanunay nga kondisyon. Tungod sa Mighty C. Mighty C. Ang kondisyon gid kini.
0: Mighty C. Mapalit sa mga butika.
6: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
7: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
6: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
7: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
6: Clinica Deo Fresh. Available now.
8: Kasakit ang tiyan?
9: Max 4 Biotics.
8: Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan?
9: Max 4 Biotics.
8: Kabulig sa pagpanami sang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-Clinica Max 4 Biotics.
10: Extend Food Supplement for Men.
11: Ako si Brid Domingo, Extend Food Supplement user. Nakugin nga bulig sa among mag-asawa ang Extend Food Supplement for Men. Kaysang una, abi daw wala nagiganay. Pero may himala pamangali. Salamat gid sa Extend Food Supplement for men. Epektibo gid.
10: Food Supplement for Men.
12: JI Telecom offers the best deals in Visayas. JI Telecom continuously supports JI Cares charities, distributing relief goods and medicines every 2 weeks to Filipinos nationwide. Sa JI Telecom, happy ka! Sa home credit, pautang na gamay ang interest. Makapili ka sa imuhang freebies or discount. Basta sa JI Telecom, sigurado, garantisado, masaligan o abot kaya. San Carlos Senyos, Atuani. Bisitaha ang JI Telecom na himutang sa Bigostilo Street dool sa James Pharmacy o Gaisano San Carlos dool sa Jollibee.
13: Nasa iyo na ang lahat, pati ang puso ko.
14: Gusto ba ninyong barato o di kalidad ng motorsiklo? Abre na ang Des Marketing, pinakaunang Suzuki 3 Shop din sa siyudad San Carlos. Nagbaligya sila og brand new motorcycle, Suzuki spare parts, oil and lubricant. Nagtanyag usab sila og serbisyo mekaniko. Asa pa ka? Adto na sa Des Suzuki 3 Shop San Carlos. Nganay mutang sa S. Carmona Street, Barangay 6, beside Old CNC Building. Des Marketing, Suzuki 3 Shop, your trusted motorcycle dealer. Alang sa dugang kasayuran, kontaka lang 0969-313-4938. Des Marketing, Suzuki 3 Shop.
6: Sa panahon karon, importante nga limpyo og luwas ang atong imnon nga tubig. Kaysa usa ka higop lang, kaluwasan nato ang atong giatiman. Naa ang Chanyu Water Filling Station. May tubig nga gikan sa saktong proseso. Limpyo, presko, ug siguradong makasalig ka. Tawag lang sa 0916-145-3244. Makita sa Yap Building, Bros Street, San Carlos City, Negros Occidental, Chanyu Water Filling Station. Limpyo, presko, kasaligan.
0: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
15: Number one.
0: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipinos.

0: afternoon heartbeats.
1: Afternoon heartbeats.
0: Duha ka oras nga pagsaysay, pinaagi sa pagbasa ug sulat. Kauban ang mga drama, ang bahanon nga makapahinumdum sa kagahapon.
2: Pasaylo ako. Pero nanay bago nga mas makahatag sa akong ipangitasaw sa karelasyon.
0: Kung baong madyuda ang imuang desisyon, ihatag na ako ni mo. Hinaunod na ka. Magpalipayon ka.
2: Bye.
0: Sige.

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide. DTX 500.
1: Ako si Janice. Dukay kayo maman ako menstruation din gaspat-spat lang. Hinay kaayo. Ipatay ko sa kumbahan na ako. DTX 500. Kito capsules a day. Maintain lang na ako. Nag-regular na ako menstruation. Salamat kayo sa DTX 500.
0: DTX 500.
2: Mapalit sa mga butika.
0: DTX Coffee Mix.
3: Si Leslie Katay. Mahiligid ako bala magkapi. Nabatian ko ni ang DTX Coffee Mix. Kanami balaga amat-amat man ko slim. Kemi arang chia seeds. Pampasexy. Gidman niya nga kapi.
0: DTX Coffee Mix.
2: Mabaka sa mga butika.
0: DTX Beauty Soap.
4: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sa effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag DTX Beauty Soap na mga besh.
0: DTX Beauty Soap.
2: Mabaka sa mga butika.
5: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Mutudlo, mubalanse, mupaligon sa atong immune system. Mighty C, mutambal sa tanang mga infeksyon. Upo, sikontra kaso, TB pneumonia, o guman pang makabalatian.
6: Dugay ka na bang antos sa imo mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo ang samad nga dugay maayo?
5: Mag-Mighty C na! Ang alkaline nga vitamin C makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og Mighty C! Mag-Mighty C na!
7: Gabasa na naman bala ang imo.
8: Ay, gabasa na naman?
7: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
9: Always nagabasa?
7: Kag nagabaho ang kilikili?
9: Mag-Clinica Day Fresh.
7: Para sa maputi at mabangong kilikili.
9: Clinica Day Fresh.
8: Nagabasa na naman balaga.
7: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
9: Clinica Day Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili.
10: Masakit mangihi? Mag-Sporebiotics ka! Base UTI na ina! Mag-Sporebiotics na! May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatuga sa pabalik-balik ni UTI.
11: Ang fortified nga probiotics! Clinica Sporebiotics!
0: Extend Food Superman for Men!
12: Ako si George, 35 years old. Damo na ko nga try nga supplement for men. Pero ibagin ang Extend. Nasawaan gid na mo sa mga amigo ko. Swabe lang kag mag-ans lawas. Disiting nga bala mga meg. The best gid ang Extend. And food supplement for men.
0: Extend Food Superman for men.
13: This is K5 News FM, your official news and music station.

0: DTX 500, mapalit sa mga butika nationwide. D3 Bio.
1: Ako si Ariel, naay sakit sa atay. Isulayan nako ang D3 Bio. Ibalik na sa normal ang akong atay. Daghan kayong salamat sa D3 Bio.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. DTX 500.
2: Ako si Rochelle, ang akong bugas-bugas miabot na sa akong likod. Ipainom sa akong mama o DTX 500. Dua lang ka kapsula kada adlaw. Sulod sa tulo ka semana. Nawala jud dayon ang akong bugas-bugas. The best jud og epektibo ang DTX 500.
0: DTX 500. Pamali sa mga butika. DTX Coffee Mix.
3: Ako si Rick Vista nga isa ka negosyante. Agud yung magpabili nga alerto. DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da nga mga negosyante. DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
0: DTX Coffee Mix. Mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C na pamatud-an sa mga eksperto nga dunay natural nga antihistamine properties. Makatabang para makontrolar ang tanan nga mga allergies pinaagi sa pagpamubo sa level sa histamine. Dugay ka na bang nag-antos sa imo mga katul-katul sa panit? Problema ba nimo ang samad nga dugay maayo? Mag Mighty C na. Ang alkaline nga vitamin C makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og Mighty C. Mag Mighty C na. DTX Beauty Soap.
4: Si Ronald, isa ka sales rep.
5: So na,
4: good day, magid ako sa akong body odor. Kuya na ako magatubang sa akong mga customers. Pero subong, sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap. Kag naghamis ka nagputi, gid ako nga panit. Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. Mabakas sa mga butika.
6: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
7: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili, ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo, dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
6: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
7: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
6: Clinica Deo Fresh. Available now.
8: Spore Biotics. Kontra sa viral infection loaded sa good bacteria na kaya makamatay isang viruses. Spore Biotics. Nagatap na sa pag-atake isang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa Clinica Spore Biotics.
0: Extend food supplement for men.
9: Ako si Jay. Sa totoo lang, 2 years na wala na gid nakaarangkada kay misis. Ang natilawan, ang extend food supplement for men daw hindi ko kapati mo. Na nagbalik ang kabaskog sa akon pagkalalaki. Gani, salamat gid sa extend food supplement for men. Epektibo gid.
0: Extend food supplement for men.
10: JI Telecom offers the best deals in Visayas. JI Telecom continuously supports JI Cares Charities, distributing relief goods and medicines every 2 weeks to Filipinos nationwide. Sa JI Telecom, happy ka! Sa home credit, pautang na gamay ang interes. Makapili ka sa imuhang freebies or discount. Basta sa JI Telecom, sigurado, garantisado, masaligan o abot kaya. San Carlos Senyos, ato ani! Bisitaha ang JI Telecom na himutang sa Vigo Stilo Street dool sa James Pharmacy o Gaisano San Carlos dool sa Jollibee.
11: This is K5 News FM, your official news and music station.
12: Oras sa K5 News FM San Carlos, alauna 25 na sa hapon. Welcome na mga higala sa ito ang programang Afternoon Heartbeats. Og syempre, karong hapon na inyo niya po makauban ang DJ nga putort pero cute og lamion. Why lain ang nag-iisang DJ Pam. Maula nun nga kahapon yun mga KK5, kumusta, kumusta? Adlaw karong nga Lunes. Gitsa 14 ning bulan sa Setyembre ning tuig 2026. Grabe pagkapaspasa sa panahon maghigala, oy. Oy, bani ko ninyo, kutub tarong alas 3 sa hapon. I-open na yung mga radyo dira sa 95.7. Og syempre, madunggan po tarong. Oy, mag Makita po daruan sa ato ang Facebook Live, ang K5 San Carlos Digital 95.7. Para sa inyong mga greetings, mga panawagan, unsa ba na yung mga hinanaing siya, mga dugharna. Ipalupad na rin yung mga higala, kaya ako ay bahala nyo karong hapon, ha? Hatagin yun ito nagpagtagad. Alright, syempre madunggan po daruan sa 100.1 Canlaon City. And also 92.1 Fabulous Tuboso. Hilusutan ng taga Tuboso, may hapon. Taga Canlaon, may hapon. Taga Valyarmoso. O Galatravac, syempre ang San Carlos. May pagsikay-sikay sa mabugnawan ng kahapon at masukin tigpabinaw. Perfect kayo ang hapon, ano? Karang mga orasa sa paghigop-higop o DDX Coffee Mix. Ang kape nga makapalimpyo, makapaseksi. Makapalimpyo sa itong kalawasan, makahatag o galigon. Alauna, Bayan T-Shirt, ina? Samtang namina mo dira sa itong programa, ihigop na niyo ang kape, no? Kaya lami kayo magpainit, lami kayo makapainit itong tiyan. Samtang bugnaw ang panahon. Ang syempre, dili lang kape nga igora kang nagpainit. Kung dili, doon na po kinagang kayong binipisyo. Nakakapi ka na, nag-detox ka pa. Alright, ano na po koy, ubali ko yung maghigala kay karong hapon na inubanan ni, kani itong programa inubanan sa mga manindot ng mga sunata. At syempre, ano na po tayo sulat nga basahon karon gikan sa itong letter sender. Si Madam Renay Silkata naman sa Carly. Good afternoon, ma'am. Pa-shout out to all people of Banban, Guba, Valyarmoso. Especially to Resicio family. Thanks, ma'am. Maraming din salamat. Sige, sa dilipan na inubalik na ko mga higala, ha? Magbasa na ko og sulat. Kanilaging sulat pa nila kabahin aning... Kani mga lalaki bitaw nga talikda nila ilahang responsibilidad, no? Pero pagdako sa bata, gusto nang magpailang amahan. Sige mo, ito basahon karon. Aniya ko sa mga musunod ng mga sunata. Standby lang mo, kay mo balik ko rong dugay-dugay.

0: Alas 2:41 na sa hapon. Balik to mga kaki-fives sa itong programang Afternoon Heartbeats. Siyempre, kanigapon ay yung DJ nga po Dort, pero cute og lamion. Kasi DJ Pam. Alright, karong mga oras sa magigalay. Dalit nyo dato sa ito ang Power Trio. Ato ang DTX 500 Mighty C o Death 3 Bio. Para sa mga pickup drivers dira, no? Nga, ulan-ulan na barong hapon na niya, kaganin ang buntag perting pagkainita. So, mag-amping Jude kanunay. Para dili mo taptan dahil ng sakit, mag-power trio ta, DTX 500 Mighty C o Death 3 Bio. Para kanunay yung ligo na nga tuwang kalawasan, bisan unsa pa mang klase sa panahon. Ayun. So, mga higala, mapalit na ito ang mga epektibo kay nga produkto, no? Sa Klinika The Alternative Medicine and Wellness Center o sa karon na anapod sa inyohang tagsatag sa kabarangay. Dira sa ka, Ma'am Aiza Secretaria, dira sa may proper Punaw, San Carlos City. Ni Sir Ruben Ruel, dira sa may Peel Street at Bang Old LTO Center Mall. Ni Maria Luta Panilagaw sa Burgos Street, Barangay 5, San Carlos City. Siyempre na apod dira sa ka Ma'am Rosemary Humampit sa Manihan, Barangay Bunga, DSB. O ka Ma'am Arlene Gutib Street, dira sa May Street, Vincent, Barangay 1, Kilid Santa Rita College. O ka ng uban, unya na po na mga higala, no, kay Perting Pagadaghana. So karon, magbasa na ta o sulat padala, gikan sa ito ang letter sender.
1: Di na inimo ko pa sudlan.
0: Oh, sorry na good Lolo Pancho. Sige, ito na waton ang pagsulod ni Lolo Pancho. May hapon, Lolo Pancho.
1: Di na po gimardir na po ni mo kang pangalan, oh. Pasyo lagi, pasyo.
0: Pasyo lagi. Sorry na good Lolo Pancho. Lolo Pancho, ay sa ipakuha na kong engineer kaya nawala akong katawa-katawa dari.
1: Ay, naunsa na po na nawagtag na po ni ay.
0: Wala na po dere. So welcome mga higala kaning karon ka po na makauban na po nato si Lolo Pasyo.
1: Ay, basta ganing Lunes, Santo, Miyerkules, naan yun si Pasyo.
0: Kay kanis si Lolo Pasyo, tanda ka ni mutambag na. Dili rata ka 1/4 aning Lolo Pasyo. Grabe, eh, tigulang naman po si Lolo Pasyo. Daga na kayo siya mga nisya natin.
1: Parang pinusilay man, tanda kayo.
0: Kumbaga mutambag ni si Lolo Pasyo mga higala kay maagtang yun.
1: Bitaw, bitaw. Abayg hapon sa tanan, kumusta ng mga hinampak na minaw diha? Okay pa ba?
0: Okay pa siguro sila, Lolo
1: Pasyo. Okay sila.
0: Kumusta mong kapuno, Lolo Pasyo?
1: Di, naglakaw-lakaw na bungkuin dahil.
0: Mas mayo ligon kay kanulo, bisa tuod og tigulang na ka, idara na ka ba? Pero ligon kay naka power trio man ka.
1: Porting ka puya sa kuang tiil dahil, oy.
0: Ay, makuantra. Mawala ra na sa power trio.
1: Ana
0: dyan na kay gulang-gulang naman, dili na matingalan.
1: Ah, maudod na ba sa gulang-gulang na ang tanan, mutukar na dyan.
0: Yes, correct. Thank you, engineer.
1: Wala mo na.
0: Gani, sorry na good. Nawala mo guling ka ganina.
1: Nilingaw ko mamino itong imong oras. Unsang ito, usap.
0: Oras?
1: Na-lami, ano?
0: Siyempre, Lord. Lami po ko ang nagsulti, Lord. Ang sabi ako, eh. No.
1: Murang kuan ba, no? Murang naigo, yun ba? Naigo sa kilat.

0: karon nga ipakuha na mo ang bata. Murag ibuak ang akong kasing-kasing. Bisan lisod, wala kumuoyon. Giingnan ako ang akong kaugalingon nga inusinti ang bata o dili siya angay mubayad sa sayop nga among nabuhat. Gipilin ako DJ nga mahimong inahan bisan walay kasiguruduhan. Nag-antos ko sa pagmabdus nga halos ako raosang. Ug hangtod nga nataw ng akong anak. Ako gihapon ang nagatiman. Naggasto. Ug daning kamot aron dili siya makulangan sa gugma. Samtang karon dako ng akong anak. Galit nga mibalik ang iyang amahan. Ug gusto ko nun iyang kuhaon ang bata o kun hulamon. Ingon siya nga gusto niyang makaduol sa amo ang anak. Pero DJ Pam, dili mawalang akong kahadlok. Basin kong ihatag nako, dili na niya ibalik. Masakit pagyod sa tanan. Kay bisan sustento. Wag yun siya naghatag sa bata. Usahay, iapang sad sa aran. Pero wala d'yo kituman bisag usa. Wala po siya ligon nga desisyon sa among kinabuhi. Mao nga nagkaroon na naglibog ko. Kung angay ba nako siyang saligan sa among anak. DJ Pam, sayop ba kung dili nako ipauban ang akong anak kaniya? Inahan lang ko nga gusto mo protektar sa akong anak. At dili gusto nga maabot ang mga adlaw na mawala siya sa akong bukton. Tungod siya rin ang naghatag o kaligon ka na ko para magpadayon. Dagang kay salamat sa imo pagbasa, naglaom ko sa imong tambag. Naman sa imong mga suking tigpaminaw. Ginilang ko ito mga konsulat. Ginilang si Barry. Nagpuyo sa Calatrava, Negros Occidental. Sumog ito mga higayla na dungog nato ang sulat ni Barry. Motololo pasyo ang sulat ni Barry.
1: Grabe, no?
0: Grabe ka.
1: Ang siyaga dito.
0: Obre ka na video, dira? Iyang anak, ipamabdusan lang siya. Iyang pagkamabdus niya, ang iyahang lalaki nga nakapaburos. Gusto nga ipalaglag ang bata, ipukuha.
1: Ay, hinatay ka tumada.
0: Pero pag nadako na lulupasyo, gusto niyang magpaila nga usak ina, amahan. Gusto niyang magpaila sa bata. Pero lulupasyo, ayos sa ipagawas yung mga tambag ha, kaya nagbalik pa na nato. Kaya maminaw pa matagso na tagod. Sumawag ito, mga higala, ang dama na inyuhang mga advice. Dili ipahapak, i-comment lang din yung mga gustong i-advice para sa atong letter sender. Sa atong Facebook page, K5 San Carlos, Digital 95.7. Sige, kay ato narong tagsa-tagsa or na. Balik na ito, muhatag-tagtampag, no? Kauban ang bitiranong advisor.
1: Bitirano, God.
0: Si Lolo Pasyo. Confidential lang siya. Dili siya magpakita. Confidential funds. Nagwapo ka rin si Lolo Pasyo. Masin niyo. Ay!
1: O siya gwapo niya. Kaululaw na.
0: Ay, si Lolo. Ay, pag-humble ka rin si Lolo. Ha? Pero ka rin si Lolo Pasyo. Makikita mo ka rin. Makikita mga, are you a foreigner?
1: O siya siya?
0: Are you a foreigner? Grabe, Lolo Pasyo. Kanis Lolo Pasyo, dili na siya magpakita, no? Ayo, usahay, mamira man po ni siya, God, mga comment. Sige, mga higali, nagbalik na turong dugay-dugay. Mahatag na tagtambag sa atong sender, kauban sa Lolo Pasyo, o sa advice, usab sa atong mga viewers dali karong hapon, ha? Stand pala mo kayo balik, taro yung mga tiod-tiod.

0: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
1: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
2: Ako si Jay. Siging kasakit ang akong likod ug naay istorya ang among pamilya nga naay sakit sa kidney. Pagkadungog nako sa radyo na DTX 500. Ako gitray og duha ka kapsula sa usa ka adlaw. After 2 weeks, gaan na kay akong pamati. Epektibo kay ang DTX 500.
1: DTX 500.
3: Mapalit sa mga butika.
4: Dr. Ramil Uy ug sa mga suking tagpaminaw nato sa atong programa. Ako si Jean Paul Generoso.
5: Maayong buntag Sir JP. Hinaot nga nakainom na mo og DTX 500 og ang super antioxidant. O ang Mighty C, nga alkaline nga vitamin C, pinakamayon ni siyang imnon kanang wala pa'y sulod ang inyuhang tiyan.
4: Mojo Doc, og dili sila dapat mabalaka kay alkaline-based magod ang Mighty C. Dili ni acidic og luwas na jud sa iyang inumon bisag wala pa kakaon.
5: Mm.
4: Pag-isgutan na to, Doc Ramil, kung unsa kaha kining Zollinger-Ellison syndrome. Mm. Maukini siya ang overproduction sa mga acid sa atong tiyan tungod sa tumor nga nitubo sa atong pancreas o sa upper part sa atong intestine.
5: Ang sintomas aning Zollinger, Sir JP, is ang pagtaas sige sa imong stomach acid.
4: Mm-hmm.
5: Sige kang gasuka-suka, sakit imong tiyan, gadayariya ka, burning, aching sensation nga imong mabati sa imong tiyan. Acid reflux, heartburn, nya naniwang ka og mawala ang imong ganas kaon.
4: Mm-hmm.
5: Usually ang tumor, malignan Sir JP, og mukatag sa pinakaduol nga lymph nodes og sa liver.
4: Ah, kakuyaw. Gastrinomas ang tawag anang tumor, Dr. Ramil.
5: Mm.
4: Og kini maoy hinungdan sa pagdagan sa gastrin hormone.
5: Mm.
4: Og kining gastrin, mo'y mupudagan si imong stomach acids.
5: Mao na Sir JP, nga dili jud maayo ang hyperacidity ana nila. Bisag unsa pangatambal ang ilang imnon.
4: So usa ra jud ang gigikanan sa anang tumor, ang pagkurap sa mga DNA sa cells. Maong dili ingon ana ang type sa cells nga mugawas during cell division. Mao nay rason kung ngano kinanglan jud ta mo kaon og utan, prutas og pataso na to ang antioxidant sa tong lawas.
5: Mm.
4: Pinaagi sa pag-inom og DTX 500 og Mighty C aron proteksyonan ang siryula batok sa mga free radicals.
1: DTX 500.
2: Ako si Annabelle. As kayo ako cholesterol level nasa 200 plus. Akong gisulayan inom og DTX 500. Halos tanan akong silingan ga DTX 500. Nag-inom ko 3 capsules a day. Sa usa ka bulan pagpa-check up nako nag 100 na lang.
1: DTX 500.
3: Mapalit sa mga butika.
5: Musugot kag sa dili ang tao na ay sakit or balatian tungod sa kakulangon sa antioxidant sa
4: correct.
5: Mga dili ganahan mo kaon og gulay. Nagyun ay mga tao nga inana, di ganahan mo kaon og prutas. Kung mukhaon mang yun, usara po ka klase. Ang sekreto sa antioxidants, kinahanglan lain-lain og sources.
4: Oh.
5: Kay dili tanang utan og prutas, taas og antioxidants.
4: Correct.
5: Kung palitan alugbati, di ko ganahan na, mubo ra ng antioxidants. Pero kung broccoli, ganahan ko na. Taas na antioxidants. Gamay ra jud na kasagaran ang antioxidant contents. Ako jud girekomendar Sir JP, ang pag-inom sa mga power combination like DTX 500 og Mighty C, aron taas kaayo ang antioxidant nga ilang makuha ug madeposito sa ilang lawas. Sa yunan ka ba ng antioxidant sa DTX 500 naagyog kay 1.3 million ORAC units.
4: Pagkataasa na Doc.
5: Samo ta jud Sir JP kung duha ka kapsula sa DTX 500 ug Mighty C ilang imnon at adlaw-adlaw. Sa to pa it's all about antioxidants ra gihapon. Kung ganahan ka nga maayo ang imong paglawas dili ka dali matigulang ug dili dali matigulang ang imong mga selula. Swerte gani ta Sir JP Negros daghan kay tagtubo nya mao diha na nagikan ang kwan di sugar cane extract or DSA nga makita mo sa DTX 500.
4: Oh unya dili pa Pinoy nang nakadiskubre Doc, kundi usa pa ka American scientist nga eksperto sa antioxidants.
5: Nahibulong jud siya Sir JP nganong sa kadaghan sa tubo ni Negros. Oh, tan-aw ni mustaas nag green lang na wala joy makagama og food supplement gikan sa pag-extract sa panit nga bahin sa tubo. Mo nang nahimo karon ang DTX 500 nga nagagikan sa pait nga bahin sa tubo. Kampiyon jud ni para sa mga naay diabetes, tumor o cancer, nagapabata pa jud ni sa imo nga lawas.
4: Wow. Maong
5: ayaw jud kalimot sa pag-appeal sa DTX 500 og Mighty C sa inyo nga mga food supplements. Ang tumong niya na kay ang pagdugang og daghang antioxidant sa lawas tungod nga kulang ra jud ang inyong gikaon nga mga prutas ug utan.
4: So kun mahadlok ka sa mga bukol-bukol, tumor, cancer, mag DTX 500 og Mighty C jud matag adlaw for your adequate self-protection. Wa na jud tay igong panahon Dok Ramil. Ako si Jean Paul Hineroso.
5: Uga ko sab si Doc Ramiloy saying, maing lawas ang pingan.
4: Dili abusuhan.
1: DTX 500.
3: Ako si Alex, nagkayuti ay jud ko. Sakit ipangihi og ako pod yung pusun sakit. Ipatay ko sa ako misis og DTX 500 tulog ka kapsos sa buntag. Ug tulog pod ka kapsos sa gabi. Simana lang nawala jud ang sakit. Ug nibalik sa normal ang akong pagpangihi. Epektibo jud kayo ang DTX 500.
1: DTX 500. Mabali sa mga butika. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. D3 Bio.
6: Ako si Brian, taas akong sugar. Akong sama dugay kaayo maayo. Pero sukad ni inom ko sa D3 Bio, dali lang naayo akong sama.
1: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3. Mabalit sa mga butika. D3 Bio.

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide. DTX 500.
1: Ako si Alex, nagka-UTI jud ko. Sakit ipangihi og ako pod nga pus-on sakit. Ipatay ko sa akong missis og DTX 500 tulo ka kapsul sa buntag, tulo pod ka kapsul sa gabi. Simana lang nawala jud ang sakit. Og nibalik sa normal ang akong pagpangihi. Epektibo jud kayo ang DTX 500.
0: DTX 500. Mapalit sa mga butika. DTX Coffee Mix.
2: Ako si Igor sang Pilar Capiz. Wala gid uyon magpangape apang naganyat ako sang akon utol nga mag-inom sang DTX Coffee Mix. Manamit gid man kag healthy sa lawas. Mangod na patyagan kung ang nagbawang akon panulok.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
3: Ako si Jenny, isa ako ka beauty consultant. Kinarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap para sa mga bugas kag may mga skin diseases. Ang DTX Beauty Soap imo sa daon sa bayabas, madre de cacao, kag papaya fruit extract para sa nawa nga pimple free.
0: DTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika. Dugay ka na bang nag-antos sa imo mga katul-katul sa panit? Problema ba nimo ang samad nga dugay maayo? Mag-Mighty C na ang alkaline nga vitamin C. Makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies. Mighty C, mutudlo, mubalanse, mubalig-on sa atong immune system. Mighty C, mutambal sa tanang mga infeksyon. Upo, sikontra kaso, TB, pneumonia o guban pang magabalatian para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og Mighty C. Mag-Mighty C na!
4: Gabasa na naman bala ang imo.
5: Ay, gabasa na naman?
4: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
6: Always nagabasa?
4: Kag nagabaho ang kilikili?
6: Mag-Clinical Dairy Fresh.
4: Para sa maputi at mabangong kilikili.
6: Clinical Dairy Fresh.
5: Nagabasa na naman balaga.
4: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
6: Clinical Dairy Fresh.
4: Para sa maputi at mabangong kilikili.
7: Wala bala sang may gana mag-istorya sa imo bangod sang imo nga bad breath?
8: Ew! Yucky!
7: Mag-Spore Biotics ka! Clinica Spore Biotics! Ginapadamo ang good bacteria sa imo nga baba. Clinica Spore Biotics! Sa Spore Biotics, ginatap na ang pagdamo sang bad bacteria sa imo baba nga nagatuga sang tooth decay nga bad breath. Clinica Spore Biotics! Ang probiotics nga kontra sa kagaw.
0: Extend Food Supplement for Men.
9: O si Juni taga Bacolod, kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
0: Extend Food Supplement for Men.
10: This is K5 News FM, your official news and music station.

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide. D3
1: Bio. Ako si Chimoy. Galuyang akong lawas. Kung nadunggan ako sa radyo ang D3 Bio. Niinom po ni Ini. Sa usa ka bulan, nabantayan na jud nako ang mga kausaban.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. DTX 500.
2: Ako si Mario. Ako yung diabetes. 250 akong sugar. Nagtumar ko DTX 500. Kaya ang akong ugangan. Tapos kayo yung BP na ayos sa DTX 500. Duha ka capsule. Buntag sa gabi. After 3 weeks lang, 100 na lang ako sugar. Tiktibo, yun kayong DTX 500.
0: DTX 500. Mapalit sa mga butika.

0: Mighty C ang alkaline ng vitamin C. DTX Coffee Mix.
1: Ako si Rico sang una hindi ko gid masawaan ang pagpangabi bangod apektado gidayo nang akon tulog habang ang DTX Coffee Mix mamuok gyapon ang akon tulog subong aga kagahapon na ako ko magpangabi sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Pamasahan ang butika. DTX Beauty Soap.
2: Ako si Lane, ako gid ang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sang akon nga pani may yara inisang antimicrobial property kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap sa mga butika.
3: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
4: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
3: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
4: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
3: Clinica Deo Fresh. Available now.
5: Spore Biotics naging updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health.
6: Excel Food Supplement for Men.
7: Ako si Mark. Sa tutuod lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi naging makaarangka. Hasta nga nabatian ko sa radyo, Extend Food Supplement for Men. Intestingan ko, wow, ayos gin. Kamuman bala, testingin yung Extend Food Supplement for Men.
6: Extend Food Supplement for Men.
8: This is K5 News FM, your official news and music station.
9: Oras! Alas 2:21 na sa kahapon, oy! Daghang salamat panghigalan sa iyo nga paghulat sa... Kamu na minog yapon sa Afternoon Heartbeats. So, syempre... Kinigyapon ang daging aputot pero cute og lamion. Wine Lion ang nag-iisang DJ Pampam. Maghapon Lolo Pasyo, welcome back.
10: Maghapon po o siyam DJ Pam, no? Salamat kayo. Sa katong nangita kong kinsa ko, ah, pasagdi na lang ko ninyo eh.
9: Yes, confidential, Jika. Bawal ka i magpakita sa publiko.
10: Tigulang naman po ko.
9: Bito, bito. So, kaniding oras sa lulupasyon na dalit gud nato sa ato ang Extend Food Supplement for Men. Para bitaw diyan sa mga angkol o mga tatay, nga wala gyud pwersa, no? Utob na lang yun sa una-una nga mulabing-labing pa sa ilang asawa. Pero wala na joy kusog ang ilang pugalite. Nilupasyo pa ito. Wala na ikusog inyong kargada. Ha? So, ito ay ng solusyonan na mag-extend food supplement for men, mga angkol, mga tatay. Kaya para mo extend po ang inyong paglabing-labing sa inyong misis. Mapalit na no sa Klinika, the Alternative Medicine and Wellness Center. At syempre sa tanan taga San Carlos, nanap na sa tag-satag sa inyo ka mga barangay. Dira sa Ma'am ka Angeline Tingal sa May Kaingat Barangay 1. Elizabeth Davila dira sa Lower Santo Rosario Barangay Rizal San Carlos. Ni Madam Idna Bakasmas sa Sitio Maloy-Loyon Barangay Punao San Carlos. Ni Madam Lucia Funtilar Purok 5 Barangay Bulawangan San Carlos. Ang siyempre drapod sa kamadam Madam Grace Sagang sa Barangay Malangsa, Valyermoso. Mapalit yun na ato ang mga epektibo nga produkto. Extend, DTX 500 Mighty C og 3 Mayo, DTX, DTX Coffee Mix o gubayin pa mga produkto. So, bago ito ang mga higala, no? Ito ang nadungog ang sulat sa itong letter sender nga si Barry. Nagpuyo ito siya sa taga Calatrava to siya. Alam mo na iyahang istorya, niyang gipangayo nga advice na itugot ba niya ang anak sa padala ba niya sa iyahang ex? Kung hindi wala manggani ko na muhatag og sustinto. Iya naman nung ipadala. Sumunay ang gikadlukar na ngayon siyag maayong tambag diri ka na ito, mga higala. Siyempre, ito nang hatagan, no? Sa inyong mga advice dira, ipahapak na sa ito ang Facebook page, K5 San Carlos, Digital 95.7. Dana diri si Madam Medelina Yamazaki. O, may hapon, Madam Medelina. Nakaandam na iyahang advice. Ay, sa apagitaon siya na ko ang ako ang pinakanindot nga tambag. Kauban gyapon na ito, mga higala, si Lolo Pasyo. So ako matambag ni mo, Sundar, unang-una, sakto gini mo hanggi buhat. Nga imod yung gipakiga batukan. Kung sa Tagalog pito, ipaglaban dyan ba? Ang kinabuhi sa imong anak nga wala gyud nimo gipatangtang gipalaglaga gipakuha I mean nung imo jud gipadayon imo jud siyang gibata sakto kay na kay usap word nga magpakuha ta sa bata no dako kay nang siyang sala so very good ka didto no? So, ang imong gibati nga kahadlok, Madam Berry, dili pagkadalo, dili pagkahakuga sa imong anak ngadto sa iyang amahan. Kung dili gugma na siya sa usa ka inahan. Imagine, sulod sa 5 katuig, ikaw ang niatubang sa tanang kalisod. Samtang ang amahan na wala magpabilin sa iyang responsibilidad, mauna nga dili sayop nga mag-amping kakaroon. So, nabala ka rapog ka kay basin to odog dili na ibalik sa imuhang ex, no? Nga ikaw in taon mo na sa ginhawang pulaw, ado na ka ng mga bata no magkasakit gina. So ikaw in taon nag-antos, ikaw rao siya, wala kay kapikas, wala kay kapuli-puli. Itong lagi ano yung imuhang ex nga ni talikod na. Od kun mahadog ka nga dili na niya ibalik ang bata, ayaw ihatag nga kamurang duha o wala mo'y kasabutan, no? Mas maayo nga doon na mo'y pinirmahan. O pangayo po mo'y legal nga tambag aron na ang katungod o galawasan si mong anak ang mga panalipdan o syaga. So, mauto, Madam Berry. Nga, og imo magaling ipahulam. Pagkuhan siguro mo'y pinirmahan, no? Kay para dili mo magka-problema. So, lulupasyo. Unsa may imong matambag ato, no? Sakto ba ko nga na sila'y kasabutan dapat?
10: Sa tinod aday lang, no? Dili sila kasal.
9: Dili.
10: Dili, no.
9: So, uyabraman sila sa una.
10: Wala d'yo'y dakong katungod ng lakiha nga mukuhaan ng bata.
9: Oh, correct.
10: Nabisag asya, panimudan on nga korte na kay 5 Pam, DG Pam. Kay una, dili sila kasado.
9: Yes.
10: Ikaduha, wala man siya'y natabang pagpadakuan ng bata.
9: Oh, kay wala man po siya nihatag og sustento.
10: Wala man siya buhatag og sustento. Pwede gani ni mo ingnon diha nga dili na siya ang amahan.
9: Yes, pwede kaayo.
10: Pwede.
9: Sa iyo na ni kaana, Lolo Pasyo. Unsa may musulti naman ng mga lalaki nga. Diba? At sa nagnabdo siya gustong ipakuha. Pahantod pagpanganag, gianak na lang ni Barry nga wala siya'y kapikas, wala na siyang lakiha. Pero pag nag-5 anyos na, gusto ng hulaman nga ganahan na siyang magpaila isip amahan sa maong bata.
10: So, tawag na ko ang naglakiha, mga buisit. Boy? As in literal na boy.
9: Boy shit. Ate sinod, agree ko na Lolo Pasyo. Buset magyun tinuod na inana. Kaya kung mga lalaki, no? Kung naana magyun na, kung matawag mang lang na ito, disgrasya ang nahitabo. Hindi pa siguro disgrasya, no? Kay tinuyuan man.
10: Kung siya pag disgrasya ada, kay duha pa mo naglangoy-langoy niya.
9: Tama ka dira, pero... So, duha mo?
10: Teka muna, no? Kung siya man niya, sa galangoy-langoy mo, maingon mo, disgrasya ni. Disgrasya ni. Sige pa, disgrasya ni.
9: So, kwadyo, the responsibility ginilang duha. So, dili na ito matawag o disgrasya. Gawas na lang siguro o gilugos. No?
10: Kina noon, lahi na po na siya.
9: Malahi na po na siyang istoryahan. Pero kung tinuyuan, dili ganaw siya. Grasya, gina siya. Grasya, dili, disgrasya.
10: Last binagyog kong uyabay mong duha. Siya may disgrasya, ada.
9: Wah, is yun, matawag kong disgrasya. So, dapat lang po din ito, Nolopasyo. Kanin po mga lalaki ba, dapat po na respond na sable po sila sa ilahang unsay dapat nilang himuon. Kaya naanaman yun na.
10: Bati
9: pagkaayag ipalaglag na dira ipakuha ni mo kay dakod yung kayo ng sala.
10: Dito palang daan sa ingon yang ipalaglag, ipahulog na.
9: Sala na to?
10: Wala na kay makitaan diha nga mo ingon pang lakiha nga pwede ko kahulam sa tuwang anak.
9: Na, mauna, mauna gikadlukay na sa inahan nga si Barry.
10: Basig ilabay na sa dagat dahi. Ayaw yung hatag na dahi.
9: Maudyo.
10: Iwas yun ang bata.
9: Maugari iyan na nga isang tambang ipahulam ba na ako? O ako'y si Barry. Ako ni mo Barry? O ako inahan? Di, yun na ako'y pahulman. Yes, kay, wa pa magani na matawo. Gusto nang ipakuha. Anya, karon. Ay, basta dili na ako pahulman ako'y inahan.
10: Dili yun, oy. Ayaw yun dahi ha, kay... Kung mahatag na nimo niya dito o niya mawala na ng bataa, tiwas niyo kaayawan niyo kong pangitaan na.
9: Unya, kanira ba si Madam Berry? Anabi siya nga mahadlok siya mawala sa iyong mga kamot ang naghatag og kusog kaniya para makapadayon, magpadayon sa iyang kinabuhi.
10: Kanapong lakiha ba siyang naminaw karondong, kabalan yung kanong, no? Wag yung kay ulaw, dong.
9: Bagda kay Kubal Lulupasyo.
10: Baga kay Nawong.
9: Wala siya naghatag darag sustinto, panggatas, pangdayapir, pero karon nga ni dako na gustong hulamon. Ay, kabagag Kubal!
10: Ayaw diyon ihatag dahi. Ayaw diyon. Sigurado diyon ko maproblema diyon ka anak mo. Problema diyon na imong kinabuhi anak. Luuyas bata dahi.
9: Bata makaluluon niya. Babae rababod.
10: Na.
9: Sama. So ayaw diyog pahulma, pamina ni Lulupasyo. Kaya kani si Lulupasyo, tanda kaniyang ano, mga tambang.
10: Kung siya maning bata, bayo ni laki.
9: Bago raman kung niingon na nga babae, Lulo.
10: Sorry.
9: Sige po, siguro kaguna-una ni Lula ay. Aram ako dito sabay.
10: Palanggan ako na kay imong Lula, dahil ako ang asawa.
9: Katong nagkaanak mo una, Lulo, wala ginig ka niingon nga ipahulog, Lulo.
10: Uy, ngano'y pahulog man ako nga tablang akong iyon-iyon, ihulog ra.
9: Tama! Pati pagkalaylaya, dira lalo na. Ayan, ipakuha, ara?
10: Laylay, paglaulay, laulaw, lami. Bisag lami, laylay, pero lami.
9: Igata, pretty ko lang.
10: Ayawan kong plaster, ayawan kong kuanya. O niya, pag nabdos na, ipahulog na ako noon siya.
9: Na, bitaw.
10: Yawa ng mga lakiha, ano?
9: Yawa dyan, mga ayaw ng mga lakiha, nani. Eh, kamo po niya, boys, no? Kabano naging mga responsibilidad ninyo na? Ay po niya na talik di. Oy, kay luoy po kaay may mga babae. Kay kuan maguni sila, Lulo, magkauyab ni sila, magkahigugma sa trabaho ni sila nagkaila. Isalig na po niyong babae na seryoso ang lalaki, sumautong nagpamabdos siya. Nakaroon ang saan naman ang pagkamabdos nga talikda naman yung ipakuha naman yung bata noon.
10: Mara na resulta sa mga babae nga bilangkan na po na yun.
9: Dapat dili, Junlo. Itikyup, Junlo. Itikyup ang bulaklak.
10: Basta dili pagkani sigurado. Ayaw yung bilangkan yan. Ay, kaya panuhutan yung ka.
9: Masudlag ganing bangkaw, no ba? Airstrike? So, dapat mampingon yun, no? Dapat piliyon yun sa lalaki nga sigurado. Anas Anastasio Poras de Goma. Iyan ang ulaman, kay masugo naman, kay dako na.
10: Bitaw, usapot na.
9: Oo, sakto tinuord. Kung kano sa ito, masugo na, mapusla na Lulupasyo ba? Mapusla na ang bata, dito na ko ako, oy, naganahang magpaila, o ga, amahan, wa gabae, ang tao ng mga lalaki, kung ano, eh. Kabagag na, wong.
10: Delikado na, day, no? Namuha, mauto ganit ang utana ko, baig laki ba na? Kay basig, di ba, pila na katuig na, pila edad na ng bata?
9: 5 anyos.
10: 5 anyos. Delikado, basig. Kina
9: ba? Ako nga una, lo.
10: Maripan ba?
9: Murag pariyata ko na una, lo ba?
10: Na. kining banahan, wala ba ni tarong utok, DJ Pam?
9: Wala, gitarong lang.
10: E kung tarong na, hingin siya may banaw, ingon ngay pahulog na, kundi ko anak, tarong ba na?
9: Pwede mo po niyagbihaan na rin niya itong babae, nga, dili na subuan nga hulog, baka kanang hulog, pwede na kuang sala niya, sakit po kayo.
10: Amo na siya.
9: Sakto pa mina junulo pasyo na ayag pa ulam kay samas giingon parihagin may gunaon ang lolo na basig ma disgrasya ba no maabot sa punto nga lugus ana gano
10: malugus siya ning bataan ni muluuya jud ana
9: kay kanna rabang amahana wala ra ba jud na maragula gyud na siya gugma ng anak ka biya
10: wala oy pahulog bang gani
9: na ipahulog niya wala pa jud nihatag siya direk suporta. De, wala dyan na siya gugma ng bataa. Kung siya may ang purpose nga yung hulaman. Suguo na pakabog tubig. O unsaon ba niya? Grabiha po na yung mga lalaki yung naanak.
10: So, dapat dili na na sila padaghanon ang kilibutan.
9: Dapat na silang paphaon. Murag mumho.
10: Mumho.
9: Paphaon na kayong inaanak mga utok, mga batasan. Ay, wala dyan tarong ay. Suluoy kayong babae. So, ang leksyon na ito makuha ni mga kababayin ay dili sa siguro ito mag ismiring huy kung dili pa sigurado huy. Dili sa ito musulod ani nga relasyon, ingon ani nga sitwasyon, no? Kaya bisag musang po ta sa ingon ani po. Ha? Delikado kayo. Ang luoy rabadyo kayo, kanirabadyo yung mga babae. Kaya maoy magsagubang sa tanang kalisod. Pag maabdus palang daan, pagpanganak, pa-check up lang daan. Pag-atiman sa anaga, gabiig adlaw light ka tulog. Samutag adunay gimulo ang bata.
10: Mauna
9: iporting pagkalisuda. Lisod kayo luna pero wag kuan lo.
10: Mag-ishmiring hoy sa yun na kayo.
9: Walay kapoy lo.
10: Kapoy sa hay pero mabawi naman siya.
9: Ana pus Jun dire dunasko ana siya. Akon gali advice iya na lang patawarin. Ang Panginoon nakapatawad. Si Juanita ni gali. So patawarin na lang ko no. So sa tong patawarin iya na lang ning pahulman ning bata.
10: Iya po ng advice.
9: Okay. Dagan kay salamat ha, na nakuan jud ako imong advice no. Appreciate.
10: Pwede po. Pero iya siyang ilhon dyan kung unsa na ang status sa ading lakiha.
9: Bito nga, kaya bisag na nalulong na ba sa mga iligan na kalihukan ba?
10: Hubog pirme ni, basing kasuyok ni.
9: So, huna-una agyod ang kaugmaon sa imuhang bata, Madam Berry. Mas maayagod nga mampingon ka sa imong desisyon karon.
10: Ngano ba? Kining bayhana, naanabay siya'y banang bago or wala pa?
9: Wala pa mo ba siya ba na nga bago? Murag natagam ni siya lulupasyo.
10: Katong kuan, katong lakiha, naana siya asawa.
9: Wala po niya gibot siya, murag wala siguro.
10: Yan ang lantawon niya kung deserve pa ba ang lakiha nga mag-uban silang buha.
9: Bitaw, sakto, gitidral na.
10: Diba siya okay pa naman na.
9: Basig ma-okay pa ang sitwasyon.
10: O magkuyog silang usap na naman ilang anak na.
9: Pero ako'y babae lo, litsyo ko lo eh. Ako'y nabalag pa na ko. Dili na ako ipakigbahin na kung baga i-share na ko niya. No? Kaya pait kayo ang gibuhat sa bata. Niya, babala na sa bata ron. Pero bata pa lang po yun. No?
10: Pero kung sa tinod anay lang, pwede yun niya ipailala.
9: Abito kay amahan man pud siya good oy.
10: Pero ayaw la jug ihatag usa na. Ayaw ana.
9: Pwede inon mga mo din imong amahan. Gusto kang ipa kuha kani adto. Ako bata di ko moduol. Bito si Madam Berry, mao ta mo nga mga tambag. Dili largo na. Sige mga higala, sa mga totoo ang natambag ni Madam Berry. So dapat yun no, nga maamping munta kanila. So ani asa ang sunata. Balik tarong dugay-dugay. Kaya nung balik na ko mga greetings na akong basahin.

alas 2:43 na sa hapon. Palita mag-igayla, no? Kanigapon ang afternoon heartbeats. Siyempre, kanigapon ang DJ nga po doon, pero cute, og lami oin. Si DJ Pam Pam. DJ Pam. Sige, sa ato ang mga listeners dira karon sa... Samot na nga mga trabahante dira nga kapoy kaayawang obra, nag-aswat og mga bugad, mga kargador, aswat na mga bugas, mga pasaw og bain pa. Madali kay makamugna og singot. Dayon manimaho na dali atong mga kailukan. Duoy kay natong tapad dira kay magsige na lang utnaot nga. Hey, porti yung pagabaho, adali magwanta. Pero butang wag power ang inyo ang mga kailukan dira. Ang Clinica Dio Fresh mga higala. Pahiri niyo dira kay pila ramay ito na barato ra. Unya humot pagit gayo sulod sa 24 ka oras. So dili gud ta no mag duha-duha sa pag diba mag-isam ginatong duha na to kakamot kay mag-aswat ta nang pasaw bugas. So dili ta maikog sa ato mga tapad no. Murag confident kay ta mo isa. So, Clinica Dio Fresh, mapalita siya Clinica di Alternativo Medicine and Wellness Center. Og na po na sa inyo ang tagsa-tagsa ka mga barangays. Ato, ano ba sa horn? Nadira sa ka Mama Agnes Garingo, dira sa Phase 4, Block 12, Barangay Rizal San Carlos, iba ng pasita sa Tingasin, dira sa Panuulan, Barangay Guadalupe. Nibadam Carmelita Barbicho sa Barangay Bagunbon, San Carlos. Nibadam Gretchen Enderes sa Bonifacio, Barangay 5. Naapod dira sa Kamam Erlinda, Espanya. Sa May Medina, Tops View, Barangay Rizal, San Carlos. Og nibadam Mary Jean Ritalia sa Santo Tapon, Guadalupe. Dito ginamapalit ang ato ang mga epektibo nga produkto, mga Kaki 5. Sige, ato sa ning jacket up na ato ang mga viewers kaganina po yun yung nag-ahulat. Madam Janet Dakdak Kabugwas. Hi, Ma'am Pam from Tuboso. With love. Mayang hapon, Madam Dakdak. Daging salamat sa paglantaw. Eh, Junjun Dunasco. Garang hapon, DJ Pam. Makinig ako dito sa Manila. Si Juanita Davin Rosario ni, salamat sa pagbasa. Ikaw din, no?

0: Muna nga, mudangop ta sa mga DJ, sa mga advisor, kung unsay ang itong buhaton. Para dili ta maglibog, no? Para ato ang desisyon ba? Dili siya mahimong sayop. Kay once nga mahimo na ang sayop, basta niya pagmahay pa ta. Sumalag ito, gamay rin akong pahimang no sa mga babayi. Kung dili pa ta sigurado, ah. Dili siya ta mag... Mag-ampira doon ka, nunay. Ayaw sa moderaga. Huwag mong isuko. Hey, maro kayo ng mga lalaking uban board. Dili po doon tanan, pero doon ay pipila na lang ka buhok. Maihap na lagbutas, ah. Doon ay pipila na lang ka mga lalaki. Responsable, yapon. Ilagya pong tumagorn ang ilang responsibilidad. Nana, pero maulay kita kong gingon, talagsa na lang kayo. Mas daghan gyud ang laban na mutalikod na lang. Eh, mauni, human na maging unana, mani, mani. Janet, madam Janet, dakdak kabugwas. Asa man di ay dapit si Lulu Basyo. Nalulu Basyo naman.
1: Or Jago da?
0: Asa ko na dapit si Lulu Basyo.
1: Naara ko rin siya, likor siya, mikropono.
0: Oh, naara na siya. Dari, sa ubos na rin siya, di man makita man pa. Bawa na po ganun magpakita si Lulu Basyo, Madam Janet. Eh, maulag yun nagi para na po siya ayahang... Kuan ba? Pribado. Itago na iyang pagkatawa. Napod si Madam Marunalin Abilanida Buscado. Hello DJ Pa, maying hapon. Shout out Mama Norma Inday Shirela Junalin. Salamat ma'am. Ay, dagan po ang salamat sa paglantaw siya. So na po yung nagpadala direct mensahe, no? Kaning wala nakalantaw sa atong Facebook Live kay walay signal. Ito mga tagag pagtagad. Naapod diri si Tia Helen Librandor. Ana siya diri ay hello day pa. Mapa-shout out sa Librandor family. Ni Geraldine, Gisa, si GV. Junelle, labi na sa akong apo. Kauban si ang mama, kaning adto sila dinhi ug ma sila balik. Si Inday Mili, salamat sa pagbasa na ipam. Salamat, Madam Helen. Ay pagpaminaw din ano sa Barangay Malangsa. Valhermoso. Ang syempre, ito po ang isyag ito kanilaging walay higayon nga mulantos itong live. Kaya nga uban, anak, maminaw raman gina sila sa radyo, no? Nagpaandar sa radyo, samtang nang hugas, nang limpyo, naglikin. So, naminaw rana sila. Dili sila makakomment sa itong live. Dira sa, labi na dira sa Barangay Malangsa, no? Naglanog-lanog ta dirang hapuna. Especially sa akong Mama Perla, dira nga naminaw, kauban sa mga inahan, sa mga bata, sa mga estudyante, no? Na magtapok dira sa tindahan niya, malingaw po sila maminaw dira sa itong programa, no? At syempre, nina ni Lula Auring, maying pagpaminaw ni Tio Corning. Kanunay gina silang nagpaminaw sa ito ang dira sa K5 San Carlos. Dili lang ani itong program, magikan pa sila sa buntag. Mitsukushi MMP San Carlos, good afternoon DJ. Pa-shout out kay Sir Bong na namati o kay Sir Jmar, salamat. Ay, may pagpamati niyo dira sa Mitsukushi MMP San Carlos. Asa galing na namhutang Sir Ma'am, ang iyohang store na dira sa mga motor. I think sa motor man, di ba? Daga kay salamat sa iyong pagpaminaw. So mga higala, wala na gyud tay sakto nga panahon ani no nga para magpadayon, aduna pay oras pero dili na gyud ato. Ah. So diri dapita manamilit na gyud ta. Una ra ko pasalamatan ang labaw nato nga makagagahom nga gihitagan tag maing palawas. Nga nakapadayon ta aning trabaho karong adlaw. Og syempre sa ako ang ato ang mga suking tigpaminaw dira no sa atong mga viewers sa namati sa mga radyo, daghang kaayong salamat mga higala. Og maubanin na po ko ninyo sa samang oras og samang istasyon. Salamat po sa among bossing nga si Doc Ramil Oy og syempre sa among station manager nga si Sir Brian Morden, daghang salamat. Salamat sa tanang taga kanlaon nga nagmonitor og tuboso. Ako na lang di ay si DJ Parma, ang Queen of All Media sa Dakbayan San Carlos. Nagiging salamat o manapunta. Ania ang sana ngayong Pasko. Kay Pasko naman yun. Bye-bye!

0: K5 News FM.
1: Sharpening the lives of the Filipino.
2: D3 Bio Health News. D3 Bio.
3: Ako si Mia, atang ko sa akong lula nga may Alzheimer's disease. Gipainom na ko siya D3 Bio. Pipila ka bulan, mibalik na yung normal nga pangunahon na.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
4: Mapalit sa mga butika.
2: D3 Bio.
5: Mayong adlaw mga ka D3 Bio. Ako si Jean Paul Generoso.
6: Ako na usab si Doc Ramil Oy. Hinautunta nga nainom nyo na ang inyong D3 Bio. Nga dunay 10 times more potent compared sa ordinary nga plain D3. Ang atong isgotan karon kabahin kung unsaon pagtabang ni D3 Bio sa mga maayong kagaw nga naa sa imong tiyan.
5: Good bacteria.
6: Usa ni siya sa mga pinaka the best nga function sa D3 Bio nga dili nimo makuha sa plain vitamin D3. Kay man ang gatrabaho aning D3 Bio is ang BCO, ang extra virgin coconut oil. Nganong mo inom ang kaaning D3 Bio para sa maayo nimong tiyan?
5: Gusto. Ang atong probiotics is around 100 to 300 trillion kung healthy ka o kung naa ka sa ideal environment, ingon ana na siya kadaghan. Kining mga maayong kagaw or good bacterias, gapuyo kini sila sa atong tibuok lawas, dira sa atong colon, nani siya sa atong baba, sa atong dulungan, sa atong mata, ug napod ni siya sa atong mga ilok.
6: Napod na sa atong mga panit, Sir GP?
5: Of course. Muna ilang mga tambahayan, Dok.
6: 100 to 300 trillion apan ang imong selula, ana aras 37 trillionis. Ingon ana kakusgan mo dipinsa ang probiotics sa atong lawas.
5: Correct.
6: Si probiotics, Sir GP, ang mga good bacteria, mo ni sila ang mga mo-produce sa imong B-complex, sa imong happy hormones. Oh. Sila ang gapatay sa mga kapin nga mga kagaw diha. Sa ato pa, Sir GP, kung gainom ka og D3 Bio, sa baba pa lang, ang maagian niya, di ba, pag inom ni mo, imong pakon, unya, pag abot sa imong tunan, tanan nga maagian, ani niya nga kagaw, patay jud, abot sa tiyan, patay. Pag abot sa drive, patay ang mga kagaw. Ang baling daghan na dito nga kagaw, mamatay po. Muambak-ambak jud ang imong good bacteria sa GP, kay man, gitabangan sila.
2: D3 Bio.
7: Ako si Ninita Gandalaw na ay Ednistong. Dako ka ayong tabang ang D3 Bio nako. Human sa 2 ka bulan na kung ino, natunaw na jud ang bato.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
4: Mapalit sa mga butika.
2: D3 Bio.
5: Sa 2 pa lang ba nanatay probiotics.
6: Correct.
5: So sa imong pag-inom sa D3 Bio, samot na kung imong gihiwaan kamay ang soft gel, ang mga bad bacteria sa imong baba hipuso na. So ang mahabilin kato na lamang ang mga good bacteria.
6: Mo na superstar nga naa sa D3 Bio ang MCT, Sir GP, medium chain triglycerides. Dili man jud na nimo makita sa plain D3, Sir GP.
5: Dili.
6: So balik ta, pag abot nila dito sa tinai, unsa man ang may tabo?
5: Pag sulod sa D3 Bio, Doc Ramil, mahimo ni siyang medium chain triglycerides. Again, lauric acid na ni siya. Ang pinakauna jud niyang hipuson ang mga bad bacteria nga naa sa imuhang colon.
6: Aw, lipay kaayo ang mga good bacteria na.
5: Iyaha pa jud nang i-promote ang pagdagan sa imuhang probiotics. Suduhan na ang iyang benepisyo. Patyo niya ang kontra ni probiotics ug padaghanon niya si probiotics.
6: Unya, naana sa imuhang ginom nga plain D3?
5: Wala jud.
6: Wala jud.
5: Plus pa jud nga nidaga na ang imong probiotics pagsulod pa lang sa D3 Bio sa imong lawas na naigapabilin nga proteksyon aron dili na makabalik usab ang mga bad bacteria.
6: Kay padaghanon man ang imong mucus lining, Sir GP. Pag epekto niya, pag human sa epekto, naapadyo'y gasunod nga epekto.
5: O kadagat, sunod-sunod yan yun, chain reaction. Gadomino effect ang mga maayong benepisyo sa D3 Bio. So kung naani siya sa imong tiyan, himsog si probiotics, maayo ang production sa gut-derived vitamin B.
6: Ang B-complex, importante dyan kayo na sa imong nerves.
5: Correct.
6: Muna nga importante nga mo inom yung gaog D3 Bio, Sir GP.
5: Nga nung mo B-complex pa dyan, nga na may D3 Bio.
6: Importante na sa imong kurinti sa imong lawas. Ang ganahan dyan ako, Sir GP, kanang ma-promote jud niya ang production sa happy hormones. Kanabang bisag daghan kag problema, magkatawara gyapon ka kay bastante man ang imo nga happy hormones.
5: Gusto ko happy ka.
6: Naman joy mga ingana nga tao, Sir GP, kanang kaya jud nila kontrolon ang stress. Mao nay emotional intelligence, emotional quotient og intelligent quotient. Duha jud iyang gi-promote ang EQ og IQ. Wow kayo. Unya, naaba na sa imong plain D3?
5: Wala.
6: Tungod sa MCT nga naa sa D3 Bio or ang medium chain triglyceride.
5: Wala tayo oras, Doc. Ako si Jean Paul Generoso.
6: Og ako na sab si Doc Ramil Oy, maayong panglawas ipadayon.
5: Ayaw abusuhon.
2: D3 Bio.
8: Oh, si Richard. Siging galabad akong ulo. Taas na dahil kong blood pressure. Painom ko sa akong asawa D3 Bio.
4: Bio.
8: Sa nakabulan na wala lang akong labad sa akong ulo. Normal lang akong blood pressure.
2: D3 Bio. Ang D3 ng may Visio. Ang Visio ng may D3.
1: Papalit sa mga
2: bulika. D3 Bio. D3 Bio. Health News. D3 Bio.
9: Ako si Delphine. Usahay, nawala na jud ang akong resistensya o gluya ang akong lawas. Usa sa nakatabang nako ang D3 Bio. Nawala na jud akong mga ginapamati.
2: D3 Bio. Ang D3 ng may Visio.
1: Ang Visio
2: ng may D3.
1: Papalit sa mga bulika.
2: D3 Bio.

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide. DTX 500, ang tubak kontra sa sakit ng diabetes. DTX 500, epektibo sa pagpabubo sa blood sugar level. DTX 500, imo sa Disugard Sugar Cane Extract, ang anti-diabetic property. Kikan sa palaya. DTX 500, garantisado, highly recommended sa mga eksperto. Mapalit sa pinakadulog ng butika sa iyong lugar. Mighty C, Mayor Pride Henry Tevez, isa ka certified Mighty C user.
1: Kini si Mayor Pride Henry Tevez of Bayawan City. Sa akong kanunay, adlaw-adlaw ang schedule, kanunay busy. Apan, kanunay nga kondisyon, tungod sa Mighty C. Mighty C, ang kondisyon gitkin.
0: Mighty C, mapalit sa mga butika. DTX Coffee Mix.
2: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix, magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
3: Ako si Katrina. Gaya na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinahinay na siya na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika.
4: Gabasa na naman bala ang imo.
5: Ay, gabasa na naman?
4: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
6: Always na gabasa.
4: Kag nagabaho ang kilikili.
6: Mag-Clinica Dayo Fresh.
4: Para sa maputi at mabangong kilikili.
6: Clinica Dayo Fresh.
5: Nagabasa na naman balaga.
4: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
6: Clinica Dayo Fresh.
4: Para sa maputi at mabangong kilikili.
7: Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka! May fortified probiotics na nagabuling sa pagbalik sang maayong digestion. Sas 4 Biotics, gadalhay ang pag-ariya.
0: Extend Food Superman.
8: Ako si Renato, nalarama ko sang ginsuyaan ako sa partner ko. Balaan ko may kulang eh. Dinrecommend sa amigo ko, gamit ko Extend Food Supplement for Men. Ay puwerte, daw wala ng buwas ah. Gapang hindi ang partner ko. Testingin nyo ba lang sa Extend Food Supplement for Men. Pursado kagin.
0: Extend Food Superman for Men.
9: Asa magagikan, bay?
10: Gikan ko bukit, bay.
9: Uy, tingala ko lapo kay mong sakyan nan.
10: Bitaw, mabakarwas ganyan ko?
9: Aw, oh, dito sa Jukax, bay. Jukax Car Wash.
10: May dito?
9: Ayos kayo.
10: Sige, diha na ka. Pakarwas ako.
9: Sige, sige.
11: Jukax Car Wash. Ga-offer og barato nga presyo. Paggawa sa inyong sakyanan, limpyo na, gwapo pa. Jukax Car Wash. Na-discount sa unang lima ka customer kada adlaw. Samtang nagulat ka, na'y massage center aron makapamasahe ka. Jukax Car Wash. Nahimutang sa Cebu Avenue, Center Mall, Barangay Palampa, San Carlos City, beside tennis court. Jukax Car Wash.
12: This is K5 News FM, your official news and music station.

0: VITC, ang alkaline nga vitamin C, mutudlo, mubalanse, mubaligon sa atong immune system. VITC, mutambal sa tanang mga infeksyon, upo, sikon, trakaso, TB, pneumonia, o guban pang makabalatian. Dugay ka na bang nag-antos sa imo mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo ang samad nga dugay maayo? Mag-VITC na! Ang alkaline nga vitamin C, makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og VITC, mag-VITC na!
1: DTX Coffee Mix.
2: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar na batian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong gali ini nga kape hintilawan nguman i nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnumbo ang akon sugar kay mayara ini gali nga sang palaya extra.
1: DTX Coffee Mix.
3: Mabaka mga butika.
1: DTX Beauty Soap.
4: Ako si Lay, nako gid ang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis kag pagpaputi sa akon nga pani. Mayara ini sang antimicrobial property kag amoning nagapatay sa mga mikrobyo sa ginhalinan sa mga skin diseases.
1: DTX Beauty Soap.
3: Sa mga butika.
5: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
6: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
5: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
6: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
5: Clinica Deo Fresh. Available now.
7: Spore Biotics nga ginugdan sang prebiotic, nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health.
8: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble, sagad-sagad pagkanya mag-shoot. Pero wag ka, bisan ka po'y nasa hampang, may oras gid kami para sa amon game. Nga duha, kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Tarling.
9: Extend food supplement for men. May maka, kag lavo waska, nga nagapataas ang enerhiya, kag stamina sang lawas, para sa mas astig nga performance.
8: Ga! I-shoot na ga!
10: Gusto ba ninyo barato o di kalidad ng motorsiklo? Abre na ang Des Marketing, pinakaunang Suzuki 3 Shop dini sa siyudad San Carlos. Nagbaligya sila og brand new motorcycle, Suzuki spare parts, oil and lubricant. Nagtanyag usab sila og serbisyo mekaniko. Asa pa ka? Adto na sa Des Suzuki 3 Shop San Carlos. Nganay mutang sa S. Carmona Street, Barangay 6, beside Old CNC Building. Des Marketing, Suzuki 3 Shop, your trusted motorcycle dealer. Alang sa dugang kasayuran, kontaka lang 0969-313-4938. Des Marketing, Suzuki 3 Shop.
11: Nabangga ba ang imong sakyanan? Nagupi gyud. Gabok na ang iyang lawas ani? Kinahanglan na aron i-body repair na bay. Unya, bag-ohon ang pinta. I-wash over na. Aw. Dito na sa Irving Auto Repair Shop. Irving Auto Repair Shop. Pulido, durable, hining, unya, barato pa jud. Oh, asa ka pa bay? Dito na sa Irving Auto Repair Shop. Irving Auto Repair Shop. Naa sila sa Margarita Ecotourism Highway, Barangay 2, San Carlos City. Telephone number 0928-964-9005. Pagita lang sa Irving Valiente. Usabay ha, Irving Auto Repair Shop. Irving Auto Repair Shop.
12: Hining nga, uy.
13: Uy, swildo na po nugma. Saman, one battle ta?
14: Pasos ako bay. Kaya ka pa membro magod mini misis sa DCCCO. Nakaamgo na ko bay nga magtigom na ita matagsweldo. Aron dunay magamit sa panahon nga mag-emergency. Nabiya sila'y emergency fund savings bay.
13: Seryoso naman kayo ka bay. Uy, di na ito malingawan eh.
14: Dagang paagi malingaw bay. Kuyog yata mo apil og praise and worship sa simbahan. Kuyog tagkanta sa choir.
13: Nausob naman ni siya, oy. Sige, kuyog ko ana.
14: Sige bay, basta pamyembro usa sa DCCCO kay kuyogan tikaw.
13: Sige bay, kay bulob yung anak ko, maulob ako gulay kuyog.
15: Emergency Fund Savings, ang tigom alang sa pagpangandam para sa dili matagna nga kakulian. Matag sweldo, bahala ginagmay, basta kanunay.
11: panahon na aron mulambo ang pangabuhi. Mag-abroad na isip usa ka domestic helper. Tabangan ka sa Arandria Manpower Services Company. Kung ikaw nag-edad og 24 hantod 39 anyos, apil na ang ex-abroad hantod 45 anyos, apply na padulong sa Qatar, Kuwait, Bahrain ug Dubai. Arandria Manpower Services Company. No placement fee, no salary deduction, no headed charges, og no processing fee. May libre pa ng hygiene kit sa tanang aplikante. Arandria Manpower Services Company. Sa aplikante sa Qatar, nailibring luggage og 5,000 pesos nga allowance. Kung wala ka pa'y passport, requirements, pamasahe, tabangan ka sa Arandria Manpower Services Company. Sa dugang kasayuran, kontaka lang si Ma'am Carmel Cabatas sa 0916-487-8922 o pwede po sa Maria Carmel Cabatas sa Facebook account. Arandria Manpower Services Company. Nahimutang sa 2nd floor, Room 27, Dilarama Building, Luzuriaga Street, Bacolod City. At ang sa September 15, na SRA or hiring sa San Carlos City Hall. Last 9 sa buntag, hantod last 3 sa hapon. Apply na to avail everyday promo. Arandria Manpower Services Company.
12: This is K5 News FM, your official news and music station.

0: K5 News FM.
1: Championing the lives of the Filipino.
2: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
3: Ako si Alex, may kayuti ay jud ko. Sakit ipangihi og ako pod yo kusun sakit. Ipatay ko sa ako misis og DTX 500 tulo ka kapsos sa buntag, tulo pod ka kapsos sa gabi. Simana lang nawala jud ang sakit. Og nibalik sa normal ang akong pagpangihi. Epektibo jud kayo ang DTX 500.
2: DTX 500.
4: Mapalit sa mga butika.
5: Mga ka-DTX og kamaytisi, ako si Jean Paul Hineroso.
6: Ako na sab si Dr. Ramil Uy, nagapahinumdum kaninyo sa pag-inom og DTX 500 og mytisi ang alkaline nga vitamin C kada adlaw alang sa imong maayong kahimsog sa panglawas.
5: Isgutan na to ang usa ka pinakarason kung nganong mamahimong unproductive ang usa ka tawo, ilabi na ang mga empleyado o bisan pa mga estudyante.
6: Sumala pa sa dato, Sir GP, adunay 6 million ka mga Pilipino ang nanginabuhi nga may depression or kining gitawag nila nga anxiety.
5: Kadaghan di ay.
6: No? Ug may hinungdan, nganong ikatulo ang nasod sa Pilipinas sa may pinakataas nga rate sa mental health problem sa Western Pacific region.
5: Ayay!
6: Kung palainom yun ang taog DTX 500 o MyTC, layo yun ang anxiety o depression, Sir GP.
5: Pipila ka mga pagtuon ang ningon tungod sa correlation sa oxidative stress o anxiety. Naibalaan na to nga ang imbalance sa pro-oxidant o antioxidant ang muguba sa mga cell components. Apil na ang proteins, lipids o nucleic acids.
6: Mao na akong giingon, Sir GP, nga kinahanglan yun tamo inom o DTX 500 o MyTC. Tanawa ragod, wa yun tayo ikasukol sa atong selula kung atakiho ni siya sa gitawag nga oxidative stress. Wala mang good ka gakaon og utan. Unya, usahay ra pud mo kaon og prutas. Mas daghan ang mga pro-oxidants ang imong gikaon.
5: Mao lagi
6: mahilig og kaon tamis, nga pagkaon mantikaon, tambok, karne, natural. Guba jud ang imong selula. Mayo kung anxiety ra. Unsaon man kung mahimong cancer, tungod ra jud na sa imong unsa? Pagpabaya sa imong lawas. Mao nang inom jud kada adlaw og DTX 500 og MyTC. Adlaw-adlaw para sa imong kaugalingong kaayuhan.
5: Kung masubrahan kadaghan ang na-damage nga mga selula, mupaingon jud ni sa severe physiological distress karon unsaon man ni oxidative stress pag epekto sa utok.
6: Bisan pa 2% lang sa total weight ang atong utok, Sir GP. Ga-consume ni 20% sa total oxygen nga atong giginawa. Kabalo naman ta nga ang oxygen gigamit na sa mga selula sa aerobic cellular respiration og kini mo resulta sa free radicals.
2: DTX 500.
7: O si Rochelle, ang akong bugas-bugas miabot na sa akong likod. Painom sa akong mama og DTX 500. Dua lang kakapsula kada adlaw. Sulod sa tulo ka semana. Nawala jud dayon ang akong bugas-bugas. The best jud og epektibo ang DTX 500.
2: DTX 500.
4: Mabalik sa mga butika.
5: Mao kini ang pipila ka mga rason kung nganong ang central nervous system ang vulnerable sa oxidative stress. Limitado ang regenerative capacity sa neural cells. Human na ang mitotic activity sa mga neurons. Mao nang wala nag-replicate kini. Ikaduha, ang structural characteristics sa neurons ang sensitive sa oxidation kung ikumpara sa mga selula sa ubang organs.
6: Mao na, Sir JP, nga kung wala ka gainom og DTX 500 og MyTC, makurata na lang ka nga ni kalitro nagsakit ang akong ulo.
5: Oh, bitaw.
6: Migraine naman ko.
5: Ay.
6: Nya gatanga naman ko, ga mental block naman ko, no? Confused ka tungod sa kataas na dai sa free radicals. Umining pa ka ng mga taya nga gaatake sa imo nga utok nga mao hinungdan sa oxidative stress og anxiety. Kung mubo ang serotonin nga usa ka happy hormones, matingala ka nganong kalitra kag kaguol.
5: Yes.
6: Ang lain pa jud ana, Sir JP, kung nasubrahan ka sa anxiety, kay posibleng mamahimo kining depression.
5: Yes.
6: Kuyaw, basin maghikog ka.
5: Kana?
6: Mao nang sa mga ginikanan diha, kung ugaling makita gani ninyo inyong mga anak nga permi lang ga pangasubo, no, permi lang gi anxiety, paimna dayon og DTX 500 og MyTC mintras dili pa ulahi ang tanan.
5: Do na bayay mental markers ang anxiety? Nalabi ang kabalaka, dili nimo makontrol ang magsigi kag huna-huna nga mga bating hitabo, magunaw-una pud kag kamatayon.
6: Kulangan ra jud nagpag-positive thinking, Sir JP.
5: Bitaw.
6: Ayaw sige guna-una nga negatibo mga
5: gusto.
6: Butang. Pero bisag unsaon nimo aron malipay ka, say mo tigbabaw ra gyapon ang imong kagool, Sir JP.
5: Maulagi.
6: Labi na kung way kwarta sa bulsa. Oxidative stress na sa imong utok ang makaapekto sa imong neurotransmitters nga serotonin nga maoy nagmodulate sa imong amudo. Cognitive function og dopamine, the pleasure and reward hormone. So sa una pa lang nga sinyalis, naa na ang sinyalis sa anxiety, kinahanglan yun nga mag-inom yung kag DTX 500 og MyTC.
5: Wala na dyan tayo igong panahon, Dr. Ramil. Ko si Jean Paul Hineroso.
6: Ako na sab, si Dr. Ramil Oy saying, mayong lawas ang pingan.
5: Dili abusuhan.
2: DTX 500.
8: Ako si Annabelle. As kayo ako cholesterol level nasa 200 plus. Akong gisulayan inom og DTX 500. Kaya halos tanan akong silingan ga DTX 500. Nag-inom ko 3 capsules a day. Sa usa ka bulan, pagpa-check up na ako, nag-100 na lang.
2: DTX 500. 500.
4: Mapali sa mga butika.
2: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. D3 Bio.
9: Ako si Ariel na ay sakit sa atay. Isulayan nako ang D3 Bio. Ibalik na sa normal ang akong atay. Daghan kayong salamat sa D3 Bio.
2: D3 Bio. Ang D3 ng may Visio.
4: Ang Visio
2: ng may D3.
4: Mapali sa mga butika.
2: D3 Bio.

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide. Tas pang imo blood sugar. Ato na ko may diabetes? Mag DTX 500 ka! Ang DTX 500. Ato na kini anti-diabetic properties. Sama sa Charantine. Gagapa mo po sa Coco. Visine controls blood sugar. O polypeptide. Gaparehong epekto sa insulin. DTX 500. Highly recommended sa mga eksperto.
1: Mapalit sa pinakadulong butika sa iyong lugar.
2: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C na pamatulad sa mga eksperto na dunay natural nga antihistamine properties. Makatabang para makontrolar ang tanan ng mga allergies, pinaagi sa pagpamubo sa level sa histamine.
3: Dugay ka na bang nag-antos sa imo mga katul-katul sa panit?
2: Problema ba ni mo ang samad nga dugay maayo? Mag Mighty C na, ang alkaline nga vitamin C, makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og Mighty C, mag Mighty C na.
0: DTX Coffee Mix.
4: Ako si Mayra, permilang butod ako dyan, nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Ipistingan ko man, nagnamikid ang akong pamatya, regular ang akong pagpamuhi, wala sang hangin ang akong dyan.
0: DTX Coffee Mix, DTX Coffee Mix,
1: mabasa
0: DTX Beauty Soap.
5: Ako si Katrina, gaya na gina akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinahinay na siya na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soap,
1: mabasa sa mga butika.
6: Gabasa na naman bala ang imo.
7: Ay, gabasa na naman?
6: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
8: Always nagabasa?
6: Kag nagabaho ang kilikili?
8: Mag-Clinica Day Fresh.
6: Para sa maputi at mabangong kilikili.
8: Clinica Day Fresh.
7: Nagabasa na naman balaga.
6: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
8: Clinica Day Fresh.
6: Para sa maputi at mabangong kilikili.
9: Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka! May 45 probiotics na nagabuling sa pagbalik sang maayong digestion. Sas 4 Biotics, gadalhay ang pag-ariya.
10: Sa among lugar, sikat-sikat ko to ya. Ako ang pinaka-astig na boksidor. 3 rounds lang, knockout ang kontra.
11: Hey, Boss Darulando! Storya, kuris-kuris ka naman. Hindi ka gani maka-1 round sa akon. Inikal!
10: Bigaw ang performance kay darling, mang Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men. May maka kag lawawaska nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawas para sa mas astig nga performance. Extend.
12: This is K5 News FM, your official news and music station.
13: Only God can judge me, that right? Only God, man. Nobody else. All you other motherfuckers, get out.

0: Fall in love.
1: K5 News FM.
2: Championing the lives of the Filipino.
3: D3 Bio.
4: Ako si Brian. Taas akong sugar. Akong sama dugay kaayo maayo. Pero sukad ni inom ko sa D3 Bio. Dali lang naayo akong sama.
3: D3 Bio. Ang D3 gamay visio. Ang visio gamay D3.
5: Papalit sa mga
3: D3 Bio. D3 Bio.

0: DTX 500, mapalit sa mga butika nationwide.
1: Problema sa fatty liver? Mag-DTX 500! Ang DTX 500, ang
2: doon na kinibo Mordica Charantia Compound.
1: Gikan sa palya,
2: nga naghahatag og proteksyon
1: batok sa liver failure.
2: Ang pingyang imuatay.
1: Mag-DTX 500 at lawadlaw.
0: DTX 500, mapalit sa mga butika.
3: Dugay ka na bang nag-antos sa imong mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo sa mad nga dugay maayo? Mag-Mighty C na, ang alkaline nga vitamin C. Makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies. Mighty C, mutudlo, mubalanse, mubaligon sa atong immune system. Mighty C, mutambal sa tanang mga infeksyon, upo, sikon, trangkaso, TB, pneumonia, o guban pang mga balatian para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og Mighty C. Mag-Mighty C na!
0: DTX Coffee Mix.
4: Ako si Mike Rosales. Ang una, wala di ko kainom kape kay gabatsyag ko dayon sa akong asin. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kagintistingan. Wala di ko nagbatsyag asin. Salamat, get DTX Coffee Mix. May kape ka na, na-detox ka pa.
0: DTX Coffee Mix.
5: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
6: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
5: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
6: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
5: Clinica Deo Fresh. Available now.
0: DTX Beauty Soap.
7: Ako si Ronald, isa ka sales rep.
8: Una,
7: problema, agad ako sa akong body odor.
8: Huya na ako magatubang sa akong mga customers.
7: Pero subong,
8: sadyan agad ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
7: Kag,
8: naghamis ka nagpute, agad ako nga panit.
7: Salamat agad sa DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap.
9: Mamakas sa mga butika.
10: Sport Biotics. Makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapapagod sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw.
0: Extend Food Superman.
11: Ako si Bartolome Lucas, may erectile dysfunction ko. Pagkabate ko sa Extend Food Supplement for Men, ini akong gitiluan. Bao kabas ko gin, nakabuli gin sa akong problema. Nga mo gin nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
0: Extend Food Superman for Men.
12: Ang imong ubang sakop sa pamilya, miyembro na. Apan ikaw, dili pa. Panahon na aron mo pamiyembro ka sa DCCCO. Apil na sa pre-membership education seminar o dalhan ng mga musunod. Duha ka 2x2 ID pictures, photocopy sa bisan unsa nga government issued ID, ug minimum nga deposito nga 2,600 pesos lamang. Unsa pa imong gihulat? Pagpamiyembro na sa DCCCO.
13: Gusto ba ninyo barato o di kalidad ng motorsiklo? Abre na ang Des Marketing. Pinakaunang Suzuki 3 Shop din sa siyudad San Carlos. Nagbaligya sila o brand new motorcycle, Suzuki spare parts, oil and lubricant. Nagtanyag-usab sila o serbisyo mekaniko. Asa pa ka? Adto na sa Des Suzuki 3 Shop San Carlos. Nga naimutang sa S. Carmona Street, Barangay 6, beside Old CNC Building. Des Marketing, Suzuki 3 Shop, your trusted motorcycle dealer. Alang sa dugang kasayuran, kontaka lang 0969-313-4938. Des Marketing, Suzuki 3 Shop.
14: Nabangga ba ang imong sakyanan? Nagupi gyud. Gabok na ang iyang lawas ani? Kinahanglan na aron i-body repair na bay. Unya, bag-ohon ang pinta. I-wash over na. Aw. Dito na sa Irving Auto Repair Shop. Irving Auto Repair Shop. Pulido, durable, hining, unya, barato pa jud. Oh, asa ka pa bay? Dito na sa Irving Auto Repair Shop. Irving Auto Repair Shop. Naa sila sa Margarita Ecotourism Highway, Barangay 2, San Carlos City. Telephone number 0928-964-9005. Pagita lang sa Irving Valiente. Usabay ha, Irving Auto Repair Shop. Irving Auto Repair Shop.
15: Hininga, uy!
14: panahon na aron mulambo ang pangabuhi. Mag-abroad na isip usa ka domestic helper. Tabangan ka sa Randria Manpower Services Company. Kung ikaw nag-edad og 24 hantod 39 anyos, apil na ang ex-abroad hantod 45 anyos. Apply na padulong sa Qatar, Kuwait, Bahrain o Dubai. Randria Manpower Services Company. No placement fee, no salary deduction, no headed charges, og no processing fee. May libre pa ng hygiene kit sa tanang aplikante. Randria Manpower Services Company. Sa aplikante sa Qatar, nailibring luggage og 5,000 pesos nga allowance. Kung wala ka pa'y passport, requirements, pamasahe, tabangan ka sa Randria Manpower Services Company. Sa dugang kasayuran, kuntaka lang si Ma'am Carmel Cabatas sa 0916-487-8922 o pwede po sa Maria Carmel Cabatas sa Facebook account. Randria Manpower Services Company. Nahimutang sa 2nd floor, Room 27, Dilarama Building, Luzuriaga Street, Bacolod City. At ngayon sa September 15, na SRA or hiring sa San Carlos City Hall. Last 9 sa buntag, hantod last 3 sa hapon. Apply na to avail everyday promo. Randria Manpower Services Company.
0: This is K5 News FM, your official news and music station.
9: The right of the people to information and matters of public concern shall be recognized. Access to official records and to documents and papers pertaining to official acts, transactions, or decisions, as well as to government research. Data used as basis for policy development shall be afforded the citizen, subject to such limitation as may be provided by law. Article 3, Section 7 of the Philippines Constitution.
15: El Castigador.
16: El Castigador.
15: Ang tinig ng bawat mamamayan.
16: El Castigador.
15: Panig sa katotohanan at tagapagbantay sa katiwalian.
16: El Castigador.
15: Programa na magbibigay ng patas na pagtatalakay ng mga mahalagang usapin ng bayan. El Castigador.
16: El Castigador.

Okay, Luzon, Visayas, so gamitan na mayung hapon at kumusta. Welcome diri sa Tugat Tulumanon. Inyo nga Tulumanon, ang El Castigador. Adlaw kita karon nga Lunes, pizza 14 sa bulan sa September 2026. Pagsama sa naandan uban ang kinatibukan ka puwersa sa K5 at News FM San Carlos City, pinagluhan sa Tuga Station Manager, K5 Brian Mordin, nabagan nila ni K5 at Jezebel Barbizzo, K5 at Jung Versalis, K5 Pamela Pirater, K5 Shanin Hilapon, K5 Joe Barbie Pirolino, K5 Munji, o K5 Lidian. Tingnan sa Tuga Vice President for Administration, K5 Jean Paul Hineroso. Sa ito Vice President for Operation, K5 Iljan Castaño. O sa ito President and CEO, K5 Dr. Amil Itangon. Ako ang inyong katribu, K5, Dato Malalaban, Dato Magsisibya, Arnel Heruila Dada. Buwan at oras, alas 4.33 na sa kahaponon mga kaigsunan. Kumusta ang atog mga higala din sa Dakbayan San Carlos? Ulanon ang atog panahon. Giulan ta karong mahigala. So, kadtong mga nangandoy nga kuanyod, kanang ulan, labi na sa itong mga mag-uuma, nindot na kayo kay ni ulan. Hinaot, pero doon ako'y nasagap nga report kaganiha. Nga kagahapon maguni ulan po din sa Dakbayan sa San Carlos, pero dito sa may barangay Rizal wa pa sila maka dilaw og ulan. So, mao na ang ilahang kuan, sige balitae lang mi sa inyo hapo dihag sitwasyon sa panahon mga kaki-five kay para atong mapalanog diri sa tog Tulumanon karong hapon. Sa laing balita, sa laing atong hisgutanan, sa laing mga dagkong hisgutanan karong hapon na may gala. Ugmang adlawa, ipatuman ang big time oil price hike. Headline. Ito din nga pag-hisgutan karong adlawa may gala karong hapon. Ha? Kining laing sagubangon sa tuwang mga motorista, lakip na yun, no? Sa gamigala, kana kita tanan, no? Apektado, kaneng ipatuman nga big time oil price high sa ugmang adlaw. Kapin sa 5 pesos nga uminto sa gasolina may gala, matag litro. Sa pikas bahin, aga patayng lawa sa 20 anyos nga babae nga gituuhan nga naghikog sa sitio Bandolon, Barangay Maslop, Calatrava ang doon natin update karon kung noon siya yun ang resulta may galagi gihato na siya nga lubnganan, pero kumusta man sigurado mag yun nga why foul play. Samtang salain pag hisgutana na to karong hapon na may gala kay dito dunay kagubot nga mitumaw sa eleksyon sa BARM karong adlaw. Ato ding hatagan o dunay tay update karon samtang salain pa natong hisgutanan ato ga hisgutan may gala kay di agyoy lain nga breaking news kay ang kanhi House Speaker nga si Martin Romualdez Megala ang gikatakda yung dalon sa Quezon City jail male dormitory. Kadi nagikapungan Megala ang iyahang arkading pagpreso ni kanhi House Speaker Congressman Martin Romualdez. Agatokmilon sab nato Megala kining usa ka pamahayag gahantod garon nagka kuan yun, no nagkainit
kay si Congressman Pulong Duterte ni-react, no? Sa mga pamahayag nila ni Associate o ni Retired Associate Justice Antonio Carpio Megala. Dili lang kay si ang mga tolfo ang namahayag nga about sa threshold sa pagbuto sa impeachment ni Vice President Sara Duterte. Kinaman usab nga si Retired Associate Justice Retired Associate Supreme Court Associate Justice Antonio Carpio Mingon, dili this is size aga 2/3 sa makabuto ulbong kaspa ni Congressman Pulong Duterte Megala. Ag update septa karon natataod sa election Megala kanila pa wa na may panahon nga i-postpone ang eleksyon. Apikin na daw mga kegsun. So kana uban pang mga hisgutanan uban sa mga issues and concerns, mga sentimento, argumento, opinion ipadangat din na ninyo din sa atong tuluman no? Atong hatagag pagtagad sa atong pagpangalagad karog hapuna. Kadalit ka nato sa Power Trio nga gilangkuban sa D3 Bio, DTX 500 capsule o sa Mighty C. Og lakip na sa DTX sa coffee mix, no? Nalami kay pangapi karong may gala. Oy, kay nga no, kuan man ka nang tugnaw ang panahon, muna mag-DTX sa coffee mix kita may gala kay nakakapi na ka, na-detox pag yun ka mga igsoon. Lami kayo, no? Ang ato ang DTX sa coffee mix mga kaigsoon. Okay. Mamalihog niya ko si Kaki 5 Jezebel ato makuha ang iyang report, no? Labot na doon ay update, no? Sa Kuan May Gala. Doon na siya ay sa pa? Kining live niya, ha? Kay doon na siya ay Kuan? Kining update sa kining babae nga gituhang nag-hikog lagi. No? Pero padayon pa na itong sutaon may gala kung tinood ba naghikog, wabag yung foul play kay daghan man ang dili makatuo may gala, no? Kaya wak magini kung anong bayhan na ako, no? Kining baong babae mga kiksunan. So standby, Kaki 5, Jezebel, sa imong report, no? Palihog ko, no? So standby, no? Kining baong report may gala, dalit ka na to sa DTX sa 500 capsule. Ang food supplement may galang nga gibansagan nga super kining superior antioxidant may gala mao ni molimpyo sa atuang dugo sa atong atay molimpyo sa mga toxins o mga free radicals nga nakasulod o nitakboy sa imong kalawasan may gala muna sa mga idaran no labi na gyud sa mga senior citizens no batasan na gyud ang pagtumar pag-inom aning atong DTX sa 500 capsule mga kaigsoonan. Okay. Unya ayaw gyud kalimtes sab ang atog D3 Bio no, ang D3 Bio may gala. No, mao ni ang superfood supplement may gala nga puno sa bitamina, dunay virgin coconut oil, no? Makatabang gini sa pagpalig-on sa imong immune system o sa imong kabukugan may gala. Puno ni sa bitamina. Salamat kay Gar, ha. May ulan na guro dito. So, muna, ha. D3 Bio, mga kakifay. Huwag nga itong Mighty C, ang alkaline base nga vitamin C, mga kaigsuna. Mao gina, patasan na gina sa pag-inom ang itong Power Trio, mga kakifay, para nga makalikay ta sa mga sakit o balatian. El Castigador.

Bueno, ito oras, alas 4.41 na sa kahaponon. Signal lang ha kung ready na si Keke 5, Jezebel Barbizzo.

0: Okay, sige. Kaganiha or may gala, no, gahapon pag yun, may nagka... sabot untan eh. Ah. Nagkasabot ni Kuan Maygala ni Sani. SP member Arthur Batumalaki. Unya. Pero amok ako lang gipa reschedule Maygala kay na halanganin ta sa oras, no? Okay, sige, ta, sige. So, sige, ari sa ta sa tuang update may gala samtang gahulat pa ta sa mga report o sa mga sentimento ninyo may gala, no? Pwede ragin mo nga, please like o share sa itong programa, ha? Samtang gahulat ta mga kiksunan sa inyohang kinibitaw nga report o sa mga mensahe, no? Sama ni Anastasio Poras Diguma, mayong hapon, watching from Larinding, Salamanca. No, salamat kayo ni Kaki 5 Anastasio Diguma, de, sa may sitio Larinding, Barangay Salamanca, Tubuso. Kumusta man diha? Gaulan ba diha sa inyo, ha? No? Unsa may update sa inyong panahon diha? Tunguban na si Carmelita Barbicho, ang atuag niya reseller diha sa may Barangay Bagunbon sa may sitio Mabulaw. Ha? Kining kanpod. Nag-sayo pa kayo, nag-pangutana na kon mag-programa ba ta, no? Kay Puriya Buyag, no? Salamat kayo, Carme, Mili, ha? Siya ginipahibalo nga kanang ang sagad sa iyang masilingan maminaw sa Bluetooth yod, no? Kay dili pa makuan dito, no? Mm. Pero ako ipagutan na unsa may laing ipaminaw diha. Niya sa kinirig yung kuan, K5 News FM, sir, sa Bluetooth kay Kusugman. Kining ato, kuan na gini, kay di makuganahan lagi mahigala mo. Sige, pangangkul nga dagang listener. No? Ako yun is heart to heart ni. Dili ko ganahan mag-imagine sa kung program may gala, bahalag pangmasa o pangwara ni. Prantinood lang, kinasing-kasing po ni ato, no? Dili ko, wala ko ga, basta nga ako, kanang klaro yun. Manangin ko, klaruha ba? Kinsa may naminaw diyan. No? Kay, laina po nang magsigir at pangangkon nga, daghan kay tag ko, ano niya? Hilar day ka buo. So, pati kayo. Wala. So, wala gaula diya, Anastasio. Salamat kayo niya. Balitae po ko diha ka kuano Kaki 5 Anastasio Diguma, sir, na kung kumusta po diha, naabay naminaw na to, ha, maabot ba ta diha o nagka Bluetooth ba ka diha, no? Taga ipo ta og feedback yon, no? Kay meaning kuan yon makaibalo ta unya og unsa po inyong gusto sa atoang programa, no? Kay para inyo maning programa, ha, dili mani para ako, ra. Okay, arita sa atong iskutanan kay karonggong panaho oras sa magilating snacks ron, no, ting pangapi og DTX coffee mix, no. Mao na nga si Kaki 5 Jezebel, wa pa perte panghigop-higop sa DTX coffee mix, oy. Ba ni Inday Shanin na hilapon niya, no? Og sa mga OGT, no? Ha, maing hapon ninyo diha. Sige, ari sa ta may gala sa kuan kining big time oil price hike, no? Ayaw gyud mo kalimot mga motorista. Samtang wa pa ilas 12, karon pa lang daan, mura, ha? Patubil na mo kun na mo ka patubil. Aron dili mo mabunalan, ha? Sa dakong uminto sa presyo sa lana ugmang adlaw.
1: El Castigador. El Castigador.
0: Ha? Muna karon pa lang daan, patubil mo kun na mo ikapatubil. O nya kadto pug mamalitay og bugas og uban pa, kun naa na mo dai kwarta or naa mo budget diha, pamalit na lang pud mo daan. Kay basig sa sunod semana or sa mosunod nga mga adlaw, ha? musaka ang presyo sa bugas.
1: El Castigado. El Castigado.
0: Advance mudaan. Advance na mudaan para nga kining dili mo mabuklan sa kining dili basta-basta or para nako abnormal nga pagsaka sa presyo sa lana may gana. Sa itong pagsusi, sunod, tulo na ka sumana nga sunod-sunod nga misaka ng presyo sa lana mga kaigsunan. Sa ito ang pag ihap-ihap, mukabat na sa 9 pesos ang uminto sa presyo sa lana. So dili, dili lalim mga kaigsunan. So dili ra ang mga motorista ang apektado ini, no?

0: a negosyante. Okay, sige. Alas 4:49 na. Muna nga, aron alerto mo daan, manganda mo daan, kuna kay motor diha, patubili na daan karon. Nga ayaw paghulat magabinan. Kung mahimo karon na. Nga naman, kung magkaroon pa kang hapon, ay karong gabi-gabi eh, maglinya na, mapuno na ng mga gas station. No? Mapuno na na. Kay sigurado mo yung daghan kayo ang magatubang, or I mean maglinya karon para magpatughong mga kaigsunan. No? Daghan kayo na mga higala. So dili lalim nga sagubangon nato mga higala, ha, nining mga simanaha. Kay ugmang adlawa, ha, di nagikapungan, ha, matod pa di nagikapungan ang big time oil price hike.
1: El Castigador.
2: El Castigador.
3: The right of the people to information and matters of public concern shall be recognized. Access to official records and to documents and papers pertaining to official acts, transactions, or decisions, as well as to government research. Data used as basis for policy development shall be afforded the citizen, subject to such limitation as may be provided by law. Article 3, Section 7 of the Philippines Constitution. Philippines Constitution.
1: El Castigador.
2: El Castigador.
0: Okay, daghang salamat mahigala. To oras, alas 4:50 na sa kabuntag kahaponon. Mangutana ta ni bro or kaki 5 Anastasio Puras de Goma kon naka tilaw na ba ni siya sa DTX Coffee Mix? Si Agaw Tilboy Gaw, nakatilaw na ka sa DTX sa 500 capsule o sa D3Bio. Na? May ko no, pahibala akong nakatilaw or pila na mo kabulan nga nigamit ana. Na? Kay sa ako nang gikaingon, ha? Maayo ni nga herbal food supplement mga kaigsuna. Ha? Maayo kayo ni, ha? Ha? Good PM, sir. Mangutan na lang ko nga no, sige raman, brown out, sir. Salamat watching from Barangay Kabungahan, Calatrava. Ah, salamat gigikan ni Kaki 5 Ronald Aranduki. Nald kining ato ning hisgutan karon sige brown out, no? Kay kulang na ang kini bitong kuan. Kulang na ang datura. Kulang manggod ang supplies kuryente. Nagsalaktod pa nagnihit ato ning hisgutan ron kining kuryente po ka Ronald, no? Sige. Sa dilipatos ang dewaton ang live report gikan ni Kaki 5 at Jezebel Barbizzo. Kalabot na mga kaigsunan ining update, no? Sa babae nga gituhang naghihikong migala. Atong dewaton ang kampiyon nga detalye sa balita ni Kaki 5 Jezebel Barbizzo.
4: Live report.
0: Jezebel? Okay. Yes, Ben. Okay. Are lang, Ben. Kay.
4: Live. Report.
0: Niya na sa linya si Kaki 5, Jezebel. Yes, Ben.
5: Yes, Kaki 5 Arnel, gihatod na karong adlaw sa ulahing kapahulayan ang bangkay sa 28 anyos nga babayi nga naghikog patay dito sa may Sitio Bandol, Barangay Maaslob, Calatrava. Karong adlaw dito ni gilubong sa Maaslob Cemetery sa may Barangay Maaslob, Kaki 5 Arnel. So kainamduman niya ni atong September 9, napalga ni Iahaga patayng lawas niya nagluhod o niya naghiko gamit aga jacket niya Kaki 5 Arnel sa maoga babayi dihang maghikog siya. Gani ang kapulisan sa lungsod sa Calatrava miingon na nga walay foul play ang iyang kamatayon base sa iyang medical result, Kaki 5 Arnel.
0: Okay, ang pamilya Kaki 5 Bell, nadawat na nila ni ang kuhan, kining findings sa ato ang kapulisan sa nitabo sa aning babay.
5: Yes. Yes, actually, Kakifab Arnel, nadawat na nila ang kanang maong resulta. Kay katong

0: practice amo nga posibleng giamong-amongan, pero base sa migawas nga may report sa or medical examination, no, sa maog post-mortem examination, nga maong babae ka kay Five Arnel sa pag-among-among.
1: Okay, sige. So at least, wa na sila'y plano nga, kuha na, wa na'y lain pang...

0: sa padung sa pauli sa ilaha, well, gasakay na siya sa balhabal, musulti siya nga kanang ayaw ikuan sa mga tao, mahadlok siya makakita mga tao kay Kipay Bernal. Dayon, kung makakita siya ban, maingon siya nga, hala, pulis na.
1: Saan siya na ay naka-experience ni nga nervous sa breakdown or doon na ni siya gihambin nga balatian siya hang panglawas?
0: Wala jud kay Kipay Bernal sa istorya sa pamilya, pinagi siya ang soon niya si Judy, si Mary Jane Hiligan niya nanang paglakawa niya sa Bado. Wala jud na siya gibatya nga sakit kay Kipay Bernal, kanang himso gid siya.
1: Uy. Yung anong nikalit magkalain ang iyang hunahuna or naamay siya gikahadlukan?
0: Monay dakong pangutana sa pamilya kaki Five Arnett kung unsay na itabo niya diri sa iyang panarbaho.
1: Okay, kaki Five Bell, bisag nalubong na ni, no? Kining maong babae, no? Human na gikutlo, allegedly gikutlo yung patingan. Pero padayon ta nga musunod aning maong kay basig duna ni misteryo, no? Kay daghan ang daghan gyud ang nakapangutana nato. In fact ang usa sa atong mga katribo ang nidool gyud kay basig pwede nga mapalawman ang maong investigasyon kay sila duna gyud pagduda.
0: Bitaw.
1: Sige, salamat kay Kaki Five Bell sa mga live update.
0: Sige, Kaki Five Ardal, muna itong mahatag nga report alang sa programang El Castigador. Kaki Five Jezebel Barbicho para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko o kalingawan sa Negros. Kaki Five News FM.
2: El Castigador! El Castigador!
1: Okay, dagang salamat Kaki Five Jezebel Barbicho sa mga live report. At oras, alas 4:56 na sa hapunon. This time, standby Megala kay sa atong pagbalik, no? Ato nang hisgutan ang kabahin sa update sa VARM, no? VARM. Election dito sa VARM nga dunay mga kagubot nga ni tumaw, no? Ato ding hatagag pagtagad mga kigsunan dere sa ato nga panaguban sa pagbalik sa ato nga tulumanon.
2: El Castigador. El Castigador. K5 News FM. News FM. D3 Pio. Health News. D3 Bio.
3: Ako si Jan, usa ka full-time law student. Mas sayon og dali na akong memorya ang ako ang mga tulunan tungod sa D3 Bio. Bye. Mao kini ang ako ang sekreto.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butik. D3 Bio.
4: Mga ka D3 Bio. Ako si Jean Paul Generoso.
5: Ako na sab si Doc Ramil oy. Sige ba ninyo inom ang inyong D3 Bio? Naot unta nga gisigi ninyo inom ang D3 Bio tungod kini ang makatabang kontra sa viruses ug bakterya.
4: Atong isgotan Doc Ramil. Unsa may rason nga anong kinahanglan na jud nga mag-shift gikan sa pag-inom sa ordinaryong plain D3 paingon sa D3 Bio?
5: Checklist ata.
4: O sige, gitun-an Doc Ramil ang 30 ka mga nagkalailhaing fatty acids. Kahibaw ba ka Doc nga sa ilahang antibacterial properties unsay naa sa kinatasan? It's lauric acid with its monolaurin. Sa makausab, ang virgin coconut oil nga naa sa D3 Bio nga maoy kinaunhang component ni ini ana ay lauric acid. Pag-abot sa tiyan, pag humani mo ginom, i-convert kini into monolaurin.
5: Labaw pa 30 fatty acid, Sir JP. Siya maoy na ay kinatas ang antibacterial.
4: Oh.
5: Dili ra antiviral, antibacterial properties ba jud? Mga flu, influenza, mga hilana, trangkaso, subaw, kaya kaayo sa D3 Bio.
4: Unya, napayusado. Kaya ni ini ang herpes simplex virus, ang staphylococcus aureus, ang candida virus, nga maoy gapabaho sa atong kinatawo.
5: Uy.
4: Kaya niya bisan pa ang gonorrhea, Doc. Kaya ang HPV or human papilloma virus nga maoy hinungdan aning mga kalunggo. Kaya jud ni ini maasin pa ang HIV virus.
5: Correct.
4: So mao kini ang anaa sa D3 Bio nga wala sa plain D3.
5: Yes, sakto gyud. Mao na kung moinom naman lamang ka og D3 supplementation, pangitaan na lang ang D3 Bio. Ang meaning sa gitawag nato nga active immunity, mahitabo ra na kung ang ang imuhang immune system mao'y responsable sa pagprotektar kanimo.
6: Ako si Inara. Tajud kayo ang akong blood sugar. Ako ang gisulay ng inom ang D3 Bio 1 capsule 3 times a day. Naghinahina na balik sa normal ang akong blood sugar.
7: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
5: Nakuha ni mang punto, Sir GP?
4: Yes, Doc. About active immunity.
5: Mauni ang active immunity. Ang sundalo sa imong lawas

0: o mismo ang ga-protektar nimo mao nay active immunity. Pero anaay laing immunity nga gihingan lag passive immunity. Meaning pa ang passive immunity ang imo nga immune system gikan sa laing tao ibalhin pa dulong nimo. Kinsa may nakabuhat ana?
1: Kinsa dok?
0: Ang imo nga nanay, ang iya nga breast milk o sa imong inahan, ang nganong bata ka pa, paimnon jud ka niya og breast milk kay wala pa kay active immunity. So ipasa niya pinaagi sa pagpatutoy sa bata unya kung moinom pa ka og ditribayo, mura pud nga unsa naa kay gitawag passive immunity.
1: Dapat gatas jud sa nanay kay naay monolaurin.
0: Sir JP, mura gatutoy ra jud ka sa imong inahan kung nakainom ka og ditribayo. Tungod sa lauric acid nga naa sa ditribayo kana mahimo nga monolaurin, naay monolaurin nga kaya magprotektar bisag dili na siya mangayog tabang sa imong immune system. Lahi ra jud kung nakainom ka ditribayo komparar lang sa plain nga ditri. Sumala pa, naa kitay gitawag nga brown adipose tissue.
1: Yes doc, it's brown na fats ano.
0: So kini nga brown fat nga naa sa ato ang lawas kung mabutangan nimo og MCT nga gikan sa ditribayo, di na makita sa kuan ni Sir JP, plain ditri.
1: Kining MCT.
0: Ginabuhi niya ang ginatawag nga thermogenin nga bisan ang tao nga wala ga-exercise, pwede ra gihapon malanay ang tambok sa iyang lawas.
1: Og mujita di ay kudok, pwedeng magamit ang ditribayo.
0: Pwede. Kung ga-intermittent fasting ka, unya, gainom ka og ditribayo, kampiyon jud ang kombinasyon.
1: So muna gitawag dok nga ketogenic diet. Mas paspas ang pag-ubos sa imuang timbang.
0: Sa mga ganahang maghinahinay, wala may magic nga pagkaugma, gamay dayon ka. Inom yung kag, medyo dugay pag inom sa ditribayo, mga 2 to 3 months para makita ni mong epekto. Ang ditribayo, Sir JP, ang monolaurin ana, nindot sa mga kabataan. Kaya ang monolaurin sa ditribayo, could also defeat parasites. Mga bitukon, kana makatabang yun na, Sir JP. Nga nung mag-plain D3 pa man ko, nga ordinaryo, kung naa may special nga ditribayo. Ditribayo na lang ko.
1: O niya, dinira matagtaman ha.
0: Ako si Dr. Ramil Oy, mayong panglawas, ipadayon.
1: Ayaw abusohon.
2: Ditribayo! Ako si Pili Kabugnason. Ako yun natabang sa akong panglawas ang ditribayo. Kay gaana akong pamatiyag sa lawas, wala na ko yung pamati sa lawas.
3: Ditribayo! Ang D3 nga may Vizio. Ang Vizio nga may D3. Kapalit sa mga buti. D3 Bio. Health News. D3 Bio.
2: Ako si Pili Kabugnason. Ako yun natabang sa akong panglawas ang ditribayo. Kay gaana akong pamatiyag sa lawas, wala na ko yung pamati sa lawas.
3: D3 Bio. Ang D3 nga may Vizio. Ang Vizio nga may D3. Kapalit sa mga butika. D3 Bio.
4: Taspang imo blood sugar.
5: Ato na kami diabetes.
4: Mag DTX 500 ka.
5: Ang DTX 500
4: ato na kini anti-diabetic property.
5: Sama sa
4: Charantine,
5: gagapamupo sa coco,
4: Visine
5: controls blood sugar,
4: polypeptide,
5: ga parehong epekto sa insulin.
4: DTX 500
5: highly recommended
4: sa mga eksperto.
5: Sa pinakadulong butika sa yung gan.

0: Beauty Soap.
1: Ako si Elaine. Ako, gidangakon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpuputi sa ngakon nga panin. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginahalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap. Sa mga butika.
2: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pagidya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hambang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Tarling.
3: Extend food supplement for men. May maka, kag lavo waska, nga nagapataas ang enerhiya, kag stamina sang lawas, para sa mas astig nga performance.
2: Ka! I-shoot na ga!
4: K5 News FM.
3: El Castigador. El Castigador.

0: Okay, daghang salamat, Miguel. At oras, alas 5.04 na sa kahaponon. Balik ta, Miguel, diri sa tuga tulumanon. Sa dili pa sa ito ang iskuta na. Ito siya, kumustahon, no? Si Ma'am Medelina Yamazaki, good afternoon, Sir Arnel. Salamat. Mao akong kafe, gika ni Anastasio Poras de Goma. Salamat kay Kaki 5 Anastasio, ha? Mayong hapon ninyo diha pag-usap, no? Hapon, kapi-kapi niya tag-DTX Coffee Mix diha sa Barangay Salamangka. Mosoroy unya ko diha, okay? Okay, mangayo sa kuga ko na kanabitang dispensa kay in-review na ko sa program ba? Doon na yung mga pangalan nga dili na ko mabasa. No. Kay doon ay maingot na problema po din ako ang kuwada. Live usahay or kinibitaw diri sabi sa muag yung kuwan live, no? So muna nga mangayo lang ko dispensa pero wala na nagpasabot nga gilaktawan ta mo, no? Or kining kuwan, kinibitong may pinili ta, ha? Eh, kamo ba gi number one, no? Pinangga ba yagin mo? No, si Emily Sordelia Tuason, mayong hapon, salamat. Sige, ari sa taas sa pangutana bitan ni Ronald Aranduque kay gahulat ni siya. No, i-discuss lang ako ni Nald, no? Para may idea gid mo unsa ning mga hinungdan sa brownout. No? Dili sa nato ikuan nga ang kuan gyud, no? Ang kinisang lima ka klase nga brownout sa San Carlos, no, or sa Nonico. Nay kanang gitawag og scheduled brownout. Kana bitong giplano sa Nonico og sa NGCP nga brownout na maintenance linya, ilisan ang pusti, putlon ang kahoy. No, nya sagad na weekend gina nila ipatuman. Nana sila dayoy ipagawas nga advisory. No? No? Kanang ikaduha, kanang kanay schedule na po'y unscheduled nga or emergency brownout. No? Kalit ba? Kay nag-overload sa transformer, daghan kayo nag-aircon, init kayo ang panahon, dili kaya sa transformer. No? Ha? Or dunay natumba nga kahoy o lubi, hangin, ulan, ha? Nabugto ang wire, karaan ang linya, taya una, no? So, or dunay mga tiki, iro, bitin, langgam nga nakasulod sa substation. So, muna nga naay mga unscheduled or emergency brownout. Ikatulo, NGCP transmission problem. Dili nun ko ang sa, may ngata, sala sadan, no? Kay sagad gud Nonico mangguy basulon ang Nonico dayon moy rumbuhon, no? So dunay kwan kini bitang problema sa NGCP. Ang NGCP ang nagdala og kuryente gikan sa planta, ha, padulong sa Nonico. Kung naay problema sa NGCP tower, brownout tanan Negros apil ang San Carlos sama kun dunay linog, bagyo, ha, nasunog ang substation sa mga planta or asa na himutang, sumuna. Ikaw pat kanang gitawag nila generation deficiency, kanang kulang sa kuryente. Mauni, no? Ang Negros nagsalig sa solar, coal, geothermal. Kung gabi, walay solar. Kung ting-ulan, hinay ang solar, kulang ang supply. Resulta, rotational brownout by barangay tagduha ka oras muna, no? Kalima, kanang illegal connection, jumper kawat sa kuryente. Magkaapekto po na, daghang jumper sa ubang barangay, nag-overload ang linya, mapiktuhan ang tarong nga nagbayad nga mga konsumidor. So kanang uban nga kusog kayo mo jumper or kuan, naka kanang nangawat sa kuryente, usa po na sa mabasol, ha, nining kalit or kining mga brownout. Pero kining nahibal-an nato karon, no? Nga brownout sa San Carlos, Calatrava, Tubuso, Escalante, ha? Dili lang tungod sa Nonico. Duha ka hinungdan. Number one, ang NGCP transmission. Kay dunay problema sa linya gikan sa Negros Oriental og Negros Occidental. Brown out tatanan. Ikaduha, Noniko. Distribution, karaan nga puste, overloading, og kahoy nga wa, matrim o maputol. So, mao na isagad may gala. Pero karon yun, kulang kita sa, kwan, kining, sa energy ba? Kanang kurente. Perte yung kulang mga kigsunan. Unang, dili nato mabasol ang Taganoniko, at walang giniikuan nga, dapat dili nato basulon Taganoniko. No? Maluoy ta. Kaya muna si ginawa po na nilang paningkamot. Ha? I hope nga nasabtan po na ninyo, maminaw po tag explanation. Kaya dili lalim. Panahon sa emergency ka ng mga bagyo kwan, kami makakita yun ko nga grabe ang paningkamot sa taga sa mga linemen. So, I hope nga naa ang ato ang pagsumot, I mean pagsabot, na mainat na ito, may gala itong pagsabot, alang kanila. Sige. At oras, alas 5:11 na sa kahaponon, atong updatean may gala ang BARM election, no? Kay, perte magigdaghanang, bisag ko ano, mao'y nagbandirala, daghanag yung kanabitong kagubot, no? Nga mitumaw mga kaigsunan sa BARM election. First, mangini history man eh. No? So, sa update, mahigala nga ito nakuha. No? Alas 5 kaganiha nga ito sa La City, no? Gihimong priority voters ang mga senior, PWD, og ang mga buntis. Pagka La City, nga ito sa La City's gabi, karon mo'y regular voting, pero dito sa Maluso, Basilan, i-extend hangtod ugma mahigala ang eleksyon kay gireprint ang mga baluta tungod sa pre-shaded ballots. So doon ay mga diskrepansi dito mahigala. Duha ka lugar sa ang gipaubos sa COMELEC control. Ha? May mahapon ni Ate Al Mirasol, no? From Cavite. So duha ka mga lugar ang gipaubos sa COMELEC control, Cotabato City o ang Maluso, Basilan. Gitake over, no? Ang nahitabo, gitake over sa COMELEC tungod sa violence o compromise ballots, mga igsoon. Sa Cotabato, dili maayo mahigala kay upat yod ang nakalas, 15 ang samdan sa kining kwan sa nahitabo nga shooting incident sa Dato Usman, Mampin Elementary, Barangay Bagwa, Dus. Tungod sa away sa pipila ka mga balang na naglinya dito. Apil na diha ang sa Zero Central Elementary School nga hantod na apa. Na duha ka sakinan nga naguba kay gipang puspusan sa mga katong mga kuan ba gahi nga butang. Sus katong Fortuner may gala. Onya sa Maluso 36 ka presinto compromise ang ballots gireprint sa Manila o gihatod via chopper. Pero despite sa maong panghitabo mahigala, walay failure of election. Mato ni COMELEC Chairman George Garcia, padayon ang butuhan, walay failure. No? So, ayaw tuo ang mga post nga doon na nidaog kay wala pa result, magsugod pa lang ang partial results human sa La City karong gabi. So, mo na may gala nga daghan ba gyud mo gawas nga kuan niya na mo kuan ba mo sakay, no? Aning hitabua. So, mga kaigsunan, historic makasaysayanon kini kay first time ni nahitabo na 58 years gikan sa 1968, no? Nga doon ay katong ipahigay nga Tripoli Agreement hangtod sa BARM, karon pa gyud sila maka-elected nga parliament, mga higala. Ha? So, 80 ka lingkuranan, 40 ka partido, 32 ka district, 8 ka sektoral, dili na appointed, elected na gyud, pili o na gyud na sa mga taga BARM. But pasabot, so natapos na ang transition sa ilahang ko dito, so magsugod na ang tinuod nga gobyerno dito sa Bangsamoro. No? So, muna, mag-ambo ta nga magmalapuson nga makabot or mapamatud-an gid ang kada bang proseso sa dunay proof. Dunay proof nga ang kana bitawng peace process pwede di ay kung magmalapuson eh. Ha, apan ko dili ni magmalapuson, balik sa gubot. Pero nain ang utana, ngano manggig ko nung gubot manginang sa Cotabato? Ha? Tungod kay sa ako ang nahibawaan, gikan po sa tuang kamigala, no? Sa ato ang mga katribo, ang uban gusto gyapon ni atong karaan nga estilo. Ato na yung mga guns, doon na yung mga guns, doon na yung mga gold, kanang 3G. Ha? Guns, guns, gold. Ang BARM, parliamentary na, party system na, pero ang uban, district warlord, gihapon ang naa sa ilang mga una-una or mindset. Ha? So, muna, nga, dili kalikayan nga init ang mga sitwasyon, at dito. So muna nga ang duha ka lugar sa kining Cotabato City ug ang Maluso gipaubos sa COMELEC control karon. Mao na may gala. Kay ang problema dili man ang sistema dito sa BARM. Ang problema ang mga tao nga dili gusto mubuhi, mubiya sa karaan nga paagi. Kana ang dili mo sagop sa bagong pamaagi kung may gala. Kaya ato rin sa naandan nga wagi po eh ayo. No? So, maunay dili maayo may gala nga kinibitong kwan. Kanang resulta nga magkinaraan gihapon. So, sa ato na sairan, 36% sa Maluso compromise gi-reprint sa Manila, no, tungod sa appreciated ballots dito sa Basilan. No? Kaya but pasabot nga naay na ning kamot daan apan na detect sa COMELEC may gala. Naay ni sindikato ba? Ha? Anya kay naka-alerto ang gobyerno, naay chopper nga nag-deliver pero pangutana kinsa nag shed ka ato daan. Kinsay nagmarka daan nga ano man to. No? Pastilan. So muna, ang dili maayo kay ang maong eleksyon, upat yun ang patay, kinsing samdan, doon ay guba nga sakinan, brown out sa balugar, na muna extend, na-extend ang voting. So, kung mahumaning malinaon, mas daghang investor, musulod sa BARM, mas daghang trabaho, minus na unya ang rido. So, hinaot, no? Nga, kining, ang BARM eleksyon, dili lang kay eleksyon. Pagsulay ni kung kaya pa ba sa mga Pinoy maghimo og bagong klase sa politika. Kana bang dili na tong trapo? Kung dili ka ng party o prinsipyo na. No? So, maurig na, kung magmalampuson ang BARM eleksyon, muna'y giingon nga makasagop na gin sila sa bagong sistema sa ilang politika.
1: El Castigato!
2: El Castigato!
3: The right of the people to information and matters of public concern shall be recognized. Access to official records and to documents and papers pertaining to official acts, transactions, or decisions, as well as to government research. Data used as basis for policy development shall be afforded the citizen, subject to such limitation as may be provided by law. Article 3, Section 7 of the Philippines Constitution.
1: El Castigato!
2: El Castigato!
0: Oras may gala, alas 5 Disinoy binasa kapunon mga kiksunan. So arita sa laing hisgutan na nato karong buntaga, hapuna dai no. Pero ato sang basahon ning pagpasalamat sa ni Ronald Arandoke, salamat sa pagpasabot sir sa tanang sakop sa barangay Kabungahan Kalatraba, kagawad Ronald sir. Uy, kagawad. Kabungahan kinsa gitoy, kumrag amigo na kong kapitan diha no. Kaila ba? No, si Tata Redukto ba to? Kanya si Pastor Gumagdaw? Mao ba na diha kagawad Ronald Arandoke? Ha? Kuala ha? Ako wala ko'y ganang about sa politika ninyo diha. Inyo na ha? Basta kaya para na ko amigo tamo diha tanan ha? Kay basig kontrahanay mo ba? wala lang ko'y kuala na politika is politika, higala-higala, trabaho-trabaho ta. Okay? So, muna, kagawad Ronald Arandoke na minaw. Kinsay kuyog ni mo di sa balay? Wad, unya. Wad, basi magkita ta niya. Kumusta man nakatilaw na ka sa tong DTX Coffee Mix Wad sa tuang D3 Bayo o sa tuang kining DTX 500 capsule. Basig na kay mga kaila diha nga medyo idara na niya nagka-problema, taas ang kining blood sugar. Wan pa, pasulayan na wad sa ato ang D3 Bio o DTX 500 capsule o sa ato ang Mighty C. Salamat kayo ninyo diha taga Barangay Kabungahan Kalatraba. So, pasensya na, dili kayo nakakabisado ang inyohang barangay o gunsa, pero taga ilang ko po diha o senaryo. Basta akong usbon wad, kanang atua is professionalism lang gini. Wala tanang politika. Okay? Salamat kayo. Okay. Alasing, yes sir, kauban mi mi sa grupo. Sige, very good, no? Kapitan Tata Redukto, mo inyong kapitan di Hawad. Kay murag dugay na ming wa magkita, na itay magkakapi-kapi mi. Pero, lahi man among kuan isgutan, di man about politika, good. Lihay kay kinis kaga si Kapitan Tata Redukto og hisgot og chicks. Salamat kayo sa imong pag sa kining tubag, no? Okay, alas 5:22 na sa kuan kahaponon. Basta lang daghan pa tag hisgotan, pero importante nga tong hisgotan ning kuan ha. Kining kang House Speaker Martin Romualdez para masabtan kita to, no? Kay murag ni na diana na murag ang uban ni na booking na. Ha, daghan ako na kan booking lagi. Oh, kay si Adi na may maila doy, may mag kaniadto kuno sa panahon ni Gloria kanhi Presidente Gloria Macapagal-Arroyo kay medyo nailad. Ha. Ha, karon maingon mo tawo Ilara Mitech, no? Pero ato ning isgutan may gala ka na bang punto por punto kay dili man guni ato marites og chismis ni atong program, no? Tinud-anay ni nga dunay advokasya, tinud-anay gini, no? Sige, standby kay mobalik ko human sa mga bulawanong nga mensahe.
1: El Castigador. El Castigador. K5 News FM. News FM. D3 Bio.
2: Ako si Brian, taas akong sugar. Akong sama dugay kaayo maayo. Pero sukad ni inom ko sa D3 Bio, dali lang naayo akong sama.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Vizio. Ang Vizio nga may D3. Kapalit sa mga butika. D3 Bio.
4: Akong bugas-bugas, akong katul-katul, na ikaw butangan.
1: Bugas-bugas, akong katul-katul. I-DTX 500 na. DTX 500. Aduna kini antimicrobial properties nga makatabang sa pagkuha o pag-ayo sa bugas-bugas o katul-katul. DTX 500. Mabalik sa pinakabulong butik sa inyong lugar.

0: Beauty Soap.
1: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sa effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag-DTX Beauty Soap na mga besh.
0: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika. Extend Food Superman for Men.
2: Ako si Bartolome Lucas. May erectile dysfunction ko. Pagkabate ko sa Extend Food Supplement for Men. Ini ako gitiluan. Bawo kabas ko gid. Nakamuligid sa akong problema. Na mawigid niya salamat sa Extend Food Supplement for Men.
0: Extend Food Superman for Men. KK5 News FM. News FM.

0: Okay, daghang salamat, Maygala, no? Ah, balik ta diri sa ato nga panaguban, ha? Medyo nawala tagka dali kay. balik ta. Oh, da na. Okay. So, arita mga kingsonan, ha? Kining gimando gyud sa Sandigan Bayan, no? Gimando sa Sandigan Bayan ang pagbalhin ni kanhi House Speaker Congressman Martin Romualdez ngadto sa Quezon City Jail male dormitory. Kini human nasuta nga stable na ang kahimtang niini. Ah, may ubos ang risgo sa heart attack. Og mahimo na siyang ipagawa sa hospital. Ah. Sigon sa gihimo nga medical evaluation independent, no, nga dunay gipahigayon ang PGH nga independent medical evaluation matod pa ni Dr. Gerardo Legazpi, no, ang UP PGH medical director nga clinically stable si Romualdez, no. So, dili na medically required ang padayon niya ang pagpaubo sa hospital, confinement, mga kingsuna. Na? So, dili na dirin dapita daghan ang niingon nga kini. Ha? Kuan pa, kay, daghan ginagduda lagi nga, drama to. Ay, kaya napaw sa hospital, drama. Muna, daghan kayo na ingon. Ay, sus, mura po kayo si PGMA na. Huh? So, presuhon yun siya. Dilit na kay pwede sa hospital, no? Di na pwede nga ito sa aircon-aircon. No? Naana siya warrant of arrest, no? Og commitment order, gikan sa Sandigan Bayan 3rd Division. Na September 7, 2026 gisyo gi-commit siya sa BGMP September 10. So unsa ang kaso gani? Plunder. May kalabutan sa 7.44 bilyon sa pesos nga kickback sa flood control projects Maygala gikan sa 2022 ngadto sa 2025 mga nga budget Maygala, no? So pasabot nan bilabol, no? So mone dili makapiansa. So sigon pa Maygala sa BGMP, no, nga walay VIP treatment. So paingon sa BGMP nga walay VIP treatment, daghan na pong naisang kilay, no, kay dili lagi kay sila mutuo Maygala, no. Pero niingon gyud ang BGMP will not be given any VIP or special privilege pareha sa tanag PDL ko ang gagmay nga kawatan diretso sa City Jail ngano siya sa private hospital man nga naka-aircon. So magina, no, dili na mosugot kay matod sa ombudsman pod, no, nga supak sila kong ma-manage tara sa gawas ibalhin gyud sa regular nga jail daghang kay na sama nila ni Kwan, nila ni Senador Marcolita, Senador Jingo Estrada, kanhi Congressman Mike Defensor. So naan na dito sa kining New Quezon City Jail male dormitory sa Payatas. So ato magkuyog na to sila dito Maygala, no? Kay alas 2 kaginang hapon naabot ang sakyanan sa BGMP. So wala pa ko ka-update kung tuan na ba siya sa dormitory para kay dad o naging siya Maygala kay pwede naman siyang ipagawas. No? Okay. Dako kay ng isda. No? Dako kay ng isda para sa uban. So katong mga kibalo mo kuan Maygala. Kini bang pagka-preso ni Romualdez karon? Ni Romualdez, kuanon pa man eh. Awayunon pa ni. Pero, kada administrasyon, na yung mga preso, paglain na pong administrasyon, makagawas na po. Diba? Maumao mo na. Pero, kay balo mo nga, kinsagid ang unang, kuan ba, kinibitang murag magsilbig challenge o ban? Kinumdo mo ni Attorney Jimmy Bundok. Ha? Siya ang nangulo sa pagpasaka o reklamo batok ni Romualdez. Muna nga nakasuludo ko ni Attorney Jimmy Bundok. Ha? Dili man ni kay tungod sa kwan? Paningkamot sa ombudsman. Ha? Kang Attorney Jimmy Bundok mga higala. Nga to pong dili maginato higala si Attorney Jimmy Bundok pero medyo kaila lang po gamay. Abogado ni dagang pagkasenador. Ako lang ni na suksok diri nga istorya gumikan kay perte magudaghan ng mga senador nga maayo kay musulti o korupsyon. Perte kay mo dagyaw-yaw sa Facebook o bisan sa privilege sa senador. Mga senador ha? Mga senador, grabe yun. O niya, mga abogado. Pero, si Attorney Jimmy Bundok wa yun mahadlok. O angin ni nga, kana bitong panag-ignan sa uban ng mga abogado, nga naiklarong advokasya mga katribun. Ha? Naiklarong advokasya. Iyaham ning agi. No? Tungod sa ang gipasaka. In fact, ang atong grupo na apil mo God. No? Pero ana ba? Kana bang wala man ta maingon nga sad ana si kanhi House Speaker Martin Romualdez, no? Kay pasangil pa mana. No? Gani daghan pamanggid kayo ang nagtuo nga doon na dili ragid siya mo ay pinakadako. Nga? Dili ra siya mo ay pinakadako. Ah. Pero sa ngad-tungad to, ha? Mulutaw ragid ang kamaturan may gala. No? Di lang kita mawadaan sa paglaom. Padayon lang kitang mubantay. Ang ako lang nga kamong mga nagtanaw, mga naminaw karon, masabta ninyo og ato pong mapasidunggan si Attorney Jimmy Bundok. Ang hilom nga abogado nga usa or nangusog yun para mapasakaan og kaso ngadto sa ombudsman, ha? Si kanhi House Speaker Martin Romualdez.
1: The right of the people to information and matters of public concern shall be recognized. Access to official records and to documents and papers pertaining to official acts, transactions, or decisions, as well as to government research. Data used as basis for policy development shall be afforded the citizen, subject to such limitation as may be provided by law. Article 3, Section 7 of the Philippines Constitution.
0: El Castigador. Okay, daghang salamat, Megla. Tung oras, alas 5:34 na sa kining kahaponon, mga kaigsunan. Padayon ta sa atoga diskusyon. No? Doon na mo dihay mga mensahe. Pwede po nga inyong ipadangat kay para ato ang basahon, no? Sa gusto diha di ay nga mag-resellers sa tuwag nga Clinica Products. Kining kwan. No? Palihog sa pag pahibalo, pwede mo bisita sa K5 News FM San Carlos o baka makikita mo nako, no? Para nga maka-avail mo sa kwan may gala, kinibitang mga kayuhan nga gi ihatag mga pribilehiyo nga gihatag ni Dr. Ramil itangoy may gala ang President and CEO sa K5 News FM Philippines o sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Ha? Muna may gala. Okay? Ari na ta, mga higala, alas 5.35. Ari na ta sa medyo gipaabot yung satanan. Ha? Sa breaking news, mga higala, giaprubahan na sa Senado sa third reading ang balaod noon nga naghimo sa lima ka tuig ang termino sa mga barangay o sangguni ang kabataan officials. Ha? Nipabor ang 3C ka mga senador sa Senate Bill number 2387 samtang lima ang nisupak. Okay? Walay senador nga ni absent. Sa proposed measure ni Senador Francis Escudero, ang barangay o iski officials muservisyo sa lima katuig nga may duha ka term limit. Ha? Ang barangay o iski officials muservisyo sa lima katuig nga may duha ka term limit. Tungod ini, ipaiway ang barangay o iski elections nga unang katakda sa November 2, 2026. O himuon na kini sa ikaduha ang Lunes sa Nobyembre 2028. Ah, palakpak ka. O kaya ni. Ah. Giaprubahan usab sa House of Representatives ang counterpart bill. Ah. So sunod ini tokion sa Bicameral Conference Committee sa dili pa ni ipadala sa presidente para pirmahan may gala. So doon na pag-i trailing na habilin. Ha? Doon na pag-iot. Ha? Naapag-i na habilin mahigala nga kwan. So kagawad Ronald Aranduque, no? Ha? Dos Nobyembre, no? Pareha sila. Pareha. No? Muna nga niingon nga doon nag-i-pressure ay ani. Ha? Kay nga naman, pareha raman. Ang sa House nga version pareha. Ah, dito po sa kon the same. Ah, so do na pa kunoy ano ni? Ano ni? Ah, sipo naman. Ah, pero do na pay pa konsuelo di bubo. Kay si Presidente Bongbong Marcos, do na yung mga dili pa kay ni verified nga statement nga dili siya mo pirma. Ah? Dili sila mo pirma. Og mao ni pinakadako nga kuan may gala isyo, no? Nalipay ba ang mga tao nga ma extend na pod or ma postpone ang iski og barangay election karon November 2? Ha? Ang sigurado nalipay ang mga naglingkod. Ngano man makadaginot man pod o dili man pod kagas. Ha? Kay kini kung election may gala, naandan gud ani ang mga tao, na pagastuhon man gud may ang politiko. Ang bisag kagawad ang daganan, kapitan o kagawad ang daganan, pagastuhon yun. Pangayuan, pag-ayo. Oh, niya, pilar, goy honorarium sa barangay kagawad or sa mga barangay officials. Ha? Daginulton pamayo sa mga butante. Badbaharan. Oh, mauna nga dili, tama katilaw, kasagaran, di tama katagamtam, ugnindot ng mga servisyo. Kaya nga ba niya, mamawi ang pod noon, manglo na lang, kaya naka... hulam-hulam lagi, nakautang-utang kay. Kining naahat nagdagan may gala o niya. Siging-sigingon sa mga butante. Ha? So, muna may gala, dili pa, aprobado na. So, atong update ha, aprobado na sa Senado sa third reading ang 5 years nga term limit. Duha ka termino. Sa ato pa, 10 years. So, ang election sa barangay, karon ang unya pa sa Lunes sa Nobyembre 2028. Ah. Pero adto pa ni Bicom kay na kinilang version ila pa ning tahion pag-ayo, no? Na paritay tahi ginagmay unya na palagi ni og sa kwarta trailing, no? So pirmahan mga higala. Wala makuan ang 16-14 ilan ang giaprubahan. No? Ilan ang giaprubahan mga kiksunan ang fixed term nga 5 years. No? Ah. Kini prangka-prang kami kila daghan gyud na sukuan eh nga mga botante nga to ni Senator Cheese Escudero. Kini mga senador nga ni paboray ni mapiktuhan pa. Kay 5 ra man gyud ka mga senador ang ni okay. No? May laguan. So, kinsa maning mga senador nga ni pabor? Huh? Ani mga higala? So, 5 ra man gyapon ang kuan. No? Ang ni kuan dire. No? Tracy ang pabor nga mga senador. 5 ang wala. So 18 ra sila ka mga senador. No? Sa 18, Tracy ang pabor. Why ni abstain? So, si Bam Aquino, Risa Hontiveros, at Tito Soto, no? Kinsa pa tong kwan? 5. No? Ang ni Supak, possible, maura. No? So, mauna ni ang sitwasyon may gala nga inagkakuanan eh, at tunis by cam, Tokion, unya din ipadala dayon dito sa buhatan sa presidente para iyang pirmahan. Na? Para iyang pirmahan may gala. So, ang katong mga kontra, maningkamot po to. Labi na si Atty. Romeo Macalintal. Ano yun? Sao na puni. Ha? Kaya diyan naman, gagiusap, paita no? Kapila nag-iusap ang mga eleksyon, labi sa barangay niya, maura ba ito ni pinaka-importante? Ha, nga makapili unta og kuan kanang maayo nga mga leader. Pero kasagaran po sa itong mga butante, karon mahadlok manggod po mabuto og labi nag ang mayor mo ay kontra. Pero kininaan ni kon ha kay katong non-performing e pwedeng iparikol, no? O niya, murag ang mga mayor ang dunan ay katungod nga pwede siyang ilisdan, iparikol may gala. Nagnaan siya ay kwan, mga pamaagi. So ato niya nitanaon ang IRR ining maong balaod nun may gala kung mapirmahan na si presidente, mahingpit na nga balaod. Nga 5 na katuig ang termino sa matag barangay official. Ha, duha ka termino ra siya. So meaning, kwan na, kanang dili na siya pwedeng magpapili. So 10 years ra. Dili siya kabalik pero arto na po sa laing position mga higala. So ginana lang yun. Basta tinadanay ka mo servisyo, aw, padayon no? Padayon lang. Pero kini, dako ning kalipay, no? Kay, kung siya pagka, 99% na ang kalipay sa mga incumbent karon nga mga official sa barangay. Gumikan kay, ha? Giaprubahan naman sa Kongreso sa duha ka kuan gyud may gala ang maong kining kining 5 years nga term limit sa mga officials para gigikan sa 3 ka tuig, gihimong 4, wala pa ma-implement ang 4, gihimo na pong 5. Yan, solte para bagin si Senator Cheese Escudero nga di pa siya makasiguro nga maunin ang katapusan nga postponement sa barangay sa BSKE. Doon na pag-i... Di siya kapaniguro. Pero ang ikapaniguro, ang ikapanigurado o sigurado nga kini si Senator Cheese Escudero posibleng madumtan gini. Posible. No? Posibleng madumtan gini siya sa mga butante. Bag-o ra siga sir nag-brown out dere. Ga-brown out na diha sa kuan. Sa Barangay Bagunbon, ha. Mili Carmelita Barbicho, salamat sa pag-update. Salamat kayo. So maupa day kuno pagbalik ko siga diha sa kuan may gala. Sa kining Barangay Bagunbon, no? Si Jake Recto Nieves is watching with you. Murag kinis Jake, munugdagan na ba ni murag itubo na ba ni pagkakapitan sa ilang barangay o niya. saon man Jake nga dili man possible di man madayon gyud kay ya probaha naman sa Senado nga ma postpone ang election sa barangay. Now? Ah. So mao na maigala ang uban mga paita no ang mga senador lang ginahibaw. Ang mga congressman na lang gyud sila na lang gyud. No, ang gusto nga mo diktar sa tanan. Dili na ang sentimentos katawhan. Wa na nila paminawa mga higala. E noon, paninglan gyapon ni sila sa katawhan mga igsoon. Pero para na ako, kuan biya, pabor biya ni. Sa uban, kining karo sa kuan, labi na tong second term na, di naman to kadagan. O balik silang posisyon. So sagad, sa 2028, ha, bago na ang mga kandidato. Ha? Kaya katong mga second term sa base ato niya, pero ato sa siguro kung ano niya ang implementing rules and regulation aning maong kung mahingpit naging balaod kining pag kining 5 years nga term limit sa mga official sa barangay. Ha? Ato niya ning kung ano na. Sige. Nice Papa Dads gikan ni Jake Recton Nieves, no? Nagpapa Dads po siya nato na. mayong hapon Sir Arnel Dada, kitang pugi sir, basta why kalo viewing laayo kaayo unsa ni Federico Abad Gracia. Ha, Gracia. Salamat kayo ha, Federico Abad Gracia ha, mayong hapon sir no. Kitang pugi sir basta why kalo. Ah, okay, kitang mau di buat masapot. Bugi-bugi po ni ka Federico. No? Asa man ninyo ha, Federico? Rick, asa man ninyo ha, Dapita? Aga-asa man ka. No? Ila-ila po taon niyo sa man, nakatilaw na ka sa tog niya DTX Coffee Mix. Nakatilaw na ka sa tog niya DTX 500 Capsule. Sa tuag niya D3 Bayog Mighty C. Ha? Unsa may imong ikasulti. No? Ah. Hapit na na ba mo ang anniversary sa K5 and News FM San Carlos City karong sunod bulan na, no? So mura ra bag dunay ipanghatag si Dr. Ramil Itangoy, ang President and CEO sa K5 News FM Philippines, no? Ah, so muna, coordinate lang mo dito ni HM Brian Morden. No. Kay para nga maka-appeal mo kay murag dunay ipanghatag daw nga mga gas

0: Federico, from Upper Palampa, sir. Coffee mix ta, sir. Kay ga ulan kayo. Ah, okay, so naka sulay na ka sa itong DTX Coffee Mix sa France, Federico de Ay. No? Salamat kayo sa imuhang kuan. Ha? Ah. Ah, gani. Ah, na, kuan na nako ni Gia. Probahan na. Ah, ah. Na, kuan na ni nako ni Gia. Akong ka usbon ha kay para gid sa uban nga wa pa makahibalo. No? Akong usbon ha nga giaprobahan na gyud sa Senado ang sa katulong nga pagbasa sa boto nga 1350 ang Senate Bill number 2387 ha nga nitakda sa lima ka tuig nga termino sa mga opisyal sa barangay ug sangguniang kabataan tungod sa nisgutang nga balaudnon nga giduso ni Senator Francis Cheese Escudero aduna nay bag-ong electoral cycle og resulta kini sa pag-extend or pag-postpone sa gikatakda nga barangay sa kanang kabataan elections sa November 2026 ngadto na sa 2028. No? Mato ni Escudero tumong sa maong balaod noon nga aduna nay klaro og hanay nga sistema, no, sa lokal nga panggobyerno para nga malikayan ang balik-balik nga pag-extend o pag-postpone sa eleksyon, labi nag madungan ni sa national nga eleksyon may gala. No? So, ang mi supak ni may gala, mao sila si ang pipila ka mga senador, sama ni Senador Tito Soto o Joel Villanueva, nga ni-insist nga subling ang matod pa ang pag-postpone sa BSKE, mahimong makalapas sa batakang balaod o mausik ang halos 8 bilyon sa pesos nga gasto sa kumulik para sa pagpangandam sa eleksyon. So, pero kanon pa ha? Nya mauman eh, sa ikatulong pagbasa sa House of Representatives ang House Bill number 10971, no? Nga lima katuig, ha? So, nga term og ipailawom ni tukion na ni sa bicameral conference committee sa dili pa ni isduso sa ngadto sa Malacañang para sa perma ni Pangulong Marcos Jr. Maygala, no? So mao ni ang atong kuanan og pirmahan ba sa presidente kay dunay ingon nga dili lagi kuno siya mo pirma oy dan. Kini ang good pang condition magkukuno ni mga higala matod pa ha para nga makuha ginila ang suporta sa tanang mga opisyal sa barangay, no, para dili gid adto sa mga Duterte or sa opposition manong giingon ani, pero lisod ba ni may gala lisod ngano man daghang masuko ini sa tinuod lang bisag mag-survey pa ning mga senador kini mga congressman. Dili gusto ang mga tao nga i-postpone ang barangay ug BSKE election. Kasagaran, pipila ra gid og kon mas daghan ang gusto doon ng election. Pero kay paningkamutan gid nila ngano man tungod sa ilhang political agenda mga higala.
1: El Castigador. El Castigador.
0: Ha, mo ni bati pamalandungan may gala nga ang atong mga official sa gobyerno dili maminaw sa sentimento sa kinabag ang mga tao. Okay, naamatay mga higala po nga nasa nakalingkod sa barangay. Away question na nila kay nagtinarong po ng uban diha. Pero ang katungwa magtinarong, wag yung ganahing mga tao. Ano? No? Oh. Wag yun. So muna nga, doon na ginay pagpaningil. Doon na ginay tanawagod. Ha? Di, kalimot mo. Dali raman. Para na ko, dali raman ng 2028. No? Dali raman na. Pero anugon kayo ang hapit 8 bilyones or naay mapiktuhan pero kanang yung kapin sa 3 bilyones na usik. Pila ka pamilyang Pilipino na unta ang makabenepisyo anang maong 3 billion. Pero kiusik-usik ka na sa mga magbabalaod. Wagi sila mga, sige, unya na lang, kuha na. Karoon, eleksyon nun talang na.

0: ¿Qué tiene Petán de 19 billones? Ah. Tanawa. Mauna ang problema sa atong sistema sa panggobyerno. Nga bisan ang mga yanong mga tao, dili saludo, kay wa makauyon, ha? Dili siya. Karon god, mayon, proud siya nga Pilipino, pero gikaulaw niya ang sistema sa atuang gobyerno.
1: The right of the people to information and matters of public concern shall be recognized. Access to official records and to documents and papers pertaining to official acts, transactions, or decisions, as well as to government research. Data used as basis for policy development shall be afforded the citizen, subject to such limitation as may be provided by law. Article 3, Section 7 of the Philippines Constitution.
2: El Castigador. El Castigador.
0: Okay. Alas 5:55 na mga kakifay. Ayaw kalimot ha, inom sa itong Power Trio nga gilangkuban sa D3 Bio, DTX sa 500 capsule o sa itong Mighty. Nagip na sa itong DTX sa Coffee Mix. No? Pwede sa ngalan sa tanang kaubanan sa K5 News FM San Carlos City nga gipangluhan sa tuga station manager K5 Brian Mode. Nabaga nila ni K5 Giesabella Barbizzo, K5 Shannon Hilapon, K5 Jong Versales, K5 Pamela Perator, K5 Barbie Perolino, K5 Monji, K5 Lidian, ni K5 Jean Paul Generoso, ang ato aga Vice President for Operation, for Administration, K5 Iljan Castaño, ang ato aga Vice President for Operation, aga sa ato aga President and CEO, K5 Dr. Amel Itangoy. By the way, congratulations sa mga winners sa tong K5 DTX NIR Radio Broadcasting kagahapon na, no? Sa nidaog o sa mga wa may daog, congratulations ng Japon. Bueno, sa ngala, sa daghang salamat, sa ngalan usab sa tanang mga KSS resellers, salamat kayo. O sa itong mga listeners sa mga nipadangat silang mga mensahe karong hapon. Ako ang inyong katribo, inyong kakifive, Dato Malalaban, Dato Magsisibya, Arnel Herwila Dada, daghang salamat. Og malipayong Lunes sa kagabihon kaninyong tanan.
2: El Castigador. El Castigador. El Castigador. El Castigador. Ang tinig ng bawat mamamayan. El Castigador. Panig sa katotohanan at tagapagbantay sa katiwalian. El Castigador. Programa na magbibigay ng patas na pagtatalakay ng mga mahalagang usapin ng bayan. El Castigador. El Castigador.
1: K5 News FM. Shopping the lives of the Filipino.
3: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
4: DTX 500. Ako sa Jubilin, sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin, kitistingan ako og inom DTX 500, duha ka kapsul sa isa ka adlaw. Sunod sa isa ka bulan, normal na jud akong blood sugar. 95 na lang.
3: DTX 500. Mabali sa mga butika.
5: Mga DTX og kamay TC, ako si Jean Paul Hineroso.
6: Ako na usab si Dr. Ramil Oy, nagpahinumdum kaninyo sa pag-inom og DTX 500 og Mighty C, ang alkaline nga vitamin C kada adlaw alang sa maayong panglawas.
5: Daghang rason nganong gasakit ang tiyan. Gikan sa simpleng indigestion o panuhot o colic. Padong sa ulcer o sa mas seryosong ablatian sama sa gastroenteritis, pancreatitis, gallstones o appendicitis.
6: Sumala pa sa World Health Organization, Sir GP, kapin 600,000 ka mga tao sa tibuok kalibutan ang nagpa-opera tungod sa acute appendicitis o ang kalit nga paghubag sa appendix.
5: Ay.
6: Hinaot nga inyo nang nainom ang inyong daily supplementation, DTX 500 o Mighty C, kay dako ni katabang sa pagpugong sa paghubag sa inyong mga appendix. Hisgutan nato unsaon.
5: Ang appendix parte sa large intestine nga 4 inches ang gitas-on. Hangtod karon wala pa may bali kung unsa jud ang function ini. Naay mga gasulti nga mao kini ang breeding ground sa mga healthy gut bacteria or probiotics apan dili tanang eksperto ang niuyon ini. Pero usa ka butang nga sigurado jud kung kini mang ma-infect, ma-inflame ug mabangag, operasyon ra jud ang solusyon.
6: Pero before ka pa mag-operasyon Sir JP, inom na ka og DTX 500 og Mighty C. Grabe ang kasakit kung gahubag ang appendix Sir JP. Sakit nga wala pa nimo masinati sa imong tibuok kinabuhi. Ang acute appendicitis mo ay pinaka-common nga abdominal emergency og kinahanglan jud og surgical intervention. Usa sa mga rason sa appendicitis is oxidative stress. Sa mga experimental o clinical studies sa acute appendicitis, nahibal-an nga ang taas nga free radicals mo resulta sa oxidative stress nga mo hinungdan sa inflammation sa appendix. Mo na nga dirigyod dako ang maitabang kining DTX 500 ug Mighty C aron malikayan ang resulta sa oxidative stress sa imong appendix Sir JP.
5: Correct.
2: DTX 500.
7: Kada si Mario, nako yung diabetes, 250 akong sugar. Tumar ko DTX 500 kaya nga akong ugang nga kayo yung BP. Naayos sa DTX 500. Duha ka capsule, buntag sa gabi. After 3 weeks lang, 100 na lang ako sugar. Effective, wujud kayo yung DTX 500.
2: DTX 500!
5: Pabali sa mga butika. Unya maabot ang opportunistic nga bakterya nga kapasamot pa jud sa inflammation, sa secondary infection. Dako nga butang ang anti-inflammatory property sa DTX 500, Dr. Mil. Kasagaran nga hinungdan sa appendicitis mao ang nagbara nga pupo.
6: Correct.
5: Sa gamay nga agian ini, causing increased pressure, pagdaghan sa bakterya o pag-inflame ni ini.
6: Monay rason nga nung giparista ang Mighty sa DTX 500, ilabi na kung naa kay history sa paghubag sa appendix. Sa pag-inom nimo sa DTX 500 ug Mighty C, masolusyonan jud ang duha ka mga causative factors sa pagdevelop sa acute appendicitis. Una, oxidative stress nga magako sa inflammation. Ang DTX 500 na ay sobra kayong antioxidants aron maproteksyonan ang mga selula sa lining sa sulod sa appendix. Unya, ang Mighty C Sir JP maoy magpalig-on sa imong immune system aron suklan ang secondary bacterial infection.
5: Gamay ra nga butang ikumpara mo sa imong igasto kung operahan ka. Appendectomy, mubalo ra ba jog 60,000 plus?
6: Sobra pa da, Sir JP.
5: Kana, kung maglaparoscopic appendectomy procedure, mas mahal.
6: Mas mahal. Siguro, gamay ra ang 200,000.
5: Ayay.
6: Nya, kung mag-DTX 500 og Mighty C ka, pila raman taon ka piso imong magasto.
5: Gusto.
6: Dili lamang ang appendix makabenepisyo nini. Dala sa imong mga ugat.
5: Adala.
6: Ang Mighty C, mo'y gapaligon sa imong mga ugat aron punggan nga magastro ka. Dili ka mag-aneurysm ug tanan nga cardiovascular diseases malikayan. Muligon ang imong immune system ug mahimong efficiente pa jud ang mga tissue repair tungod sa alkaline nga vitamin C ug collagen nga makita mo sa Mighty C.
5: Correct jud, Doc. Sa matag-adlaw nga pag-inom sa DTX 500 og Mighty C, malikayan pud nimo ang high blood pressure, diabetes, fatty liver, heart og kidney diseases.
6: Munindot pa imong tulog. Dili ka dali matigulang, dili ka mabuta, dili pa gyud mo tukar ang imong acid, magkabata ang imong mga internal organs. Nya, sobra na kaayo ang mga benepisyo nga mahatag sa power duo, ang DTX 500 og ang Mighty C.
5: Ha, sobra na po tag-uras. Wa na dyan taigong panahon, Dok Ramil. Time to say bye-bye na. Ako si Jean Paul Hineroso.
6: Kini na usab si Dok Ramil Oy saying, mayong lawas ang pingan.
5: Dili abusuhan!
2: DTX 500!
8: Ako si Janice, okay kayo maman ako menstruation, din gaspats patlang, hinay kaayo. Ipatay ko sa kumbana o DTX 500 kito capsules a day. Maintain lang na ako. Nag-regular na ako menstruation. Salamat kayo sa DTX 500.
2: DTX 500!
3: Pumali sa mga butika.
2: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide. D3 Bio.
1: Ako si Chimoy. Galuyang akong lawas. Nadunggan ako sa radyo ang D3 Bio. Niinom po ni Ini. Sa usa ka bulan, nabantayan na jud nako ang mga kausaban.
0: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. DTX 500. Makatabang sa paglibyo sa atong atay. Pinaagi sa pagtangtang sa mga toxins. Gikan sa atong gikaon at adlaw-adlaw. Para sa limpyo og himsog atay. Mag DTX 500. Adlaw-adlaw. DTX 500. Garantisado. Highly recommended sa mga eksperto. DTX 500. Mapalit sa mga butika.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C. DTX Beauty Soap.
1: Ako si Jenny, isa ako ka beauty consultant. Kinarecommend ko gin ang DTX Beauty Soap para sa mga bugason at may mga skin diseases. Ang DTX Beauty Soap, hihimo sa daon sa bayabas, madre de cacao, papaya fruit extract para sa nawonga pimple free.
0: DTX Beauty Soap. Mamakas sa mga butika. DTX Coffee Mix.
2: Si Jerry Tukay, madugay ko na naguntat pangapi, bangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, iwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Bangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
0: DTX Coffee Mix. Mamakas sa mga butika.
3: Gagabasa na naman bala ang imo.
4: Ay, gabasa na naman.
3: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
5: Always nagabasa.
3: Nagabaho ang kilikili.
5: Mag-Clinica Deo Fresh.
3: Para sa maputi at mabangong kilikili.
5: Clinica Deo Fresh.
4: Nagabasa na naman balaga.
3: Alay naman aya. Amo na ang basa na gusto ko.
5: Clinica Deo Fresh.
3: Para sa maputi at mabangong kilikili.
6: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pagadya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hambang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balaan mo, naka-extend food supplement for men si Darling.
7: Extend food supplement for men. May maka kag lavawaska nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawas para sa mas astig nga performance.
6: Ga! I-shoot na ga!
8: Sporebiotics, ang best friend sa mga kababaihan. Sporebiotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Sporebiotics, ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Sporebiotics.
9: This is K5 News FM, your official news and music station.

0: K5 News FM.
1: Sharpening the lives of the Filipino.
2: K3 Bio.
3: Ako si Delphine. Usahay, nawala na jud ang akong resistensya ug luya ang akong lawas. Usa sa nakatabang nako ang D3 Bio. Nawala na jud akong mga ginapamati.
2: D3 Bio.
4: Ang D3 gamay Visio.
2: Visio
4: gamay D3.
2: Apalit sa mga butika.
4: D3 Bio. D3.

0: DTX 500, mapalit sa mga butika nationwide.
1: Akong bugas-bugas,
2: akong katul-katul,
1: at may kabutangan.
3: Bugas-bugas, ug katul-katul,
0: DTX 500 na.
3: DTX 500,
0: aduna kini antimicrobial properties nga makatabang sa pagkuha ug pag-ayo sa bugas-bugas ug katul-katul.
3: DTX 500,
4: mapalit sa pinakadul nga butika sa inyong lugar.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C. DTX Coffee Mix.
1: Ako si Rick Vista, ng isa kanegosyante. Ako ni magpapiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da, ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix, mga pinata.
0: DTX Coffee Mix. Mga butika. DTX Beauty Soap.
2: Ako si Lane, ako gidangakon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa ngakon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo sa ginahalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap. Sa mga butika.
3: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
4: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
3: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
4: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
3: Clinica Deo Fresh. Available now.
5: Kabalik-balik sa CR, kinadayariya! Mags 4 Biotics! Katap na sa bacterial infection na nagatugas ang diarrhea. Sa Spore Biotics, sasig ang alibyo. Mag-Clinica Spore Biotics na!
6: Extend Food Supplement for Men.
7: Ako si Fred Domingo, Extend Food Supplement user. Nakugin nga bulig sa among mag-asawa ang Extend Food Supplement for Men. Kaysa ng unabi, daw wala nagiganay. Pero may himala pamangali. Salamat, kids, sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.
6: Food supplement for men.
8: This is K5 News FM, your official news and music station.

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide. Sa adlaw-adlaw na itong kapag-inom ang DTX 500, makatabang kini sa pagtunaw sa LDL o bad cholesterol, nga mao ang hinundan o responsable sa pagbara sa atong mga ugat. Kayan ang pagtaas sa bad cholesterol. Batasano nato ang pag-inom o DTX 500. Highly recommended sa mga eksperto. DTX 500. Mapalit sa mga butika.
1: Mighty C. Mayor Pride Henry Tevez. Isa ka certified Mighty C user.
2: Kini si Mayor Pride Henry Tevez of Bayawan City. Sa akong kanunay, adlaw-adlaw ang schedule. Kanunay busy. Apan, kanunay nga kondisyon tungod sa Mighty C. Mighty C. Ang kondisyon gitkin.
1: Mighty C.
0: Mapalit sa mga butika.
1: DTX Coffee Mix.
3: Ako si Igor Sampilar Capiz. Wala giduyon magpangapi up ang naganyat ako sa ngakon hukod na mag-inom sa DTX Coffee Mix. Manamit kidman pag-hilti sa lawas. Mangod na patsyagan kung ang nagpawang akon panulukan.
1: DTX Coffee Mix.
0: Mabaka sa mga butika.
1: DTX Beauty Soap.
4: Ako si Jenny. Isa ako ka beauty consultant. Kinarecommend ko gin ang DTX Beauty Soap para sa mga bugas kag may mga skin diseases. Ang DTX Beauty Soap hindi mo sa daon sa bayabas, madredekaka, kag papaya fruit extra para sa nawong pimple free.
1: DTX Beauty Soap.
0: Mabaka sa mga butika.
5: Gabasa na naman bala ang imo.
6: Ay, gabasa na naman.
5: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
7: Always nagabasa.
5: Kag nagabaho ang kilikili.
7: Mag Clinical Deo Fresh.
5: Para sa maputi at mabangong kilikili.
7: Clinical Deo Fresh.
6: Nagabasa na naman balaga.
5: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
7: Clinical Deo Fresh.
5: Para sa maputi at mabangong kilikili.
8: Spore Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics, kabulig sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori na nagatuga sang ulcer. Mag-klinika, Spore Biotics ka!
9: Extem Food Superman for Men.
10: Ako si George, 35 years old. Damo na ko nga try nga supplement for men. Pero ibagin ang Extem. Nasawaan gid na mun sang mga amigo ko. Swabe lang kag mag-ans lawas. Visiting nga bala mga meg. The best gid ang Extem Food Superman for Men.
9: Extem Food Superman for Men.
11: This is K5 News FM. Your official news and music station.
12: Oras sa K5 News FM, alas 7:08.
13: Sa bawat yugto ng ating buhay, may mga kwento na mahirap kalimutan. Lalo na, ito ay may malaking puwang sa ating nakaraan.
14: I remember the days when you're here with me.
13: Mga karanasan at problemang puso.
14: Ay, nato!
13: Pamilya, relasyon, at iba pa.
14: You and I will never say goodbye.
13: Narito na ang programa na pwede mong bahagi ang inyong mga karanasan sa buhay at hinga ng payo. K5 Love Notes. K5 Love Notes. Hatid ng inyong kampyon na estasyon. K5 News FM. K5 Love Notes.

Alright, the time now is 7:20 na sa kagabion, mga kalalabs. Maulan nun! Awa mo, gitog na di ha, guys. Kami din na mainit, minimisyanin. Milo og Milo ya. And now of course DTX sa coffee mix. Oo, painit na ginagmay para pawala sa tuang ay mga kalalabs. Okay. So na natay DTX coffee mix para ma-update taan niya tong kinabuhi nga galuya lang tapay kami. Unsa ba luya oi. Anyways, good evening San Carlos inyo. Maulan nun nga kahaponon ang kagabion og tibuok adlaw nga gikan pa kainang mga alas I think udto na siya nganing birada ulan ba. Kung hinalay wa na hipos sa wa uniform. But anyways, mga kalalabs, hello ninyo, kumusta man mo diha, amping mo guys, labi ng mga commuters, mga kanang mag-ulian na o gabiing dako, anya kay dangog atong dalan. Amping-amping mo mga kalalabs, kay importante yung guys panahon karon nga mag-amping ta, kay labi nag-iampingan ta. And syempre mga kalalams, maayong gabi ipod sa itong mga neighboring place. Hello, Toboso. Mga Toboso Escalante, diin pa ba, Calatrava. Okay, mga taga Calatrava. Uy, speaking of Calatrava ha, sa mo ang mga students and the coaches, gahapon nga kuyog na mo dito sa Bacolod. So, grabe good kaayo dito sa Bacolod. Ang mga students, ganing appeal sa to ang NIR DTX sa 500 broadcasting mga kalalabs. Dili basta-basta ang mga estudyante dito guys. Nakaingon ka nga susuba. Marami na wala-wala. Kaya kita magbalita ta din sa tong radyo sa tuang sibyaanan. Anong kwan lang? Oh, patay ang usaka lang. Sila, grabe kay mo. Grabe kay mo handle og news. Grabe kay mo handle og programa ang mga bataa. Grabe good kaayo. So, congratulations. Ato na rong basahon mga kalalabs. Kinsa ng mga iskulanghan ang nilahok, okay? Gahapon sa tuang NIR DTX sa 500 broadcasting competition dito sa Bacolod City. SM Bacolod! And syempre mga kalalabs, maing gabi San Carlos Sinios. And sa may Valley Hermoso, sa Negros Oriental. Hi to Ma'am Roda Angelis na. Thank you so much sa imuha nga pa dinner. Grabe, oo. Na-meet na ako guys ang mga new friends na to. Okay? So hello ma'am, hello to mama. Nalimot ko ni ma'am. Ay. Ang ilang hanga kaan, o sa mga gusto diyan nga mag-abroad, oo. Ay mo ka ulo guys, pwede ko niyo makontak. O basta ano lang, DH lang gitong gipangita. So DH, okay, so means domestic helper. So bound to ano Kuwait, Qatar, UAE and Abu Dhabi I think. And asa gani dapit? Ay, sa may unahan sa Qatar, asa na dapit? Qatar man. Ay, sorry. Sa may, sa Bahrain, oo, pwede kayo sa Bahrain. But sige, meet them, oo. Basta gusto mo nga ma-meet ninyo sila and ma-add-to ninyo sila and ma-istorya ninyo sila in personal, ing nagipa-add-to mong Lady Anne, ha? Kung tanon mo, asama mo ni kuhaan yung kuhaan, yung information. Mingan din mo, naminang mo yung mamlidian gabi eh. Naminang mo yung mamlidian. Oh, Lady Anne on air. So, unas, Lady Anne gahapon or gabi ni Sibya. Uy guys, masiganahan mo, oo. Kay kabalo ba mo mga kalalabs, this is a free, everything's a free. So, free tanan inyohang kuhaan, inyohang pag-abroad, okay? Pero naamoy salary, of course. Basiga, puko kabalo kung salary deduction ba, I don't know. Basta kay kung kumplito lang yun kaayo mo sa mga papers, you can meet them tomorrow, alas sa 8 sa buntag or alas 9, diya sa City Hall Lobby, mga kalalabs, okay? Pangita lang ninyo si Ma'am Roda Angelis Knight, oh, ang pinakagwapa na kong Jumega. Naaron sila din sa San Carlos tomorrow and magkita na po ni tomorrow, okay? So, mauna siya mga kalalabs kasi ganahan mo diyan mag-abroad. Kaya, syempre, naiuban mangod mga kalalabs nga namang iuban na itong mga kalalabs nga ka nang naapikihan, nag-good kaayo, bisan na ipaiswildo, anya di pa jud kaya. So, unsa maya buhaton so mag-abroad. Basta ang mga bata, di lang good pasagdaan.
di ba? Sa Mabinlan, maokay gid na. Kaya syempre, ubang kung mga mama nga gusto sila nga ang ilang anak matagaan nila insakto nga future, sila nga pag-eskwela labi na ang ilang mga anak diha going to high school, college, oo. So di ba basta-basta na ang tuition na fee karon ay. Bisag maingon pa ka nga FAPI ka, nasulod yung mong anak, imong pagumangkon sa FAPI, pero ang bayran ng tagali o gragi hapon. Kanya gusto ka nga imong mga anak makasulay o ga kanabitang kaning mag-abroad ka balyo ba mo mga kalalabs kaning mag-abroad pakuan na lang na sa ilahang kanabitang pahugtan ay lang gud na siya sa inyo ha diha nga pagtuo kay nga naman mga kalalabs once nga mo abroad mang good ka okay dili basta-basta ang imong challenges nga maabot ka dito kaya siyempre, lain na mang guna nga country, lain na po na siya nga lugar imong atuon. Labi na kay kani mga country nga ako ang gipang mention, mga lugar nga akong gipang mention, dili dito basta-basta dito sa ilahang nga lugar. So, mauna nga, kung determinado ka nga mo abroad, determinado ka nga sa imuha nga kaugaling, kay kung ano mang guna ang mag-abroad, kung baga, paswertihay, okay? Kung dili makaya, oh, pwede naman po kasi siguro mo chat sa agency, no? Basta kay... Kabalo ba mo, guys, nga... Gitagaan ko ni Ma'am Roda og daghan kay nga flyers. Siguro mga 50 plus to gihatag niya. May ubay gito, pero nahurot siya na kong hatag to skatiklan. Yes, oo. So, mauna siya, guys, nga... Sa Manila, good afternoon ako din, ha? Oy! Hello to you, Neza. Ma'am Neza Paghubasan, good afternoon to you and to RG Kauntaon Niel. May gabi ini mo din ha. Naka-Bluetooth speaker dari imong program DJ Lady Ano. Sana all naka-Bluetooth speaker. Asa inyo hadapit sir? Shout out sa imong mga silingan diyan nga nangagi. Sa imong mga silingan diyan nga naminaw ron sa itong programang Love Notes. Uy, by the way guys, welcome ha sa itong programa. And banabani ko ninyo hangtod ta alas 8:30 sa kagabion. And the same time, together sa ito ang mga balita nga gabagabaga na rong adlawa. Kani mga balita, guys, posted din siya sa to ang Facebook page, okay? Ang K5 San Carlos Digital 95.7. So, you can check and you can also, pwede kayo mo diha, guys, niya, like and share. Pwede po mo comment diha. Okay? Free raman mo comment. Good. Okay? Free po mo like. Pwede po mo free po mo share. So, natin mga balita diha. Daghan kayong balita, guys. Nga dili na good ang uban. Makaingon ka bang hala? Sobra naman ni. But anyways, ang atong aron nga balita, kay of course, ato ang local news. Karon nga gabi, mga kalalabs, okay? Mayor Rene Gustilo, ato ang mayor din sa San Carlos. Malipayon nga nakita o giila ang paningkamot sa mga taga-LGU nato. Wow! So, dako kayong kalipay ron di ay sa ato ang mayor sa Dakbayan atong amahan sa ato ang syudad tungod sa gipakita nga pagpaningkamot sa mga LGUs nato, okay? So, congratulations di ay natong tanan, no? Active appeal, mapukuan eh. And of course, Negros Occidental, sa laing bahin mga kalalabs, Negros Occidental National Science High School, kampiyon sa radio broadcasting 2026. So sila niyang nakadawat gahapon o ginaingon nga kanong katong trophy nga dako kayo. As in, yung dota ginoon sa trophy. And samtang San Carlos City PNP, ranked number 2 sa Regional Accomplishment Dashboard. So ako na lang ni siyang giusa na lang nako ni Karon Ugba sa mga kalalabs para sa ito ang local news para aware ang ito ang mga San Carlos seniors nga ingon ani na di ay ang ito ang syudad. Grabe na kayo ang mga achievements, grabe na kayo ang mga development, o grabe na kayo ang mga awards nga nadawat. So, maunilon atong basahon, guys. And ay mo kalimot mga kalalabs, ha? Kay Ugma Martes. Oy, by the way, guys, oh, hapit na diyan mo ang anniversary din sa K5 News FM San Carlos. So, paminaw-paminaw lang mo mga kalalabs kay basig magrasyahan kayo dyan. Ito guys, so na and sa itong what if, kanya itong what if, gihatag ba yan ni sa kumiga ay.
Ako migang anong gwapa lamion, why cats. Okay, so si ano ang naghatag ani akong pangutana ron, walay lain si Lovely. So may gabi ini mo dia, Lovely, kumusta makaday Lovely? Engon din siya, Ma'am Lidian. Unsa man imuha nga pilion? Batan-on nga gwapo or tigulang nga daghag kwarta? Ari na lang kita ni sa kwarta. Kasi ikaw kung ipapiliyon, guys. Asa man ka? Sa tigulang nga daghag kwarta o sa batan-on nga gwapo? Na all! Oh, ikaw kamong naglantaw dyan sa tong live. Oy, hello ninyo, guys. Ubay naman din naglantaw sa tong live. Okay, so ato sa ninyo hinahinayog basa. Maayong gabi to Revenge Azidi. May gabi ni mo dia, Long. Kumusta mo ka dia sa Cebu? DJ Lady Ann, good evening watching here in Rita Ridge, Tisa, Cebu City. May gabi ni mo dia, Long Revenge Azidi. And to Joveline Celine. Good evening, ma'am. Watching from Lagha, Barangay Quezon. Uy, may gabi yung mga taga Lagha, ha? Dia sa may Barangay Quezon. And of course, to Mami Delina Yamazaki. May gabi ini mo, Mami Delina. Oh, good afternoon. Ingon si Mami Delina. Hapon pa sa Ilaharon. And yeah, sa Japan, di ba, Mami Delina? Hapon pa ron sa inyo, ha? And to RG Kauntao Niniel. Good evening, DJ Lady Ann. Shout out na ko sa kong mama o papa. Sila ni Romeo Bernabe Niniel. Okay, Romeo Bernabe Niniel. Madel Kauntao Niniel. Nga nag-monitor ron sila sa Purok Maisan, Barangay Bunga. Don Salvador Benedicto, I'm watching you from Kompostuhan Highland Resort. Salamat DJ Lady Ann. Oy, ampin dia dang RJ. Kumusta mo, may makaanha og Kompostuhan? Gusto na ko na kung mabalik dia sa Kompostuhan kay I know nanapigipang ano diha gipang usab, gipang bago-o. Dugay na kuha kabalik sa Kompostuhan. Actually nakaano na ko eh, nakadaghan na kog balik-balik dia. Pero karon good, kay murag nanapod sila yung mga bag-o nga gipang ano, gipang butang nga mga kalingawan para sa mga tao. Eh naka Bluetooth speaker diri imong program DJ Lady. And thank you so much abi sa mga kaubanan dia. Dong RG nga namino sa tong programang Love Notes. Okay, so kumusta man mo din ha og amping kanunay. And to Niza Pagubasan, good afternoon. Hi Ma'am Nez. And Bernadita Hakusali, makonjumiga diya sa Indrina nga na maligya ron. Maligya ko si, ano, si Day Bernadette Bisagaulan. Hi Ma'am, good evening, shout out. And to Day Janet Sildora, good evening Madam Anson Ravena Kilias. Wow, thank you Day Janet. And to Jerry Sildora. Okay, sa tanan na lang, uy, masiganahan mo guys ha, nga magpa-print o mga baso. Kana na ay mga, kalimutan na mo yung giveaways, and then mga t-shirt na mo ipa-encode, na mo ipa-bind ng mga projects or something, mga unsa diha. So, ato alang ninyo ang Jerry Print Shop, okay? Nasi Day Janet, diha, pangitaan ninyo. Sa live ko galantaw, oy, dato, ginyo si Day Bernadetta, oy. Ay naagid sa live galantaw o daghag load. Ay Day Bernadita Hakusalim, oh sa live daw siya galantaw sa tong programa ron. Hello sa mga nangaon diya sa imuhang gamay nga tindahan. O bungka kani si Day Bernadita kay naagid din siya sa Dublin's Garsada na maligya. And to Day Maris, good evening Lady Ann. Murag si ano ni. Hi to Day Marie sa mga Parinio family. May gabi ninyo di ha. And to Keranti Kim Kim. Good evening Ma'am Lady Ann. Watching from Cotabato. Shout out sa 49th or sa 64 IB from Raji Mahilom. I'm sorry Ma'am. Good evening di ay. Okay na Ma'am Madelina. Wag ginay problema. Okay. And Keranti Kim Kim. Shout out po sa kong tolo ka angels di ha sa Valley Hermoso. And Giduka. Paminaw sa imong bugnaw na voice, ma'am. Sana, uy, giduka. Giduka ka, Ma'am Delina. Makuyawan, mataning gat giduka, oy. Bugnaw pa ba niya akong tingog, ma'am? Or naulanan lang yun ko siguro, gaina. RG, kwa kauntaho ni Niel. Wow, RG, salamat kayo. Kasi na ko na si Bernadita, ako sa limdam. Ah, bantog lang pariha mo ka, kagwapahon, Day Janet. Pariha yun sila, ay... Gwapa. Imo din yung kasin. Sige, sige. Alright guys, so nakapog ko'y oras sa itong first gap mo. Balik lang ko mga kalalabs para sa itong second gap. And stay tuned lang mo diha guys. Kaya minugbalik na ito. Daghan kitag mga hisgutan, balita, and the same time, atong what if.
Ah, di ba? Oy, what if na to ha? Ikaw limot ha? Kung sa imong piliyong tigulang nga daghag kwarta or ay kasabatanon nga guwapo or guwapa. O ka na. And, mo-play sa kog song from, wala siya unknown iyahang nga. And so, play sa tag song nga Duyug. Din nilang sa 95.7 K5 News FM.

0: DTX 500, mapalit sa mga butika nationwide. Detribayo.
1: Ako si Pili Kabugnason. Ako yun natabang sa akong panglawas ang Detribayo. Kay gaana akong pamatiyag sa lawas. Wala na ko yung pamati sa lawas.
0: Detribayo. Ang D3 ng may Vizio. Ang Vizio ng may D3. Mapalit sa mga butika. Detribayo. Para sa malimpyo ng dugo, DTX 500. Para sa himsugatay, DTX 500. Sudo sa mga eksperto, ang DTX 500. Ang adunay pinakataas ng antioxidant nga makaayo ug magalimpyo sa tay. DTX 500. Napamatud-an sa mga eksperto. Testingin ninyo. DTX 500. Mapalit sa pinakadul nga butika sa inyong lugar. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C, mutudlo, mubalanse, mupaligon sa atong immune system. Mighty C, mutambal sa tanang mga infeksyon. Upo, sikon tra kaso, TB pneumonia, ug uban pang makabalatian. Dugay ka na bang nag-antos sa imong mga katul-katul sa panit? Problema ba nimo sa mad nga dugay maayo? Mag Mighty C na, ang alkaline nga vitamin C, makatabang sa paglikay sa tanang mga skin disease o mga allergies. Para sa epektibo nga kombinasyon, inom na og Mighty C. Mag Mighty C na. DTX Coffee Mix.
2: Ako si Rico, sang una hindi ko gid masawaan ang pagpangabi bangod apektado gidayon ang akon tulog. Habang ang DTX Coffee Mix mamuok gyapon ang akon tulog, subong aga kagahapon ako ko magpangabi sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Mamasaka butika. DTX Beauty Soap.
3: Ako si Katrina, gay na gid na akon ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinay-hinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika.
4: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
5: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
4: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
5: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
4: Clinica Deo Fresh. Available now.
6: Kasakit ang tiyan?
7: Bugs for Biotics!
6: Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan?
7: Bugs for Biotics!
6: Kabulig sa pagpanamis ang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka.
7: Para healthy ang tiyan,
6: Pag-Clinica for Biotics!
0: Extend Food Supplement for Men.
8: Ako si Jay. Katotoo lang, 2 years na wala na gid nakaarangkada kay Mrs. Nang natilawan pa ang Extend Food Supplement for Men, daw hindi ko kapati mo na nagbalik ang kabaskog sa akong pagkalalaki. Gani, salamat gid sa Extend Food Supplement for Men.
0: Extend Food Supplement for Men.
9: This is K5 News FM, your official news and music station.

Alright, the time now is 7:50 na sa kagabi ang mga kalalabs, and you're still listening K5 News FM San Carlos, and this is your lady Anne. So hello, good evening sa mga bago lang diyan naga lantaw sa tong live, and mayong gabi sa hello di ay ha na may mga daghan naglantaw. Hello to hi De Carrel, may gabi mo De Carrel Martin, si Giselle.

Okay, so sa ato ang balita mga kalalabs. Sige, kaya to sa nitagaan o pagtagaan, no? Ang maong balita. Mayor Rene Gustilo malipayon nga nakita o giila sa giila ang pagpaningkamot sa mga sa LGU. I am happy to see our collective efforts being recognized. Agdaghang salamat sa tanan nga mitabang padayon niya sa pagpalambo sa turismo sa atong dakbayan. Okay, si Mayor na ha ang nagasulti. Kini ang buhi ang pulong ni San Carlos City Mayor Renato Y. Gustilo uman makuha sa LGU San Carlos pinaagi sa Tourism Office ang mga award atol sa pasidungog sa turismo Negros Occidental Tourism Excellence Awards 2026. Diri nakuha ang grand winner sa photo contest. Second placer, Best LGU Tourism Vlog Competition. Second runner-up, Best Tourism Brochure. Second place, Tour Guiding Competition. And second runner-up, Best Tourism Page. Wow, ha? Congrats, Jake, kaayo, no? Kaya grabe, no? Ato ang mga nadawat, edin, no? Nga mga awards sa ato ang syudad. And lima ka pag-ila nga nagpakita sa pagkamugnaon, dedikasyon, o pagtinabangay sa luyo sa mga paningkamot sa turismo. Labaw pa sa mga pasidungog nga kini nagpamatuod nga ang San Carlos City adunay daghang ikatanyag o daghang mga istorya nga angay ipaambit pinaagi sa atong mga destinasyon, kultura, kasinatian o katawhan. So maoni guys kaya nakakuha gitag mga awards. So congratulations San Carlos City. Mayagingon nga vamos San Carlos. Wow. Congrats sa atong tanan, okay? Kaya grabe og pasidungog mga nadawat nato. And sa laing bahin mga kalalabs, Negros Occidental National Science High School champion sa Radio Broadcasting 2026. Gipahigayon ni mga kalalabs dito gahapon sa SM Bacolod. Nakuha sa Negros Occidental National Science High School or NAN-SHS ngagikan sa Victoria City ang kampiyon sa labing una nga K5 NIR Detect sa 500 Radio Broadcasting Competition 2026 nga gipahigayon sa SM City Bacolod Domingo September 13. Gipauli sa grupo ang 20,000 nga cash og trophy og medals. Gawas sa major award, makuha usab sa grupo ang Best in Script Writing o Best Male Newscaster. Grabe, joke, tingog ang lalaki. Nga, pagkadungugod na ako, makano itong makaingog ka nga, wow, broadcaster, kanyang bata, aba. Grabe sa mga, grabe siya mo, ano, grabe yung tingog. Second placer, usab ang Mansilingan Agro-Industrial High School or MAH o ilang nadawat nga 15,000 nga cash samtang nga third placer ang Sumag National High School or SNHS o nadawat nila ang 10,000 nga cash o nakuha sa MAH ang Best in Technical Support o Best Reporter samtang nakuha sa Negros Occidental or NOHS ang Best Female Newscaster o Best in Clinical Infomercial. Infomercial ang nakuha sa Negros Oriental High School. Ang NONSHS, incoming first year students, ang may oportunidad man nga makakuha og 50% discount kung mag-enroll sa STI West Negros University sa course ng communication. So naa sila discounted sila half sa ilahang tuition. And ang top 3 winning teams ang may usa ka bulan nga kontrata sa K5 News FM Bacolod. Akon makaservisyo sa publiko pinaagi sa ilang tingog. So, mo trabaho sila sa Bacolod. Kuya di kamuat mo to'y nakadaog, no? Kaya ato'y na Bacolod. Ang kalatraba. Mo trabaho sila. Ito, no? May ingon din, he. Nagmalampuson ang kompetisyon sa pagpanguna ni Doc Ramel Uy, President and Chief Executive Officer sa K5 News FM Philippines, Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center Incorporated, o ang Rayo Foundation, pinaagi usab sa Vice President for Operations, Aljan Castaño, Judges STI o SM City Bacolod, ingon man mga sponsors. Kabalong babugay.

So mao na siya ron guys nga puhon na pod may daghan pa man tanga daghan pa man ta puhon nga mga contest dinhi sa K5 News FM. Ubay-ubay pa man tang mga paaboton. That is why nga nakaingon jud ko guys nga grabe gyud kaayo karon ang mga kahit ang mga bata ron when it comes sa broadcasting kay dili na gid sila ingon nga maulaw and sila mismo grabe kaayo o ga determination sa ilahang pag news gahapon kung makita lang nimo sila kung unsa sila grabe ka ano grabe ka maayo mga bansay na kayo mga hanas na kayo mga kalalabs ang ato ang mga estudyante nga ingon ana lang sila ka kumbaga makaingon ka ba nga sa ilahang edad ang ilang experience siguro when it comes sa broadcasting grabe na kaayo mo na nga dito gin ako nakita ang uban ang mga nakadaog nga dili basta-basta ang pagpaningkamo. Nakoy gipangita mga kalalabs. I hope mga murag diwan ang dito siguro makita no. Wait sa guys. Okay, para makabalupod mo ba kung kinsa ang mga school nga nangapil dito sa NIR? Daghan kayo Canlaon, Bacolod, and San Carlos. So, Calatrava, ang ato ang kuan gahapon, contestant kay mga students sa Calatrava National, Senior National High School. Okay. By the way guys, napagid ay ko'y sumpay di ay no nalimot na dyan ko makalalabs. Sumpayan di ay nato ha, nga to ang balita, no? Sumpayan na to guys. Kaya napadid ay ko'y usa nga isa ka pa si Dungog, mga kalalabs, nga ang San Carlos City PNP ranked number 2 sa Regional Operations Accomplishment Dashboard. A strong performance deserve recognition, matod pa sa to ang mayor. Kini ang gibuhi ang pulong ni San Carlos City Mayor Renato Y. Gustilo. Human mabutang sa rank number 2 ang San Carlos City PNP sa Regional Operations Accomplishment Dashboard alang sa bulan sa Agosto karong tuiga. Ang maong pasidungog sumala pa ni Mayor Rene nagpakita sa disiplina, dedikasyon o commitment sa mga personahe sa pagtuman sa ilang mga responsibilidad o kini nagpahinungdom sa kamahinong danon sa makanunayong pagserbisyo. Aron nga magpabiling luwas sa komunidad o mapagtigbabaw ang kalinaw o kaayuhan. Tungod sa maong kalampusan, gipaabot ni sa mayor ang iyang pahalipay ngadto kang Police Lieutenant na Colonel Nazir Picanha ang sa tibuok San Carlos City Police Station. So congratulations! Diba? Dako kayo na natuga. Kuan nga. Ang ato ang syudad, pirmi lang na ay mga pasidungog na makuha. So mauna guys nga, congratulations!

Alright, sumaayong gabi, no, sa... But anyway, sa case, para sa mga adunay, adunay, higa problema sa inyong mga alap-up, sa inyong hanga mga bahu-bahu sa lawas. Okay, namoy mga pimples diha, namoy mga bugas-bugas sa nawong. Gusto ba mo oga mawala na mga kalalabs kay unsay good? Makasabon lang ta diha sa tong nawong ug kanang mga ginapamalit nato sa mga department store or sa mga tindahan nga mga sabon nya unsay dili pa kayo dayon ano makuha ang ato ang mga alap-up ato ang mga bugas-bugas sa nawong kay tungod nga dili kaya sa maong sabon. Okay, so para inyuhag diyang inyong alap-up inyuhang bugas-bugas sa nawong and para mamahamis inyong kutis diha magbaga DTX sa beauty soap na mo mga kalalabs. Okay, kay nindot kay nga to ang sabon kay makapaputi na makapahamis pa sa inyuhang kutis. So mo na nga to affirming kana bitong kabalo ba mo guys nga sa una kani akong nang ginay bugas-bugas buana DTX sa beauty soap ra ginaka nakawala ani kay di man gini akong nawong good magbugas-bugas sa una medyo ko kasulay og bugas-bugas sa nawong atura nga time pero tin akong kaon og mani sa mo kanak itong mani murag na imong gawas bitaw lain kaayo mo gina kong timailhan mga kalalabs sa mo kaon kog mani na imong gawas ng mga gagmay nga mga bugas-bugas. So ato nga time murag di naman yung maayo kay naabot naman sa kuang suwang. So mao to mga kalalabs nga naa may DTX sa beauty soap. So ano guys, sa mga ka-problema diha sa inyong hanga baho-baho sa inyong lawas, sa inyong hanga nawong diha nga daghan og bugas-bugas, kana ragid ang solusyon mga kalalabs para guwapa ta pirmi o guwapo ta pirmi. Ano lagi na siya guys. Kaya importante yung manggit kaayo nga atong ampingan ng ato ang face, ang ato ang nawong. Kaya matod pa nila, how can you face your problem if your problem is your face? So, ang pingan ginato natong nawong kay sa kong giingon, mulantaw ra bata sa usa ka tawo, dili ba pong mulantaw sa tiil? Dili ba to mulantaw sa iyang kamot, kung dili diretso din sa nawong, di ba? Inana man ta? O, di ko gitagtaw nga mulantaw sa tiil, day ay. Ato ginadayon sa iyang nawong. Uy, yung sama ng nawong aning babata, ah. Na puno magbugas-bugas og sa atong what if mga kalalabs. Yes, natay what if. Kung ikaw papilion asa man ka tigulang unya daghag kwarta or ari ka sa batan-on nga gwapo or gwapa. Dili na magkaalaman. Hi to Sir Anastasio Poras Digoma. Good evening nimo diha, Sir Anastasio. Okay, hello Madam Lady Anne. May gabi nimo diha, Dekarel.

Alright, the time now is 8:05 na. And anyways, nay nag-comment dere si Sir Ray. Oo. Ato ni rong basahon inog balik na to Sir Ray ha. Ang imuhang pananaw sa tuang pangutana. Okay, para ninyo guys. Sa tong what if ginsa man imo pilion, may edad na unya daghag kwarta or tigulang na? Na daghag kwarta or ari ka sa batan-on pero gwapo o gwapa? Pero kung ako'y papilion, nakadepende na siya, oy. Pero kung gusto ka everyday shopping, oh, ari ka sa, ano, sa may edad na. Panay din yung comment, yung ingon nga, yung chat nga, ay ari ta sa kanang masuroy ug mall, Ma'am Lady Ann. Asa man isuroy, sige isa. Sige, ato nirong basahon, no? Kanya po si Mami Delina, nihatag po sa iyang komento. Ito ni Tagaan, or pagtaga nilang mga komento, guys. Okay, isang mga namina, de ikaw de Karel. Ah, pag-comment, diha, kunahan ka. Uy, ba, sige na mo diya, guys, sana, ano, mo request og song. Pero murag, duhara gid ako ma-play ani guys. Okay, so mamubalik lang si Lady Ann para sa to ang final gap. So, stay tuned lang mo diha guys kay. Uy, basi sa sunod unya puhon manaw dawat tagtawag ha. Tag maka okay na ni ato ang kanabitang pwede ta maka-enter sa to ang mga listeners, pwede ta maka-storya nila on air. Sino may mga problema diha sa mga gugma-gugma? Nga atong tagaan inyong mga what if diha or unsa pa na diha. Basig na mo'y ma-share, pwede kay mga kalalabs, okay? So, puhon lang kay ato sa ninyo effects na to ang cellphone o niya. Mangita, guro kong cellphone na ka ng keypad. Imay mo ko ng keypad, kisaksakan na dahil kuan ba no? Okay, may nag-request na song from Jamie Rivera. I-dedicate sa iyang mga batch sa Kolehiyo de Santo Tomas Recoletos. Ang batch 1990. Okay, batch 1990 mga kalalabs. Yan daw niya i-request iyang mga batchmates sa batch 1990. Kaninga song mga kalalabs kiganahan kayo kuno siya maminaw ani kaya makadungog kuno siya ani nga song as in grabe gyud kuno nihang kalipay kay murag mubalik daw siya pagkabatan-on. Okay, hi to may gabi ini mo din ha madam. Okay, to madam Jovelyn. Okay, Madam Jovelyn, may gabi ini mo di Madam Jovelyn. Sige, Madam, wish granted. Ito aning i-play mo ang song, Mahal Naman Kita by Jamie Rivera. Okay, hello batch 1990 and also sa akong mga batchmate po na ako, batch 1992. Hello guys, oh, napanamig mga t-shirt na mo kung hindi mo ma-raid na po ni Annie. Madaka naman akong t-shirt. Alright guys, so I will be right back for my final gap sa station for more. Din hilang sa 95.7 K5 News FM.

Alright guys, that was LD Barge show Householding Dana now. Sino ba si Donna? Sino si Donna? Householding Dana now. Sometimes a loved one let go. Hi to Ma'am Juliet Chu. Kumusta ikaw, Ma'am? And to Sir Johnny Mar Rodriguez. Sige, direkta sa tong pangutana. Kaya, uy, by the way guys, ha, mayong gabi sa mga naminaw diyan sa tuang programa Love Notes sa mga lugar kung asa nagpakusog o grabe ron nga mga speaker ang ipanggamit or mga radio set. Oo, kabalo ba mo guys nga naagyog kuya o sa kananay diyan sa may babaw o sa may Santo Rosario unahan pag yun. Okay, kabalo dyan ko nga magpaminawan, gina siya diyan magabi sa itong programang Love Notes. Masagi na dapit sa may unahan pag sa may Barangay Rizal. Okay. So, Nanay Windumia ba? So, hi Nay, may gabiin mo diyan o naminaw karon. Oo. Kumusta ang imuhang adlaw? Okay, so sa pangutana, kisa may piliyon ni mo. Kung naay magpasunay magsurang-surang. Surang-surang o ginoon. Digo lang unya daghag kwarta or ari baka sa bata noon nga gwapo or gwapa. Sana all. So, sa to ano, namang yung mga nag-comment sa tong live. Aga matod pa. Pag matod pa sa ato ang nag-comment sila ni si Ma'am Medelina, no? Matod ni Ma'am Medelina Yamazaki. Kung ako ang papilion, dili ko magbasi sa edad. Kagwapo or kadato. Piliyon ako ang lalaki nga responsable, matinud-anon, respetado. Huwag adunay maayong kasing-kasing, huwag adunay kahadlok sa Dios. Kaya ang kagwapo mo labay, ang kwarta mahimong mawala, o ang edad mo dugang, pero ang imong karakter, o imong maayong nga karakter, huwag tinuod nga gugma, maoy magpabilin. Charm is a deceptive and beauty is a fleeting. But a woman who fears the Lord is to be praised. So, mauna ka, Mami Delina. Okay. Hi, press. May gabi ni mo. Christita Bolanda, dahil. May gabi eh. And about kang sa kamang ka, Sir Ray Solitario. Para sa akin, ang pipiliin ko ay matanda, mayaman, o maging practical na po tayo. Pag maraming masaya ang pagsasama kasi mabili lahat ng gusto mo. Diba mga maraming Pilipina naghanap ng matanda, Amerikano, para... Unsa man ni sir? Amerikano para mahaon sa pamilya sa kahirapan. Ang Amerikano sagot sa kahirapan ng mga Pinay, paghahanap ng matandang kano. Tropo ka K5 Lady Anne. Actually, Sir Solitario, no, sa tinuod lang yun, no. Kaya, di man ingon, no, nga, kanang, anang mukha na, kang Sir Ray Solitario, iyahapod na nga panglantaw. Pero, yes, biging practical ta sa ingon ani nga sitwasyon. Kaya, kanabitang usahay kanang may makita ko sa ko ang news feed or muagi sa kong wall, kaning mga Pinay, nga galing lang ko kaya naging mga tao bitaw nga dili sila kasabot na po yung mga tao nga nag-comment sila dito dili maayo, like for example na Pinay nga nisugat og afam sa airport, no, nisugat siya og afam sa airport, dahil mga comment dito o may isa na namang ano na aahon sa kahirapan, like that nga nung i-comment pa man ang ingon ana nga kabalo namang gyudta nga syempre, pero ang uban baya diha guys, no, dili baya ingon nga para maahon sa kahirapan ang uban diyan nang mita radyo nagliwat. Oh, di ba?
Gusto na ko kung anak Amerikana, Amerikano lahi. Oh, bedere. Kay andam kong taganang ning kuan. Diba? Naiuban diya guys nga dili sila sa kwarta or dili sila ko anang ilaha diha kay naalang sila malahian lang sila o kanang habi nagnay mga babae nga gusto kay bata nga naay blue eyes. Unsa gani nang mamidilina kanang ano? Unsa gani nang country Irish no? Kanang mga blue eyes nga mga Amerikano, Amerikana. Mga Irish na sila mom no, mamidilina. Kay murag bawa na ko murag maon ilang mga mata eh, mga Irish, mga blue eyes. Ba? So, hindi pa ko kita na blue eyes. Eh. Ito guys, sa tinuod lang yun, no? Napoy uban nga, wala sila ga after sa kwarta, wala sila ga after sa kuan, ang ilang ha, kay labi nag-ingunana niya, naabi sila yung kuan, no, ambitions lang kinabuhi nga, gusto na kumakaanak ko ka ng naaya, ano, nailahi. Kaya kung nadyo kay mga miga sa una, na bahalag ko, anon ko, de anson, bulagan ko, basan, nara ko'y anak nga, nalang ko'y anak nga ka ng, sige tawag, term ana nila sa una, uy, nalimot yun po. Na-term na sila, o oh, nga, ano nga, ano ito, yun ana ba? State, o oh, gano'n. Ito. Okay, no, so para sa ato apod mga kalalabs, no? Kung, kung papilion sa tiguang pero daghan o kwarta or batanon guwapo o guwapa pero wala kayo'y kwarta. Okay. Dili ko kwarta o itsuraan lang ang basihan. Okay? Ito, sa tinuod lang no, kung tinuod anay dyan ng imuha, hindi ka mag-after sa kwarta. Kaya ang kwarta, mahimo ka gid ng mawala mga kalalabs. O ang kagwapo-kagwapa mausab ra na sa paglabay sa mga panahon. Mas importante kung kinsa ang buutan. Matinud-anon o responsable. Respetado o makig-partner nimo sa pag-build sa kinabuhi. Siyempre, ato kita sa lalaking itang kayat ng buhion. Pero sa panahon karon sa kung ginaingon nga, dili lang gid-ingon nga ang tatay na lang pirmi ang magtrabaho, di ba guys? So, nag-iubang mga nanay nga, kumbaga, ano po sila, gapangita po sila mga sideline para ang ilahang pamilya. Kayo say, dili baya po enough ang kita sa usaka padre di pamilya para sa iyahang mga anak o sa iyahang or sa iyahang pamilya. Okay? Kung gusto ni mong may mga extra income, kung naman lang kay talent ni ha, like talent sa pagluto, talent sa paghimodag ice candy, or sa panadihan nga mga makitaan nga naakakasabalay mga kalalags, okay? Kailan po ng scatter, kay mapildi mo ang scatter, lungag na mo problema, di ba? So kan makitaan, o niya dayon, makakwarta mo, nga ikabot sa sweldo sa imong bana, di na nimo magasto, matabi na nimo, kay tungod sa imo palang income everyday nga naara ka sa balay, okay na kaayo ang inadlang mapagastuhan na, di ba? Financial stability, mga kalalabs, okay? Financial stability matters, pero mas importante gihapon kung ansaon niya pagdumala sa kwarta o kung pareho mo o value or goals. So, kung pareha ka man di ay mo, huwag ka na pa sa inyong kaugalingon. Pareha mo goals sa inyong kaugalingon, mga kalalabs, much, much better nga ingon ana ang inyong kanang inyong pagdala sa inyong pamilya. Kaya muna giingon nga ayaw pagpili tungod lang kay daghan siya o kwarta. Ba? Ayaw pod pagpili tungod lang kay guwapo or guwapa siya. Pili agin na guys ang tawo nga bisan mawala ang kwarta or mausab ang itsura, gusto gihapon nimo siya kauban kay maayo ang iyang kasing-kasing ug maayo siya nga partner. Kaya sa relasyon, dili lang nato kinahanglan ang tawo nga makahatag og
komportable na kinabuhi. Kinahanglan nato ang tawo nga makiguban nato bisan sa panahon nga dili komportable ang kinabuhi. Kanabitang through ups and downs sa tuang kinabuhi, mga kalalabs. Na among duha ga stay, ginasawaan ninyo ang mga problema sa kinabuhi. Maga dili siya ingon nga imuhan na suluhan na imuhan ng problema, dili ingon ana. Kung na may problema, dapat duhagin mo ang magkinabangay. Diliingon nga, bahala ka di, imuha ng problema, tubangan na, pilabutan na, imuha na. Diba? So, maot, red flag na sa imuhang part, sa tinudanay lang. Nga kung na ilalaki nga, may ingon nga, suluhan na. Kaya wakoy labutan na, imuha ng problema. Ayaw dyan pag-ingon ana. Diba? Ayaw dyan nag-i-consider nga ingon ana kay... Bisan tuod imuha ka ng problema, pero kung ang imong partner is willing kaayong kanabitang mutabang nimo, willing nga maminaw nimo, willing nga mutabang unsaon pagsulbad sa mong problema, kanay mo insakto nga partner. Di ka ingon ka, suluhan na, imuha ng problema. Diba? Bati ka na ingon anak nga batasan.

0: Okay guys, so hi and hello to Marilyn. Uy, hi day Marilyn Baluarte. I-greet ko happy birthday ni Justin Calago og ni Denise Sepot. Ay, happy birthday. Happy birthday to you. A birthday din ni Justin ron. Kailan ko ni Justin? Parent ako ni before. Happy birthday Justin. Maayong gabi ni mo diha. Happy birthday again, Justin Calago, gikan ni Ogni Denise, gikan ni Marilyn Baluarte. Wow. Happy birthday to you guys. Salamat ninyo. And Mami Dalina Yamazaki, amen good mom, sakto good ka. Pampamblas, good evening DJ Lady and shout out. Sure, ikaw pa. Shout out niya sa akong umiga. Akong kauban din sa K5, Miss Pampamblas. Oh, searchin niyo niya, iyahang kwan page niyo. Pag-follow mo ano niya. Pampamblas, okay. And also to Medellina Yama. Unsa ma'am, dati ma'am, naapod American. Ah, that's guro. Okay, that's okay. Depende ma'am kay ang akong manliligaw blue eyes from Europe siya ma'am. Noon! Nagoy manliligaw daw si ma'am yung ano, blue eyes. Hindi daw kuning lalaki nga blue eyes. Ako gani ma'am, ngiti kong earring na blue eyes ma'am. Ganan siya ko lang earring po nga blue eyes ma'am. Sina mo yung mga earring diyan nga blue eyes. Bitagay ko ninyo be. Para na ako earring nga blue eyes. Oh guys, wala gi kaigong oras ha. Mao lang gina nga to ang ma-share karon nga gabi sa to ang programang Love Notes and ugma na pud pohon sa to ang mga balita nga gabaga. Dinhi lang sa K5 mga kalalab, sigikan sa ay wala di si Sir Jong no. Wala ya balitang wow sa umaga. Ano sa to adi ay nga DTX sa 500 nga newscast and the same time sa itong foro ugma with Sir Brian Morden and Miss Pamela Pirater. And sa ito ang DTX sa newscast with K5 by Jezebel Barbicho. Alright guys, so wawa na kay oras guys. Mapauli na ko kay ugma klase na po. Tulog tagsayaw kay pugnaw panahon. Mutikong-kong taning. Ang uban ni gatikang-tikang. Ang uban gatikong-kong. So guys, ang ala na lang sa akong kaubanan din hi or sa akong kauban di ay yes. Mission din hilapon akong tech and of course sa mo ang station manager Sir Brian Morden and syempre sa mo ang pinaka generous o pinaka maayo o pinaka big boss na mo Doc Ramil Itang oy nang salamat o amping mo kanon ni mga kalalabs. God bless everyone mama.
1: K5 News FM. The lives of the Filipino.
2: D3 Bio.
3: Ako si Florazel. Before, problema dyan na ako ang irregular nga regla. Mabot pa dyan ng tulong kabulan. Pero sukat ni inom ko sa D3 Bio, normal na dyan na akong regla.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
4: Mapalit sa mga butika.
2: D3 Bio. D3 Bio.

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide. Nawan ang nabakaugana sa kama? Masinug? May diabetes ka? Mag-DTX 500 na! Ang DTX 500 adunay powerful extracts nga phytochemicals ug antioxidants nga gigan sa palaya ug the sugared sugar cane mga organic compounds nga effective batok sa sakit nga diabetes. DTX 500 sa mga butika.
1: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C na pamatulad sa mga eksperto nga dunay natural nga antihistamine properties. Makatabang para makontrolar ang tanan ng mga allergies, pinaagi sa pagpamubo sa level sa histamine.
2: Dugay ka na bang nag-anto sa imo mga katul-katul sa panit?
1: Problema ba ni mo ang samad nga dugay maayo?
2: Mag Mighty C na!
1: Ang alkaline nga vitamin C, makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og
2: Mighty C! Mag Mighty C na!
0: DTX Coffee Mix.
3: Ako si Mundo Tausas, madamo na sang kape na tilawan, apang lain gid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin, pati ako ng arthritis wala na magbalik.
0: DTX Coffee Mix, mabaka sa mga butik. DTX Beauty Soap.
4: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung gapangita ka mo sang effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap para mas younger looking ang panit. Mag DTX Beauty Soap na mga besh.
0: DTX Beauty Soap,
5: mabaka sa mga butika.
6: Gabasa na naman bala ang imo.
7: Ay, gabasa na naman?
6: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
8: Always nagabasa?
6: Kag nagabaho ang kilikili?
8: Mag-Clinical Deo Fresh.
6: Para sa maputi at mabangong kilikili.
8: Clinical Deo Fresh.
7: Nagabasa na naman balaga.
6: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
8: Clinical Deo Fresh.
6: Para sa maputi at mabangong kilikili.
9: Masakit mangihi? Mag-Sporbiotics ka! Base UTI na ina! Mag-Sporbiotics na! May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatugas ang pabalik-balik ni UTI.
10: Ang fortified nga probiotics! Clinica Sporbiotics!
11: Extend Food Supplement for Men!
12: O si Juni, taga-Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kahit ako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
11: Extend Food Supplement for Men.
13: This is K5 News FM, your official news and music station.
14: Kasayuran sa maayong panglawas. Programa nga puno, kumpleto, con todos ricados. Nga muhatag ka na to, nga sakto nga kasayuran. Ugiya, kabahin sa ato ang maayong panglawas. Mamati, apil sa mga health topics. Adlaw-adlaw, kauban ang mga health experts. Kasayuran sa maayong panglawas.
15: The doctor is in.
0: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
16: Ako si Jay. Saking gasakit ang akong likod ug naay istorya ang among pamilya nga naay sakit sa kidney. Pagkadungog nako sa radyo naay DTX 500. Ako gitrayo gidto nga kapsula sa usa ka adlaw. After 2 weeks gaan nakaayong pamati. Epektibo kay DTX 500.
0: DTX 500.
5: Mapalit sa mga butika.
17: Inaot nga nakainom mo og DTX 500, the superior antioxidant og Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Pinakamaayo ni siyang imnon kanang wala pay sulod ang inyong tiyan.
18: Hisgutan nato Dok Ramil ang pagkabuta sa mga mata tungod sa diabetes. Ang nalabian kataas nga sugar level sa imong dugo. Base sa statistics, ang pagkabuta tungod sa diabetes mao'y pinakamataas nga incidence sa pagkabuta sa mga kabatanunan.
17: Wala ra jud ta kahibalo sa feeling sa buta, pero sigurado jud ta Sir GP, dili jud sayon dawaton. Imagine ha, dili nimo makita imong anak og imong mga pinanggas kinabuhi. Tinuod nga pag-istorya Sir GP, mahadlok tang mabuta, pero wala ta mahadlok mukaon sige og tamis.
18: Muna.
17: Bisan pa nga naay diabetes. Oh. Unya na diagnose na jud ka sa doktor nga diabetic ka, halakaon ra gyapon sa tamis og inom soft drinks. Dapat jud sayangan sila og palit og DTX 500 og Mighty C nga mauntay makatabang sa pagpamubo sa ilahang blood sugar og makapugong aron dili unta sila mabuta.
18: Gisayangan og palit sa DTX 500 og Mighty C, pero wala gisayangan sa ilang mata nga mabuta.
17: Na.
18: Ang diabetic retinopathy o ang pagkabuta tungod sa diabetes mao ang pagkaguba sa mga gagmay nga mga ugat sa gitawag nga retinal blood vessels sa ato ang mga mata nga mo resulta sa pagkabangag sa ugat, pagdugo o retinal hemorrhage nga maoy mo pagguba sa atong pananaw. O kung kani masobrahan na jod ang kondisyon, pwede kini mahimong irreversible nga damage sa retina. Bot pasabot, wa na jud sansa nga mabalik pang imong pananaw.
17: Ang problema sa diabetic retinopathy, Sir GP, maong dili may bawaan sa pasyente nga na-damage sa diay ang ugat sa iyang mata.
18: Correct.
17: Tungod kay wala man ni simptoma. May balaan lang niya nga na siya ay diabetic retinopathy o ang pagsugod sa dili maing pananaw.
18: Humaw pa na pagkaibaw.
5: TTX 500.
19: Ako si Makoy taga San Carlos, ga yelo akong lawas tungod sa problema nako sa akong atay. Pagkadungog nako sa radyo ang DTX 500. Ako dayon gibanatan og inom duha sa buntag, duha sa gabi. 2 weeks pa lang may alibyo na. Pag 1 month ka pa naayo na ako.
5: TTX 500.
20: Mabalik sa mga butika.
18: Makagool jud ka ayo. Paminawon, Dok Ramil, nga kanang may balaan ni mong ulahin na ang tanan.
17: Kung mag-inom ka sa DTX 500 ug MyTC matag-adlaw, dili jud ka mabuta tungod sa diabetes, Sir GP. Epektibo jud kayo ang DTX 500, Sir GP. Pagpamubo sa imong blood sugar level, daghan ang nakasulay inom sa DTX 500. Ug sa kanunay, nilang inom, Sir GP, ninumubo ang ilang mga blood sugar. Karon, unsaon man pagtabang ni MyTC? Paliguno ni MyTC ang mga gagmay nga ugat sa imong mata aron dili ni madaot tungod sa imong sugar.
18: Ilabi na jud kung may naakay high blood pressure. Triple jud ang risgo nga mabuta ka tungod sa diabetes o hypertension.
17: Ang nakamaayo lang jud aning powerful nga combination sa DTX 500 ug MyTC kay apil ang high blood pressure o ang imong kidneys protektahan jud aron dili madaot, Sir GP. Kung practical ka, Sir GP, dirigid ni mo makita ang bintaha jud nga gagamit sa power duo.
18: Bintaha
17: ang DTX 500 ug ang MyTC. Imagine, sa matag adlaw ni mong pag-inom sa DTX 500 ug MyTC, dili na ka mabuta. Dili ka ma high blood.
18: Dili
17: maguba ang imong kidneys ug ilabyos tanan, makontrol ni ini ang imong diabetes.
18: Pagkanindot. Tsakto dyan na, Dok Ramil, kay ang diabetes, tanang klase sa balatian, dala na anak niya. Pagkaguba si mong atay, kasing-kasing, kaugatan, mahimong maputulpod ang imuang tiil. Pagkawala si mong pangdungog, o sa mga lalaki, apiktado pod ang imuang junior.
17: Yay, no? Susigurado, Jud, ang imong pananaw, usa pa ka mangit-ngitan. Likayi ang pagabuta tungod sa diabetes. Mag-inom, Giyod, og DTX 500, og MyTC. Mintras, dili pa ulahi ang tanan.
18: Correct.
5: DTX 500.
21: Ako si Danny, na-diagnose nga naay fatty liver. Natunggan ko nga nindo ang DTX 500 sa atay. Ug isuwayan ko sa pagtumar. Duha ka kapsula matag-adlaw. Sa sulod sa usa ka bulan, balik sa normal ko ang atay. Epektibo ang DTX 500.
5: DTX 500.
20: Mabali sa mga butika.
5: DTX 500.
22: Ako si Rochelle. Ang akong bugas-bugas, miabot na sa akong likod. Ipainom sa akong mama, DTX 500. Duha lang ka kapsula kada-adlaw. Sulod sa tulo ka semana. Nawala jud dayon ang akong bugas-bugas. The best jud og epektibo ang DTX 500.
5: DTX 500.
20: Mabali sa mga butika.
5: MyTC, ang alkaline nga vitamin C.
23: Ako si Mia. Nagka-UTI ko og sakit na mangihi. Nag-take ko og MyTC 2 capsules 3 times a day. Simana lang sa akong pagtumar, nawala na akong UTI. Epektibo kaayo. Salamat sa MyTC.
5: MyTC, mabali sa mga butika. Kasayuran sa maayong panglawas. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
24: Ako si Annabelle. As kaayo ako cholesterol level nasa 200 plus. Akong gisulayan inom og DTX 500. Halos tanan akong silingan ga DTX 500. Nag-inom ko 3 capsules a day. Sa usa ka bulan pagpa-check up nako nag 100 na lang.
5: DTX 500.
20: Mabali sa mga butika.
18: Mga suking tigpaminaw na to sa atong programa. Ako si Jean Paul Generoso.
17: Sir GP, inout nga na inom nyo na inyong DTX 500. Og ang alkaline nga vitamin C. Pinakamaayo ni siyang imnon kanang wala pa'y sulod ang inyong matyan.
18: Usa sa mga timailhan nga sobra ang gikaon sa tawo kumpara sa iyang gikinanglan matag-adlaw nga aktibidades, mao ang pagdako sa iyang tiyan. Uy. O gitawag nga abdominal girth.
17: Grabe, no? Mudako imong tiyan. Ang hinungdan sa pagdako sa tiyan, Sir GP, tungod sa pipila ka mga rason, apil na ang poor diet. Pasabot nga kasagaran, tamis ang gikaon.
18: Hili
17: kayo og carbohydrates. Labi na jud katong mga refined carbohydrates ug ang kakulangon sa pag-exercise. Pag matas buntag, ligo dayon, unya kaon daghan, adto sa opisina, lingkod tibok adlaw, unya maniod to, daghan pod kaonon, unya pag-ulis balay, kaon na pod, panihapon, matulog, nya idungag pa diha ang pagkaon in between meals, nya kay kinsa mang tiyan ang dili mo dako ana, Sir GP. Mayon ta kung nakainom kag DTX 500 og MyTC, kay makatabang kini sa metabolism sa atong gikaon. Pero kay di man kamo inom DTX 500 og MyTC, katong mga aktibidades og poor diet, burot jud ang buyon, Sir GP.
18: Ang pagdako sa imong buyon, dili ra usa ka aesthetic concern, Dok Ramil. May dala kini nga risgo sa imong panglawas. Kay baluba mo nga katong mga dagkog tiyan, labi na katong mga overweight, late, mahimong mo resulta sa mga major diseases sama sa heart disease o heart attacks.
17: Kung meaning pa, Sir JP, kung dako ang imong buyon, sigurado nga taas po ang imong triglycerides, cholesterol,
18: correct,
17: mga fatty substances nga gabara sa imong mga kaugatan.
18: Kana!
17: Apil ang mga ugat sa imong heart o gitawag nga coronary arteries.
18: True.
17: Kung sige ka og inom DTX 500 og Mighty C, makatabang jud kini aron dili ma-oxidize ang mga bad cholesterol.
18: Mm.
17: Aron malikayan pod ang plaque formation and of course, ang heart disease.
18: Gusto.
17: Og ang Mighty C, Sir JP, nga maoy gapalig-on sa ugat, aron dili mugahi og magpabiling elastic. Kay kung dili, maoni siya mamahimong hinungdan sa pagka-stroke o aneurysm.
18: Kana mo'y kuyaw.
1: DTX 500.
2: Ako dahil si Mario. Ako yung diabetes. 250 akong sugar. Nagtumar ko DTX 500. Kaya ang akong ugang nga. Kayo yung BP na ayos sa DTX 500. Dua ka kapsul. Buntag ko sa gabi. After 3 weeks lang, 100 na lang akong sugar. Tiktibo, yun kayo yung DTX 500.
1: DTX 500.
20: Pumali sa mga butika.
18: So, Maujudok, mauna kung mag-DTX o mag-mitisika, malikayan dyan nimo ang uban pang mga risgo sa imong panglawas kung dako ang imong buyon sama sa high blood pressure o stroke. Usa pa ka risgo, Dok Ramir, sa dakong buyon is type 2 diabetes.
17: Sukad nagsibya ako sa radyo, Sir JP, no? Bisag unsa lang radyo nga akong giyon sana gisibyaan.
18: Oh.
17: Gabayad kog airtime sa ubang istasyon. Gasige na jud ko og sulti ana nga ang sobra nga pagkaon makabankrupt sa imo pancreas, even insulin. Kung magsige og release ang pancreas og insulin hormone tungod sa imong pagkaon og daghan, ma-overstress ang mga beta cells nga mooy nag-produce sa insulin.
18: Mataot.
17: Maabot ang panahon, Sir JP, nga gamay na lang ang insulin nga iyang i-produce, maunay pagsugod, paghinahinay po, pagsaka sa imong blood sugar. Kung sigihon pa, Jud, ang pagkaon sa mga tamis, mag-abusar sa lawas, maabot, Jud, ang panahon, Sir JP, nga wala na'y ma-produce nga insulin ang imong pancreas.
18: Mabangkrap.
17: Muhulat pa ka o mabangkrap ang imong pancreas,
18: oh.
17: Kontrola ang pagkaon, mag-fasting, mag-exercise, siyempre, mag-DTX 500 o Mighty C. Kung mabankrap ng imong pancreas, usa sa mga solusyon na Sir JP is, papawayon usa na ang nalabian o gamit ng mga selula. Kontrola jud ang imong pagkaon. Lifestyle modification. Kini kong naminaw o malian pa. Dako kayo ang matabang sa DTX 500 sa mga overused ng cells sa imong pancreas.
18: Kayo.
17: Especially kung parisan ni mo o Mighty C, Sir JP. More cellular activity means more oxidative stress o ang free radicals mo'y muguba sa mga insulin-producing beta cells sa pangkriyas. Kinahanglan jud nimo matag-adlaw ang pag-inom sa super antioxidant, ang kombinasyon sa DTX 500 o Mighty C.
1: DTX 500!
3: Ako sa Jubilin, sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin, kitistingan ako og inom DTX 500, duha ka kapsul sa isa ka-adlaw. Masunod sa isa ka-bulan, normal na jud akong blood sugar. 95 na lang.
1: DTX 500!
20: Mabali sa mga butika.
1: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
4: Ako si PC, taga-Valencia. Ako insomnia, dili ko makatulog inog kagabi. Tignan ko sa akong anak, ma. Pagtumar, good aning Mighty C, ma. Simana lang. Balik sa normal akong tulog. Salamat kay Mighty C, piktibo jud kaayo.
1: Mighty C,
20: mapalik sa mga butika. Kasayuran sa maayong panglawas.
17: Ang pag-inom o kape, Sir JP, tao ba na jud sa adlaw-adlaw natong panginabuhi?
18: Gusto.
17: Isip sa Kapinoy. Lahi ra jud kung makakapi ka. Muna, kung nai DTX Coffee Mix, gigama nato ni Sir JP aron ma-enjoy nila ang pag-detox sa ilang lawas samtang sila nangapi.
18: Correct yun na, Doc. Gakapi ka na, ga-detox ka pa. Ang DTX Coffee Mix adunay chia seeds nga mo'y makapaniwang. Sa mga ganandi ang magpagamay, magpaubusog timbang, perfect jod ang DTX Coffee Mix.
17: Katong mga kwartahan niya, maayo po ang DTX Premium Coffee. Mahal ra siya kumparar sa DTX Coffee Mix. Tungod kini anaay, Ganoderma, Mushroom o Stevia. Perfect jod sa mga naay diabetes.
18: Lami ni siya, Doc, kay lasang kapi jod. Unsa? Special pa. Pero kung gusto dyan nilang makatabang sa mga pobre, sunan po nila ang Rayo Coffee.
17: Lami po, Sir JP, ang sabor sa Rayo Coffee. Ang nakanindot aning Rayo Coffee, kay nakakapi ka na, nakatabang pa dyan ka sa mga kabos. Kaya nga naman, sa imong pagpalit sa Rayo Coffee, bahin na sa halin ini, muadto sa Rayo Foundation nga pundo. Kining pundo mo ay gamiton aron itabang sa labing nagakinahanglan.
18: Kalami jud anang feeling nga mintras gakapi ka, Dok, makaibalupod ka nga makatabang kas mga pobre.
17: Mao jud, Sir JP, DTX Premium Coffee, DTX Coffee Mix o Rayo Coffee, sulayin ninyo.
20: Kasayuran sa maayong panglawas.
1: D3 Bio Health
20: News, D3 Bio.
6: Ako si Florazel. Before, problema dyan na ako ang irregular nga regla. Mabot pa dyan ang tulong kabulan. Pero sukat ni inom ko sa D3 Bio, normal na dyan na akong regla.
20: D3 Bio. Ang D3 nga may Vizio. Ang Vizio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
18: Mayong adlaw mga ka-D3 Bio, ako si Jean Paul Hineroso.
17: Ako na usab si Doc Ramil Oy. Hinaot kunta nga nainom nyo na ang inyong D3 Bio. Nga doon ay 10 times more potent compare sa ordinaryo nga plain D3. Mm-hmm. Kung mo inom kag ordinary plain D3 kumparar sa D3 Bio. Ang D3 Bio, gapadaghan siya sa imuhang probiotics or good bacteria. Pero, ang ordinary nga plain D3, Sir GP, wala.
18: Check si D3 Bio, ike si ordinary vitamin D3.
17: Ginapadaghan niya ang imuhang probiotics, kabalo naman ta, kapila na nato na gisgutan ang mga benepisyo nga mahatag sa probiotics.
18: Kung ga D3 Bio ka, daghan kag MCT or medium chain triglycerides.
17: Maudyod na ay superstar da, Sir GP. Medium chain triglycerides. Usa sa mga pinaka-superstar ang monolaurin. Mm-hmm. Ang lauric acid nga MCT, i-convert niya into monolaurin nga maoy mugwardya sa imuhang mga selula, batok sa mga bakterya o mga kagaw.
18: Asa magud mong makakita og gwardya nga gabantay sa imuhang selula? Unya, muhatag pa jud og kuryente nimo.
17: Grabe sa.
18: Mao nay D3 Bio, ang imong plain D3 nabaingon ana.
17: Wala jud. Imagine ha, gikan sa pupadaghan niya ang imuhang probiotics, unya naapod siya MCT or medium chain triglycerides like monolaurin. Ngano man nga patutuyon nimo imong anak aron mahimsog og mulig-on ang iyang immune system. Kabalo ka kung unsay gyoy naasgata sa inahan nga mo ay gitutoy sa bata, it's the lauric acid nga naapod sa D3 Bio. Pangutana, naabay lauric acid ang imong plain D3?
18: Wala.
17: May monolaurin ba ang imong plain D3?
18: Wala.
17: D3 Bio ra ang naa. Pasabot Sir GP nga kung gainom ka og D3 Bio, pareho ra nga gatutoy ka sa imong inahan. Walay unda nga tutoy sa imong inahan kay tungod naka D3 Bio ka.
20: D3 Bio.
7: Ako si Pili Kabugnason. Dako gyud natabang sa akong panglawas ang D3 Bio. Kay gaana akong pamatyag sa lawas, wala na ko gipamati sa lawas.
20: D3 Bio. Ang D3 nga may Vizio. Ang Vizio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
18: Kadaghanan sa medium chain triglycerides, no? Ang gihisguta na to. Sige, ang lauric acid. Naakay caprylic acid, caproic acid, o naapay capric acid.
17: Nasa nindot nga antioxidant nga makita ni mo sa BCO, Sir GP, nga kaya ni mong i-combine sa DTX 500. Pangutana, ado na ba'y bastante nga antioxidant ang imong plain D3 kumpara sa D3 Bio?
18: Wala.
17: Kaya ang plain D3, walay BCO. So kung ako, ikaw, nga gustong makatipid, kung sa ginapakapin running vitamin D3, D3 Bio ka na lang.
18: Unsa pa jud? Lipid oxidation, which is a kind of oxidative stress. Free radical ni siya. Tungod ni sa D3 Bio, si ang glutathione, gapadaghan sa glutathione aron masuklan ang gitawag na to nga lipid oxidation o ang paggamit sa imong fats to energy. Kayo jud kaayo nang kuha o ni D3 Bio ang iyang mga dunot. Unsa pa jud? Si D3 Bio gapahait sa imong pangunahuna tungod sa ketones. Kay kung naa kay ketones, mayo jud ang energy sa imong utok. 2 to 3 times guni siyang better compared sa glucose.
17: Ang ketones, Sir GP, the best jud na nga pagkaon sa imuhang brain. Samot na kay walay glucose. Ayaw pasagdaya ang imuhang utok. Samot na kung dugay na, Sir GP, pananglitan. Mubiyahe ka. Kapina sa 8 ka oras, wala pa kay kaon.
18: Gutom na.
17: Kinahangla na adyugay D3 Bio. Aron ang ketones nga naa sa D3 Bio, mao'y kaunon sa imong utok.
18: Murag emergency source of energy, ano? It's the food for the brain, Doc.
17: Food for the brain, yun, Sir GP. Mao nang kanunay jud namong girekomendar sa among programa nga kung mo-fasting ka, unya, maalanganin ka, kinahangla na kay balon nga mga nuts. Pero karon kay nana may D3 Bio, mag-D3 Bio ka na lang.

0: Visio.
1: Ang Visio,
0: gumay D3.
1: Kapalit sa mga butika.
0: D3 Bio,
1: Mighty C,
0: ang alkaline nga vitamin C.
2: Pagay si Shella Grace Mendoza. So, na-permi ko ba pang luya ka ng murag kapoy kayo? Hindi, one time nag-open ko sa akong amiga may tungod sa akong gibati. Mag-recommend niya sa kuwa ang Mighty C vitamin C. So, pag nakainom ko aning tambala, hinsog na ang akong lawas.
0: Mighty C, kapalit
1: sa mga butika.
0: Kasayuran sa maayong panglawas.
3: Ang pagbaho sa ilok, sulbaron dyan nato, Sir JP. Tungod kay maulaw mangkas mga tao nga kulima, niya labi na imong tupad. Maglain ang kuan, ang tsura.
4: Muna igiingon dok nga, dili tanang tao nga gadubli og mask na hadlok sa virus. Ang uban ni Ana, nabawaan na dyan sa ilok.
3: Di na sila kinanglan pang magproblema, Sir JP, kay natay klinika diyo fresh. Kayang-kaya, Jude, walaon ang baho, Sir JP, tungod kay kining virgin coconut oil nga kampiyon, Jude, mupatay sa mga bakterya, virus, o fungus na ana sa klinika diyo fresh.
4: Unya, all natural pa dyan ni Doc, kay very safe pod gamiton, tungod kay wala ni siya gitawag ka ng aluminum ba, nga makadaot sa imong panit, na ni siya'y whitening agent, nga makapaputi sa imong ilok.
3: Lahira, Jude, Sir JP, kung puti ng imong ilok, unya, humot pa, Jude.
4: Ubit. Ayan ang magpadugay pa. Gamit na yung Clinica Deo Fresh.
3: Usa sa mga benepisyo sa pag-exercise, Sir JP, is ang blood circulation.
4: True.
3: Ang problema kasagaran kay wala na panahon para mag-exercise. Salamat kay Nai Extend Food Supplement. Bisag busy ka, mura ra kag naka-exercise.
4: Exercise sa kama ba, Doc?
3: Dala na da, Sir JP, sa added benefits.
4: Austo.
3: Kanang Extend Food Supplement for Men. Tungod sa pag-boost sa extend sa blood circulation, kinisad maoy magpakusog sa layog ni mama o papa matagabi.
4: Lami, Judy, yung Extend Food Supplement for Men, Doc, kay okay nang circulation, makahatag pa jud og gana sa wala nay kusog nga pinuti ni papa.
3: Naadyo pa naon, Sir JP, nga lami jud di inom og kape sabot na kung laay kayo.
4: Ako, Doc, pag matakos buntag, kape din akong pangitaon. Ang nakanindot sa DTX Coffee, Doc, kay dili siya gastric irritant. Siya da kayo ni, dili gyud mo sakit imong tihan, bisan mga pika nga wa pa kay kakaon.
3: Ang nakanindot pa jud ani ang DTX Coffee Mix, Sir JP, kay naa siya chia seeds nga makapaubos sa imong timbang. Unya, kung niwang pud ka, dili siya ingon nga musamot ka kaniwang kay stored fats raman ang target nga walaon ni chia seeds.
4: So ang pinaka-advantage, Doc, aning DTX Coffee Mix is naa na siya disugared sugarcane extract. Nga mo'y usa ka powerful antioxidant sa DTX 500.
3: Mo na igingon, Sir JP, nga gakapi ka na, ga-detox ka pa.
4: Of course. Pero Doc, ug naman siya extra nga kwarta, lami pud ning sulayan ang DTX Premium Coffee.
3: Oo, nindot na.
4: Nagunay Ganoderma og Stevia, perfect yun ni sa mga na-diabetes. May kamahalan roon ta ni kumpara sa DTX Coffee Mix tungod sa permeado good kani mga ingredients.
3: Siyempre, na Ganoderma, na Stevia, medyo mahal gid ang premium. Pero ang mga kaya lang, DTX Coffee Mix la. Unya sa mga tao pod nga matinabangon, Sir JP, nindot ang Rayo Coffee. Kay kini nga kape makatabang sa mga kabos nato nga mga igsuon.
4: Sa imong pagpalit aning Rayo Coffee, bahin sa hali ni ini, idonar sa Rayo Foundation. Isip pundo para itabang sa mga labing nagakinanglan.
3: Sa ato pa, na sila'y tulo ka pwedeng pilihan, Sir JP. DTX Premium Coffee for the best experience. DTX Coffee Mix na ay chia seeds o kining Rayo Coffee sa mga gustong mutabang sa mga kabos.
0: Kasayuran sa maayong panglawas. D3 Bio Health News. D3 Bio.
5: Ako si Mia. Atang ko sa akong lula nga may Alzheimer's disease. Gipainom na ko siya D3 Bio. Pipila ka bulan, mibalik na yung norma nga pangunahon na.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
1: Mapalit sa mga butika.
0: D3 Bio.
4: Mayong adlaw mga ka D3 Bio. Ako si Jean Paul Hineroso.
3: Ako na usab si Dr. Ramil Oy. Hinautunta nga nainom nyo na ang inyong D3 Bio. Nga doon ay 10 times more potent compared sa ordinary nga plain D3. Ang atong isgotan karon kabahin kung unsaon pagtabang ni D3 Bio sa mga mayong kagaw nga naa sa imong tiyan.
4: Good bacteria.
3: Usani siya sa mga pinaka the best nga function sa D3 Bio. Nga dili ni mo makuha sa plain vitamin D3. Kay man, ang gatrabaho aning D3 Bio is ang BCO, ang extra virgin coconut oil. Nga nung mo inom ang kaaning D3 Bio para sa maayo nimong tiyan.
4: Gusto. Ang atong probiotics is around 100 to 300 trillion kung healthy ka o kung naa ka sa ideal environment, ingon ana na siya kadaghan. Kining mga maayong kagaw or good bacterias, gapuyo kini sila sa atong tibuok lawas, dira sa atong colon, nani siya sa atong baba, sa atong dulungan, sa atong mata, o napod ni siya sa atong mga ilok.
3: Napod na sa atong mga panit, Sir JP?
4: Of course. Muna ilang mga tambahayan, Doc.
3: 100 to 300 trillion apan ang imong selula, ana aras 37 trillionis. Ingon ana kakusgan mo dipinsa ang probiotics sa atong lawas.
4: Correct.
3: Si probiotics, Sir JP, ang mga good bacteria, mo ni sila ang mga mo produce sa

0: imong B-complex, mm. sa imong happy hormones.
1: Oo.
0: Sila ang gapatay sa mga kapin nga mga kagaw diha. Sa ato pa, Sir GP, kung gainom ka og ditribayo, sa baba pa lang, ang maagian niya, di ba, pag inom ni mo, imong pakon.
1: Mm.
0: Unya, pag abot sa imong tunlan, tanan nga maagian ani niya nga kagaw, patay jud, abot sa tiyan, patay. Pag abot sa drive, patay ang mga kagaw. Ang baling daghan na dito nga kagaw, mamatay po. Muambak-ambak jud ang imong good bacteria, Sir GP, kay man, gitabangan sila.
2: D3 Bio.
3: Ako si Milita Gandalaw na ay Ednistong. Dako ka ayong tabang ang D3 Bio nako. Human sa duha ka bulan na kung ino, natunaw na jud ang bato.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio.
4: Ang Visio
2: nga may D3.
4: Apalit sa mga butika.
2: D3 Bio.
1: Sa tuwa pa lang ba nanatay probiotics.
0: Correct. Mm.
1: So sa imong pag-inom sa D3 Bio, samot na kung imong gihiwaan, kamay ang soft gel, ang mga bad bacteria sa imong baba, hipuso na. So ang mahabilin, kato na lamang ang mga good bacteria.
0: Muna'y superstar nga naa sa D3 Bio, ang MCT, Sir GP. Medium chain triglycerides. Dili man dyan na nimo makita sa plain D3, Sir GP.
1: Adili.
0: So balik ta. Pag-abot nila dito sa tinay, unsa man ang may tabo.
1: Pagsulod sa D3 Bio, Dr. Ramil, mahimo ni siyang medium chain triglycerides. Again, lauric acid na ni siya. Ang pinakauna dyan niyang hipuson, ang mga bad bacteria nga naa sa imuhang kolon.
0: Aw, lipay kayo ang mga good bacteria na.
1: Iyaha pa jud nang i-promote ang pagdagan sa imuhang probiotics. Suduha na ang iyang benepisyo. Patyo niya ang kontra ni probiotics ug padaghanon niya si probiotics.
0: Unya, naana sa imuhang ginom nga Plin D3?
1: Wala jud.
0: Wala jud.
1: Plus pa jud nga nidaga na ang imong probiotics pagsulod pa lang sa D3 Bio sa imong lawas na naigapabilin nga proteksyon aron dili na makabalik usab ang mga bad bacteria.
0: Kay padaghanon man ang imong mucus lining, Sir GP. Pag epekto niya, pag human sa epekto, naapadyoy gasunod nga epekto.
1: O kadagat, sunod-sunod di ay nyo, chain reaction. Gadomino effect ang mga maayong benepisyo sa D3 Bio. So kung naani siya sa imong tiyan, himsog si probiotics, maayo ang production sa gut-derived vitamin B.
0: Ang B-complex, importante dyan kayo na sa imong nerves.
1: Correct.
0: Muna nga importante nga mo inom yung gaog D3 Bio, Sir GP.
1: Nga nung mo B-complex pa dyan, nga na may D3 Bio.
0: Importante na sa imong kurinti sa imong lawas. Ang ganahan dyan ako, Sir GP, kanang ma-promote jud niya ang production sa happy hormones. Kanabang bisag daghan kag problema, magkatawa ra gyapon ka kay bastante man ang imo nga happy hormones.
1: Gusto ko happy ka.
0: Naman joy mga ingana nga tao, Sir GP, kanang kaya jud nila kontrolon ang stress. Maunay emotional intelligence, emotional quotient og intelligent quotient. Duha jud iyang gi-promote ang EQ og IQ. Wow kayo. Unya, naaba na sa imong Plin D3?
1: Wala.
0: Tungod sa MCT nga naa sa D3 Bio or ang medium chain triglyceride.
1: Wala tay oras, Doc. Ako si Jean Paul Hineroso.
0: Og ako na sab si Doc Ramil Oy, maayong panglawas ipadayon.
1: Ayaw abusuhon.
2: Kasayuran sa maayong panglawas. Programa nga puno, kumpleto, kon todos ricados. Nga muhatag kanato nga sakto nga kasayuran. Ugiya, kampahin sa ato ang maayong panglawas. Mamati, apil sa mga health topics. Adlaw-adlaw. Kauban ang mga health experts. Kasayuran sa maayong panglawas.
5: K5 News FM.
2: Championing the lives of the Filipino.
6: D3 Bio.
7: Ako si Inara.
8: Tadyod kayo ng akong blood sugar.
7: Ako ang gisulay ng inom ang D3 Bio 1 capsule 3 times a day.
8: Nahihinahina na balik sa normal ang akong blood sugar.
6: D3 Bio.
2: Ang D3 nga may Visio.
4: Ang Visio
2: nga may D3.
4: Mapalit sa mga butika.
2: D3 Bio.

0: 500. Highly recommended sa mga eksperto.
1: GTX 500. Mapalit sa mga butika.
2: Dugay ka na bang nag-antos sa imo mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo sa mad nga dugay maayo? Mag-Mighty C na ang alkaline nga vitamin C. Makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies. Mighty C. Mutudlo, mubalanse, mubaligoon sa atong immune system. Mighty C. Mutambal sa tanang mga infeksyon. Upo, si kontra kaso, TB pneumonia o guban pang mga balatian para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og Mighty C. Mag-Mighty C na.
3: DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rina. Permi lang ga hulong akong ulo. Sang nag-testing man ako. DTX Coffee Mix. Panamigid sang pamatyag. Natula na ang hulong sang akong ulo. Salamat git DTX Coffee Mix.
3: DTX Coffee Mix.
1: Mabakal mga butika.
3: DTX Beauty Cell.
5: Ako si Ronald. Isa ka sales rep.
6: Una.
5: Today, magid ako sa akong body odor.
6: Huya na ako magatubang sa akong mga customers.
5: Pero subong.
6: Sadya na gid ako sa budig sang DTX Beauty Soap.
5: Kag naghamis ka nagputi. Gid ako nga panit.
6: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
3: DTX Beauty Soap.
1: Mabakal sa mga butika.
7: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
8: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
7: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
8: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
7: Clinica Deo Fresh. Available now.
9: Spore Biotics kontra sa viral infection loaded sa good bacteria na kaya makamatay sang viruses. Spore Biotics nagatap na sa pag-atake sang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. Spore Biotics.
10: Extend food supplement for men.
11: Ako si Mark. Sa tuntood lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi nagid makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo, ang Extend food supplement for men, intestingan ko, wow, ayos gid. Kamuman bala, testingin nyo ang Extend food supplement for men.
10: Extend
12: food supplement for men.
13: This is K5 News FM, your official news and music station.
14: Magapasalamat kita siya sa tanan ng mga pagkamaayo. Kaya kung kaysa, magapasalamat lang kita kung may mga damo mga blessings mabaton ta. Pero, hindi na kita magpasalamat kung diyo tayo lang. Dumdumon ta makuturan, diyo tayo man ang blessings, damo man ang blessings, kung kaysa abisan paganit sa mga pagtilaw, dapat natun siya pasalamatan, bangod kay ang mga pagtilaw, isa lang na siya kaparte sa pagputli sa aton nga kabuhi. Sa gihapon, kamusta kamutanan? Kaway pa nga kamutanan nga ara sa inyong mga radyo. Iara kamo sa kayong lawas. Kag kun may mga ulatiagon man, dalon sa pangamuyo, agod nga ang Ginoo magpakamaayo. Antes kita magparayon sa aton nga pagtuon, sa gihapon, mga muyo anay kita. Dakilang Diyos, nasa kaitasan po kayo ng mga langit. Sa mga sinalipong ito, narito kami muli, dumudulog sa inyong manalalukukan, at pinasalamatan po namin yung nakilang pag-ibig, patnubay at gabay sa mga sinalipong ito. Pagpalain mo ang lahat ng mga nakikinig sa radyo at pagpalain mo ang ginagamit ni Philan K5 News. Pagpalain mo man ang CEO Hudo Camille Oy at pamilya, nawa patuloy ang mga pagpala na lagi naming hinihiling sa inyo ng mga pagpala na physical, mental, spiritual, financial or protection. Ganyan din sa ba't pamilya ng kinatawan at lahat ng mga kawani sa pila po ito. At patawarin mo lamang kami sa lahat na may mga pagkukulang pagkasala laban sa inyo. At nawa, bigyan mo man kami ng makalangit na karunungan upang aming maunawaan ang inyong banal na mga salita na aming pinag-aaralan. Na nawa, ito'y maging gamay sa aming paglingkod sa inyo habang kami ay naghintay sa pagparito ng inyong bugtong anak. Patawarin mo kami lahat sa aming kasalanan. Ito'y aming hinihiling sa pamamagitan ng matamis na pangalan ng aming Panginoon Jesus. Amen. So, ang ato naman tunan subong mag-uturan is about sa ang pag-antos ni Kristo, ang iyang sakripisyo. Kay kabalo kita nga si Kristo Dios. Sa mga nagatuo nga si Kristo Dios, hari sa tanan ng mga hari, Ginoo sa tanan ng mga Ginoo, kag siya ang nagtuga sa tanan, muna nga makita ta grabe. Siya nga manggranon sa tanan, nagpakaimol, agod nga paagi sa iyang pagpakaimol, kita mangin manggranon. Amo na ang inhambal sa atong mabasa sa Biblia. man ang Kapitulo 8, Versikulo 9, sa 2 Korinto. So, diri naman ang aton nga pasahon ang nasulat diri sa Filipos. Sulat ni Apostol Pablo sa mga taga-Filipos nga nagasiling. Halin sa Versikulo 1 hasta sa Versikulo 11. Kanami diri sa iyang mga ging panghambal. Siling diri, gani kung may pagpalig-on kay Kristo, kung may paglipay sang paghigugma, kung may pagkigahiambit sa Espiritu, kung may kalulo, kagkaluoy, himunin ninyo ang akon kalipay na mag isa kamusing hunahuna, na may isa kagugma, na may paghiusa kag isa sing hunahuna. Dili maghimo sing bisan ano nga gikan sa pagkamaiyahon o kon pagpadayaw-dayaw, kundi sa pagpaubos, magbilang sa iban nga maayo pa kay sa imo kaugalingon. Dili magtamod ang tagsa sa inyo sa iya kaugalingon lamang nga mga butang, kundi man sa mga butang sang iban. Hopte ninyo ini nga hunahuna, nga yara man kay Kristo Jesus, nga bisan sa dagway siya sang Dios, wala niya pagbilanga ang pagpakigtupong sa Dios nga butang nga pag-agawon. Kundi ginuula niya ang iya kagulingon nga nangin dagway sang ulipon nga natao sa kaanggid sang mga tao, kagsang nakita sa bayhon sang mga tao nagpaubos siya sang iya kagulingon, kag nangin masinulundon tub-tub sa kamatayon, bisan sa kamatayon sa cross. Bosa, ginbayaw siya sang Dios, sing mataas gid kag ginhatagan siya sing ngalan, nga labaw sa tanan nga ngalan. Agud nga sa ngalan ni Jesus ang tagsa katuhod magpilo sa langit kag sa duta, kag sa dalom sang duta. Kag ang tagsa kadila magtuad nga si Jesus Kristo Ginoo sa himaya sang Dios nga Amay. Agud ma-realisar sing bug-os ang balor sang kaluwasan, kinahanglan nga mahangpan kun ano ang bilis ni bilang resulta sang limitado nga mga ideya sang mga pag-antos ni Kristo, madamo ang nagabutang sang manubo nga pagbanta sa dako nga buluhaton sang pagpasaguli. Ang mahimayaon nga plano sang kaluwasan sang tao gindala paagi sa walay katapusan nga gugma sang Dios nga Amay. Sa sining Dios noon nga plano, makita ang labing makatilingala nga pagpakita sang gugma sang Dios sa napukan nga rasa. Ang amo nga gugma nga ginpakita sa dulot sang higugma nga anak nga sang Dios, nagpakibot sa balaan nga mga manugtunda. Ginhigugma gid sang Dios ang kalibutan sa bagay nga ginhatag niya ang iya bugtong anak, agud nga bisan sino nga magtuo sa iya hindi mawala kundi may kabuhi nga walay katapusan. Juan 3:16. Ining manuluwas amo ang kasanag sang himaya sang iya Amay, kag ang maathag nga larawan sang iya pagkatao. Mayara siya sang Dios nun nga pagkahalangdon, pagkahimpit, kag pagkaeksilente. Tupong siya sa Dios, nahamuot ang Amay nga sa iya magpuno ang tanan nga kabuusan. Siya, sang yara sa dagway sang Dios, wala magunahuna nga pagpangawat ang manging katupong sa Dios, kundi ginhimo niya ang iya kagulingon nga wala sing reputasyon, kag nagkuha sa iya kagulingon sang dagway sang isa kaulipon, kag ginhimo sa dagway sang mga tao, kag sang nakita sa dagway sang isa katao, nagpaubos siya sang iya kagulingon, kag nangin matinumanon tub-tub sa kamatayon, bisan ang kamatayon sa cross. Si Kristo nagpasugot nga mapatay sa baylo sang makasasala nga tao. Paagi sa kabuhi sang pagkamatinumanon, mahimo nga makatilaw or makalikaw sa silot sang kasuguan sang Dios. Ang iya kamatayon wala naghimo sang kasuguan nga wala sing epekto. Wala sini ginpatay ang kasuguan. Ginbuhinan ang balaan nga mga pag-angkon sini o kon ginbuhinan ang sagrado nga dignidad sini. Ang kamatayon ni Kristo nagpahayag sang katarungan sang kasuguan sang iya Amay sa pagsilot sa malapas sa bagay nga siya nagpasugot sa pag-antos sang silot sang kasuguan mismo, agud luwason ang napukan nga tao gikan sa iya pagpakamalaot. Ang kamatayon sang hinigugma sang anak sa Dios sa cross nagpakita sang pagkawalay pagbag-o sang kasuguan sang Dios. Ang iya kamatayon nagapadako sang kasuguan kag nagahimo sini nga dungganon kag nagahatag sang pamatuod sa tao sang iya wala nagabag-o nga kinaiya. Gikan sa iya kagulingon ng Dios noon nga mga bibig mabatian ang mga pulong. Indi kamo magunahuna nagkari ako sa paglaglag sang kasuguan o kun sang mga malagna wala ako nagkari sa paglaglag kundi sa pagtuman. Mateo 5 versikulo 17. Ang kamatayon ni Kristo nagapagkamatarong sa mga pag-angkon sang balaod. Sa kay Kristo na hiusa ang tawhanon kag ang Dios noon. Ang iya misyon amo ang pagpasakuli sa tao kag sa paghiusa sang may katapusan nga walay katubtuban. Amo lang ini ang pamaagi nga ang mga napukan nga mga tao mahimo nga mabayaw paagi sa mga merito sang lugo ni Kristo nga mangin mga umalambit sang Dios noon nga kinaugali. Ang pagkuha sang tawhanon nga kinaugali nagakabagay kay Kristo sa paghangop sang mga pagtilaw kag mga kasubo sang Dios sa tao. Kag ang tanan nga mga pagsulay ng iya ginaatubang. Ang mga anghel nga wala makahibalo sang sala, indi makasimpatiya sa tao sa iya pinasahi nga mga pagtilaw. Si Kristo nagpaawos sa pagkuha sang kinaugali sang tao kag ginsulay sa tanan nga mga punto pareho sa aton agud nga makahibalo siya kung paano buligan ang tanan nga dapat sulayon. Samtang ang tao yara sa iya, nabatian niya ang iya kinanglanon sang kusog gikan sa iya amay. May pinili siya nga mga duog sang pagpangamuyo. Nanamian siya maghiwat sang komunyon upod sa iya amay sa pag-isahanon sang bukid. Sa sini nga ehersisyo, ang iya balaan, tawhanon kakalag, ginpabakod para sa mga katungdanan kag mga pagtilaw sang adlaw. Ang aton maluluwas nagapakilala sang iya kagulingon sa aton nga mga kinanglanon kag mga kaluyahon sa bagay nga siya, si Jesus, nang iisa ka manog pakitluoy. Isa ka gabi nga manog pangabay nga nagapangita gikan si amay sang bag-o nga mga supply sang kusog sa pagwa nga may kapagsik kag naripaskuhan ginhanda para sa katungdanan kag pagtilaw. Siyang aton huwaran sa tanan nga butang. Isa siya kautod sa aton nga mga kulyahon apang indi sa pag-angkon sang pariho nga mga kailibon. Bilang isa nga wala sing sala, ang iya kinaugali nag-isol gikan sa kalautan. Ginbatas niya ang mga paghimakas kag pagpaantos sang kalag sa kalibutan sang sala. Ang iya pagkatao nagahimo sang pangamuyo nga isa ka kinanglanon kag pribilehiyo. Ginkinahanglan niya ang tanan nga mga mas mabaskog nga Dios noon nga pagsakdag kag lugpay nga mga iya. Lugpay nga ang iya amay handa sa paghatag sa iya para sa kayuhan sang tao. Nagbiya sang mga kalipayan sang langit kag nagpili sang iya puluyan sa isa kamatugnaw kagulay pagpasalamat ng kalibutan. Si Kristo nakasapo sing kasulhayan kag kalipay sa pagpakigambit sa iya amay. Diri niya mahukas ang iya tigipusoon sang mga kasubo nga nagadugmog sa iya. Isa siya katao nga may mas mga kasubo kag familiar sa kasubo. Sa bugos ng adlaw, nagapangambulay siya sing hanuot sa paghimo sing maayo sa iban sa pagluwas sa mga tao gikan sa kalaglagan. Ginayo niya ang mga masakiton. Ginlugpayan ang mga nagalaw-law. Kag nagdala sing kalipay kag paglaom sa mga nadulaan sing paglaom. Ginbuhi niya ang mga patay. Pagkatapos ang iya buluhaton para sa inadlaw, naglakat siya gabi pagkatapos ang isa kagabi palayo sa kagamo sang tiyudad kag ang iya dagway nagduko sa pila kapag retiro nga kapahoyan sa pagpangamuyo sa iya amay. Kon kaisa ang masanag nga mga silak sang bulan, nagasilak sa iya, nagaduko nga dagway. Kag dayon, liwat ang panganod, kag kadulom, nagsira sang tanan nga kapawa. Ang tunog, kag kabugnaw sang kagabihon, nagtungtong sa iyo ulo, kag bungot, samtang yara sa panimuot sang isa ka, manong pakitluoy. Masami niya nga ginpadayon ang iya mga pangabay sa bugos nga gabi. Siya ang aton halimbawa. Kung madungluman naton nini, kag mailog siya, mangin mas mabakod kita sa Dios. Kung ang manuluwas ang mga tao, upod ang iya Dios noon nga kusog, nakabatyag sang kinanglanon sang pangamuyo. Daano pagid ang dapat nga mabatyagan sang maluya, makasasala nga mga mortal sang kinanglanon sang pangamuyo, may nuplugon, dalayon nga pangamuyo. Sang si Kristo amo ang labing mapintas nga ginsulay, wala siya sing nagkaon sing bisan ano. Gintugyan niya ang iya kagulingon sa Dios kag paagi sa nuot nga pagpangamuyo, kag himpit nga pagpasakop sa kabuton sang yamay, nagdaog siya. Ang mga nagapahayag sang kamatuoran para sa sining katapusan nga mga inadlaw, labaw sa tanan nga iban pa ang klase sang nagapangangkon nga mga Kristiyano, dapat mag-ilog sang dako nga huwaran sa pagpangamuyo. Igo na sa gintutunan nga mangin pareho siya sa iya manunudlo, kag ang ulipon mangin pareho sa iya agalon. Ang aton mga lamisa masami nga ginabutangan sang mga luho nga indi makapagros o kon kinanglanon. Bangod, ginahigugma naton ining mga butang sing labi pa sang sa aton ginahigugma ang pagdumili sa kagulingon, kailwayan gikan sa balatian, kag kaligon sang hunahuna. Si Jesus hanuot nga nangita sing kusog gikan si Amay. Ini ang ginkabig sang Dios nun nga anak sang Dios nga mas may bili. Bisan niyara siya kagulingon sang sa magpungko sa labing maluho nga lamisa. Ginhatagan niya kita sang ebidensya nga ang pangamuyo kinanglanon agod makabaton sang kusog sa pagpakigaway sa mga gahom sang kadudulman kag sa paghimo sang buluhaton nga ginhatag sa aton. Ang aton kagulingon nga kusog amo ang kaluyahon apang ang ginahatag sang Dios gamhanan kag magahimo sa tao. Magahimo sa tag sa katao nga makaangkon sining nga adlaw nga labaw pa sa mananaog. Samtang anak sang Dios nagduko sa panimuot sang pagpangamuyo sa hardin sang Gethsemane, ang kasakit sang espiritu nga ginpilit gikan sa iya buho nag singot kaangay sang dalagko nga mga tinulo sang dugo. Diri nga ang kahadlok sang dako nga kadudulman naglibot sa iya. Ang mga sala sang kalibutan yara sa iya. Nagaantos siya sa baylo sang tao bilang isa ka manuglapas sang kasuguan sang yamay. Diri ang talanaon sang pagsulay. Ang Dios nun nga kapawa sang Dios nagakarula gikan sa iya palananaon kag nagaagi siya sa mga kamot sang mga gahom sang kadudulman. Sa iya kasakit ang kalag naghigda. Siya nga nagahapa sa mabugnaw nga duta. Narealisar niya ang pagkunot sang agtang sang iya amay. Yinkuha niya ang kupa sang pag-antos gikan sa mga bibig sang makasala nga tao kag nagduso sa pag-inom sini sa iya kagulingon kag sa baylo sini. Ihatag sa tao ang kupa sang pag pakamaayo. Ang kaakig nga magatupa kuntani sa tao, nagatupa na karon kay Kristo. Diri, nagkurog ang makatalanhaga nga kupa sa iya kamot. Jesus, masami nga nagkadto si Gethsemane upod sa iya mga disipulo para sa pagpamalandong kag pangamuyo. Tanan sila, pamilyar gid sa sining sagrado nga lugar. Bisan si Judas, nakahibalo kundi indalhon ang mga manugpatay nga kadamaan agod matugyan niya si Jesus sa ila mga kamot. Wala pagid sang una nga nagbisita ang manluluwas sa lugar nga may tagipusoon nga puno sang kasubo. Indi ini pagantos sa lawas nga ginisol sang anak sang Dios kag ang nautod gikan sa iyang mga bibig sa presensya sang iya mga gitutunan ining masubo nga mga pulong ang akon kalag tuman ka masubo bisan tubtob sa kamatayon magpabilin ka mo diri siling niya kay magbantay upod sa akon kag magbantay upod sa akon ginbilin ang iya gitutunan sa sulod sang pagpamati sang iya tingog nagpalayo siya sing jotay gikan sa ilah kag nagluhod kag nagpangamuyo. Ang iya kalag nasakitan kag nagpakitlooy siya. O amay ko, kun mahimo pabai nga ini nga tangayan magtaliwan sa akon. Bisan pa, hindi suno sa akon kabubutoon, kundi suno sa imo kabubutoon. Ang mga sala sang isa kanadula nga kalibutan yara sa iya kag nagabugat sa iya. Isayad to kablatyagon sang pagkunot sang iya amay. Bilang resulta sang sala, nga nag-isi sang iya tigipusoon sa tuman ka, makahalalit nga kasakit, kag nagpilit gikan sa iya agtang sang dalagko nga mga tulo sang dugo, nga nagaligid sa iya maluspad nga mga agtang, nahulog sa duta, nga nagabasa sang duta. Nagbangon gikan sa iya, nagaluhod nga posisyon, nagkadto siya sa iya gintutunan kag nagkita sila nga nagakatulog. Nagsiling siya kay Pedro. Ano, hindi bala ka mo makabantay upod sa akon sing isa ka oras? Magbantay ka mo kag magapangamuyo, agud hindi ka mo magsulod sa pagsulay. Ang Espiritu handa, apang ang unod maluya. Sa labing importante nga tion, ang tion nga si Jesus naghimo sang isa ka pinasahi nga pangabay para sa ila, nga magbantay upod sa iya ang mga gitutunan na sapuan nga nagakatulog. Naibaluan niya nga ang grabe nga mga pagsinaway kag makahaladlok nga mga pagsulay yara si atubang. Gindala niya sila upod sa iya agod nga mangin kusog sila sa iya kag nga ang mga hitabo nga ila masaksihan sa itong gabi kag ang mga leksyon sang pagtudlo nga siya mabaton nga ila tani mabaton mahimo nga hindi mapanas nga naimprinta sa ila mga hanumanan kinanglanon ini agod ang ila pagtuo hindi mapaslawan kundi mapabakod para sa pagtilaw nga yara sa ila atubang apang sa baylo nga magbantay upod ka Kristo ginubungatan sila sang kasubo kag nagtulog. Bisan ang mainit nga si Pedro nga pila lamang ka oras nga nagligad nagpahayag nga mag-antos siya kag kun kinahanglanon mapatay para sa iya Ginoo nagakatulog man. Sa pinakamadamo ang kritikal nga tion sang anak sang Dios nagakinahanglan sang ila simpatiya kag tigipusoon nga may pangamuyo nasapuan sila nga nagakatulog. Dako ang ila nadula paagi sa among nga pagtulog. Ang aton manluwas nagdesinyo sa pagpalig-on sa ila para sa mabugat nga pagtilaw sang ila pagtuo nga sa indi madugay ila ipaidalom. Kun ginhinguyang nila yadtong masubo nga tion sa pagbantay upod sa mahal nga manluwas kag sa pagpangamuyo sa Dios, si Pedro wala kuntani ginpabayan sa iya kagulingon nga maluya nga kusog nga panginwala sang iya Ginoo sa tion sang pagtilaw. Ang anak sang Dios naglakat sa kaduha nga tion kag nagapangamuyo nga nagsiling, O Amay ko, kun ini nga tagayan indi mahimo nga magtaliwan sa akon, luwas nga ako mag-inom sini. Ang imo kabubuton ang matungan. Kag nagsabat siya liwat, nagbalik siya liwat sa iya mga gitutunan kag naabdan sila nga nagakatulog. Bugat ang ilang mga mata, pagi sa sining nagakatulog nga mga disipulo, ginarepresentar ang isa ka nagakatulog nga iglesia kung ang adlaw sang pagduaw sang Dios malapit na. Isa ini katiyon sang mga panganod kag madamol nga kadulong kung sano ang masapuan nga nagakatulog amo ang labing makatalagam. Si Jesus nagbilin sa aton sini nga paandam, gani magbantay ka mo, kaysa wala kamo makahibalo kun sano mag-abot ang agalon sang balay sa gabi o kun sa tungang gabi o kun sa pagpamalo sang manok o kun sa kaagahon. Basi kun mag-abot siya sing hinali masapuan niya kamo nga nagakatulog. Ang Iglesia sang Dios ginakinahanglan sa pagtuman sang iya pagbantay sa kagabihon. Bisan ano pa ka makatalagam, bisan maglawig o kon malipot, ang kasubo hindi balibad para sa iya nga hindi magbantay. Ang kapipitaan hindi dapat magdulong sa pagkawalay hinalongong, kundi sa doble nga pagbantay. Hintuituya ni Kristo ang Iglesia paagi sa iya kagulingon nga halimbawa sa ginhalinan sang isa ilakusog sa tion sang pagkinahanglan, kapipitaan kag katalagman. Ang panimuot sang pagbantay amo ang pagdesignar sang Iglesia bilang katawhan sang Dios sa pagkamatuod. Paagi sa sini nga tanda, ang mga nagahulat ginapatuhay gikan sa kalibutan kag ginapakita nga sila mga pangayaw kag mga dumuloong sa duta. Amo na makuturan magkabianan ang kaimportante sa pagbantay or pagpulaw kumbaga. Sa liwat ang manluwas ng talikod sing masuwo gikan sa ila nagakatulog nga magitutunan kag nangamuyo si katlo nga tiyon nga nagasiling sang amuman nga mga pulong. Dalayon nagkadto siya sa ila kag nagasiling katulog pa kamo kay magpahuway kag magpahuway. Yari karon antak na malapit na kag ang anak sang tao itugyan sa mga kamot sang mga makasasala. Daw ano ka mapintas para sa mga disipulo nga tugutan ang pagkatulog sa pagpiyong sang ila mga mata kag ang pagtulog sa pagkadina sang ila mga igbalatyag samtang ang ila Dios nun nga Ginoo nagabatas sang amo nga indi mapahayag ang nga kasakit sa nahuna. Kun nagpabilin sila nga nagbantay, wala sila kuntani madulaan sang ila pagtuo samtang nakita nila ang anak sang Dios nga nagakapatay sa krus. Ining importante nga pagbantay sa gabi, dapat kuntani nga ginsinyas sang lungganon nga mga paghimaka sa unahuna kag mga pangamuyo nga magahatag sa ila sing kusog sa pagsaksi sang indi mahambal nga kasakit sang anak sang Dios. Lamang makuturan, mga kabiyanan, ang aton nga tiempo paubos na sa gihapon. Aton anay taposon siya sa nubo nga pangamuyo. Mapagpala at mahabagi naming Pinong Diyos, muli kaming dumudurog sa inyong banal na luklukan at pinasalamatan namin muli ang inyong dakilang pag-ibig, patawad gabay. Maraming salamat po sa pagkataon na inyong pinagkaloob sa amin. Maraming salamat sa inyong banal na mga salita na siyang nang palaala kung paano kami magpupuyat sa aming pagbabantay, sa aming pag-iingat, sa aming paglingkod na kaugnay sa inyo. Ang halimbawa, sana ng iyong bugtong anak nawa ang manging babala at palalas sa bautis sa amin. Pagpalain mo ang mga kinig, pagpalain mo man ginagamit ng pilan kay 5 News FM at ang Siyo Kramiloy at pamilya na lagi naming hinihiling ang lahat ng mga pagpapala na physical, mental, spiritual, financial ang protection aming makamdan mula sa inyo at sa aming lahat. Patawarin mo lamang kami sa aming mga pagkulang at pagkasala laban sa inyo sa pamagitan ng matamis na pangalan ng Pinesos. Amen.

0: GTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: P3 Bio. Ako si Jaime Elisorio. Nagpasalamat po sa
2: P3 Bio.
1: Sa usa ka semana, ang samad sa sulod sa akong dalunga na ayo.
0: P3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. P3 Bio.
3: Pirmi ka pangihi.
0: Hanap ka paranaw.
3: Ug pagpamhinod sa mga tiin.
0: Basin aduna kay diabetes.
3: Mag GTX 500.
0: Epektibo sa pagpamubo
3: sa blood sugar levels.
0: Di kaya ang diabetes.
3: Mag GTX 500.
0: Karun tayo.
4: Mapalit sa pinakadulong nga butika sa inyong lugar.
0: GTX 500. GTX Coffee Mix.
5: Si Jerry Tukay, madugay ko na naguntat pangapi bangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa GTX Coffee Mix, iwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Bangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
0: GTX Coffee Mix.
4: Mabaka sa mga butika.
0: GTX Beauty Soap.
6: Ako si Jenny, isa ako ka beauty consultant. Kinarecommend ko gin ang GTX Beauty Soap para sa mga bugason kag may mga skin diseases. Ang GTX Beauty Soap, inimo sa daon sa bayabas, Madrid de Cacao, papaya fruit extract, para sa nawong nga pimple free.
0: GTX Beauty Soap.
4: Mabaka sa mga butika.
7: Gabasa na naman bala ang imo.
8: Ay, gabasa na naman?
7: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
9: Always nagabasa.
7: Kag nagabaho ang kilikili.
9: Mag Clinical Dayo Fresh.
7: Para sa maputi at mabangong kilikili.
9: Clinical Dayo Fresh.
8: Nagabasa na naman balaga.
7: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
9: Clinical Dayo Fresh.
7: Para sa maputi at mabangong kilikili.
10: Wala bala sang may gana mag-istorya sa imo bangod sa imo nga bad breath?
11: Ew! Yucky!
10: Mag-Spore Biotics ka! Clinica Spore Biotics! Ginapadamo ang good bacteria sa imo nga baba. Clinica Spore Biotics! Sa Spore Biotics, ginatap na ang pagdamo sa bad bacteria sa imo baba nga nagatuga sa tooth decay nga bad breath. Clinica Spore Biotics! Ang probiotics nga kontra sa kagaw!
0: Extend Food Superman from Man!
12: Ako si Renato, nalarma ko sang ginsuyaan ako sa partner ko. Balaan ko may kulang din. Ginrecommend sa amigo ko, gamit ko Extend Food Supplement for Men. Ay, puwerte. Daw wala ng buwas. Gapang hindi ang partner ko. Testingin nyo bala sa Extend Food Supplement for Men. Pursado kagin.
0: Extend Food Supplement for Men.
13: This is K5 News FM. Your official news and music station.

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide. Tier 3 Bio.
1: Ako si Jan, usa ka full-time law student. Mas sayon og dali na ko may memorya ang ako ang mga tulunan tungod sa D3 Bio. Bay, mao kini ang ako ang sekreto.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. DTX 500.
2: Ako si Jubilin. Sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin gitestingan ako og inom DTX 500 duha ka kapsul sa isa ka adlaw. Sunod sa isa ka bulan, normal na jud akong blood sugar. 95 na lang.
0: DTX 500. Mapali sa mga butika.
3: DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangka pareho sang amarkuso. Chia seeds. May sugared sugar cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na. Nakadetox ka pa.
0: DTX Coffee Mix. Mapakal sa mga butika. DTX Beauty Soap.
4: Ako si Elaine. Ako, gidang ako nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag-pagpaputi sa ngakon nga panin. May yara inisang antimicrobial property. Nagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginahalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap.
5: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C, mutudlo, mubalanse, mupaligon sa atong immune system. Mighty C, mutambal sa tanang mga infeksyon, upo si kontra kaso, TB pneumonia, o guban pang mga balatian. Dugay ka na bang nag-antos sa imo mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo ang samad nga dugay maayo? Mag-Mighty C na, ang alkaline nga vitamin C, makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og Mighty C, mag-Mighty C na.
6: Ladies and gentlemen, men. Narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
7: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
6: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
7: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
6: Clinica Deo Fresh. Available now.
8: Spore Biotics naging updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health.
0: Extend the food superman for men.
9: O si Rosan, bao akon ba na sang nag-edad 40 anyos bala nagaharaharagid sang una hindi man na siya musina. Kay gali, naka-extend food supplement for men. Tungod sa extend, wala lang kami gaka-edad nga duha. Dami, gidang extend.
0: Extend Food Superman for Men.
10: This is K5 News FM, your official news and music station.

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Ako si Mia, atang ko sa akong lula nga may Alzheimer's disease. Gipainom na ko siya D3 Bio. Pipila ka bulan, mibalik na yung normal nga pangunahon na.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. DTX 500.
2: Ako si Jubilin. Sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin. Kitistingan ako og inom DTX 500. Duha ka capsule sa isa ka adlaw. Sunod sa isa ka bulan, normal na jud akong blood sugar. 70 na lang.
0: DTX 500. Mapalit sa mga butika.
3: DTX Coffee Mix. Gusto ko na. Gusto lang ang isog, hindi tamaan katampis. Ina ang kape ko, DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa.
0: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. DTX Beauty Soap.
4: Ako si Katrina. Gaya na gina akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinay-hinay na siya nadula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soap. Mabakal sa mga butika.
5: Gabasa na naman bala ang imo.
6: Ay, gabasa na naman?
5: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
7: Always nagabasa?
5: Kag nagabaho ang kilikili?
7: Mag-Clinica Dayo Fresh.
5: Para sa maputi at mabangong kilikili.
7: Clinica Dayo Fresh.
6: Nagabasa na naman balaga.
5: Alay naman aya. Amo na ang basa na gusto ko.
7: Clinica Dayo Fresh.
5: Para sa maputi at mabangong kilikili.
8: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C na pamatulad sa mga eksperto na dunay natural nga antihistamine properties. Makatabang para makontrolar ang tanan ng mga allergies, pinaagi sa pagpamubo sa level sa histamine.
9: Dugay ka na bang nag-antos sa imo mga katul-katul sa panit?
8: Problema ba ni mo ang samad nga dugay maayo? Mag Mighty C na, ang alkaline nga vitamin C. Makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na o Mighty C. Mag Mighty C na.
10: Masakit ang dyan, masabinabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May 45 probiotics na nagabulig sa pagbalik sa maayong nga digestion. Sas 4 Biotics, kadalhay ang pag-ariya.
0: Extend the food superman for men.
11: Ako si Vicky. Tatlong amon kabataan sang mister ko. Pero wala orasan kung maglabing-labing kami ni mister. Ina, tungod sa bulig sang extend food supplement for men. Thank you, gid sa extend. Baayaw, gid kami ni mister.
0: Extend the food superman for men.
12: This is K5 News FM, your official news and music station.

0: Kampyon Radyo.
1: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
2: Number one.
1: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
3: Kasayuran sa maayong panglawas. Programa nga puno, kumpleto, con todos ricados. Nga muhatag ka na to, nga sakto nga kasayuran. Ugiya, kabahin sa ito ang maayong panglawas. Mamati, apil sa mga health topics. Adlaw-adlaw, kauban ang mga health experts. Kasayuran sa maayong panglawas.
4: The doctor is in.
5: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
6: Ako si Danny, na-diagnose nga na ay fatty liver. Natunggan ko nga nindo ang DTX 500 sa atay. O gisuwayan ko sa pagtumar. Duwa ka kapsula matag-adlaw. Sa sulod sa usa ka bulan, nalik sa normal ko ang atay. Epektibo ang DTX 500.
5: DTX 500.
7: Mapali sa mga butika.
8: Hinaot nga nakainom na mo og DTX 500 o ang inyo nga superior antioxidant. Siyempre, ang mighty C, ang alkaline nga vitamin C, pinakamaayo ni siyang immune kanang wala pa'y sulod ang imong tiyan. Mm-hmm. Ang allergy, usa ka immune system response sa mga foreign substances nga normally dili makadaot sa lawas. Uh-huh. Kini matawag nato nga usa ka overreaction og abnormal immune system response.
9: Correct.
8: Kasagaran Sir GP, mutukar man lang ni ang allergy kung nabugo na ang imong immune

0: immune system. Kay kung healthy ang imong immune system, dili jud ka mag-allergy.
1: Pananglitan, butang na to, allergy ka sa pagkaon. Adunay mga tawo nga dili allergy sa seafood, pero unya, nakadevelop na siyang allergy sa mga pagkaong dili man siya unta allergy katong sa una.
0: Common nga allergy, Sir GP, naa sa pasayan, kasag, ug mga shellfish. Nangatol pag-ayo ang imong panit, maglisod ka ginawa ug hubakon ka. Niyang asthma o saka form of allergic reaction. Ug ang pinaka-worst nga form of allergy is ang respiratory attack.
1: Delikado.
0: May pa na nga ang panit kay katol raman o nag-labak-labak nga pula.
1: Oh, delikado og makamatay sa tao ang worst form of allergy. Ilabi na kong ig-on jud niini ang imong baga.
0: Naigitawag, Sir JP, nga asthmaticos. Kini usa ka medical emergency nga usa ka form sa asthma exacerbation nga dunay hypoxemia, hypercapnia o kining sobrang kadaghan nga carbon dioxide sa imong dugo tungod sa hypoventilation.
1: Dili ka ginhawa?
0: Kanabang dili ka kaginhawa og tarong. Unya, ang musunod ana sigurado gyud, Sir JP, secondary respiratory failure.
1: Mulay kuyaw.
0: Simple raman ang management sa allergy, Sir JP. Inom ka og food supplement nga mga correct sa nabugo na nimo nga immune system.
1: Husto.
0: Ang mighty C, isip usa ka alkaline nga vitamin C, ang makatabang jud sa pagtarong sa imong ga-wild nga immune system. Inubanan pod sa pag-inom sa DTX 500 matag-adlaw aron mapugngan ang pagdaghan sa free radical sa imong lawas.
1: Mojo, Doc!
0: Dako jud akong pasalamat sa mighty C, Sir GP.
1: Oh.
0: Imagine, sa kadugay na nakong inom og massive dose pa, wala jud ko nakadevelop og allergic reaction.
1: Bitaw sa?
0: Abog, siminto, mga tambal, asma, kaluwis Ginoo, wala jud ko makasulay nga ingon ana nga mag-allergy ka tungod sa DTX 500 og kining mighty C, Sir GP.
2: DTX 500!
3: Ako si Alex, nagka-UTI jud ko. Sakit ipangihi og ako po niya pusun sakit. Ipatay ko sa akong misis og DTX 500 tulog ka kapsul sa buntag, tulog pod ka kapsul sa gabi. Simana lang nawala jud ang sakit. Inibalik sa normal ang akong pagpangihi. Epektibo jud kayo ang DTX 500.
2: DTX 500. Mabali sa mga butika.
0: Kunay kinahanglan jud nila nga mag DTX 500 og mighty C, Sir GP. Kay dili man sila palakaon utan og prutas.
1: Husto.
0: Unsa may ato makuha sa utan og prutas gawas sa nutrition og fiber? Syempre, antioxidants. Gihatag ni Ginoo nato kining mga tanom aron na ay dipin sa batok sa init sa adlaw. I-transfer kini sa atong lawas sa matag higayon nga mukaon tag-utan ug prutas. Ang tawag ni init, transferred antioxidants.
1: And we harvested the most potent antioxidant known to man. Og kini gisulod sa kapsula ang flavonoids og polycosanol nga nakuha nato sa disugared sugarcane extract, ang pinakapait nga party sa tubo. Munay naa sa DTX 500.
0: Naa jud na ang super antioxidant sa matag kapsula sa DTX 500. Mao na nga kung allergy ang imong giproblema nga gapabalik-balik og dili makuha sa simple nga pag-inom og mga antihistamine, try mo ang DTX 500 og Mighty C.
1: Correct!
0: Ang approach sa allergy, Sir GP, is lifestyle modification. Una, ayaw nagkaon ang mga pagkaon nga makapa-allergy ni mo. Kabalo naman ka nga makapa-allergy na.
1: Bitaw sa?
0: Kaon pa jug ka? Kay lami.
1: Oh.
0: Avoidance and control ang first step kauban ang matag-adlaw nga pag-inom sa DTX 500 og Mighty C. Dili sa yun ang pagpanginabuhi sa taong adunay allergy. Kay man, dili ka kapagusto. Limitado ang imong kaon, limitado po ang imong malyok. Pila naman katuig ni imong inantos ka sa imong allergy. Tama na o sakto na sa pag-antos. Kulang regular gag exercise ang imong lawas. Maunang dili ni mo mapagawas ang mga toxin pinaagi sa pagtulo sa imong masingot. Mag-DTX 500, mag-Mighty C ka, dako jud ang makatabang nini sa imong allergy.
2: DTX 500!
4: Ako si Janice. Okay kayo mo man ako menstruation din gaspat-spat lang. Hinay kaayo. Ipatay ko sa kumbanao. DTX 500 kito capsules a day. Maintain lang na ako. Mag-regular na ako menstruation. Salamat kayo sa DTX 500.
2: Mabali sa mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
5: Ako si Jenna taga-Amlan. Kahyper ko sa taas kay akong acid. Magsigi ko og suka-suka. Ipatumar ko sa akong bana o Mighty C.
6: Times a day.
5: Tulo lang kaadlaw, nibalik na sa normal ang akong kaon. Salamat sa Mighty C, kay epektibo jud kaayo.
2: Mighty C, mabali sa mga butika. Kining tulumanon. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
7: Ako si Jay. Siging gasakit ang akong likod ug naay history ang among pamilya nga naay sakit sa kidney. Pagkadungog na ako sa radyo naay DTX 500. Ako gitrayo gito ha kakapsula sa usa ka adlaw. After 2 weeks, gaan nakaayong pamati. Epektibo kay DTX 500.
2: DTX 500. Mabali sa mga butika.
0: Inawat nga nakainom mo og DTX 500, the superior antioxidant og Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Pinakamaayo ni siyang imnon kanang wala pa isulod ang inyong tiyan.
1: Hisgutan nato, Dok Ramil, ang pagkabuta sa mga mata tungod sa diabetes. Ang nalabian kataas ng sugar level sa imong dugo. Base sa statistics, ang pagkabuta tungod sa diabetes mao'y pinakamataas nga incidence sa pagkabuta sa mga kabatan-unan.
0: Wala ra jud ta kahibalo sa feeling sa buta, pero sigurado jud ta Sir GP, dili jud sayon dawaton. Imagine ha, dili nimo makita imong anak og imong pinanggas kinabuhi. Tinuod nga pag-istorya Sir GP, mahadlok tang mabuta, pero wala ta mahadlok mukaon sige og tamis.
1: Muna.
0: Bisan pa nga naay diabetes, unya na diagnose na jud ka sa doktor nga diabetic ka, halakaon ra gyapon sa tamis og inom soft drinks. Dapat jud sayangan sila og palit og Detex 500 og MyTC nga mauntay makatabang sa pagpamubo sa ilahang blood sugar og makapugong aron dili unta sila mabuta.
1: Gisayangan og palit sa Detex 500 og MyTC, pero wala gisayangan sa ilang mata nga mabuta.
0: Na.
1: Ang diabetic retinopathy o ang pagkabuta tungod sa diabetes mao ang pagkaguba sa mga gagmay nga mga ugat sa gitawag nga retinal blood vessels sa atoang mga mata nga mo resulta sa pagkabangag sa ugat, pagdugo o retinal hemorrhage nga maoy mo pagguba sa atong pananaw. O kung kani masobrahan na jud ang kondisyon, pwede kini mahimong irreversible nga damage sa retina. Bot pasabot, wa na jud sansa nga mabalik pang imong pananaw.
0: Ang problema sa diabetic retinopathy, Sir GP, maong dili mahibaw-an sa pasyente nga na-damage sa diay ang ugat sa iyang mata.
1: Correct.
0: Tungod kay wala man ni simptoma. Mahibalaan lang niya nga naana siya ay diabetic retinopathy o ang pagsugod sa dili maing pananaw.
1: Humaw pa na pagkaibawo.
2: DTX 500.
6: Ako si Makoy taga San Carlos, ga yelo akong lawas tungod sa problema nako sa akong atay.
8: Pagkadungog nako sa radyo ang DTX 500. Ako dayon gibanatan og inom duha sa buntag,
9: duha sa gabi.
8: 2 weeks pa lang
9: may alibyo na.
8: Pag 1 month ka pa,
9: naayo na ako.
2: DTX 500.
10: Mabalik sa mga butika.
1: Makaguol jud kaayo paminawon, Dr. Ramil, nga kanang may balaan ni mo nga ulahin na ang tanan.
0: Kung mag-inom ka sa DTX 500 o MyTC matag-adlaw, dili jud ka mabuta tungod sa diabetes, Sir GP. Epektibo jud kayo ang DTX 500, Sir GP. Pagpamubo sa imong blood sugar level, daghan nang nakasulay inom sa DTX 500. O sa kanunay, nilang inom, Sir GP, ninumubo ang ilang mga blood sugar. Karon, unsaon man pagtabang ni MyTC? Paliguno ni MyTC ang mga gagmay nga ugat sa imong mata aron dili ni madaot tungod sa imong sugar.
1: Ilabi na jud kung may naakay high blood pressure. Triple jud ang risgo nga mabuta ka tungod sa diabetes o hypertension.
0: Ang nakamaayo lang jud aning powerful nga combination sa DTX 500 ug MyTC kay apil ang high blood pressure o ang imong kidneys, protektahan jud aron dili madaot, Sir GP. Kung practical ka, Sir GP, dirigid ni mo makita ang binta jud nga gagamit sa power duo.
1: Bintaha
0: ang DTX 500 ug ang MyTC, imagine sa matag adlaw ni mo pag-inom sa DTX 500 ug MyTC, dili na ka mabuta. Dili ka may blood.
1: Dili
0: maguba ang imong kidneys ug ilabias tanan, makontrol ni ini ang imo nga diabetes.
1: Pagkanindot. Tsakto dyan na, Dr. Ramil, kay ang diabetes, tanang klase sa balatian, dala na anak niya. Pagkaguba si mong atay, kasing-kasing, kaugatan, mahimong maputulpod ang imuang tiil. Pagkawala si mong pangdungog, o sa mga lalaki, apiktado pod ang imuang junior.
0: Yay, no? Susigurado, Ajud, ang imong pananaw, usa pa ka mangit-ngitan. Likayi ang pagkabuta tungod sa diabetes. Mag-inom, gyud, og DTX 500, og MyTC. Mintras, dili pa ulahi ang tanan.
1: Correct.
2: DTX 500.
11: Ako si Danny, na-diagnose nga naay fatty liver. Natunggan ko nga nindot ang DTX 500 sa atay. O gisuwayan ko sa pagtumar. Duha ka kapsula matag-adlaw. Sa sulod sa usa ka bulan, nalik sa normal ko ang atay. Epektibo ang DTX 500.
2: DTX 500.
10: Mabali sa mga butika.
2: DTX 500.
12: Ako si Rochelle. Ang akong bugas-bugas, miabot na sa akong likod. Ipainom sa akong mama. O DTX 500. Duha lang ka kapsula sa adlaw. Sulod sa tulo ka semana. Nawala jud dayon ang akong bugas-bugas. The best jud og epektibo ang DTX 500.
2: DTX 500.
10: Mabali sa mga butika.
2: MyTC, ang alkaline nga vitamin C.
13: Ako si Bibo taga Cebu. Nagkayutihay ko sa sigig kaon og parat inom og soft drink. Patumar ko sa akong asawa og MyTC 2 times a day. Buntag o gabi. Ila lang kaadlaw nawala na akong UTI.
2: MyTC, ang alkaline nga vitamin C.
10: Mabali sa mga butika.
2: MyTC.
14: Ang pagbaho sa ilok, sulbaron yun nato, Sir GP. Tungod kay maulaw mangkas mga tao nga kulima, niya, labi na imong tupad, maglain ang kuhan, ang tsura.
1: Muna yung giingon, Dok, nga dilita ng tao nga gadubli og mask na hadlok sa virus. Ang uban ni Ana, Nabawaan na Diyos ilok.
14: Di na sila kinanglan pang magproblema, Sir GP, kay natay clinic ka diyo fresh. Kayang-kaya, Jude, walaon ang baho, Sir GP, tungod kay kining virgin coconut oil na kampiyon, Jude, mupatay sa mga bakterya, virus, o fungus na ana sa clinic ka diyo fresh.
1: Unya, all natural ba, Jude, Doc? Kay very safe pod gamiton, tungod kay wala ni siya gitawag ka ng aluminum ba? Nga makadaot sa imong panit na ni siya whitening agent, nga makapaputi sa imong ilok.
14: Lahira, Jude, Sir GP, kung puti ng imong ilok, unya, humot pa, Jude.
1: Ubit. Tao. Ayun ang magpadugay pa. Gamit na jog Clinica Deo Fresh.
14: Usa sa mga benepisyo sa pag-exercise, Sir GP, is ang blood circulation.
1: True.
14: Ang problema kasagaran kay wala na panahon para mag-exercise. Salamat kay Nai Extend Food Supplement. Bisag busy ka, mura ra kag naka-exercise.
1: Exercise sa kama ba, Doc?
14: Dala na da, Sir GP, sa added benefits.
1: Austo.
14: Kanang Extend Food Supplement for Men. Tungod sa pag-boost sa extend sa blood circulation, kinisad maoy magpakusog sa layog ni mama o papa matagabi.
1: Lami, Judy, ang Extend Food Supplement for Men, Doc. Kay okay nang circulation, makahatag pa jud og gana sa wala na'y kusog na pinuti ni papa.
14: Nadyo'y panahon, Sir GP, nga lami jud iinom og kape, sabot na kung laay kayo.
1: Ako, Doc, pag matakos buntag, kape din akong pangitaon. Ang nakanindot sa DTX Coffee, Doc, kay dili siya gastric irritant. Siya da kayo ni, dili gyud mo sakit imong tihan, bisan mga pika nga wa pa kay kakaon.
14: Ang nakanindot pa jud ani ang DTX Coffee Mix, Sir GP, kay naa siya chia seeds nga makapaubos sa imong timbang. Unya, kung niwang pud ka, dili siya ingon nga musamot ka kaniwang kay stored fats raman ang target nga walaon ni chia seeds.
1: So ang pinaka-advantage, Doc, aning DTX Coffee Mix is naan na siya de-sugared sugarcane extract. Nga mo'y usa ka powerful antioxidant sa DTX 500.
14: Muna'y gingon, Sir GP, nga gakapi ka na, ga-detox ka
1: of
14: pa.
1: Of course. Pero Doc, ug naman siya extra nga kwarta, lami po ning sulayan ang DTX Premium Coffee.
14: Oo, nindot na.
1: Nagunay Ganoderma og Stevia. Perfect yun ni sa mga na-diabetes. May kamahalan roon ta ni kumpara sa DTX Coffee Mix tungod sa permeado good kani mga ingredients.
14: Siyempre, na ay Ganoderma, na ay Stevia. Medyo mahal yun ang premium. Pero ang mga kaya lang, DTX Coffee Mix la. Unya, sa mga tao po nga matinabangon, Sir GP, nindot ang Rayo Coffee. Kay kininga kape, makatabang sa mga kabos nato nga mga igsoon.
1: Sa imong pagpalit, aning Rayo Coffee, bahin sa halin ini, idonar sa Rayo Foundation. Isip pundo para itabang sa mga labing nagakinanglan.
14: Sa ato pa, nasilay tulo ka pwedeng pilihan, Sir GP. DTX Premium Coffee for the best experience. DTX Coffee Mix na ay chia seeds o kining Rayo Coffee sa mga gustong mutabang sa mga kabos. Sulayan na ninyo, gakapi ka na,
1: ga-detox ka pa!
2: D3 Bio Health News, D3 Bio!
9: Ako si Ariel, na-diagnose nga ni Dako lang akong liver. Painom ko sa akong mama o D3 Bio, after 2 months sa pagtain, hinayin na yung gamay. Epektibo kayo ang D3 Bio.
2: D3 Bio! Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio!
1: Mga ka-D3 Bio, ako si Jean Paul Hineroso.
14: Ako na sab si Dr. Ramil Oy, nautunta nga na inom nyo na ang inyong D3 Bio nga adunay 10 times more potent compared mo sa ordinaryo nga plain D3.
1: Hisgutan na to, Doc, ang unsa man jud ang cholesterol. Ang cholesterol is a kind of lipid. Unsa may kinalahi niya sa fat or tambok. Ang fat is also a kind of lipid. Ang fat, pwede ra nimo na ma-exercise aron mawala. Pwede pod nimo mahimong source of energy sa imong lawas.
14: Take note, Sir GP, ang cholesterol is lahi jud sa fats.
1: Correct.
14: Ug kasagaran nga mga cholesterol gi-produce ra jud sa atong lawas.
1: Cholesterol is not bad. Kinahanglan kini sa atoang lawas. Mauni ang ginagamit, sir, as raw material sa atong selula. Ginapagawas kini sa atong atay.
14: Correct. Kung wala ka gainom og D3 Bio, minus jud ang pagproduce sa cholesterol, Sir GP.
1: O, unya, unsa may buhaton sa cholesterol, paghimo ni atay ni ini, tawgon ni siya og LDL. Ang LDL ihatod ni dito sa selula. Pag abot sa selula, mahimo ni siyang VLDL or very low density lipid. Tapos mudako ni siya, maghinay-hinay ni siyang pagawas og cholesterol padulong sa selula. Kuhaon ni lysosomes, muingon ni si lysosomes nga, "Oy, ihatag na diri si cholesterol kay buhaton nako ni siyang pader sa selula."
14: Correct.
1: Kung maayo ang pader sa imuang selula, dili daling makasulod ang mga virus, bacteria o fungi. Kay nindot o ligon ang imuang cell wall. Tungod kay nindot ang pag-deliver sa cholesterol. Kinisad ang LDL kay may pagkalaagan.
14: Dili man na iyang trabaho, Sir GP.
1: Oh.
14: Duha na iyang trabaho. Muhatod na siya o good and bad
0: fat sa imong lawas. Wala na siya ipili.
1: Oh.
0: Kung ang imong isulod sa imong baba puro bad fats, ihatod po na niya dito.
1: Oh.
0: Gadaghan na siya ng gadaghan.
1: Mm.
0: Sa ito pa, mudaghan na po ang tambok sa imong lawas. Ang nakaapan running LDL o BLDL sa GP, kay matrap din sila. Gakasangit.
1: Mm.
0: Pagkaman, ma-oxidize. Ug mugahi na ni nga sila nga maoy mamahimong blockage o baral.
2: D3 Bio.
15: Oh, si Richard.
16: Siging galabad akong ulo.
15: Tasa dahil kong blood pressure.
16: Painom ko sa akong asawa, D3 Bio.
15: Sa nakabulan, nawala lang akong labad sa akong ulo.
16: Normal lang akong blood pressure.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio.
10: Ang Visio
2: nga may D3.
10: Kapalit sa mga bulika.
2: D3 Bio.
1: Kung nakainom kag D3 Bio, pasabot, daghan kag HDL. Hipuson dayo na.
0: Correct. Unya, nakita nimo ang imuhang vitamin D3, naiingon ana ang function sa GP?
1: Wala!
0: Wala gyud. Makita ra jud nimo na siya sa D3 bio. Ang LDL sa GP, mauna ang tigkuha sa kolesterol aron mapalayo gikan sa imuhang atay.
1: Correct jud, Dr. Ramil.
0: Kay ihatod man yan ni, while ang HDL or kining good cholesterol mao'y gakuha sa mga kapin o sobra nga mga bad cholesterol pabalik sa imong atay. Og pagabuhaton na siya nga bile or abdo. Ang sekreto, kinanglan ba bastante ang imong good cholesterol para nga ang tanan nga mga bad cholesterol kuhaon niya sa GP ug ma-neutralize niya.
1: So dapat mukhaon jud kag mga good fats, Dok. Oo, nuts, butong, avocado.
0: Oh, siyempre, D3 bio gyud nindot ta sa GP.
1: Oh, D3 bio jud dapat ang gamiton. Ngano man kay walay MCT ang avocado. Ang olive oil wala po'y medium chain triglycerides nga mo'y nagapadagan sa HDL.
0: Sa BCO ra gina makita og wala na sa plain and ordinary vitamin D3.
1: So unsa man ang mga trabaho ni HDL? Kung maba ang LDL sa imong dugo, kay basically kung daghan kag LDL sa imong lawas, paspas ra man ang production sa bile. Unya, kung daghan ang production sa bile,
0: dako ang tsansa mahimong gallstone.
1: Ay, kay musapok ang imong bile, most likely makadevelop jud ka og gallstones.
0: Pasabot Sir JP, ang D3 bio makatabang jud magprevent sa mga gallstones. Unya, ang imong vitamin D3 naiingon ana nga function.
1: Wala.
0: So D3 bio jud ang maayo. Di ba Sir JP, ang rason nga nung daghan bad cholesterol ang imong lawas tungod kay daghan kang gikaon. Ang solusyon ana, mag-fasting ka aron makuhaan ang trabaho sa imuhang bad LDL. Cholesterol or LDL. Nindot og maayo pod ang kombinasyon sa fasting og D3 bio.
2: D3 bio.
17: Ako si Nita Gandalaw na ay kidney stone. Dako ka ayong tabang ang D3 bio nako. Human sa 2 ka bulan na kong inom, natunaw na jud ang bato.
2: D3 bio. Ang D3 nga may Visio.
10: Ang Visio
2: nga may D3.
10: Kapalit sa mga butika.
2: D3 bio. May DC, ang alkaline nga vitamin C.
18: Ako si PC taga Valencia. Ako insomnia, dili ko makatulog inog kagabi. Ignan ko sa akong anak ma. Tumar good aning Mighty C ma. Si mana lang. Balik sa normal akong tulog. Salamat kay Mighty C, epektibo jud kaayo.
2: Mighty C.
10: Mapalit sa mga butika.
0: Ang pag-inom og kape Sir JP, kao ba na jud sa adlaw-adlaw natong panginabuhi?
1: Gusto.
0: Isip usa ka Pinoy. Lahi ra jud kung makakape ka. Mo na kung naay DTX coffee mix, gigama nato ni Sir JP aron ma-enjoy nila ang pag-detox sa ilang lawas samtang sila nangapi.
1: Correct yun na, Doc. Gakapi ka na, ga-detox ka pa. Ang DTX coffee mix adunay chia seeds nga mo'y makapaniwang. Sa mga ganandi ang magpagamay, magpaubusog timbang, perfect jud ang DTX coffee mix.
0: Katong mga kwartahan niya, maayo po ang DTX Premium Coffee. Mahal ra siya kumparar sa DTX Coffee Mix. Tungod kini anaay, ganoderma, mushroom o stevia. Perfect jod sa mga naay diabetes.
1: Lami ni siya, Dok, kay lasang kapi jod. Unsa, special pa. Pero kung gusto jod nilang makatabang sa mga pobre, sunayan po nila ang Rayo Coffee.
0: Lami po, Sir JP, ang sabor sa Rayo Coffee. Ang nakanindot aning Rayo Coffee, kay nakakapi ka na, nakatabang pa jud ka sa mga kabos. Kaya nga naman, sa imong pagpalit sa Rayo Coffee, bahin na sa halin ini, muadto sa Rayo Foundation nga pundo. Kining pundo mo'y gamiton aron itabang sa labing nagakinahanglan.
1: Kalami jud anang feeling nga mintras gakapi ka, Dok, makahibalupod ka nga makatabang kas mga pobre.
0: Mao jud Sir JP, DTX Premium Coffee, DTX Coffee Mix o Rayo Coffee, sulayin ninyo.
2: D3 Bio Health News, D3 Bio.
19: Ako si Florazel. Before, problema dyan na ako ang irregular nga regla. Mabot pa dyan ang tulong kabulan. Pero sukat ni inom ko sa D3 Bio, normal na dyan na akong regla.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
1: Mayong adlaw mga ka-D3 Bio. Ako si Jean Paul Hineroso.
0: Ako na usab si Doc Ramil Oy. Hinaot unta nga na inom nyo na ang inyong D3 Bio. Nga doon ay 10 times more potent compare sa ordinaryo nga plain D3. Mm-hmm. Kung mo inom kag ordinary plain D3 kumpara sa D3 Bio. Ang D3 Bio, gapadaghan siya sa imuhang probiotics or good bacteria. Pero, ang ordinary nga plain D3, Sir GP, wala.
1: Check si D3 Bio, ike si ordinary vitamin D3.
0: Ginapadaghan niya ang imuhang probiotics, kabalo naman ta, kapila na nato na gisgutan ang mga benepisyo nga mahatag sa probiotics.
1: Kung ga D3 Bio ka, daghan kag MCT or medium chain triglycerides.
0: Maujud na yung superstar na, Sir GP. Medium chain triglycerides. Usa sa mga pinaka-superstar ang monolaurin. Mm-hmm. Ang lauric acid nga MCT, i-convert niya into monolaurin nga maoy mugwardya sa imuhang mga selula, batok sa mga bakterya o mga kagaw.
1: Asa magud mong makakita og gwardya nga gabantay sa imuhang selula? Unya, muhatag pa jud og kuryente nimo.
0: Grabe sa.
1: Mao nay D3 Bio, ang imong plain D3 nabaingon ana.
0: Wala jud. Imagine ha, gikan sa pupadaghan niya ang imuhang probiotics, unya naapod siya MCT or medium chain triglycerides like monolaurin. Ngano man nga patutoyon ni imong anak aron mahimsog og muligon ang iyang immune system. Kabalo ka kung unsay gyoy naasgata sa inahan nga mao'y gitutoy sa bata, it's the lauric acid nga naapod sa D3 Bio. Pangutana, naabay lauric acid ang imong plain D3?
1: Wala.
0: May monolaurin ba ang imong plain D3?
1: Wala.
0: D3 Bio ra ang naa. Pasabot, Sir GP, nga kung gainom ka og D3 Bio, pariho ra nga gatutoy ka sa imong inahan. Walay unda nga tutoy sa imong inahan kay tungod naka D3 Bio ka.
2: D3 Bio.
20: Ako si Pili Kabugnason. Ako gyud natabang sa akong panglawas ang D3 Bio. Kay gaana akong pamatyag sa lawas, wala na ko gipamati sa lawas.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. Bio.
1: Kadaghanan sa medium chain triglycerides, no? Ang gihisgutan na to, sige, ang lauric acid. Naa kay caprylic acid, caproic acid, o naa pay capric acid.
0: Nasa inindot nga antioxidant nga makita ni mo sa BCO, Sir JP, nga kaya ni mong i-combine sa DTX 500. Pangutana, ado na ba'y bastante nga antioxidant ang imong plain D3 kumpara sa D3 Bio?
1: Wala.
0: Wala. Kaya ang plain D3, walay BCO. So kung ako, ikaw, nga gustong makatipid, kung sa ginapakapin running vitamin D3, D3 Bio ka na lang.
1: Unsa pa jud? Lipid oxidation, which is a kind of oxidative stress. Free radical ni siya. Tungod ni sa D3 Bio, si ang glutathione, gapadaghan sa glutathione. Aron masuklan, ang gitawag na to nga lipid oxidation o ang paggamit sa imong fats to energy. Kaya jud kaayo ng kuhaon ni D3 Bio ang iyang mga dunot. Unsa pa jud? Si D3 Bio gapahait sa imong pangunahuna tungod sa ketones. Kay kung naa kay ketones, mayo jud ang energy sa imong utok. 2 to 3 times guni siyang better compared sa glucose.
0: Ang ketones, Sir JP, the best jud na nga pagkaon sa imuhang brain. Samot na kay walay glucose. Ayaw pasagday ang imuhang utok. Samot na kung dugay na, Sir JP, pananglitan. Mubiyahe ka. Kapina sa 8 oras, wala pa kay kaon.
1: Gutom na.
0: Kinahangla na adyo kay D3 Bio. Aron ang ketones nga naa sa D3 Bio, mao'y kaunon sa imong utok.
1: Murag emergency source of energy, ano? It's the food for the brain, Doc.
0: Food for the brain, yun, Sir JP. Mao nang kanunay jud namong girekomendar sa among programa nga kung mo-fasting ka, unya, maalanganin ka, kinahangla na kay balon nga mga nuts. Pero karon kay nana may D3 Bio. Mag-D3 Bio ka na lang. Because of the ketones, kanang ketones, maudyo na siya ay pinaka-the best nga fuel. Kung sasakyanan pa na, fuel na sa aeroplano, Sir JP. Oh. High octane. Less ang aso, less ang bero, less ang abog.
1: Very
0: question.
1: Efficient.
0: Ang imong D3, nabay ketones?
1: Wala.
0: D3 Bio lang, Jud, ang naay ketones. D3 Bio lang ang kusgan. Klaro na kayo. Bisan pa research niyo, BCO o D3 sa imuhang lawas compared sa ordinary nga plain D3, time to upgrade na, Sir JP. Ingon ana, Jud, na ang kinabuhi.
1: Wa, natay oras, Doko. Ako si Jean Paul Hineroso. generoso.
0: Ako na usab si Doc Ramiloy, mayong panglawas ipadayon.
1: Ayaw abusuhon.
2: Kasayuran sa maayong panglawas. Programa nga puno, kumpleto, kon todos ricados. Nga muhatag ka na to, nga sakto nga kasayuran. Ugiya, kambahin sa ato ang maayong panglawas. Mamati, apil sa mga health topics. Adlaw-adlaw, kauban ang mga health experts. Kasayuran sa maayong panglawas.
3: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.

0: ITC, ang alkaline nga vitamin C. Mutudlo, mubalanse, mupalig-on sa atong immune system. ITC, mutambal sa tanang mga infeksyon. Upo, sikontra kaso, TB, pneumonia, ugupan pang makabalatian. Dugay ka na bang nag-antos sa imo mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo ang samad nga dugay maayo? Mag-ITC na! Ang alkaline nga vitamin C, makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og ITC, mag-ITC na!
1: DTX Coffee Mix.
2: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar na batian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan nga man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag naglumbo ang akon sugar kay mayara inigali nga sang ang palaya extra.
1: DTX Coffee Mix.
3: Mabaka mga butika.
1: DTX Beauty Soap.
4: Ako si Elaine. Ako, gid ang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpuputi sa akon nga panit. Mayara inisang antimicrobial property. Tagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginhalinan sa mga skin diseases.
1: DTX Beauty Soap.
5: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
6: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
5: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
6: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
5: Clinica Deo Fresh. Available now.
7: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pag-inya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balaan mo, naka-extend food supplement for men si Tarling.
8: Extend food supplement for men. May maka kag lavawaska. Nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sa glawa para sa mas astig nga performance.
7: Ka! I-shoot na ga!
9: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan, K5 News FM.
10: Number one,
9: ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM, championing the lives of the Filipinos.

0: across the land,
1: across the seas,
0: and across the nation. You are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM. Ang kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
2: Oras sa kampiyon ng istasyon, alas 4.44 na sa kabuntagon.
3: Kining tulumanon, hatod ka nato sa DTX 500. Controls blood sugar. Epektibo kontra sa diabetes. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C para sa himsog nga immune system. D3 Bio, ang D3 nga adunay VCO. Ang VCO nga adunay D3. DTX Coffee Mix.
4: Balita K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga. Ang inyong tagapagkising tuwing umaga. Ito ang Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga. Ang kalipunan ng mga balitang lokal. Balita sa loob at labas ng bansa. Balitang K5 sa umaga. Magmamatsyag sa mga kaganapan tuwing umaga. Kasabay ang paghahatid ng mga presyo ng bilihin sa Bantay Merkado Update. Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga.

0: Oras mga ka-K5, alas 4.46 na, siya kabundago din sa tuwag apag panaguban. Good morning sa tanan! Ilabi na gil sa tuwag ang asukin at tugaroon ng mga tig palamati mga ka-K5 din sa tuwag apag panaguban sa tuwag balitang K5 sa umaga. Laing adlaw na usab mga ka-K5, laing hugna na usab sa tuwag apag panaguban nining adlaw ng Martes sa Pizza 15 ning bulan sa Tiyembre tuig 2026. Kumusta ang iyong kabundagon? Kumusta yung adlaw ng Martes mga ka-K5 sa gihapon? Kining yung kauban ka-K5 Elmer Saganga. Magatod sa mga labas ng mga impormasyon, mga balita, ininga sa iyong kabundagon, mga suki na tuntig palamati. Ilawin agad sa mga kaiksulan na ito karoon nga na nagapanikaisikay karoon nga mga orasa mga ka-K5 ang iba nang pinag og DTX Coffee Mix mga suki na tuntig paminawan. Well, nagapanikaisikay, nagkatimpla, nag-DTX Coffee Mix. Anya sa mga tatag nanay na ito na karoon nga nagapanikaisikay na niya sa tagsa nila ka mga kusina. Maing buntag ka na itong tanan. Welcome sa ito ang pagpanaguban. Laing adlaw na usab mga ka-K5, maing buntag sa Dusi ka barangay diri sa siyudad sa Canlaon. Maing pagpamati mga suki na tuntig paminawan. At the same time, may nga buntag naman sa mga nagpaminaw karon dira sa K5 News FM San Carlos. May buntag sa mga nagpaminaw dira sa may merkado publiko ha, sa mga taga-dakbayan San Carlos, isla si Paway. May buntag kininyong tanan. Welcome sa tuwang pagpanag-uban sa tuwang tulumanon, inyong tulumanon. Kumusta man ang iyong buntagon mga ka-K5 ba? Ilabi na gyud diri sa may party naman sa Valle Hermoso, may buntag ka natong tanan. Welcome. At the same time diri naman sa siyudad sa Gihulngan nga mabot sa tuwang nga panagsibya, may buntag naman mga ka-K5. Og diri naman sa may La Castellana, Moises Padilla ug Isabela. Welcome sa tuwang nga pagpanaguban. Sa gihapon kining yung kauban ka-K5 Elmer Sagang. Mga balita o guban pa nga mga kasayuran atong itunol ining sayo nga kabuntagon samtang kamo nag tambay-tambay diya sa gawas nga bahin. Bahalag bugna ang panahon. At least naman mga ka-K5 doon ay ginahimo. Diba? Pero ang iban mga ka-K5 karon kinapas silang tagatagsa ka mga higdaan na nagiyahanay pagtandayanay. Niyahanay pa mga ka-K5 o kining ang importante mga suki na tuntig paminawan nga kusog pa ang radyo. Ganang-ganang ipakusgan ang radyo mga ka-K5 ha. Samtang nagpamina, samtang nagluko, or samtang nagdandayana, siyang pamina sa mong radyo. Okay, good morning sa tanan. May buntag ka na yung tanan ha. Welcome sa tuwang pagpanaguban mga suki na tuntig palamati. Ilabi na yun sa mga anaaday karon sa tasatag sa ka mga merkado mga ka-K5. Ilabi na rin sa may Upton Market. May buntag ka na itong tanan. Welcome sa tuwang magpanaguban. May pagpanikaisikay dahil sa may Upton Market dahil sa may bagsakan. Mga suki na itong tigpalamati mga ka-K5. Sige na sa tuwang mga suki na itong tigpaminawan. Arita mga ka-K5 ha. Arita dita maglangay karon arita sa tuwang nga mga naguna nga mga uluhan sa mga balita, mga headlines sa tuwang mga balita mga ka-K5. Ato ning itunol kaninyo mga suki na tuwing guminawan kining uluhan sa tuwang nga mga nahipos nga mga balita karong buntaga. Headlines. Arita sa mga naguna nga headlines sa tuwang mga nahipos nga mga balita karong oras sa mga ka-K5. Dari sa tuwag pagpanaguban sa tuwang tulumanon inyong tulumanon. Naguna sa mga uluhan sa balita. Ulahon tanim balitang lokal mga ka-K5. Pagpanghatag sa libreng abono sa mga mag-uuma diris dakbayan sa Canlaon nagmalampuson. Samtang gamana provincial padayon na pagpasundayag kabayan sa kultura sa Negros Oriental pinagi sa sayaw o musika. Sa balita naman sa regional 3,000 ka senior citizens sa usa ka barangay sa Bacolod nagadawa tog na pulo ka kilos nga bugas. Sa balita sa kauluhan, korte gimando ang pagbali ni Romualdez sa Quezon City Jail. Sa balitang international, Trump giawag si Zelensky nga ihunong ang pag-atake sa Russian Jisel Infra. Sa balita naman sa sports, Alex Yala mudula sa Asian Games taliwala sa posibleng WTA penalties. Sa dag sa balita ng entertainment, Carlos Yulo mas pilion nga dili imbitaron ang iyang ginikanan sa iyang umaabot nga kasal. Sa balitang negosyo naman mga ka-K5, presyo sa mga utanon diri sa may dakbayan sa Canlaon nagpabilin. Para itong i-check karon mga ka-K5 ba diri sa tuang pagpanaguban, sa tuang tulumanon, inyong tulumanon, sa tuang mga suki na tuntig palamati mga ka-K5, oras na ta. Alas 4:51 sa kabuntagon. Ngatod ka na to mga ka-K5 sa tuang pre-bio coffee. Para sa tuang mga kaigsuunan, mga suki na itong tigpalamati. Ay, labi na gig sa mga kaigsuunan na itong anaas ilang atag sa tag sa karon ka mga panimalay. Or asa man ka mo karon ay mutang mga ka-K5. Gawa sa tuang DTX coffee mix, may ara kita nga pre-bio coffee mga ka-K5. Naman po kita D3 bio coffee. O may DTX Premium Coffee mga ka-K5. Available na ha sa tuwang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. At the same time, available naman sa tuwang mga K5 Solid Supporters Leaders diri sa Canlaon. Dara naman sa Mayla Castellana, Moises Padilla o Isabela. Available na usab diya sa may dakbayan sa San Carlos. At tuwang mga key assets mga ka-K5 nga nakabase sa K5 News FM San Carlos mga suki na tuntig palamate. Available na mga ka-K5 ba diri sa tuang pagpanag-uban, sa tuang panagsibya mga ka-K5, sa mga butika naman usab or mga authorized nga mga butika o ingon man sa mga outlet mga suki na tuntig buminawan. Anyway mga ka-K5, diri sa tuang pagpanag-uban, naka-live naman kita sa tuang official Facebook page. K5 Canlaon Digital, pwede nang ipabot ninyo mga mensahe mga ka-K5. Good morning to Tristan Wyatt Gulay, may buntag ni Madam Nanny Asuncion diya sa may Saudi Arabia. Good morning, watching you here in Saudi Arabia. Good morning sa akong tatay Butchoing gaini tubig subong para mga Pinoy. Manami na oy. O na may pinakanindot na kana pagaling ingon arong oras sa nagapainit, nagpabinit, nagpabukal, nagtubig. O nagpamukal, nagtubig kay para mga pe. Pero depende ha. Kaya ba siya nagpabukal na og tubig kay para usab mag-ihog bisayang manok. Ilapwa diba? Good morning man sa akong lalabs. Maninindot. Ang ganaganing itimbaya gid ang kanang special someone. Ni Sir Nanny Albert Gudaka. Sige, maing buntag ha. Sige, nagasalam Madam Nanny Asuncion Jema. Watching live dara sa may Saudi Arabia. Sa tuwag ang bagiga OFWs mga ka-K5. OFW na to yung mga suki na tuntig paminawan dara sa may Saudi. Maing pagpamati karong mga oras ha. Via Facebook Live mga ka-K5. Alas 4:54 na mga suki na tuntig pamilamati. Standby sa mga detalye sa mga balita guban pa nga mga kasayuran atong itunol diri sa tuang pagpanaguban sa tuang tulumanon uman lamang sa mga bulawanon na mga pahinundo mga ka-K5. Standby sa tuang pagbalik diri lang gihapon sa 100.1 K5 News FM Canlaon sa programang Balitang K5 sa Umaga. Standby!
1: Balitang K5 sa Umaga!
2: Balitang K5 sa Umaga!
3: K5 News FM,
4: championing the lives of the Filipino.
5: D3 Bio Health News.
6: D3 Bio.
7: Ako si Delphine. Usahay, nawala na jud ang akong resistensya ug luya ang akong lawas. Usa sa nakatabang nako ang D3 Bio. Nawala na gyud akong mga ginapamati.
8: D3 Bio.
9: Ang D3 gamay Visio.
8: Visio
9: gamay D3.
10: Mapalit sa mga butika.
9: D3 Bio.
11: Mayong adlaw mga ka D3 Bio, ako si Jean Paul Hineroso.
12: Ako na usab si Dr. Miloy, hinaut unta nga nainom niyo na ang inyong D3 Bio nga adunay 10 times more potent compared sa ordinaryo nga plain D3. Unsa pa may ubang matabang sa D3 Bio nga naay busy og vitamin D3 kumparar sa plain D3.
11: Ang D3 Bio makapaproduce ni siya og vitamin B sa tuwang tiyan.
12: Grabe sa, muinom kag D3 Bio nya gipakapinan ka og D3, pakapinan pa jud kag bicomplete. Siyempre, pag abot sa imuhang gut, sa imong tiyan, mo produce na ni slug sa unsaman.
11: Kinisad ang nagaproduce og probiotics, dok.
12: Mas mudaghan pa jud ang imong probiotics.
11: Hmm.
12: Lantawa pagod ang kalainan kung ga-plain vitamin D3 ka lang kumparar sa D3 bio.
11: Daghan.
12: Daghan ang iyang mahimo.
11: Mm.
12: Daghan iyang mabuhat. Pag inom pa lang nimo, kung imo ning paakon, mapatay ng kagaw yung baba, Sir GP.
11: Correct.
12: Unya, pag tulo nimo, pag abot sa diyan, patay po na ang H. pylori bacteria. Katong na yung mga ulcer, na yung mga acid.
11: Mm. Pag abot sa intestine, maayo na ang imuhang gut bacteria.
12: Mm. Kaya mamatay po ang mga bad bacteria.
11: Correct.
12: Lipay jud, ambak-ambak ang imuhang mga good bacteria.
11: Oh.
12: Kani kay pagkaon namo ni pagkahuman si probiotics, muhimo dayon siya og B vitamins.
11: Mm.
12: Unya, supplement D3 nana?
11: Wala.
12: Wala. Kung ako pa sa inyo, hinahinay na taog inom D3 bio.
11: Sunod, ang D3 bio mo improve pud si imuhang absorption sa fat soluble vitamins. Anang vitamin A, D, E, o K, kanang adik ba?
12: Mm. Ang rason nga no, tungod kay naay BCO, ang D3 bio.
11: Mm.
12: Naay kauban nga good fats ang D3 bio. So, D3 bio, check.
11: O, upat na ka-check, Dok.
12: Mm.
11: Upat na ka-advantages sa D3 bio over ordinary plain D3.
12: Mm.
11: Upat na pod ka-ikis ang plain vitamin D3.
12: Naara siya'y vitamin D, Sir GP.
11: Gusto.
1: D3 Bio.
6: Ako si Inara.
8: Tajud kayong akong blood sugar.
6: Akong gisulay nung inom ang D3 Bio, 1 capsule 3 times a day.
8: Nahihinahinay na balik sa normal ang akong blood sugar.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may VCO. Ang VCO nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
12: Ang D3 Bio, Sir GP, ginaproktiktahan niya atong skin, atong buhok, atong tango. Siyempre, kay ato maning gimumog, pampatay sa atong mga bakterya.
11: Sa
12: may mga bugas-bugas, pwede po nato ni-apply, external. Pwede po na sa ato ang D3 Bio ug wala na sa ordinary nga plain D3. Mm-hmm.
1: D3 Bio.
12: Kini magadugang sa mucus production pag yun, Sir GP.
11: Oy, wow.
12: Sa imong mucus lining.
11: Oh.
12: Unsa may gipasabot ani? Gikan sa baba na anay mucus lining.
11: Correct.
12: Trabaho sa mucus lining ang pagproduce sa mucus aron matrap niya ang tanan nga mga kagaw.
11: Tanang klaseng kagaw, Dok, itrap anang mucus lining.
1: D3 Bio.
12: Gipadaghan niya ang mucus lining aron matrap ang mga pathogens or kagaw.
11: Dugang pa, Dok. Ang purpose atong mucus is atong tiyan, proteksyonan niya, di ba? Ang atong mga selula, batok sa gastric juices nga pwede makatunaw.
12: Hydrochloric acid. Kaya kung wala ning mga mucus sa imong mucus lining, sunog ang imong tiyan.
11: Sunog.
12: Mabangag, Sir GP, o mahimong
11: ulcer.
12: Sa D3 bio nga na ay BCO plus vitamin D3, check na siya. Pero kung plain D3, wala, Sir GP.
11: Ikis na po. Ikis na po.
12: Ang D3 bio, aduna may ketones. Pero ang plain D3, wala.
11: Wala.
12: Bintaha dyan ang naka D3 bio. Compare ni mo sa ordinaryo lang ang plain D3.
11: Correct.
12: So kung ako ninyo, mas maayo dyan kung mag D3 bio mo. Nakita mo naman to kung unsa ka importante. Daghan man to atong checklist gapon. Number 1, antiviral. Antiviral ang D3 bio tungod sa monolaurin, Sir GP.
11: Oh.
12: Pangutana, nabay monolaurin ang imong plain vitamin D3?
11: Ay wala. Wag
12: pero

0: tayo.
1: Ako si Ariel na ay sakit sa atay. Isulayan nako ang D3 Bio. Ibalik na sa normal ang akong atay. Daghan kayong salamat sa D3 Bio.
0: D3 Bio. Ang D3 ng may Visio.
2: Ang Visio
0: ng may D3.
2: Mapalit sa mga butika.
0: D3 Bio.

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide. Tas pang ibo-blood sugar. Ato na kami diabetes. Mag-DTX 500 ka. Ang DTX 500. Ato na kini anti-diabetic property. Sama sa Charantine. Gagapamubo sa Coco. Visine. Controls blood sugar. O polypeptide. Gaparehong epekto sa insulin. DTX 500. Highly recommended. Sa mga eksperto. Mapalit sa pinakadulog butika sa yung gan.
1: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C na pamatulad sa mga eksperto na dunay natural nga antihistamine properties. Makatabang para makontrolar ang tanan ng mga allergies, pinaagi sa pagpamubo sa level sa histamine.
2: Dugay ka na bang nag-antos sa imo mga katul-katul sa panit?
1: Problema ba ni mo ang samad nga dugay maayo?
2: Mag Mighty C na!
1: Ang alkaline nga vitamin C, makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na o Mighty C! Mag Mighty C na!
0: DTX Coffee Mix.
3: Ako si Mayra, permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Ipistingan ko man, nagnamikid ang akong pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
0: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
4: Mabasa,
0: DTX Beauty Soap.
5: Ako si Katrina. Gay na gina akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinahinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soap.
4: Mabasa sa mga butika.
6: Gabasa na naman bala ang imo.
7: Ay, gabasa na naman?
6: Oo, talaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
8: Always nagabasa.
6: Kag nagabaho ang kilikili.
8: Mag-Clinical Dairy Fresh.
6: Para sa maputi at mabangong kilikili.
8: Clinical Dairy Fresh.
7: Nagabasa na naman bala ka.
6: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
8: Clinical Dairy Fresh.
6: Para sa maputi at mabangong kilikili.
9: Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags4Biotics ka! May fortified probiotics na nagabuling sa pagbalik sang maayong digestion. Sas4Biotics, kadalhay ang pag-ariya.
10: Sa amon lugar, sikat-sikat ko to ya. Ako ang pinaka-astig na boksidor. 3 rounds lang, knockout ang kontra.
11: Hey, Boss Darulando! Storya, kuris-kuris ka naman. Hindi ka gani maka-1 round sa akon. Inikal!
12: Bigaw ang performance kay darling, Mang Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men. May maka kag lawawaska nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawas para sa mas astig nga performance. Extend.
13: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
14: Number 1.
13: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
15: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
16: Clinica Deo Fresh. Available now.
17: Eye Care Gold. Ina Reyes is a certified Eye Care Gold and Eye Care Drops user.
18: Nagaburo na ako ng mga mata bangod siguro sa diabetes kag high blood. May nakahambal sa ako nga tistingan ko ang Eye Care Gold kag Eye Care Drops. Una ko nga nabakalang Eye Care Gold capsule. 3 times a day ko inigin na inom. Kanami galik. Nagnami akon panulukan. Hambal Manila patuluan kumalang ako ng mga mata sang Eye Care Drops. Epektibo gid siya. Salamat sa madamo sa Eye Care Gold kag Eye Care Drops. Epektibo.
19: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
13: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
14: Number 1.
13: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
11: Balita K5 sa umaga.

yung tagapagkising tuwing umaga. Ito ang Balitang K5 sa Umaga. Balitang K5 sa Umaga. Ang kalipunan ng mga balitang lokal. Balita sa loob at labas ng bansa. Balitang K5 sa Umaga. Magmamatsyag sa mga kaganapan tuwing umaga. Kasabay ang paghahatid ng mga presyo ng bilihin sa Pantay Merkado Update. Balitang K5 sa Umaga. Balitang K5 sa Umaga.

0: oras magkay 5 alas 5 size na sa kabuntagon diri sa tuwang pagpanaguban sa tuwang at tulumanon padayon ta diri sa tuwang at pagpanaguban sa tuwang balita K5 sa umaga.
1: Balita K5 sa umaga.
2: Balita K5 sa umaga.
0: Sige sa mga ka-K5 naman nato karon na nagapaminaw ini nga mga oras sa mga suki na tuntig palamati or naglisod ka ba nga magkontrol ang lihok si mong lawas daw so wala ka sa focus or kulang gyud ang imuhang kumbaga ang imuhang kaning pamatyag mga ka-K5 problema kas panglantaw kanang lugus na ka makaklaro mga K5 dali kang kapuyon dali kang dukaon maglisod kag focus posibleng sinyales kana mga K5 sa gitawag nga oxidative stress or kakulang sa vitamin E. So gipaila sa klinika D3 Bio ang superfood supplement nga puno sa natural na antioxidants ug vitamin E para sa kinatibukang protection sa tuang lawas mga K5. Nganong kinahanglan man ng vitamin E sa tong lawas kay giprotektahan sa vitamin E ang mga selula batok sa lipid peroxidation sa saka proseso nga nagresulta usab sa sayo nga pagkatigulang or posibleng pagkaguba sa DNA nga muhantong kini mga K5 sa gitawag nga cancer. Pagkatabang kini aron magpabiling himsog o elastic ang mga kaugatan nga nagpugong sa pagbara sa hypertension mga K5. So gipaligon sa vitamin E ang immune system, labi na gyud ang mga T cells na mangibatok sa mga infection sama sa trangkaso gubo. Nya magapalambo usab ang vitamin E sa cognitive function ug motabang sa paglikay sa gitawag nga Alzheimer's disease. Ang klinika D3 Bio mga K5 di lang basta supplement. Kini may cold press extra virgin coconut oil na pinakataas na kalidad sa VCO para sa mas maayo na absorption sa vitamin E sa tuang lawas mga K5. So, sa mga suki na itong timuminawan o sa pagilangayan, magklinika D3 Bio na the superfood supplement. Super sa protection, super sa nutrition. Problema sa mikrobyo, magklinika D3 Bio. Dito maglangay karang mga oras sa mga K5 batuan ng sugdan. Ang pagbulyada sa tuwang mga balita karoga mga oras sa diri sa tuwang pagparaguban sa tuwang tulumanon, inyong tulumanon.
1: Balitang lokal.
0: So, nagunang detalye sa mga balitang lokal. Gato aga na hipos karoga mga panahon na mga K5 diri sa tuwang pagparaguban sa tuwang tulumanon, inyong tulumanon. Atong unahon mga K5 ang unang detalye sa balita. Pagpanghatag sa libreng abono sa mga mag-uuma diri sa Dakbayan sa Canlaon, nagmalampuson. May kampiyon nga balita naman si K5 sa Friserio.
1: K5 News FM Live Report.
3: Nagmalampuson ang gipegyon nga pagpanghatag og libreng abono alang sa mga mag-uuma sa barangay Malaiba ning siyudad sa Canlaon kagahapon Setyembre 14. Ang nasangpit nga programa gipanguna ni Canlaon City Mayor Jose Chubasco B. Cardenas. Anausab ang presensya sa punong barangay sa nasangpit nga barangay nga si Helmer Dagyawan ug kawani sa Department of Agriculture nga gipanguluhan ni Ms. Andrea Canoy. Tumong sa programa nga matabangan ang mga mag-uuma nga mas mutaas ang ilang panahon sa pag-ani ug aron dili sila magastuhan pag-ayo. Giklaro usab ni Mayor Bacho Cardenas nga kadtong makadawat sa libreng pagpanghatag kadto lamang ang adunay gitrabaho na daan nga mga pananom sa mga utanon. Giburtsag usab sa mayor nga kadtong adunay basakan o adunay tamnanan sa humay apan walay tamnanan sa gulay dili na sila makadawat sa programa kay tungod adunay na sila'y alokasyon gikan sa kagamhanang panglungsod. Apan kadtong adunay tamnanan sa humay o tamnanan sa gulay, adunay sila'y gihapon madawat nga libreng abono. Ang pagpaghatag sa libreng abono kinikabayan sa padayon nga programa sa lokal nga kagamhanan nga giabagan usab sa Department of Agriculture aron suportahan ang sektor sa agrikultura sa syudad ug mapanindot ang kinabuhi sa mga mag-uuma. Kini nga balita atud ganato sa DTX 500, DTX Bio, Mighty Sip DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, nakadetox ka pa. Alam sa programang Balitang K5 sa Umaga. Kini si K5 Sepre, Mighty Sip Serio. Para sa kampiyon ng mga balita, serbisyo, publikong kalingawan sa Negros, K5 News FM.
1: Balitang lokal.
0: Sa dugang detalye sa mga balita, mga kakifive, dari sa tuwag pagpanaguban sa tuwang tulumanon. Kagabadaga Provincial, padayon ang pagpasundayag. Kabay sa kultura sa Negros Oriental, pinagi naman sa sayaw o musika. May gabion gabalita naman si K5 Roy Bustillo.
1: K5 News FM Live Report.
4: Ang kagamanang provincial nagpadayon sa paglibot sa Tibuok Lalawigan haron ipasundaya kabahin sa kultura sa Negros Oriental, pinagi sa sayaw ug musika. Ang opisina sa gobernador kauban ang Provincial Tourism Office nagalibot kini sa probinsya haron ipasundaya ang mabulukong kolor, musika, sayaw ug tradisyon sa Lalawigan pinagi sa bahandi sa Negros Oriental on tour sa kinika school-based na programa pinagi sa School of Living Traditions and Community Heritage Exchange Program. Matod pa ni gobernador Manuel Chaco sa Garbaria, kauban ang mga opisyal sa tourism, kini nga programa makahuluganon kansang magparayon ang pagpreserbar sa kulturang Negrosanon, makatabang sa pagpalambo, pagsaulog sa kultura, tradisyon sa Lalawigan, o kinita lang hulagway sa mga talento gikan sa Mantuod Festival Dancers, Kahayag Dance Company, Philippines, Royal Elites, o Grisa Ann Ablier. Ang bahandi sa Negros Oriental on tour, may padayugdug sila sa munisipalidad sa Manhuyod, o giabi-abi kini ni Manhuyod Mayor Rafi Andaya. Gikan sa Kapitolyo, kinis ka K5 Roy August Bustillo, press kampiyon ng balita, serbisyo publiko o kilingawan sa Negros, K5 News FM.
1: Balitang lokal.
0: Sa dugang detalye sa mga balita, mga ka-K5, dari sa tuag pagpanaguban. 300 ka mga estudyante sa Dakbayan sa Dumagata na kanawatong incentives. May kampiyon ng balita si ka-K5 James Bandukilio.
1: K5 News FM Live Report. K5 News FM Live Report.
5: Malipayon nga nadawat sa 300 ka mga estudyante ang ilang cash incentives sa gikan sa LGU Dumaguete. Agig pagpasalamat na sa ilang mga pagkugi paring kabot ug pagdalagdumog sa syudad. Misalmon sa mong kalihukan si Dumaguete City Mayor Manuel Chikting Sigarbarya aron personal nga pasalamatan habang estudyante sa dedikasyon nga magdala ug talagsaong dungog sa syudad. Pinaagi sa ilang tagsa-tagsa ka mga talento pa. Sa maong higayon, nagidasig usab ni Mayor Sigarbarya ang tanan sa pagpaningkamot sa ilang pagkaton aron maangkon na ug maabot ang ilang mga pangandoy sa kinabuhi sa maabot nga panahon. Si Mayor Chikiting Sigarbarya dugay na nga nailhan nga partner sa mga estudyante bisan sa congressman pa siya kaniadto pinaagi sa paghatag ug mga cash assistance, pagmugna og mga scholarships sa programa ug uban pa aron na ubanan ang mga estudyante sa pag-abot sa ilang mga gitinguha sa ilang kinabuhi. Subay niini mga ka-K5, gidasig ni Dumaguete City Mayor Manuel Chikiting Sigarbarya mga estudyante nga maningkamot o kinahanglang unaho nila ang ilahang pagkat-on sa bisan unsang butang tungod kay ang tanan nga gipangandoy makabot sa ilang pagpaningkamot. Balita gikan sa patrol kini si ka-K5 James Ditre Bayo Bandukilio para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko kalingawan sa Negros. K5 News FM.
1: Balitang lokal.
0: Sa dugang detalye gyapon sa balitang lokal, panagtigom sa mga dunay plano magpapilig isip kandidato sa barangay SK Election 2026, ipaygayon sa Comelec Bayawan karong Setyembre 24. May kampiyon nga balita naman si ka-K5 Nathalie Kayapas.
1: K5 News FM Live Report.
6: Ipahigayon sa Commission on Elections sa Dakbayan sa Bayawan na pinaagi sa Office of the Election Officer ang usa ka panagtigom sa tanang residente nga nagplano nga magpapili isip kandidato sa umaabot nga barangay ang sanggunian ng kabataan election karong Setyembre 24, 2026. Pinaagi sa usa ka opisyal nga pahibalo sa Comelec ang maong nga panagtigom magsugod sa launa sa hapon dito sa barangay Poblasyon na Gymnasium. Tuyo nini paghatag og impormasyon o pamaagi alang sa pagfile sa Certificate of Candidacy o mga sumbanan alang sa BSKE 2026. Gipadangat usab sa Comelec Kabayawan ilang paglaom sa usa ka hapsaya luwas og organisadong pagpangandam alang sa umaabot nga piniliay. Kini nga balita gihatod kanato sa DTX 500 capsule, May TC Clinica D3 Bio o DTX o Coffee Mix. Para sa balitang K5 sa umaga, kinis ka K5 na Thalie Kayapas. Para sa kampiyon ng balita, serbisyo publiko kalingawan sa Negros, ang kampiyon ng estasyon na K5 News.
1: Balitang lokal.
0: Sa dugang detalye sa mga balita, mga ka-K5, tabukan ta mga balita naman, hanay sa balitang regional.
1: Balitang regional!
0: Sa balitang regional, 3,000 ka-senior citizen sa isa ka barangay sa Bacolod, nagarawatog na pulo ka-kilo nga bugas. May kampiyon nga balita naman, si ka-K5 siya laga sa taman.
1: K5 News FM Live Report!
7: Nakadawat og 10 kilos nga bugas ang kapin sa 3,000 ka-senior citizen beneficiary sa Barangay Mansilingan, Bacolod City kagahapon ubos sa bagong Pilipinas Rice Distribution Program. Kabahin kini sa programa nga bawat bayan nakikinabang sa administrasyon ni Ferdinand Marcos Jr. isip suporta sa handog ng Pangulo, serbisyo sapat para sa lahat. Nagipahigayon sa tibuok nasod kagahapon isip sa pagsaulog sa ika-69 nga kaadlawang tawhan sa Pangulo. Gipangunahan ang pagpanghatag ni Jason Topaz, Executive Director for Visayas sa Office of the Cabinet Secretary og ni Bacolod City Mayor Greg Gasataya. Ang distribution muluntad sulod sa tulo ka adlaw gikan Setyembre 14 hangtod 16 ug kini ang ikaduhang trans sa upat kahugna sa pagpanghatag nga nadawat sa mga benepisyaryo sa barangay. Gilauman nga katapusan sang 2026 makadawat ang matag benepisyaryo og 40 kilos nga bugas sa kinabuukan. Kini nga balita hatod kanato sa DTX 500, MyTC ug D3 Bayo. Para sa balitang K5 sa umaga, kini si ka-K5 Shela sa taman. Para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko ug kalingawan sa Negros, K5 News FM.
1: Balitang regional.
0: Sa dugang detalye sa balita, tabukan tang balitang nasyonal.
1: Balitang nasyonal.
8: Balitang nasyonal.
0: Sa balitang nasyonal, mga ka-K5, DFA gihimakak nga mausab ang kahimtang sa Panganiban o Zamora Ref tungod sa pagtukod sa China. May kampiyon nga balita naman si ka-K5 Rufa De Vero.
1: K5 News FM Live Report!
9: Gipadayag si Department of Foreign Affairs kung DFA nga walay labot o dili makausab basta legal nga kahimtang sa Panganiban Reef o Zamora Reef ang pagtukod sa China o mga artificial nga isla niini tungod kay ang maong mga bahura sakop sa Exclusive Economic Zone o Continental Shelf sa Pilipinas. Matod ni DFA spokesperson for Maritime Affairs Rogelio Villanueva, ang maong duha ka bahura kay mga low tide elevations o sakop sa katungod o restriksyon sa Pilipinas ubos sa United Nations Convention on the Law of the Sea kon UNCLOS 2016 Arbitral Award. Nanawagan sa ang DFA nga to sa China nga tapuson na ang pag-ukupara o mga illegal nga kalihukan ni ini sa mga lugar sang dili usab mausab ang legal nga kahimtang sa mga kanisbitang low tide elevations pinaagi lamang sa maghimo mga artificial nga isla. Kini nga balitahod ka nato sa Martis alkaline base nga vitamin C. Para sa balitang K5 sa umaga, kini sa K5 Rufa De Vero para sa kampiyon nga balita. Serbisyo publiko kalingawan sa Negros, K5 News FM.
1: Balitang National!
8: Balitang National!
0: Sa dugang detalye sa balitang National, korte gimando ang pagbalhi ni Romualdez sa Quezon City Jail. May kampiyon nga balita naman si ka-K5 Rilan Escrida.
1: K5 News FM Live Report!
10: Gimando sa Sandigan Bayan kagahapon sa Lunes ang pagbalhi ni kanhi House Speaker Martin Romualdez sa Quezon City Jail Male Dormitory sa Payatas gikan sa University of the Philippines Philippine General Hospital. Migawas ang mando o manakita sa mga doktor sa UPPGH na clinically stable si Romualdez ug nag-ingon nga dili na niya kinahanglan ang dugang nga pagpa-ospital. Si Dr. Gerardo Legaspi, ang medical director sa UPPGH, misaka sa witness stand atol sa pagdungog sa Sandigan Bayan 3rd Division, bahin sa mosyon ni Romualdez alang sa padayon nga pagpabilin sa ospital. Matod niya, nagkinahanglan si Romualdez og padayon nga psychiatric nga pagtambal, apan dili kinahanglan nga ipahigayon kini samtang naka-confine sa pasilidad. Sanglit wala siya'y grabing kakulangan sa basic self-care. Kinilabalita atod ka nato sa GTX 500, Mighty C ug D3 Bio. Para sa programang balitang K5 sa umaga, kini si K5, Raylan Esquerida, para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko kalingawan sa Negros, K5 News FM.
1: Balitang National!
8: Balitang National!
0: Tabukan ta naman mga kakifay, mga balita gikan usab sa international.
11: Balita international. International.
0: Sa balitang international, Trump giawag si Zelensky nga ihunong ang pag-atake sa Russian diesel infra. May kampiyon nga balita naman si kakifay Bashara Humilio.
11: K5 News FM Live Report.
12: Giawhag ni US President Donald Trump si Ukrainian President Volodymyr Zelensky nga hunungon ang mga pagkatake sa infrastruktura sa diesel sa Russia tungod sa gituuhang negatibong epekto nini sa supply sa kalibutan o sa pagsaka sa presyo sa lana. Ang payag sa leader sa US nagsunod human ang pagkatake gamit ang long-range drone sa Ukraine batok sa mga refiner sa lana sa Russia baguhay ng mga bulad nga hinungdan sa dakong pagkuno sa produksyon sa gasolina o kakulang sa supply sulod mismo sa Russia. Matod pa ni Trump, ang militar sa Ukraine na dunay daghan pang mga potensyal nga target o diliangay nga magputok sa mga pasilidad sa Israel. Kini nga balita dito nato sa Mighty Sanklin base ng Vitamin C. Inubaran sa Detex Vonda, Detex Coffee Mix, nagkapi ka na ka dito. Kasi balita gikan sa News Center kasi kay from Shara Marie Humilio. Para sa kampiyon na balita sa Bisyo Publiko Kalingawan sa Negros, K5 News FM.
11: Balita International. International.
0: Sa dugang detalye sa mga balita, tabukan tang balitang sports.
11: Balitang sports, sports.
0: Sa balitang sports, modula si Pinay Tennis sa star Alex Ayala para sa Team Philippines sa 20th Asian Games sa Aichi, Nagoya 2026. Ikaw perba kini sa iyang amahan na si Mike Ayala. Taliwala nini posibleng ipahamtang na penalty sa WTA tungod sa pag-skip sa China Open na isa ka 1,000 mandatory tournament. Makita ba ng mga dola sa signal platforms ang official broadcaster sa Asian Games sa Anto naman sa October 4.
11: Balitang Sports, Sports, Sports.
0: Samdang sa dugang tudling sa mga balita, arita sa Balitang Entertainment.
11: Balitang Entertainment. Balitang Entertainment.
0: Sa balitang entertainment, mga ka-K5, Carlos Yolo mas pilion nga dili imbitahon ang iyang ginikanan sa iyang umaabot nga kasal. May kampiyon nga balita naman si ka-K5 Clarice Rulian.
11: K5 News FM Live Report.
13: Gibuti ang ni Carlos Yolo nga mas gusto niyang dili imbitahon iyang mga ginikanan sa umaabot nga kasal uban kang Chloe San Jose. So, sa ka-interview uban kang Karen Davila, gipangutana ang Olympic gold medalist kung doon na ba siya'y plano nga imbitahon tahon niyang mga ginikanan sa iyang kasal sa umaabot, si Yolo mitubag o wala. Gipasabot ni Carlos nga gusto niyang magpabilin nga nakatutok ang mga okasyon nga to kanila ni Chloe o dili ni bisan kinsa. Matunsab ni Carlos nga bisan pa man o napasaylo na niya iyang mga ginikanan sa mga panghitabo kaniadto, mas gusto niyang dili na usbon ang kasamtangang kahimtang sa ilang relasyon. Umuha katong balita showbiz nga hatod kanato sa MyTC, the Alkaline Base Vitamin C, DTS sa 5 and Gyro DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, nakadetox ka pa. Kini si KK5 Clarice Rulian para sa kampinyo balita, serbisyo, publiko galingawan sa Negros. K5 News FM.
11: Balitang Entertainment. Balitang Entertainment.
0: Sa katapusang hanay sa mga balita, atong i-check mga ka-K5 ang mga presyo sa utanon, diris kanlaon.
11: Balitang negosyo, negosyo, negosyo.
0: Sa toang bantay merkado mga ka-K5, ang presyo karon sa toang litos mga ka-K5, 70 ngadto sa 80 pesos matag kilo. Cauliflower mga ka-K5, 180 ngadto sa 200 pesos matag kilo. Broccoli, 180 ngadto sa 200 pesos matag kilo. Radish, 18 ngadto sa 20 matag kilo. Ang kamote mga ka-K5, 1,800 ngadto sa 2,000 ang sako. Ang talong naman mga ka-K5, 30 ngadto sa 40. Diyon ang luya, 110 ngadto sa 120 ang kilo. 200 ngadto sa 250 naman ang kilo sa celery. Ang chicharo mga ka-K5, 200 ngadto sa 250. Okra, 20 ngadto sa 30 pesos matag kilo. Ang ampalaya mga ka-K5, 40 ngadto sa 50 pesos matag kilo. Ang kardaba nga saging mga suki na tunting paminuan, ana sa 3 ngadto sa 5 ang buok. Ang latundan, 4 ngadto sa 6 ang buok. Lakatan, 4 ngadto sa 6 gihapon ang buok. Ang cabbage mga ka-K5, 70 ngadto sa 80 pesos. matag kilo. Ang carrots naman 25 ngadto sa 30 pesos matag kilo. Bagyo beans 60 ngadto sa 70 pesos matag kilo. Unyang bichuelas 45 ngadto sa 50. Ang tomato 70 ngadto sa 80. Ang pichay Chinese 1800 ngadto sa 2000 ang bundle. O niya ang Bisaya naman mga kifoy nga pichay 15 ngadto sa 20 ang kilo. Ang paper bell 140 ngadto sa 150 ang kilo. Paitan 45 ngadto sa 50 ang kilo. Kalabasa 18 ngadto sa 20 ang kilo. Ang green onion 90 ngadto isa ka gatos. O niya ang potato mga kakifive 120 ngadto sa 130. Ang sayote 8 ngadto sa 10 ang buok. O ang cucumber mga kakifive 30 ngadto sa 35 ang kilo. O na pinakalitas nga presyo sa to ang mga utanon diri sa syudad sa Canlaon specifically. Dara naman mga kakifive sa may Upton Market mismo gyud sa bagsakan mga suki na tuntig palamate. Oras mga K-5, alas 5:26 na. Dari sa to ang pagpanaguban. Good morning to Sir Otter Miraflores. Standby ha mga K-5 para sa to ang K-5. Kumustahan tandem portion. Mag-uban na to mga K-5. Ang K-5 News FM, Dumaguete, Bayawan, and Sikihor. Mga suki na tuntig palamate. Standby. Human lamang gyud sa pipila ka mga pahinundong. Gikan sa to ang mga tig pasiugda.
14: K-5 News FM. The lives of the Filipino.
15: D3 Bio.
16: Ako si Brian. Taas akong sugar. Akong sama dugay kaayo maayo. Pero sukad ni inom ko sa D3 Bio. Dali lang naayo akong sama.
15: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3. Kapalit sa mga butika. D3 Bio.

0: Mahupaya.
1: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide.
2: Problema sa fatty liver? Mag-DTX 500.
3: Ang DTX 500.
2: Ando na kinimo Mordica Charantia Compound.
3: Gikan sa palya.
2: Nga nagahatag og proteksyon.
3: Batok sa liver failure.
2: Ang pingyang imuatay.
3: Mag-DTX 500.
2: At lawadlaw.
1: DTX 500. Mapalit sa mga butika.
4: Dugay ka na bang nag-antos sa imo mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo sa mad nga dugay maayo? Mag-Mighty C na. Ang alkaline nga vitamin C. Makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies. Mighty C, mutudlo, mubalanse, mubaligon sa atong immune system. Mighty C, mutambal sa tanang mga infeksyon, upo, sipon, trakaso, TB, pneumonia, o guban pang mga balatian para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og Mighty C. Mag-Mighty C na!
1: DTX Coffee Mix.
5: Ako si Mike Rosales. Ang una, wala di ko kainom kape kay gabatsyag ko dayon sa akong asin. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kag gintistingan. Wala di ko nagbatsyag asin. Salamat, gid DTX Coffee Mix. May kape ka na, na-detox ka pa.
1: DTX Coffee Mix.
6: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
7: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
6: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
7: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
6: Clinica Deo Fresh. Available now.
8: Sport Biotics. Makabuling sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Clinica Sport Biotics.
1: Extend Food Superman.
9: Ako si Bartolome Lucas, may erectile dysfunction ko. Pagkabati ko sa Extend Food Supplement for Men, ini akong gitiluan. Bawo kabas ko gin, nakabulig gin sa akong problema. Na mawag niya salamat sa Extend Food Supplement for Men.
1: Extend Food Superman for Men.
10: JI Telecom offers the best deals in Visayas. JI Telecom continuously supports JI Cares charities, distributing relief goods and medicines every 2 weeks to Filipinos nationwide. Sa JI Telecom, happy ka! Sa home credit, pa-utang na gamay ang interes. Makapili ka sa imuhang freebies or discount. Basta sa JI Telecom, sigurado, garantisado, masaligan o abot kaya. San Carlos Senyos, ato ani. Bisitaha ang JI Telecom na himutang sa Vigo Stilo Street dool sa James Pharmacy o Gaisano San Carlos dool sa Jollibee.
11: Nasa iyo na ang lahat, pati ang puso ko.
1: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM. Number one. Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Balita K5 sa umaga. Balita K5 sa umaga. Ang inyong tagapagkising tuwing umaga. Ito ang Balita K5 sa umaga. Balita K5 sa umaga. Ang kalipunan ng mga balitang lokal. Balita sa loob at labas ng bansa. Balita K5 sa umaga. Pagmamatsyag sa mga kaganapan tuwing umaga. Kasabay ang paghahatid ng mga presyo ng bilihin sa Bantay Merkado Update. Balita K5 sa umaga. Balita K5 sa umaga.
12: Oras ba K5 alas 5:32 na diri sa tuwa nga pagpadaguban sa tuwa nga igsuran mga ka-K5 diri sa tuwa nga programa og tulumanon balitang K5 sa umaga. Wala lagi. Sige mga ka-K5, ato nang i-connectar ang ato ang linya ng ato sto ang kaubanan. Para sto K5, kumusta ang tanda mga ka-K5, karog orasa. K5 Wilber! K5 Sai, good morning!
0: Morning!
12: Uy! Kumusta?
0: Kita siguro duha rani ron.
12: Murag, ani gining istorya ha? Murag kita rin duha ni ron. Murag nagiingong one-on-one kita ni ron.
0: One-on-one. Wala, wala ba internet? Gapon, gaulan dito sila ha? Karon, wala ba internet?
12: Hmm.
0: K5 Jong,
12: no? Okay, enjoy siya dito, Mayo. Katuday, ningong kagha, ningong ka dito nga, asa sa K5 Jong, padulong na dito? Ha? Katong ningon ka ba nga, asa sa K5 Jong, mag-picture-picture unta?
0: Di ha pwede si Jong dito?
12: Oo, oh, ready na dito. Ano yung nga, grabe eh.
0: Di
12: hapit
0: siya.
12: Oo.
0: Pag-gambaran dito sila, ha?
12: Oh, mabati ta dito ron.
0: Uy, San Carlos City. Good morning to San Carlos City, ha?
12: Oo. May check yung hinang kalaban.
0: Hina pa yung internet niya.
12: Okay naman, okay na.
0: Gapon, wala mo kagapon.
12: Basta. Wala gapon, give him say, kay wala lang, alanganin.
0: Tandaon na mo na ulit.
12: Hindi man. Igo rin yun.
0: Igo rin.
12: Oo.
0: Oy, SM!
13: Good morning!
12: Oy, morning SM!
13: Good morning, Mr. Bro. Good morning, sir. Dado Magete. Siyempre, San Carlos. San Carlos, eh?
0: Kanlaon, eh.
13: Ah, kanlaon!
0: Gapon, absent. Kaduan ay absent sa Bayuan na karon.
13: Wala sila sa kuan sa kining kompanitor.
0: Dili wala internet ang Bayuan karon, dunay kuan kasi gaulan dito siguro.
13: Ha?
0: So gaulan dito sa Bayuan.
13: Wala dito ba?
0: Pag pauli na mo dire gikan dito sa Suma ganis bakulod paabos ka Bangkalan pero suga ulan dai keep up Elmer og SM.
12: Kasugata ang bumig ulan kay Jose.
0: Ha?
12: Kasugata may ulan tapos pag-abot ang mudrig la Castellana kay nag zero visibility na kay grabe and fog. Kana galing murag
0: ko. Dili mo Salvador doon Salvador ni Age.
12: Dili ay. The Remis ko.
0: Bikas mo Age.
12: Oh, bikas.
0: Oh, mo to dito, no? Anyway, may buntag. So, si Kipper Donde, doon ay mga technical difficulties dito sa area karon. So, iamad na karon, kita o na.
13: Okay. Tatulo.
0: Oban na. Baya to i-check sa si Kipper Elmer. Ang sa'yo mga good news, bad news yan sa Catalan City. Ang sa'yo maayo niya mga balita. Gato, masayre na to.
12: Sige, diri sa may syudad sa Canlaon, kakibay sa iyo, SM Donard, kining pabiling gihapon no, kining naatas sa, kumbaga malinaon gihapon nga syudad, wala yung mga untowards, nga mga incident or accident nga datala diri sa syudad sa Canlaon, pero doon ay mga gipahigayon, usab diri nga mga pipila ka mga kalihukan, pinagi sa paghatag o pagtagad nga ito sa tuang mga mag-uma, pinagay paghatag o libreng abono sa pipila ka mga kining manguma o kining utanon sa pipila pa ka mga barangay dili pa yun totally gyud tanan pang mga barangay na tagaan pero kini inisyatibo gikan naman sa kagamhanang lokal sa syudad sa Canlaon sa diin kagahapon adlaw doon ay mga gipahigayon nga pagpanghatag og libreng abono ngadto sa mga mag-uma diha sa may barangay Malaiba. So far, mo na ipinakalitas diri ka K5 Sai o niya nagpabilin gihapon no ang Bulkan Canlaon gihapon sa usahay usa ka adlaw doon ay mga pag-alboruto na naman po'y adlaw nga kung naman aning kumbaga behave lang gihapon siya. Pero ingon ana na ang sitwasyon diri sa syudad sa Canlaon noon niya. Sa tuwang pinaka atundaga naman sa panahon diri sa Canlaon, karong mga orasa medyo madig-umon ng ato ang panahon no.
14: Onya expected naman po ni nga muulan naman po ni karong dugay-dugay. So mo na pinaka latest diri ka K5 Sai, back to you.
0: Ay, salamat kay K5 El Berro. Pagi pa daw ni magatagna karo sa mo mohunog na si Vulcan kan laon sa.
14: Ana normal na nila mo, normal man mo asoran na sa dia.
0: Normal lang gira.
14: Kay boboto ni diri ka K5 Sai mag video kira man. Wa, Rahman.
0: Basta do na ayuda okay ra na. Sige ayuda managa.
14: Ano?
0: Tabo ka na tong isla sa isla si Kihor, SF Donard, doon sa mga bayo balita niya.
13: Good morning sa Karano. Kanaon, o siyempre go up ang bayawan o Central Laos, of course, Magete, no? Naito po, Adrik, gagapong alawa, nunay kining halag sa katawahan, organized kami ni Governor Jake Vincent Villa o si Congressman Chico Villa, no? Pinagi sa kining suporta po sa mga daghan kayong mga government offices na naghatag sila ng serbisyo diha sa dugugan sa kapitulyo. In fact, ang Department of Agriculture nagahin sila bato pa ni regional kining si Sir Payuga na naghatag sila ng 30 kasako, gaandam sila kagapong anawa ng 30 kasako ng bugas. And of course, doon na sila mga 150 ka mga kining pwede pa nga mabalik kay nihatag sila o tagda 10 kilos na bugas sa 150 ka mga tao. So, mga itong tagda 20 pesos na bugas. Asan ana, kini pong Department of Trade and Industry, doon na sila mga kalukan, itong PSA, uban pang mga government agencies nga dito pagkahapong adlaw. So karon nagpadayon inline kini sa 55 ka araw ng lalawig na ng Sikihor. So as we remember atong ibaritan aw no ang Sikihor ni bulag niyan tong 1971 September 11 sa Negros Oriental. After 36 years after 55 ka tuig, 54 ka tuig, nibalik na po ang Sikihor sa Negros Island Region. May kuha ng bulang na ng 50 kapin katuig. No? So, karong alaw, karong sumunaw na mawakini ang celebration sa ika-55 katuig na pagbulag sa Sikihor, isip laing probinsya sa Negros Oriental sa unang mga panahon. Mm-hmm. So, karong sumunaw na, disimpe, mawakini ang update rin sa Isan del Fuego, back to you, Peter Charel.
0: Magkaabot, pamilya, karong Sabado, Kalingawan.
13: Yes, magkaabot mo, actually, yung Neymaric Bernice, patayang ng gihapon, hunted pa ni siya sa kining 2 weeks pa ni siya sa K5 side. So, karong Sabado, doon na pa yung mga kalihukan, o doon na pa yung mga banda-banda na yung maagtan. Saan dyan lang gihapon ka ayo, karong na umabot Sabado, dyan sa akin.
0: Puno ang kuwan niya, mag-aari hotel? Hotel niya? Puno? Or okay na?
13: Hindi mo puno. Ay, Barbar, kini nga, karang mapuno na, naanin niya siya sa mga October, kini nga, kapistahan na Godric. October 4 of 3.
14: Okay na, kapuno, kaya bisa kayo, pwede rin mga antos gawas, rin ko.
0: Dili, mag-
13: pwede rin mga alis, isa sa nga sa'yo, pero mag-kinlocknit, ha? Bila rin yan, kinlocknit, ha?
0: Tindog ba, tindog? Imbitado ka kay Bay Elmer.
14: Muna, nanindot niyo mo kay Bay Elmer. Kaya mong imbitar ka ba? Bahalag din kung wana. Muna yung ganahan ako.
0: Asa na nabilong mo dito mo sa kuhan? Sino na po mag... Tapos kay Bay Elmer, nakari na dumagete, nakari na si Andres sa itong Sibiana siguro. Di, happy na siya. Kita na sa Sibiana.
14: Happy.
0: Dari sa Dumaguete gapon, ang daga na kadawat grasya, sinakumbugas, kwarta, project, ika sa itong handog ng Pangulo.
14: Bisa di pa magbaol? Bisa di pa magbaol, Kihoysay?
0: Oo. Nationwide itong kalukan na gapon dari sa ito. O dari sa abo.
14: Nah.
0: Anyway, manang pipila kalitis na ito niya. Ito sa gisgutan gamay, kani-eleksyon dito sa BARM, K5 SM, o...
14: tayong kubutar ba eh?
0: Kita na to, makita na to. Pero ano ay BARM Regional Parliamentary Political Party unofficial result. Kaya ito nang ihatag nila kay... Kaya naman sila dito yung kung ano, kanyang political party nga kung ano dito. So far, doon ay dili minus insim na ganyan ka political party. O di, ang nanguna na ini, top 4 mo ang BFP, Bangsamoro Federalist Party. O, gisundan sa UBGP, United Bangsamoro Justice Party. DBC BARM Grand Coalition.
14: Mm.
0: Tapat kining Rakyat Democratic Party. So, kini bilang political party. Hindi po sila parliamentary secular representative. Oh, daghan ini daga, no? Settler Committees of BARM. Nag-una, dere mo si Olaja Joel Adilpo. Isundan ni Arnaldo Mirian. Muni ito an ilan sa walo kabog magpili Women of BARM. Uy, napo sila dito yung mga pangulo sa kababayanan dito sa BARM.
14: Uy.
0: Ang nanguna na ini si Aida Tilungan. Kunya na po Youth of BARM.
14: Kumplito din niya. Sina yung mga sina po dito senior citizen.
0: Umabot taro na na.
14: Okay. Sige. Mina.
0: Selfie Arbas. Teka, pamilya doon dito. The Ulama of BARM. Oh, naguna na ini mo si Muhammad Nasir Ibil. Oh, di ba dali? The traditional leaders of BARM. Uy, naapod. Si Marjani Makasalong. Boy, naguna. O niya... Sorry, uban. May ilan na uban. Legislative District Representative of Bangsamoro Parliament Government. Basilan, first parliamentary district, naguna mo si Rima Hassam o Hassan. Kining Basilan, secondary parliamentary district, naguna si Pai Saleh. Lalatlanan din sila ni Abdul Sami Kalahal. Basilan, third. Naguna sila ni K5 SM. Fourth parliamentary, una si G. Hataman Salman. Lano del Sur, first parliamentary district, naguna si Doc Pala Ganra. Layo kay Bia, oy. Lano del Sur, secondary parliamentary district, si Hamza Gauraki. Parintin ng Gauraki siguro. Lano del Sur, third parliamentary district, Raf Ajum. Nagyip po ibigyan ng mga kontra. Lano del Sur, 4th Parliamentary District, Lampa Padi. Lano del Sur, 5th Parliamentary District, Animao Asum. O niya, it is Lano del Sur, 6th Parliamentary District. Pwede kanam din mga district dito, no? Apoy Maguindanao. Naapoy, City Katabato. So, kanang mga lugar dito, doon na sila mga representative. Magidaw del Sur, Magidaw daw Juan. So, daghan rin sila dito, K5 BSM, mag-K5 kaning Elmer, no? Tapos sa Special Geographic First Parliamentary District, Special Geographic Area Sikan, Tawi-Tawi. So, tanan dito na eh, doon ay mga representative sila mga naging mga sektor dito. K5 Elmer, K5 SM.
14: Pero gubot gi kayo eh kay daghan gito mga nakumpiska na gito yung nagdalag pinatutunga sakong bala ba to?
0: Ayo pala eh.
14: Apin la dito eh.
0: Ano pala yung magkuhan sila?
14: Isog mo nagdugo dito eh.
13: Dahil sa ito, supposedly parliamentary naman sila yun. Pero dapat tayong mga political parties ang maray na usas na pag-gubot siguro po. Dapat ang parliamentary form of government pero parliamentary nga style, dapat duha tulo ra kabok ang mga political party aran ba.
0: Kanam mo kay
13: mo. Kanay mo na nakagubot kay syempre ibalo biyata nang mga lugar na ug mawala nang MNLA. Wala ay mo kuho nga mo sulod BIFF. Na MNLA usa para diha.
0: BFF. Aprobahan na ilang 5-year kuan. 5-year.
13: Pero sa muna na din diyan ba sa mga atong soaking tagkaminaw kay ang lima ka tuig na ang ilang kining term.
14: Mm.
13: So naay eleksyon karong Nobyembre 1 or 2 or wala.
0: Kada boy kay kada pa may lang aprobahan. So definitely maprobahan gina SM. Gawang eleksyon.
13: Wala eleksyon.
0: Oh. Klaro naman kayo na ba nga?
14: May tang ba dayon ra? Oy, kay ug dayon rang eleksyon, ato sila mag-start sa katong mga ma-elect na mampur, ato sila mag-start ba? Og 5 term?
13: So, kala ro, wala eleksyon. So, kano sa eleksyon? Sa barangay?
0: 2028. Og wala ro.
14: Ah, 5 term. Ah, okay.
13: Og 2028.
0: Ah. O ba sa eleksyon? Kuan, ang barangay na ba may eleksyon? O,
13: mas, ma- ma- mas mayo ang tato ba? Parang sa akong kaguling pananaw ba, mas mayo ang tao mo eleksyon ta, kung pa nila i-kuan,
14: i-implementong
13: ang tanang 10 years time, diba?
14: Bitaw.
0: Imuha na lang 10 years, arong dili na makabalik tong kuan ba? First time bracket?
14: Ay, kaya manigulang kuan na. Ang iske ka kivibes ay dili naman sa guni ang kabataan, saktos katigulang mo naman.
0: Iske ba, wala o nalaman na ba? Maghimo rin yung youth representative sa barangay. Wala bang gyapon?
13: Hindi na po yun, wala o nang iske. Niya doon na rin kakonsihal na mohan doon ang kuwan sa barangay. Mga kabataan.
0: Magkuhan na sila. Magpili na sa youth representative o sa kabuo.
13: Pwede po.
0: Oo.
13: Butang sila committee ba para sa mga kabataan?
0: Oo.
13: Oo.
0: Ang hapo ng kuhan. Actually, kaya mga inoon ka ng iski, ang chairman na may ano na ano na rin yung anak, katong ilang mga kagawad. Sino na rin po. So.
14: May honorarium ba po ng kuhan, kagawad, anak?
0: Wala eh.
14: Wala no?
0: Chairman.
14: Chairman raman no?
13: O, sumama naman niya. Ituloan ang mga kabataan ng mga konsyelo kung saan pagpamulitika o sa isyel pagpamulitika sa kabata nga sa ka, mga kabata nga edad, no?
14: Hmm.
13: Kapalo na, no? Mag-winatsi ka ba yung politika?
0: Wow.
14: Ngitan na. Usan na ikuwao na yung...
0: Mag-apo ikuwaan.
14: Sulasulog. Bulitana na ito, tindirighana.
13: So wala eleksyon karong Nobyembre 2.
0: Ang wala tawagin eh. May tabong eleksyon ano eh. Kay...
14: Nagkutay mo ko na.
0: Kaprobahan naman nila ang lima katuig niya. Usa na lang kay Kuhan eh. Kanina po. Wala na eleksyon.
13: O niya, pag aprobahan sa lima katuig, dahil na kanang mga kapitanis ko ron, pwede pa nang budagan sa sunod na kanang 2020 eleksyon?
0: Depende. O first time pa sila. Pagkandagan. O last time na, wala na. Daga na sila kagawad.
13: Sige, huwag sila mag-daga niya. May, magdagmayo sila ng servisyo. Niya ka doon, mapatara ka. Pakoy ka mo nila ba?
0: No? Ay, nang ganyan nga dili. Kaya mo, lang to, mo sulo-sulo is barangay. Huwag naon sa ilang street light niya.
14: Di ba kita kay... Sa ganyan, takailaw sa konsihal din na siya.
0: Magkonsyal sa dunde. Dunde magkonsyal to.
14: Ano? Kara, ilado. Sige, dili pa musuros mga barangay. Ilado muna. Di pa kaya ilado. Di pa kaya musuros yung barangay. Ano, nasamot na kayo.
13: Wato na kang barangay mo. Magpirmahan yan na gano'n
14: ba yun? Sige, five. Dunde, no? Ang mudaga, no? Comment ra ba? Sa live.
0: Ano, sige, five. Dunde.
14: Ano, comment sa inyo, hang... imuha, inyong live, inyong live.
0: Hindi matabang.
14: Muna yung mudagan, di. Sige pa mo suro, mailan raga po.
0: Ay, ilado naman sa dundi dito.
14: Gali, gali.
13: Bumad bang dalawang naman sa dundi? Kung saan yung pwede mong tatang
0: Santaman, Santaman niya.
14: Bata Santa Catalina.
13: Bisa mo buda sa bayawan, lado na siya.
0: Ay, lado po. Lado kay na. Dundi lang yung mga. Dundi, gludube. Ah,
14: madali. Mas 4 na nabot.
0: Faktor po ng ikuan. Kaya para makarelax sa biyahe ba?
14: Sige na. Atom ta?
0: Uy, dali as oras. Uy. Okay, keep up your bears. Imong final messages sa...
14: Sige, daghang salamat sa K5 Sai, SM Donard. Salamat sa mga nagapamati karon nga gikan diri sa may siyudad sa Canlaon, may buntag o hangtod naman sa sunod na higayon. Back to you, K5 Sai.
0: Nigon si Blas sa debate ng SM.
14: Oras mga ka K5, alas 5:53 na. Daghang salamat sa pagtutok sa tuang balitang K5 sa umaga ng atong sa DTX 500. Mighty C ang alkaline nga vitamin C. Available na ang mga K5 sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Sige mga ka-K5, watay kong oras. Ang alan, sinusang puwersa sa K5 News of Philippines. Ang alan sa Vice President for Operations, Earl Jen Castanio. At huwag Station Manager SM Steve Flores. At huwag naman nga Chief Executive Officer ng Big Boss, Boss Doc Ramil Oy. Sa gihapon mga ka-K5. Ay, sa ngalan din sa ito ang partners of this sa may K5 News of San Carlos with ka K5 Monji sa papanguna naman ni SM Brian Morden. Dari naman sa syudad sa Canlaon mga ka K5, particularmente sa K5 News of San Canlaon. Kinigihapon si ka K5 Elmer Sagang. Kauban ako sa Picas Lawa ka K5 Carlo Peña para sa kampiyon na balita. Servisyo publiko Kalingawan sa Negros sa K5 News FM.
15: Balitang K5 sa umaga.
16: Balitang K5 sa umaga.
17: K5 News FM.
18: Championing the lives of the Filipino.
19: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
20: DTX 500.
21: Sa Janice, dugay pa yung mga na menstruation din gaspat-spat lang, hinay kaayo. Ipatay ko sa kong banao. DTX 500, ito capsules a day. Maintain lang na ako. Nag-regular na akong menstruation. Salamat kayo sa DTX 500.
22: DTX 500.
23: Mabali sa mga butika.
24: Mga ka-DTX, ako si Jean Paul Hineroso.
25: O ako na sab, si Doc Ramil Oy, hinautonta nga nainom nyo na ang inyong mga daily supplementation. Ang DTX 500 o ang Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
26: Last time, Doc, ato gisgutan kabahin sa telomeres.
25: Mm.
26: Ang pinakatumoy nga bahin sa chromosomes nga maoy gabantay aron dili maguba ang double helix DNA strands during cell division. Ato pong nakatunan nga matag cell division ang telomeres di ay nagkagamay og paghuman pipila ka dekada kung mugabay na jud kaayo kini diri na musugod ang pagmalfunction sa tong mga selula padulong sa katigulangon.
25: Dili kaangay sa bacterial chromosomes.
26: Mm-hmm.
25: Iya sa tao ang rod shape.
26: Uh-huh.
25: Pasabot naa sila'y tumoy og diri magsugod ang problema during DNA replication. Ang DNA or genetic instruction nga naa sa tumoy dili mahurot og kopya.
26: Uh-huh.
25: Pareho ba nang magputokopy ka Sir GP?
26: Mm.
25: Usay ang tumoy nga litra sa bond paper dili maapil kopya.
26: Mauna.
25: Mo nang sa siging nga cell division or ang pagkopya sa selula sa sulod sa 50, 60, 70 ka tuig sa kinabuhi sa tao, hinay-hinay mo gamay ug mububo ang genetic information sa bagong selula.
26: In real sense, ang telomeres ang gatusan o libuan ka matagbalik-balik sa pareho lamang nga DNA sequence isip usa ka preparasyon nga kung dili makopya ang porsyon ni ini, naara jud gihapon parehong impormasyon nga makareserba. Ang halimbawa ni ani Doc, daw murag buffer.
25: Mm.
26: Extra nga kopya sa code.
25: Yes. Problema ra gihapon sa GP kay target sa oxidative stress ang telomeres.
26: Monay.
25: Gubona sa mga free radicals.
26: Mm.
25: Pasabot nga kung wala ka nagkaon og utan, prutas, dilikad daw daw kaon ana, samot na jud nga di ka moinom og DTX 500 og Mighty C, dali ra jud mahurot ang imong telomeres o matawag natong protective extra copy sa tuang DNA.
26: Bisag unsa man kataas sa extra copy sa imong DNA sa telomeres, magkahurot ra gihapon kini tungod sa cell division ug oxidation. Mao nga kinanglanon jud ang antioxidant food supplementation. Wa nay lain pa. DTX 500 ug Mighty C ra jud.
27: DTX 500.
28: Oh, Sir Rochelle, ang akong bugas-bugas miabot na sa akong likod. Ipainom sa akong mama og DTX 500. Duha lang ka kapsula da adlaw. Sulod sa tulo ka semana. Nawala jud dayon ang akong bugas-bugas. The best jud ug epektibo ang DTX 500.
27: DTX 500.
23: Pamali sa mga butika.
25: Diri gyud nato masabtan Sir GP ang cellular prof sa ato ang siging gibalik-balik nga ingon nato sa ato nga mga listeners nga muinom gyud og DTX 500 og Mighty C kung dili ka gusto dali matigulang tungod sa pagprotektar nini sa imo nga mga telomeres para malikayan nga gub-on kini sa imo nga oxidative stress. Maayo na jud Sir JP nga naay telomerase usa ka enzyme nga gapa-extend sa imo telomeres nya kining telomerase dili man nimo daghan pod kung dili ka muinom og DTX 500 og Mighty C.
26: Giun sa ba pag-ayo sa telomerase ang telomere? Ang telomerase usa ka enzyme nga RNA dependent DNA polymerase og kung muingon gani tag polymerase usa kini ka klase sa enzyme nga nag-synthesize o nag-assemble sa DNA og RNA molecules.
25: Buot pasabot Sir JP, kini siya mo'y tig-arin sa imong genetic information. Gitawag nato ni nga sorter.
26: Correct, Doc. Ginagamit sa telomerase ang RNA aron makabuhat og DNA template. Ang wala gabagay o katong mga naay sobra or galapaw sa tumoy nga telomeres, dugangan kini og RNA molecule. Buhatan dayon og loop aron mo double helix or DNA na pod sini.
25: Nabantayan ba nimo Sir JP nga magkamubo ning kinabuhi sa tao? Sukad atong nidaghan na jud ang mga bagay nga adunay radiation sama sa mga cellsay, cellphones ug ban pang gadget. Sa una gani wala man na taas kay edad ang tao. Pagdaghan sa mga sakyanan, aso, kini mga pollutants, mga pagkaon sa mga fast food ug mga dilata, bad fats ug added sugar, mao kini Sir JP nagpasamot pa jud sa sitwasyon.
26: Ayay,
25: gapataas sa oxidative stress. Mayunta kung sige ra kag kaon og prutas, kaon og utan, nya inom pod og DTX 500 og Mighty C.
26: Wa na pod tay panahon, Doc. Ako si Jean Paul Hineroso.
25: Ako na sab si Doc Ramil Oy seeing mayong lawas ampingan.
26: Dili abusuhan.
2: DTX 500.
3: Ako sa Jubilee. Sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin kitistingan ako og inom DTX 500 duha ka capsule sa isa ka adlaw. Sunod sa isa ka bulan, normal na jud akong blood sugar. 95 na lang.
2: DTX 500. Mabali sa mga butika. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. D3 Bio.
4: Ako si Chimoy. Galuyang akong lawas. Kung nadunggan ako sa radyo ang D3 Bio. Niinom po niini. Sa usa ka bulan, nabantayan na jud nako ang mga kausaban.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.

0: Smash 110, NMAX 15 o Aerox.
1: Diay, sige, mudanta ko niya ako dito.
2: Ang nindot sa ilaha kay sila ang pinakabrato diri sa dakbayan.
1: Ah, sige, diya na ka kay mo ato ko dito, akong bisitahon.
3: Sa Bike Wheel, napay komisyon kung kinsa ang makarefer na makapalit nila.
4: Bike Wheel,
3: na sila nahimutang sa Ilagan Street, Barangay Size, San Carlos City.
4: Bike Wheel.
5: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
6: Number one.
5: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
7: Oras sa K5 News FM, San Carlos, alas 6:03.
5: Live mula sa Bulwagang Balita.

0: DTX 500 Morning Newscast. DTX 500 Morning Newscast. At ngayon, narito na ang inyong K5 Newscast Team.
1: O karon sa maulang tudling sa atog ang mga balita. Sa lokal, magulang gipatay sa manghod.
2: Water District sa Escalante City giransak 30,000 pesos na sakyo.
1: Sa regional, magulang gichop-chop sa manghod, gisulod sa malita o ice cooler.
2: Sa balitang nasyonal, banat ni VP Sara gitubag ni PBBM.
1: Sa gawa sa rason, Iran mi baroga dili magpapildi sa US.
2: Sa sports, Ira Villegas o Albert Ian Santos flag warriors sa opening ceremony sa 28th Asian Games.
1: Sa showbiz, Aramina o Bana nagulat sa saktog parahon aroda magkaanak.
2: Sa balitang wow, Iceland o salang kabuok ang lamok.
1: Maukadto ato ga mga headlines si Kabutagod sa adlaw nga Martas. September 15, 2026. Sa pangalan sa kinatibuk-ag puwersa sa DYGM 95.7 K5 News sa FAM San Carlos. Kami inyong mga tigbalita ka K5 Jezebel Barbicho.
2: Og ako sab si K5 Pamela Perate.
1: Oras la 6:04, oras na arod magkapipili ang DTX Coffee Mix. Tungod kay nakakapi ka na, na-detox ka pa. O karon sa ingpit niya detalye sa itong mga balita sa Balitag Lokal. Magulang gipatay sa manghod. May kampiyon niya balita si K5 SM Brian Mordin.
3: Patay mo sa kamagulang human gitigbas o gidunggab sa manghod. Nahitabo kini sa Sitio Palaypay, Barangay Quintin Remo, Moises Padilla, Negros Occidental, las 8:30 Domingo sa gabi, September 13. Ang biktima giila sa ngalan nga si alias John, 36 anyos minyo, samtang suspek giila sa pangalan nga alias David, 26 anyos dunay kapuyo. Migawas sa pasiunang investigasyon sa kapulisan, baguhay lamang na human ang ilang panihapon ang biktima ug iyang papa ug sa walay ingong hinungdan gisumbag o gipatiran sa biktima iyang amahan. Miulang ang suspek aron mahunong iyang magulang sa gihimo nini ngadto sa iyang amahan apan siya na noon ang giatake sa iyang magulang rason nga pagbalo sa manghod pinaagi sa pagtigbas o pagdunggab sa iyang magulang gamit ang sundanga. Nakaangkon ang magulang og samad, tinigbasan dinunggaban sa nagkalinlain nga bayan sa iyang lawas nini miresulta sa iyang kamatayon. Nasuta nga ang magulang may sakit diay sa paminsaron or panghuna-huna. Gaproblema ka ba sa imuhang kidney stone? Gamita na ang Power Trio, DTX 500 Mighty sa iyong D3 Bio. Ako si K5 Brian Morden. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko ang kalingawan sa Negros, K5 News FM.
2: Samtang mipatay sa magtiayon nga kano og Pinay sa Dumaguete na Ilhana. May kampiyon nga balita si K5 Rick Smart Kandar.
4: K5 News FM Live Report.
5: Naila na sa otoridad ang pesuna nga may pusil patay sa American National nga si Mark Duwil ug ang tiayon niini nga Pilipina nga si Alicia sa Barangay Bajong Pandan, siyudad sa Dumaguete sa niaging September 2. Sumala kay Negros Oriental Police Provincial Office o INO RPPO

0: Prosecution Captain Stephen Polinar, positibo nga gitudlo sa katabang ang mga suspitsado. Matod pa, gitutukan og pusil ang katabang o gigapos ang kamot o gipamusil ang duha ka magtiayon. Ang mga suspitsado nagpabilin nga wala pa makitaan o kon at large, gihanda na sa Special Investigation Task Force Duel ang sangat nga kasong robbery with homicide nga kaso sa Dumaguete City Police Prosecutor Office. Balita hatod kaninyo sa Detex Coffee Mix. Nakakapina ka, nakadetox ka pa. Ako si Kaki Fibrex Mark Kandar para sa kampiyon na balita, Serbisyo Publiko ug Kalingawan sa Negros, Key5 News FM.
1: Samtang sa dugang pandagkong balita lokal, usapa tayo dua angol sa panagbangga sa tanker o auto. May kampiyon niya balita si K5, Ansod Ravina Kirias.
2: K5 News FM Live Report.
3: Usa ka tawo ang nakala samtang duha ang naangol human nagbangga anay ang usa ka oil tanker ug usa ka sakyan na Nissan Almera sa purok mainit barangay Luok Lungsod sa Sibulan niadtong miaging Sabado sa gabi September 12, 2026. Matod sa investigasyon sa Sibulan Municipal Police Station, nahitabo ang insidente mga alas 10:30 sa gabi. Dali namang mirespondi ang usa ka team sa Sibulan PNP ug nasuta nga ang mga sakyanan ug mga pasahero dito rapod nahimutang sa insidente. Ang mga sakay sa sakyanan daling giluwas sa mirespondi usab nga Rescue 613 sa Balay Tambalanan. Hinuon usa sa mga sakay sa auto nga gideklara nga dead on arrival pag-abot sa ospital. Basi sa pasiunang investigasyon sa kapulisan, nagbiyahe ang oil tanker gikan sa habagatang padulong sa amihan nga direksyon, samtang ang Nissan Almera naglawig sa sukwahi nga direksyon. Pag-abot sa maong dapit, misulod ang auto sa pikas linya sa dalan ug nadaswagan ang oil tanker. Kasamtangan gitanggong sa kustodiya sa Sibulan MPS ang driver sa oil tanker samtang nagpadayon pa ang dugang investigasyon sa kapulisan sa maong trahedya. Ang maong balita gihatod kanato sa DTX sa Beauty Soap para sa Hamis na Kutis, kini si K5 Anson Ravina Kilias para sa kampiyon na balita, Serbisyo Publiko Kalingawan sa Negros, K5 News FM.
1: Samtang Water District sa siyudad sa Escalante, gisulod og kawatan, 30 mil pesos na sakyo. May kampiyon ng balita si K5 Neriel Bagnanaw.
2: K5 News FM Live Report.
4: Mukabat sa 30 kalibo ka pesos ang nasakyo sa kawatan, human gisulod ang Escalante Water District sa May Gomez Street, Barangay Balintawak, Escalante City, Negros Occidental, lasot sa 45 sa Domingo sa buntag September 13. Sa report, last 10:25 sa buntag ang hingtungdan na nagpakitabang sa Escalante City Police Station, migawas sa investigasyon sa kapalisan ng suspitsado gisulod ang opisina sa General Manager, giguba ang steel cabinet o gikuha ang small vault nga may unod nga 30 kalibo ka pesos nga koleksyon. Nasuta sa kapalisan nga gibuak sa kawatan ang glass window o glass door frame sa maong opisina, gani gireposition pa ang CCTV cameras aron dili makapture sa surveillance system. Gisuta pa karon sa kapulisan kung pila kabok o kung kinsa ang mihimo sa maong krimen. Kining kabalita atod kaninyo sa Detex Coffee Mix kini sa K5 Neriel Magnanaw para sa kampiyon nga balita, Serbisyo Publiko Kalingawan sa Negros, K5 News FM.
1: Samtang San Carlos City PNP rank number 2 sa Regional Operations Accomplishment Dashboard. May kampiyon niya balita si K5, Shanin Hilapon.
2: K5 News FM Live Report.
5: Strong performance deserve recognition. Kini ang gibuhi ang pulong ni San Carlos City Mayor Renato Gustelo human mabutang sa rank number 2 ang San Carlos City PNP sa Regional Operations Accomplishment Dashboard alang sa bulan sa Agosto karong tuiga. Ang maong pasidungog, sumala pa ni Mayor Rene, nagpakita sa disiplina, dedikasyon o commitment sa mga personahe sa pagpatuman sa ilang mga responsibilidad o kini nagpahinumdum sa mga kamahinungdanon sa makanunayong pagservisyo aron magpabiling luwas ang komunidad o magpatigbabaw ang kalinaw o kaayuhan na tungod sa mga kalampusan. Gipabot sa Mayor iyang palipay ngadto kang pulisa Lieutenant Colonel Nazar Kanha o sa tibok San Carlos City Police Station. Balita, hatod ka nato sa Mighty City, Alcalan Vitamin C. Kini si K5 Shanin Hilapon alang sa kampiyon nga balita, Serbisyo Publiko Kalingawan sa Negros, K5 News FM.
6: Sa dugang pabalita lokal, malipayon si San Carlos City Mayor Renato Y. Gustilo nga nakita og ila ang paningkamot sa lokal nga kagamhanan. Human makuha sa LGU San Carlos, pinaagi sa Tourism Office ang mga award atol sa pasidungog sa Turismo Negros Occidental Tourism Excellence Awards 2026. Dinakuha ang grand winner sa photo contest, Second Placer Best LGU Tourism Vlog Competition, Second Runner-Up Best Tourism Brochure, Second Place Tour Guiding Competition, o Second Runner-Up Best Tourism Page. Lima kapag-ilang nagpakita sa pagkamamugnaon, dedikasyon o pagtinabangay sa luyo sa mga paningkamot sa turismo. Labaw pa sa mga pasidungog, kini nagpamatuod nga ang San Carlos. Adunay daghang ikatanyag o daghang mga istorya nga angay ipaambit pinaagi sa atong mga destinasyon, kultura, kasinatian o katawhan.
1: Samtang patay ang duha ka mga nagmaneho o motorsiklo, lakip na ang usa ka 14 anyos nga estudyante human niya maksidente o nabangga sa simentadog haligi sa maraglahi ga lungsod sa Negros Occidental atong adlaw ga Domingo September 13. Naitabo ang unang aksidente sa sitio Lapak Barangay 2 sa lungsod sa Ilog sa pambag-o ga alas sa 11:00 sa buntag. Diin ang 14 anyos nga driver nawada sa kontrol sa iyang Honda TMX nga motor samtang patuloy nga nagasubay padung sa dakbayan sa Kabangkalan. Tungod sa kakusog sa dagan, nadalinas ag motorsiklo og direkta nga nabangga sa simentado haligi nga mikutlo siyang kinabuhi sa diyang gidalaki ni sa tambalanan. Samtang ang iyang 14 anyos usab nga angkas nakaangkod og samada sa lawas. Pila ka oras ang nakalabay sa Picasbayan sa probinsya, usa sa usab ka 65 anyos nga mamuong giila si alias Arnel ang namatay human gyapon mabanggang yaga badyang motorsiklo sa Ligi Duplin sa National Highway sa barangay Tabigi, Ibi, Magalona. Ito ga alas 8:00 sa gabi. Base sa investigasyon sa kapulisan, nawadan og balansi ang driver samtang nagbiyahe sa amihanang hinungdan nga nadalinas kini sa tuong bahin sa karsada o gideklar kini nga patay pag-abot sa tambalanan sa siyudad sa Silay.
6: Samtang may pahigayon og validation og monitoring ang Negros Oriental Police Provincial Office kun Norpo kabahin sa naasoy nga namising nga US citizen og veterano sa militar nga giilang si Nathan McVitie kinsa gituohang misulod sa Pilipinas ni atong Hunyo 2026 pinaagi sa pakigkoordinar og pagsubay sa impormasyon nga gihimo sa Tayasan Municipal Police Station MPS nakigsubay ang mga otoridad kang McVitie og nakumpirma ang iyang kasamtangang kahimtang. Subay sa pinakabagong impormasyon nga nakalap sa kapulisan, luwas na og buhi si McVitie og nakigistorya na kini sa iyang pamilya dito sa Amerika. Gisulti usab niini sa mga otoridad nga bag-o lang siyang bibiyahe sa Iloilo City. Padayon gyapon ang pulisya sa pakigalayon og pagvalidate sa mga impormasyon aron masiguro nga matagan og saktong tabang og monitoring ang maong langyaw samtang ipanalipdan ang pribasya niini og sa iyang pamilya.
1: Sa balita ga regional, doon na kabaya diabetes sa mag DTX 500 kada. Brutal nga kabatayan ang dangatan sa usa ka 27 anyos nga lalaki human gipatay o gitsap-tsapa sa mismong manghod o gisulod sa malita o sa ice box dito sa lungsod sa Sambuanga ni atoga Sabado September 12. Gila ang biktima nga si Rafi Muhalip Alam samtang ang suspect mao si Rashidi Muhalip Alam 18 anyos manghud sa biktima pareho mga residente sa barangay Sinunog sa Nisgutag, Lungsod. Base sa inisyal nga investigasyon, gibiyaan sa suspect ang usa ka maleta og usa ka ice cooler sa tindahan sa usa ka residente og natingala na lang ang tag-iya sa diyag iya kining giablihan og nakita ang naputol-putol nga lawas sa biktima. Dali dayong gireport sa tag-iya sa tindahan ang krimen na resulta sa pag-arresto sa suspect. Sa payag sa pipila ka parente, iyong magsigi lang og lali sa managsuon kapada wala sila magdahom mahimo sa manghud ang krimena. Padayon pa ang investigasyon sa motoridad sa motibo sa krimen.
6: Samtang patay ang tulog ka tawo o kung patay ang upat ka tawo samtang 19 ang samdana Lakip diini ang usa ka miyembro sa Philippine National Police sa naitabong kagubot nga resulta sa pinusilay tali sa mga political supporters sa Cotabato City ni atong Domingo sa gabi, Setyembre 13, 2026, bispira sa pinakaunang BARMM parliamentary elections. Sumala sa taho, naitabo ang pinusilay sa gawa sa Dato Osman Mampen Elementary School sa Barangay Bagwa 2, Cotabato City. Sigun pa sa Cotabato City Police Office, nagugat ang gubot sa init nga panaglalaman alis og dinuutay sa linya sa mga supporters gikan sa magkontrang partido nga United Bangsamoro Justice Party o kon UBGP og Bangsamoro Federalist Party nga resulta sa sinumbagay hangtod sa pagpirusilay sa wala pa ang pagpamusil giingong may naitala usab ang pagbuto sa usa ka improvised explosive device sa imbi kalanganan sa parehong lungsod nga gikaangon naman sa usa ka lalaki. Tungod sa mapintas nga insidente, opisyal na gipailalom sa Commission on Elections and COMELEC, ilalom sa COMELEC control ang tibuok Cotabato City aron masiguro ang seguridad sa maong butuhan.
1: Sa balitang nasyonal, dahil ka nato sa Clinical D3 Bio, sakit ba imong ipod, mag-Clinical D3 Bio na. Gibot siya ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. nga wala siya direktang tubag sa mga batikos ni Vice President Sara Duterte human kininawagan ni Mubia siya sa pagka-presidente. Sa pagiginabi sa mga tigbalita ato sa BRICS Summit sa India, mato ni Marcos nga nasuko ang vice-presidente tungod sa mga panghitabo niyang giatubang og siya ag may nahimong punterya sa baoga kasuko. Atong Biyernes, September 11, nanawagan si Duterte nga mo-resign si Marcos ato sa usa ka tigom sa Quezon City. Sa kasamtang giatubang karon sa vice-presidente ang impeachment trial sa Senado og ang grave threat sa case sa Quezon City, samtang gipalaw na usab ang iyang arraignment at miduso og motion ang iyang kampo.
6: Sa katapos ang balitang nasyonal, target sa Department of the Interior and Local Government kung DILG nga maaristo og mabalik sa Pilipinas sulod sa duha ka semana si Kaniako Bicol Partialist Representative Azaldico sumala kang Interior Secretary Jean-Vic Rimulya. Giingon ni Rimulya nga mubiyahe siya sa France aron makigalayon sa mga otoridad kalabot sa pagpangita og sa posibleng pag-aresto kang ko. Matod pa sa kalihim, nasayod matod pa ang mga otoridad sa lokasyon sa Pinoy-ana ni ko. Dugang pa ni Rimulya, buot usab ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. nga maaresto si ko at all cost. Lakip usab sa ilang tuyo sa pagbiyahe sa France ang pag-follow up sa ilang gipangayong Interpol Red Notice batok sa kani kongresista. Apan giklaro ni Rimulya nga sa kasamtangan wala pa na may red notice si ko ilambigit sa mga otoridad sa giingong anomalya sa bilyon-bilyong kantidad sa flood control projects.
1: International. Sa balita sa gawa sa raso, dalit niya nato sa Mighty C alkaline base nga vitamin C. Hina ba ang imog immune system mag Mighty C ka na? Mi barog si Iranian President Masoud Pezeshkian nga dili og dili gyud sila mo surrender taliwala sa mga pagpanggipit og hulga gikan sa Estados Unidos. Sumala ni Pezeshkian, bisan og unsa pag pressure himuon sa US, dili gyud sila magpapildi. Giakusahan usab niini ang US nga gitarget nila ang mga sibilyan og mga infrastruktura. Dugang pa nga kuga warriors ag US, dapat nila atubangon ang mga sundalo sa Iran og dili apilon ang mga sibilyan. Giinsister usab nga dili magpadala ang Iran sa pagpambuli sa US og adam sila ga makig-away.
6: Moabot sa kapin 25 katawo ang gikatahong namatay human masunog ang usa ka cargo ship nga naglayag sa usa ka pantalan sa Qingdao, China. Sumala pa sa report sa 42 katawo nga sakay sa barko, 12 diini ang nakaluwas samtang 5 ang gidala sa ospital tungod sa mga samad apan ana nakaroon sa maayong kondisyon. Dugang pa wala pa matino ang hinungdan sa sunog o wala pa usab klaro kung hingpit na bang napalong ang kalayo. Samtang gimando ni Chinese President Xi Jinping ang paspas nga search and rescue operation alang sa uban pang mga nangawala, gimando usab niya ang hingpit nga imbestigasyon aron mapanubag ang bisan kinsa nga responsable sa insidente.
1: Sa balita ga sports, dahil yan ato sa Extend Food Supplement. Araw na maextendan pa ang kalipay ibabaw sa kama mag-extend food supplement na. Si Ira Villegas og Albert Ayan de los Santos ag mudala sa bandila sa Pilipinas sa opening ceremony sa 20th Asian Games nga ipahigayon sa Aichi, Nagoya, Japan. Ipahibalo kini ni Philippine Olympic Committee POC President Abraham Tolentino ato sa send-off ceremony para sa mga atleta sa Asian Games o Asian Para Games dito Guwebes dito sa Rizal Memorial Coliseum. Si Villegas nga nakakuha og bronze medal sa boxing sa 2024 Paris Olympics og si De Los Santos nga usa ka world junior record holder sa weightlifting nagyataga diini nga pasidungoga nga sagad ginahatag lang adto sa mga pinakamayong atleta sa nasod. Gipaig ni Tolentino nga gi-consider usab ang Filipina tennis superstar nga si Alex Yala nga mahimo nga flag barrier apan matinahuron niya mibalibad ang iyang amahan nga si Mike tungod kay gikatakda kining musalmot sa Singapore Open pipila ka adlaw human ang opening ceremony.
2: Balitang Entertainment. Balitang
1: Entertainment. Ay sa kay walay kwan, walay.
7: Samtang sa atong balitang showbiz, Aramina og Bana magulat og saktong panahon na aron magkaanak. Ani ang chika ni Marjorie Galagate.
2: K5 News FM Live Report.
8: Aramina og Bana naghulat og saktong panahon aron magkaanak. Gibutyag sa aktres nga si Aramina nga wala silang magtakda og panahon kung kanus ang magkaanak. Sumala pa ni Ara nga sako siya og ingon man ang iyang bana nga si Dave Almarines. Gani nahadlok pa siya sa mga panghitabo karon sa kalibutan. Kumtento na sila tungod kay duna na sila yung mga anak pareho. Apan kung itugot sa labang makagagaw, hatagan sila bisan unsang orasa, usaka na kagasa nga angay nilang ipasalamat og iselebrar. Kining balita hatun ninyo sa Klinika Deo Fresh. Ako si Marjorie Galagate para sa kapyon nga balitang serbisyo publiko og kalingawan sa Negros, K5 News FM.
1: Piyawan ko mas kay Bugnok Iktigo. Si Marjorie Galagate ito siya. Bago namong showbiz reporter. Arita sa ito ang balita. Wow! May dirita magkiruanay kagipay pa. Sadya kay ni kay dito sa Iceland. Yes. Usa lang kuno kabuok ang lamok dito kipay pa.
9: Kay bugda ba ka dito ay. Tugnawon ang lamok dito sa so dali mamatay.
1: Magkaungaw lang ito. Sana all.
9: Sana all lamok nilang.
1: Sa ito adiri kay sige tagdagpe.
9: Ang ganit no?
1: Sugod pa ni ato dekada 1980, usa pa lang kalamok ang nakit-an dito sa Iceland.
2: Wow! Oh no.
1: Kini ba ang lamok na preserba sulod sa usa ka gamayng botilya sa alkohol og naa na karon sa Icelandic Institute of Natural History. Nadakpan kini sa usa ka scientist.
9: Nadakpan?
1: Sulod sa usa ka eroplano. Ang tod karon misteryo gahapon alang sa mga eksperto kung anong walay makit ang lamok sa Iceland. Labi na nga ang mga silingang niining nasod sama sa Greenland ug Norway kay gipuy-an og daghang lamok ug insekto. Matod sa mga scientist, ang posibleng rason sa kakuwang sa lamok sa Iceland mao ang bugnaw kaayong klima niini. Bugnaw man po na ang Greenland ug ang Norway.
9: Sobrang rabos ka bugnaw dito sa Iceland. Kay ngalan pala na Iceland. So siguro mas bugnaw dito kay 5Gs.
1: Ano ito muyo dito?
9: Kamantay ka nang tugnawan ta kay 5Gs. Mukaging ato mga panit. So maura po siguro ng lamok, no?
1: Mukaging
9: panit. Lapit dito ng lamok.
1: Mukaging
9: panit. Ano lang pa dito luyas lamok?
1: Ano ito puyo dito?
9: Maraming gabi na ro. Lingan.
1: Alas 6:26 sa ato ag oras datay ko anda sa
9: ato. Apply sumpay. Mo comment punta ko. Sige ato basahon.
1: Oy, good morning sa tanang taga Bagunbon, sa Dodong Barangay, may buntag diha. Ginger og GM og Jonabel, good morning. Shamay.
9: Si Calixto Kere Jr., good morning. Naapod siya na maray mahina operator. Good morning, Inday. May buntag niyo dira sa tanan sa Tagamalang sa Mama Perla. Good morning.
1: Moro to?
9: Huwag sa kanina lang na minaw.
1: Ay, good morning sa Taraga, taga public market. Kaway, kaway.
9: Ay, napadi ay si Sister Angela o Kuya Rizon. May pagpaminaw.
1: Sa tanan niya mga traffic enforcer sa'yo kayo. Good morning. Alas size, 20 size na. Biyara sa oras na.
9: Yes.
1: Bueno, balita ga, usala ka buklamok dito sa Iceland. May hingpit yan aga. Tapos, sa ito ga presentasyon, sa ito ga GTX Morning Newscast. Sa pangalan sa Karatebuk aga Puwarsa sa DYGM 95.7, K5 News FM San Carlos. Sa mga station manager, SM Brian Morden. Sa mga Vice President for Operation, Sir Eljan Castanio. Sa mga Vice President for Administration, Sir Jean Paul Cañete Generoso. Sa mga bossing CEO, Doc Ramil Itang. Uy, kami inyong matig balita. Ka-K5 Jezebel Barbicho.
9: Huwag ako sub si K5 Pamela Parater.
1: Para sa kampiyon niya balita, Serbisyo Publiko o Kalingawan sa Negros. K5, K5 News FM.
2: Live News FM. The lives of the Filipino. Victory Bio.
10: Ako si Delphine. Usahay, nawala na jud ang akong resistensya ug luya ang akong lawas. Usa sa nakatabang nako ang D3 Bio. Nawala na gyud akong mga ginapamati.
2: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio.
10: Visio
2: gamay D3.
10: Apalit sa mga butika.
2: D3 Bio.

0: palaya.
1: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide.
2: Ah! Akong bugas-bugas, akong katul-katul, na ikaw butangan.
3: Bugas-bugas, ug katul-katul.
4: DTX 500 na.
5: DTX 500.
4: Aduna kini antimicrobial properties nga makatabang sa pagkuha ug pag-ayo sa bugas-bugas ug katul-katul.
5: DTX 500.
6: Mapalit sa pinakadulong butika sa inyong lugar.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C. DTX Coffee Mix.
1: Ako si Rick Vista, ng isa ka negosyante. Ako yung magpapiling na alerto. DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da, ng mga negosyante. DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix, mga pinata.
0: DTX Coffee Mix. Mga butika. DTX Beauty Soap.
2: Ako si Elaine. Ako, gidang ako nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa ngakon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginhalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap. Sa mga butika.
3: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
4: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
3: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
4: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
3: Clinica Deo Fresh. Available now.
5: Kabalik-balik sa CR, kinadayariya! Mags 4 Biotics! Gatap na sa bacterial infection na nagatuga sa diarrhea. Sa Spore Biotics, sasig ang alibyo. Mag-Clinica Spore Biotics na!
6: Extend Food Supplement for Men.
7: Ako si Fred Domingo, Extend Food Supplement user. Nakugin nga bulig sa among mag-asawa ang Extend Food Supplement for Men. Kaysang una, abi daw wala nagiganay. Pero may himala pamangali. Salamat gid sa Extend Food Supplement for Men.
6: Good Superman for Men.
8: Asa magagikan, bay?
9: Gigan ko bukid, bay.
8: Uy, tingala ko lapo kay mong sakyan nan.
9: Bitaw, mabakarwash gani ko?
8: Aw, dito sa Jokax, bay. Jokax Car Wash.
9: Mayo dito?
8: Ayos kayo.
9: Sige, diha na ka. Bakarwash ako.
8: Sige, sige.
10: Jokax Car Wash. Ga-offer og barato nga presyo. Paggawa sa inyong sakyanan, limpyo na, gwapo pa. Jukax Car Wash. Na-discount sa unang lima ka customer kada adlaw. Samtang nagulat ka, naay massage center aron makapamasahe ka. Jukax Car Wash. Nahimutang sa Cebu Avenue, Center Mall, Barangay Palampa, San Carlos City, beside Tennis Court. Jukax Car Wash. Panahon na aron mulambo ang pangabuhi. Mag-abroad na isip usa ka domestic helper. Tabangan ka sa Randria Manpower Services Company. Kung ikaw nag-edad og 24, hantod 39 anyos, apil na ang ex-abroad, hantod 45 anyos, apply na padulong sa Qatar, Kuwait, Bahrain og Dubai. Randria Manpower Services Company. No placement fee, no salary deduction, no headed charges, og no processing fee. May libre pa ng hygiene kit sa tanang aplikante. Randria Manpower Services Company. Sa aplikante sa Qatar, nailibring luggage og 5,000 pesos nga allowance. Kung wala ka pay passport, requirements, pamasahe, tabangan ka sa Radria Manpower Services Company. Sa dugang kasayuran, kontaka lang si Ma'am Carmel Cabatas sa 0916-487-8922 o pwede pod sa Maria Carmel Cabatas sa Facebook account. Radria Manpower Services Company, nahimutang sa 2nd floor, Room 27, Dilarama Building, Luzuriaga Street, Bacolod City. At ang sa September 15 na SRA or hiring sa San Carlos City Hall. Last 9 sa buntag, hantod last 3 sa hapon. Apply na to avail everyday promo. Arandrea Manpower Services Company.
11: Gusto ba ninyo barato o di kalidad ng motorsiklo? Abre na ang Des Marketing. Pinakaunang Suzuki 3 Shop dini sa siyudad San Carlos. Nagbaligya sila og brand new motorcycle, Suzuki spare parts, oil and lubricant. Nagtanyag usab sila og serbisyo mekaniko. Asa pa ka? Adto na sa Des Suzuki 3 Shop San Carlos. Nganay mutang sa S. Carmona Street, Barangay 6, beside Old CNC Building. Des Marketing, Suzuki 3 Shop, your trusted motorcycle dealer. Alang sa dugang kasayuran, kontaka lang 0969-313-4938. Des Marketing, Suzuki 3 Shop.

0: kampiyon ng radyo.
1: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
2: Number one.
1: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
3: Oras sa K5 News FM Philippines, Lasay's 40 na.
4: Everyone has the right to freedom of opinion and expression. This right includes freedom to hold opinions without interference and to seek, receive, and impart information and ideas through any media and regardless of frontiers.
5: The People's Forum, a top commentary program that is comprehensive, objective, analytical, informative, and no-hold-bar discussion of hottest issues. Foro de los Pueblos.
6: Tulo manun sa mga labas ug preskong mga balita, patas sa komentaryo ug serbisyo publiko, tutinaw sa mga lubog nga issue, way kahadlok nga muladlad sa publiko sa mga issue, punto por punto, buluto sa mga badungon ug salawayon sa katilingban, muntayig sa angay daigon, pagkamainit na issue at usapin ng bayan. Toro de los Pueblos.
3: Maing buntag, kalibutan.
7: Maing buntag, Pilipinas. Maing buntag, Negros.
3: Welcome na sa Foro de los Pueblos. Ako diay ang The King of All Media sa Dakbayan, San Carlos, K5, Brian Mordan.
8: Og ako sab ang The Queen of All Media sa Dakbayan, San Carlos, K5, Pamela Perater.
3: Kami ang the power duo.
9: Pagkamainit na isyu at usapin ng bayan. Foro de los Pueblos.
3: This is K5 News FM, San Carlos City.
8: The K5 Country.
3: Karong adlaw mga ka-K5, Martes na ta. Ay kaduang adlaw karong simana mga ka-K5, ano? Nanata sa Setyembre 15 na. Ayay, sweldong sweldo, K5 Pam.
10: Happy day,
3: sweldo day.
10: Perfect.
3: Tingala ko nga mayo ang smile sa Obandron. Una, excited kayo mo trabaho.
10: Mo di ay?
3: Oh, bisag laay ang lawas kay Kapoy, pero trabaho ta kay sweldo di ay.
10: Mo di ay? Ang tura po dito, maayos sa'yo o sweldo.
3: Bito, no?
10: Sa'yo, biya ko ron.
3: Maaman yun na, syempre. Once ka trabaho ka, gaapas yung kag sweldo.
10: Ah, syempre. Kaya ka mapag nagpaabot sa imong sweldo.
3: Bitaw.
10: Mga gastuhan.
3: Unsa man ang nagpaabot, Ben?
10: Mga galastuhan, palit bugas.
3: Mm-hmm. Sinay Milagring, tuwa nag-atang na.
10: Milagring, nagdala naglistahan.
3: Usa ka sa listahan, abinimog palatsyon ka, dahil sukto nun di ay ka.
10: Sukto nun di ay ka. Sipit-sipit na sanay Milagring sa iyang notebook, daris ilok ay.
3: Bitaw, no?
11: Saan naman to? May utang na ako. Nagtalang naman.
10: Di, tago na dito. Nangita naglang agyanan. Muna dira.
3: Sige, oy, sige. Aha. And of course, nako, 101 days more to go, oh mga ka-K5.
10: My God.
3: Ang nabilin o niya, Paskong Pasko na sa Pilipinas.
10: Happy, no? Excited na
3: kayo. Ha?
10: Excited na kayang tanan.
3: No? Para di sa mga kinang wala ga tagdanay ng mga magpamilya. Pamanyaw ko ninyo ko doon kanta ni Mr. Gary Valenciano. Pasko na, sinta ko. Pasko na. Mamo niya tingog, di ba?
10: Yes, kuha kayo.
3: Sinta ko. Paminaw, nindot kayo. Kanta na gardo, gaya.
10: Ikaw na, dira unang.

0: I Feel Sad kay Five Pump. Siyempre, wala dire ko ang kauban. Pero okay lang. Okay lang. Basta okay lang po. Kanta na, Gar. Gasulti na mong undang buka.
1: Ay, ikaw talaga. Mas dinit kaya paminawan kontra.
0: Hindi, abin ko angan.
1: Dito, Gary.
0: Ang sinuman. Yung sayang talaga.

0: Ayun. Abin mo sana ang kanta ni Garing Iyang Boses, Ana. Dira siya na ilhan. Okay, tagsa-tagsa nila naman na sila'y sariling style gun. Niya, dira po siya na ilhan nga ing Ana siya. Kalami sa kanta kabugnaw sa tingog kay Five Pound.
1: Tapos
0: Mauna ang kining kanta ha, para dyan ito sa mga magkarelasyon, magpamilya. Masay na'y away-away. Di na mo magkita na'y anang Pasko. Kay mauna lagi kinang dili goods ang inyong relasyon.
1: Yes.
0: So, pwede ba na mabuhat dyan kung gustuhon kay Five Pang? Di ba, no? Anyway,
1: kung gustuhon lang dyan.
0: Bitaw. Sana naman ngayong Pasko, ano, God, matouch ni mo ang mga tao nga kinang na ay kasuko sa ilang parihong tao kay Five Pam, no?
1: Yes.
0: Kung unsa man yun na kalalom ang ilang problema, nag-away sila.
1: So kalalom ilang panagbangi.
0: Panagbangi ang tawag, ana. Mawala na unta na on niya. Start from the very beginning. And wala on na to ang mga problema. Katong nag-away-away mo.
1: Aron mo. Yes, then og panaghigugpaay.
0: Panaghirupay.
1: Unya sa dasun, Pasko sinong bagay na pud mo?
0: Na dasun semana dumugay na po.
1: So importante sa Pasko, mobalik ang atong panaghigugmaay sa usag-usa.
0: Ingon sila nga, ingon nimo Pasko ra man gon, iniro naman eh.
1: Balik na pud dito sulira pa is na bay.
0: Ikaw no. Anyways, nindot kay itong advice, no, nindot kay Pa.
1: Nindutyo kay DJ Martin
0: makatawag
1: there.
0: Makatawag dyan. Makatawag, makatabang di ay. Sige na, ay. Lasays 40 kuan na, mga K5. Ano? Lasays 46 na. Itong oras, aning oras sa mga K5. Lakaw sa panahon!
1: Anak ko gana. Anak ko matulog.
0: Anak,
1: ganit kayo. Ganit kay kanta si Gary.
0: Pero, anong gina-intry? Anong nga na pinagot?
1: Sige, aray na nandiyan sa lakaw sa itong panahon. Sa kagahapon kay Fire Break, itong low pressure area na nasa gawa sa Philippine Area of Responsibility. Nahimo na ni siyang usa ka bagyo, no? So, napagyapon niya dito sa gawas. Wagyapon niya siya nakasulod din sa Pilipinas. Yan, na-monitor niya siya kaning bagyo sa 2,675 kilometro sa east, sa Eastern Visayas. Eastern Visayas. So, sa Gikusgon nga moabot sa 55 hangtod 70 kilometro matag oras. Og nagalihok din siya sa padulong dito sa northeastward sa direksyon nga gipaspason nga 15 kilometro matag oras. So hinay pa siya kay Fibray. Samtang dira naman sa Negros Occidental apektado sa tas sa gitawag og localized thunderstorms mga higala. Din maka-experience kita nga madag-umon nga kalangitan nga adunay mga pag-ulan, pagpangilat og pagpanalugdog. No, dire sa Negros Occidental, oh, base kini sa alas 4 ng report sa PAGASA. So, maura man ni Kay Five Bray. Sa uba naman dito sa Luzon, sa Batanes, Babuyan Islands, apektado sila sa Easterlies.
0: Aha. So, mga agsona to diha nga nagpuyo lagi sa Daplin sa Bukid.
1: Daplin sa
0: Sapa. Bye-bye. O asa diha nga flood prone area, amping jud mo, no?
1: Pero nandun kayo dito sa San Carlos Kay Five Bray, no? Kaya kagahapon nakasinati, naging ulan.
0: Bitaw, no? Gahapon sa hapon. Oo. So, hinautunta nga, muulan-ulan na siya, pero di po daan nakakusog, kinamakuyawan po ng mga igsuon na ito nga nasa Daplin.
1: Tungod sa ambot dito sa mga lugar sa kasikbit na ito, no? Sama sa Valle Hermoso, nakasineta, bisilag pa nga pag-ulan.
0: Aha. Kumusta diya napita sa inyo, ha? Chat-chat po mo diri, oy. Huwag na naman magkatagad na mo, Nidri.
1: Update mo diri, kandalaan mo na mag-ulan kung wala mo pag-ulan. Kaya grabe na, may hita kay tubig dito kay February, nakahubas ang mga tubod.
0: Sa Valle? Uy, grabihan, no? Sige.
1: Ilagi kayo, mga residente dito.
0: Kay Febon J. Starting today, dito na tamangihi, no? Para matubian na.
1: Kabad!
0: Direkta sa mga dagkong balita sa balita karubuntaga, mga K5. Magulang! Pulo kakilo! Ayay. Eleksyon! Eleksyon! Kasi yun, puro eleksyon?
1: Puro eleksyon.
0: Don't force! Tagalog, you're... English di ay... Onya, ibalhin. Grabe. Onya, namakap. makak.
1: Na makak.
0: Grabe, unsa man yung mga balita ano?
1: Di ka na mawala ng mga makak. Oy,
0: panghimakak. Panghimakak.
2: Makamainit na issue at usapin ng bayan. Kukuro de los Pueblos.
0: Unsa maning magulang. Og naay regional news mga ka-K5 nga ang magulang gichap-chap. Gipatay sa iyang manghod na apuntay counterpart diri sa Negros Occidental. Napo usa ka magulang diri nga gipatay pod sa iyang manghod.
1: Grabe na.
0: Pero atuan arong dungagan with ka K5 Elmer Sagang. Kay una makaingon mo nga unsa maning manghura nganong gipatay jud ni iyang magulang.
1: Unsa jud ka lalom ang kasuko?
0: Bitaw, pero karon ko mahibaw aninyo basig mo twist ang inyong kasuko or kapungot sa balita mga ka K5. Unsa maning pulo ka kilo? Ayay. Daghan kayong mga taga San Carlos or San Carlos Senios K5 PAM nga nakadawat og napulo kakilong bugas.
1: Ayon.
0: Gahapon.
1: Nindota. Pulo kakilo, ubay-ubay na nang K5, right? Dugay-dugay na mahurot.
0: Uy, dugay-dugay na. Uy, mag-lima ramo kabuok sa usa ka balay. Mga usa na po na kasimana nga kaon-kaon ninyo or butang tulo ka adlaw be.
1: Pero depende po siguro ka nang ginaghanon sa kaon. Basig na po yung dakong kaon.
0: Bitaw, daghan ka yung mukaon po. Burag wain na ugma ba?
1: Wala na yung para ugma.
0: Napo na yung mukaon. Dira ba nga bahala ugma? Mangita na buta. Basta karun hotdo na to ni. Di ba?
1: Wala ba tayo pag-budget. Pero kanang pulo kilo. Sa tinudlay, ubay-ubay na siya. Kay last mismo palit ka dira, pila imong magasto ay na.
0: Tapila dang kilo ron, pinakabrato, 55.
1: Oh, kaana. Oh.
0: Na, magpulo siya ka kilo, mga 500 pesos pod. Ayos na.
1: Ayos na kaya, asa ka mangita na.
0: Oh, so salamat kaayo sa gobyerno. Nga manas nagdaghan ang gatinamad, usahay.
1: Sure. Kaya na hinabang.
0: Aha, okay na. Medyo layo. Panubuan. Okay, okay. Okay, Pam. How okay na. Ma? Oh, sige.
1: Grabe, sige.
0: Dako, bro, kay ko ang busis, guro.
1: About siguro sa Bali.
0: Bintong.
1: Yun.
0: Balik ka na ito na ron. Unsa man eh, ang eleksyon. Uy, update na ron kay 5 Pam sa eleksyon sa barangay o SK, barangay officials, no? Mga SK na ito na, Kapitan Kagawad. Natay update ron kay 5 Pam nga, nako, kung makadungog ani ang mga incumbent nga mga barangay officials, burag mo hugyaw-hugyaw doon sila, yuhu! Unsa to?
1: Excited kung mawinaw na.
0: Oh, ang usa pa ka-eleksyon, naunsa naman yung eleksyon sa Barmoy?
1: Gani?
0: Upat na to ang patay kay 5 Pam?
1: Upat na. Ya, ang di ba kagahapon, 15 mato, nadungaga na po. So, nahimong 19.
0: Pagkamugbua o lusbot sa ulo ni mga tawhana ba?
1: Daghan mo ganyan. Sama si mong gawin nga daghan ka ng grupo, dira.
0: Bitaw. Nag-away ra sa linya.
1: Oh, nagdino. Ay. Linya is linya, gina. Dili mo doot-doot.
0: Bitaw. Nag-away ra sa linya, nagsinungbaganay, hantod nagpinusilay.
1: Sabi pa kagubuta, Jud.
0: Grabihan.
1: Ako, butanti ato din ako mabutar. Ay, puli ko. Mapatay pa ka, dira.
0: Galing kay sa diragong lugar, agad, murag mga isog ay mga tawhana, diragong K5.
1: Oh, mga isog, murag di yun magpalupig pa.
0: Di mapalupig. Di yun na mapapildi.
1: Murag buot na sila nagpechanay.
0: Usahay gani, murag di na sila gani mutahod sa mga authorities, sa mga army, police. Mga polis.
1: Bitaw, no?
0: Purti mga daghan ng grupo dihan napita lagi.
1: Maupin na nakalisod.
0: Dihan napita dyan, may mga Abu Sayyaf, may mga MNLF, MILF, mga BFF, kung unsa pa to.
1: Purti pagdaghan ng BFF.
0: Basta FF, maunsa mo na FF, unsa sa inaadi ha?
1: Magic F na.
0: Dito sa tuwa kayo ng daghan kay Kuan Raman, Marites Raman.
1: Kung unsa to'y tabi to speaker, sala. Pasa dito, mayroon na nadalag kagubot.
0: Na, seriously.
1: Sa tin dili na sila armado.
0: Dili oy. Kina mga
1: kuwang, laway ray puhunan.
0: Laway og mga ngabil nga nindot kay sapsapan. Dali nimo nagsanggot ba nya sapsapon nimo mga ngabil nga mga dambol kayo, baga kayo ba?
1: Anay masapsapan mo og sanggot ba? Ubag masapsapan.
0: May nakita ko to nga daw kakutsukutsuhan ng ngabil ya do. Amo ni ka dambol sang tudlo ko. Kita na mo ta kan kataga kaguyuron bla. Kilala kataga?
1: Kataga.
0: Taga ba?
1: Taga ka mo pilit.
0: Nang di oy. Kinang gamito ni mo, mamunit kag isda ba?
1: Ah, kanang wag isda, o, oh, tood.
0: Ibutang mo din sa simo, diya kag laso, no? Diyan, mag-untat ni kawakas.
1: Nagkikiri, nagkikiri, ikurong.
0: Pero may arap ako, nipis nga bill kay ila kay 5 Pam, ah. Kutsukutsuhan man yapon, way gali, way gali nga matter ni sa damo loko nipis.
1: Ako kutsukutsuhan ko dili.
0: Kita mo ay saga taas. Ang iba. Yung Jay, kalukad na naman nago pa.
1: What?
0: Unsa ning don't force. Yan. Don't force, ha? Ingo ni Marcos. Unsa ka ito ingo ni Marcos gani?
1: Don't force to love to anyone loves you.
0: Ayay. Nindot na yung kakaayo ba sa mga anak ka, no? No?
1: Namurong sila nag-asaw. Mag-asaw, hi?
0: Ga-LQ, yun si Sarah o si Marcos ba? O si, I mean, si, kinsay pangalan, ano eh? Ferdinand.
1: Ferdinand,
0: oo. Oh, si Sarah Duterte. Ga-LQ, love quarrel ni sila ron.
1: Grabe.
0: Oo. Oh, kay, nga mang, inang ilang mga, ilang ginapagawas nga mga statement ba?
1: Mm-hmm.
0: Burag, maumauman sa mga mag-uyab.
1: Maujud. No? Mag-uyab. Tingala ka ba, no?
0: No. In, kining duha, burag, drama-drama lang dyan ni mo.
1: Yun. Sito na lang pag-ilad, ah, diba?
0: Oo. Oh, kay, bisag mo, ingon pa na diha sila kay Feb Pam. Nga anak kasakit ang ilhang mga panultion against Marcos or Marcos against Sarah. Di naman guna sila gun madutlan kay wala naman na sila yung mga ulaw gun.
1: Magwala na lang na parang nila.
0: Oh, si kuha pa naman mga artista gun. Artista gun. Nga bisag purti ng ulawa ay mong gibuhat kay kadumdum ka ni katong artista nga guapa nga na viral siya.
1: Si...
0: nalimot
1: ko sa parang.
0: Hindi, aside ana, ng bago ron, mga bago. Mga bago. Itong, I will touch mine na lang ba kaysa ganito?
1: Ay, si Maris Racal.
0: Maris Racal. Lang tawag ko to nga, nag-viral to ang iyang ilang kabastusan sa iyang laki.
1: Oo.
0: Pero karon burag si Kinsa ra gihapon nga.
1: Burag wala ra, no?
0: Burag wala ra. Kita nga mga ultimo, pag ana, di na ta makitaan ki Five Pam.
1: Ako ba, naghikog na.
0: Ang iban, mga hikog na sila. Nako, maora, gihapon ng mga namunga.
1: Laari dyan po sila ika atubang sa mga katauhan ba? No?
0: Oh. Mauna nga karon, diri sa Pilipinas, kundi ang konstitusyon gasulti man, no? Kung gusto nimo nga mudagan ka o usa ka posisyon sa gobyerno, mauni ang imong sundon ki Five Pam. Dapat usa ka ka-Pinoy, full-blooded Pinoy, kamao ka mo basa, kamao ka mo sulat. Na, maunay pinaka-importante yun. Basta kamao lang ka mo sulat, kamao ka mo basa. Pasok ka na. Kulang. Kulang na Five Pam. Dapat gibutang na nila nga baga kagnawong. Unya, kabalan. Dapat idungag na dira.
1: I-edit, be. I-edit.
0: Pero balikan na to na ron. Unsa man yung ibalhin. Oh. Wala pa may update, no? Pero gisugat na to siya gahapon. Gisugat na og sa kanan sa BJMP si kanhi Speaker Martin Romualdez dito sa hospital pribado. Kay dad-on na sa PNP General Hospital kay Five Pam.
1: So, okay ko na yung kondisyon.
0: Ingon sa mga doktor dito, okay naman, stable naman siya.
1: Na.
0: So dito na jud siya dad-on mga kakifay.
1: Ibalik na siya dito na nakahulat ato yung nindot nga higdaanan.
0: Na.
1: Pero naad lagi rihas.
0: Na-rihas, na-rihas. Preso jud ka.
1: Preso jud.
0: Oh, so ato nang balikon Rocky Five Pam. Unsa man ning bakak? Ang kompanya sa barko nga nasunog kay Five Pam dito sa Palawan. Na makak sila di ay.
1: Oy, grabe.
0: Kay ingon nila ang kapitan sa barko naka-survive. Pero missing di ay hantod karon. Oh, so og dili sigurado nga na-appeal sa nangamatay kay Five Pam.
1: Ooh.
0: Oh. Ang initial nga investigation subong nga na-record didto ning start daw sa usa ka EV. Nga sakyanan. Electric vehicle kay Five Pam.
1: Oy, katong diri lagi sa mga kargamento.
0: Oh. Delikado dahil na paikarga ng mga electric vehicle diyan sa barko di IQ5 Pam.
1: Delikado din, no?
0: Oh. Pero mabalik pa ang Foro de los Pueblos.
2: K5 News FM. Sharpening the lives of the Filipino. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
3: TTX 500.
4: Ako si Alex, nagka-UTI jud ko. Sakit ipangihi og ako pod yung kusun sakit. Ipatay ko sa akong misis og DTX 500 tulog ka kapsos sa buntag, tulog pod ka kapsos sa gabi. Simana lang nawala jud ang sakit og nibalik sa normal ang akong pagpangihi. Epektibo jud kayo ang DTX 500.
3: Mabalik sa mga butika.
5: Mga ka-DTX og kamay TC, ako si Jean Paul Hinoroso.
6: Ako na sab si Doc Ramil Oy, nagpahinumdom kaninyo sa pag-inom og DTX 500 og may TC, ang alkaline nga vitamin C kada adlaw alang sa inyong mahimsog nga panglawas.
5: Ako naginaot nga na inom na ninyo inyong daily supplementation sa DTX 500 ug MyTC. Duha ka powerful antioxidant nga anti-cancer, anti-mutagenic ug anti-inflammatory. Unsa pa jud ang leukemia, Doc Ramil?
6: Leukemia, Sir GP, mo ang cancer sa dugo. Cancer nga makapekto sa mga blood forming tissues sa atong lawas. Iapil na ang bone marrow og lymphatic system. So kung tan-aw nimo, Sir JP, lapad kaayo ang coverage aning leukemia.
5: Dunay upat ka main type sa leukemia og kini gibase kung acute o chronic ba.
6: Bisan unsa man nga klase sa leukemia ang nitumaw sa lawas, kini tanan nigikan sa blood cells nga ni mutate og ni abnormal ang function.
5: Correct.
6: Og kini tinuod sa tanang cancer, Sir JP, ang genetic material sa DNA sa mga selula ni undergo og mutation. Ang DNA mo nagsugo sa mga selula nga mag-divide ka, nya mudaghan ka, nya at a regular rate og kini in due time. Apan once nga makurap na ni siya ang DNA sama sa kaso sa leukemia og tanang klase sa cancer, ang blood cells padayon nga mudaghan og mudivide hangtod nga masubra na kini sa kadaghan, Sir GP.
5: Correct. Technically dili na makontrol ang cell production hangtod sa punto nga agawo na niini ang space sa mga healthy blood cells sa bone marrow og mupatimaw na ang mga sintomas.
6: Manguta na mo ano, naguba o nagmutate man ang DNA or genetic information sa mga selula?
5: Ngano man?
6: Mangutana pud ko. Nainom ba nimo ang DTX 500 og MyTC? Dapa jud, niinom ba jud ka og DTX 500? Sige ba kakaon og karne? Mga tamis nga mga pagkaon, gasigarilyo, inom makahulubog nga ilimnon? Kung yes, ang imong tubag ani unya, wala pa ka nakainom og DTX 500 og MyTC, basin maapil niya ka sa mga kandidato sa cancer sa GP.
3: DTX 500.
7: Ako si Rochelle. Akong bugas-bugas miabot na sa akong likod. Ipainom sa akong mama og DTX 500. Duha lang ka kapsula kada adlaw. Sulod sa tulo ka semana. Nawala jud dayon ang akong bugas-bugas. The best jud og epektibo ang DTX 500.
3: DTX 500. Pamali sa mga butika.
6: Ang oxidative stress usa sa may pinakadakong papel sa pathogenesis sa cancer cells. Giguba sa free radicals ang genetic information nga hinungdan sa mutations. Accelerated ang cell growth sa abnormal nga cell og dili kini mamatay pinaagi sa apoptosis.
5: Mura di lang na i-zombie sa imong blood cells.
6: Yes.
5: Nga ni-circulate sa imong lawas. Kung naa kay leukemia, Doc, ang dugo mao ang medium of transport sa oxygen o nutrient sa lawas. Delikado dyan kung magka-cancer ka sa dugo. Maunang, kinanglano dyan mag-inom kag DTX 500 o MyTC matag-adlaw?
6: Inom yun sila, anak, Sir GP, para layo sa cancer. Labi na dyan kung naamoy family history sa cancer.
5: O, kana.
6: Usa sa mga notable nga sintomas sa leukemia mao ang pag-team-out sa mga bunol o pangapaghubag sa lawas nga dili man sakit. Sige ka gina-nosebleed. Gahubag ang mga lymph nodes. Unya, enlarge ang liver og spleen.
5: Kinsa man ang may taas nga risgo nga magka-leukemia, Dr. Ramil?
6: Katong mga tao nga expose kayo sa mga chemicals sama sa bensin nga naas gasolina, Sir GP. Sa mga mekaniko nga magsigig panghugas gasolina, amping taon jud mo.
5: Ay, inumog DTX.
6: Ang pagpanabako, Sir GP, nagpataas man sa risgo nga magka-acute myelogenous leukemia. Nya, og siyempre, ang kakulangon sa antioxidant. Sa giingon pa, ang free radicals mao ang nagaguba sa atoang cells ug ang naginusarang paamaagi nga malakihan kini is to combat free radicals with antioxidants.
5: Duha ra man di ang tambal nga pangontra sa leukemia ug cancer, Doc. DTX ug MyTC sa buntag, DTX ug MyTC sa gabi.
6: Pwede pod ang utan ug prutas, pero kinanglan na pulo jud ka klase kada adlaw. Nya, kung gilisuran kag magkaon ana ug mas mahal pod ang gastuson, di mag-inom na lang kag DTX 500 ug MyTC. So join the fight against cancer. Sugdi kini sa imong pamilya ug sa imong kaugalingon. Mag DTX 500 ug MyTC matag adlaw and be cancer free.
5: Wa ano jud tay igong panahon, Doc Ramil. Ako si Jean Paul Hinoroso.
6: Kininasab si Doc Ramil oy sing maing lawas ampingan.
5: Dili abusuhan.
3: DTX 500.
8: Ako si Janice. Dugay kayo mo man ako minstay.

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: B3 Bio. Ako si Elena, gainom jud ko og B3 Bio ang akong tibuok pamilya para malikayan ang infeksyon tungod sa mga virus ug mga bakterya.
2: B3 Bio. Ang B3 gamay Physio. Ang Physio gamay D3.
3: Mapalit sa mga butika.
2: B3 Bio.
4: Sa adlaw-adlaw nato nga pagginom og DTX 500.
5: Makatabang kini sa pagtunaw sa LDL
4: o bad cholesterol
5: nga mao ang hinungdan og responsable
4: sa pagbara sa atong mga ugat.
5: Likayan ang pagtaas sa bad cholesterol.
4: Batasano nato
5: ang pagginom og DTX 500.
4: Highly recommended
5: sa mga eksperto.
4: DTX 500.
3: Mapalit sa mga butika.
5: Mighty C.
6: Mayor Pride Henry Tevez. Isa ka certified Mighty C user.
7: Kini si Mayor Pride Henry Tevez of Bayawan City. Sa akong kanunay, adaw adlaw nga schedule, kanunay busy. Apan, kanunay nga kondisyon tungod sa Mighty C. Mighty C ang kondisyon gid kini.
6: Mighty C.
3: Mapalit sa mga butika.
6: DTX Coffee Mix.
8: Ako si Igor Sampilar Capiz. Wala gid uyon magpangapi. Apang naganyat ako sa akong upod na mag-inom sa DTX Coffee Mix. Manamit kid man pag-hilty sa lawas. Mangod na patsyagan kung nga nagbawang akon panulukan.
6: DTX Coffee Mix.
3: Mabaka sa mga butika.
9: Ga, gabasa na naman bala ang imo.
10: Ay, ga, gabasa na naman.
9: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
11: Always nagabasa.
9: Kag nagabaho ang kilikili.
11: Mag Clinical Dairy Fresh.
9: Para sa maputi at mabangong kilikili.
11: Clinical Dairy Fresh.
10: Nagabasa na naman balaga.
9: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
11: Clinical Dairy Fresh.
9: Para sa maputi at mabangong kilikili.
3: DTX Beauty Soap.
12: Ako si Lay. Nako, gidangakon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa ngakon nga pani. May yara inis ang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginhalinan sa mga skin diseases.
3: DTX Beauty Soap. Mabangang sa mga butika.
13: Spore Biotics. Ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics. Kabulik sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag-klinika. Spore Biotics ka.
14: Extend Food Superman for Men.
15: Ako si George, 35 years old. Damo na ko nga try nga supplement for men. Pero ibagin ang Extend. Nasawaan gid namon sang mga amigo ko. Swabe lang kag mag-ans lawas. Bisitin nga bala mga mig. The best gid ang Extend Food Superman for Men.
14: Extend Food Superman for Men.
16: J.I. Telecom offers the best deals in Visayas. J.I. Telecom continuously supports J.I. Cares Charities, distributing relief goods and medicines every 2 weeks to Filipinos nationwide. Sa J.I. Telecom, happy ka! Sa home credit, pautang na gamay ang interes. Makapili ka sa imuhang freebies or discount. Basta sa J.I. Telecom, sigurado, garantisado, masaligan o abot kaya. San Carlos Senyos, ato ani! Bisitaha ang J.I. Telecom na himutang sa Vigo Stilo Street dool sa James Pharmacy o Gaisano San Carlos dool

0: Nabangga ba ang imong sakyanan? Nagupit yun. Gabok na ang iyang lawas ani? Kinahanglan na aron i-body repair na bay? Unya, baguhon ang pinta. I-wash over na. Aw, dito na sa Irving Auto Repair Shop. Irving Auto Repair Shop. Pulido, durable, hining, unya, barato pa jud. Oh, asa ka pa bay? Dito na sa Irving Auto Repair Shop. Irving Auto Repair Shop. Naa sila sa Margarita Ecotourism Highway, Barangay 2, San Carlos City. Telephone number 0928-964-9005. Pagita lang sa Irving Valiente. Usabay ha, Irving Auto Repair Shop. Irving Auto Repair Shop.
1: Hining nga uy.
2: Sus, di anasad. Napal nga nasad ko. Sa tunga pagid sa dalan.
3: Bay, naunsa naman na. Sige na kog ingon nimo, panahon na para mag-upgrade. Anong dili nimo sulayan ang car loan sa DCCCO?
2: Car loan? Murag mahal man siguro na, bay?
3: Dili, bay. Sa DCCCO, barato kaayo. Ubos nga interes, flexible nga bayad, sayon nga proseso ug paspas ang approval. Plus, sa ilang bagong patakaran, dili na sila magtanaw kung pila ang imong share capital. Dili sa imong kapasidad sa binulang pagbayad. Awa lagi in no time, bay. Makadrive na ka sa imong bagong sakyanan.
2: Ala, indot lagi na. Asa ko mag-apply?
3: Adto lang sa DCCCO branch nga pinakaduol nimo. Walay hassle ug tabangan pa ka sa ilang maabi-abihong empleyado.
2: Mao ba?

0: Ala, mag-apply na Google karon dayon para wala na'y aberya.
1: Ayaw na pag-antos sa problema sa imong daan nga sakyanan. Magkuha na sa DCCCO car loan o mag-drive nga walay kabalakan. Bisita na sa pinakaduol nga DCCCO branch karon.
2: Sa panahon karon, importante nga limpyo og luwas ang atong imnon nga tubig. Kaysa usa ka higop lang, kaluwasan nato ang atong giatiman. Naa ang Chanyu Water Filling Station. May tubig nga gikan sa saktong proseso. Limpyo, presko, ug siguradong makasalig ka. Tawag lang sa 0916-145-3244. Makita sa Yap Building, Brose Street, San Carlos City, Negros Occidental, Chanyu Water Filling Station. Limpyo, presko, kasaligan.
3: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
4: Number one.
3: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
5: Duno manun sa mga lapas ug preskong mga balita. Bata sa komentaryo ug serbisyo publiko. Tutinaw sa mga lubog nga issue. Way kahadlok nga muladlad sa publiko sa mga issue. Punto por punto. Buluto sa mga badlungon ug salawayon sa katilingban. Muntayig sa angay daigon. Magkamainit na issue at usapin ng bayan. Foro de los Pablo.
6: La Chete Jess.
7: Yes, samtang nabinaw mo dira og Foro de los Pueblos, pagigop-higop na po mo dira sa ato ang kapi.
6: Mm-hmm.
7: Kaniligin kapi nga dili lang igo ra kang nangapi, dili ra ka igo ra nga harun lang jud ka makapainit sa imong tiyan.
6: Mm-hmm.
7: Pero pertipong pagadaghana kag benepisyo nga makuha nga ikaayo sa imuha nga panglawas. Walay lain kaning DTX Coffee Mix magigala kay matabangan yun mo nga limpiyuhan ang imuhang kalawasan, ma-detox lagi ka. Kanang mga manggawas na mga yawa yawa sa sulod sa imong ginawaan nga wa pag yun makagawas kana mga bitaw nga mga pagkaon nga napundo dire sa sulod sa imong atiyan, so pagawson gyud na no kada po yung mga bill niyo dira nga medyo bugat na pakunhuran po na sa tuang DTX Coffee Mix. Kaya kani nga kape, makapasiksi pagyod.
6: Aha. Okay, Brian. Yes, ang tuang DTX or yes, DTX Coffee Mix mga ka-K5, mapalit yun eh sa mga butika nationwide. And there is sa Dakbayan, San Carlos, pwede mapalit sa ilang klinika di Alternativo Medicina and Wellness Center.
7: Mm.
6: Na sila dira sa May Barrick Building ra, Vigostilo Street, Barangay 3-6 Syurada. And of course, sa mga barangay, pwede na mapalit mga ka-K5 diha sa may sitio Sangi, Rizal, na kay Tio Fino Prahes, no? Kay Tio Fino Prahes sa Marcelo Calatrava, kay Kagawa Jutay Richard sa Pinuwayan DSB, Barangay Pinuwayan DSB, kay Tatay Alfredo Larida. And kay Tatay Efren, no? Dimitria, diha sa may Sambag Dos Ermita, Sipaway, napon kay Madam Josephine Inderes, no? Diyan Nanay Josephine Inderes sa Barangay 2, diring Dakbayan, napon kay Nanay Cecilia Villa Cruces sa Tranquilino, Barangay Rizal, and kay Janine Cubero, kay Barangay Kagawa Janine Cubero, Buena Vista, Calatrava, kay Nanay Eva Villa de Gracia sa may Urban, Barangay Rizal, aning Dakbayan. Kay Nanay Nelia Lagungan, dira sa Mayor Colisan, Prosperidad. Mary Jane Ritalia sa Sitio Tapon, Guadalupe. Og kay Nanay Erlinda Espanya sa Medina Taps View, Barangay Rizal, aning Dakbayan, mga ka-K5.
5: Makamainit na issue at usapin ng bayan.
6: At ang balikan ro ng uban kay Burag Taas-Taas. Anyways, pwede na makamonitor diri sa K5 San Carlos Digital 95.7. Paki-share, likes, and follow mga ka-K5. Pwede po mo makapadala sa inyo ang mga mensahe diha. Greetings and hola more. Kay kami bahala mo siya gitro ni ka-K5 Pam. K5 Pam!
7: Yes! Good morning, Sir Boy No Fably. Good morning, Sir and Ma'am. Ah, sakto ba ko?
6: Mm.
7: Then ni Timmy Endino Ting-ing. Good morning, sir. Ana ni Sir Boy No Fably Dre. Unsa man gyud ni si VP Sara, sir. Kasabot na siya og unsa na ang self-serving. Kay sige siya og awhag ni BBM nga lagi mo resign. Unya automatic good na siya ang mupuli. Okay lang unta og ipaagi og election ang mo take over. At least why siguro kinsa ang successor.
6: Mm. Lagi. Ah, Pwede makamonitor K-Fave Pam ha, mga igsuo na to sa Kanlaon 100.1
7: and also 92.1 Fabulous Tuboso. Ang syempre dira sa may 95.5 Marcelo Community Radio.
6: Yeah, kay si K-Fave Carlo Raban in kwan sa dring followers highlight daw. No, wala na to maso, joke ra. K-Fave Carl, good morning.
7: Good morning.
6: Sige, last 13 na mga ka-K5 atong oras. Unahon na lang sa nato ni K5 Pam. Mm. Ang hitabo dito sa eleksyon sa BARM. Or kining gitawag nato nga Bangsamoro Autonomous Region of Muslim Mindanao. Daghan ta diri mga videos mga ka-K5.
7: Daghanag mga kongapon, mga sarye nga nahitabo.
6: Nahitabo.
7: Mga eksena.
6: Yes. Ang pinaka nasugdan gud ani mga ka-K5 kuan man gud ni na ay eleksyon gahapong adlaw. So di naman nato bag-o K5 Pam.
7: Ang eleksyon.
6: Ang eleksyon nga once eleksyon na ay mudaog na ay mapildi.
7: Mapildi.
6: Ang eleksyon dapat na kay mga ingon nato nga ligon nga makinarya. Machinery, kumbaga. No? Nga, ang usa ka political party or political group, K5 Pam, mupatindog dyan sila ana aron nga pag-abot sa eleksyon, ligon o dako ang tsansa nga makadaog sa ilang posisyon nga gipadaganan.
7: Yes.
6: Pareho gud sa tuwa diri sa Negros Occidental, K5 Pam, na ay duwa ka dako nga political group diri sa atua. Mauni ang Love Negros og ang Yonega. Na, nga ang Yonega gipamunuan na diha sa mga pamilya Marañón. Ang Love Negros mauna ang mga grupo po nila ni Governor Bong Lacson,
7: mm-hmm.
6: mga Benitez, ha?
7: Mga Liguna,
6: Jules Ledesma, mao dyan yung pinaka mga kusog na mga halan ani K5 Pam.
7: Mga ligon kayo mga pangalan, no?
6: Balog, uban.
7: Ang duha jud nila, no? Duha ka team?
6: Benitez, Ledesma, Gunagod, Lacson. Ang Marañón, di po gasta-basta ng Yonega, K5 Pam. Sila na ni Cadiz City Mayor Bading Escalante. Fourth District Congressman Jeffrey Ferrer. Og naa pa dito yung uban mga ka-K5. Dagko kayong mga ngalan.
7: Dagko mga tao,
6: Okay. Going back to BARM K5 Pam. Ang dito god sa BARM karon, gitawag na sila ditong parliamentary K5 Pam. That's why nga naa sila 32 ka mga 32 parliamentary districts. Sa 105 ka mga municipalidad or yes, mga municipalities. And tulo ka mga dagkong syudad, mga ka-K5. So, naa sa 2.3 million registered voters ang gi-expect nga mo-cast unta sa ilang ballots gahapon dito sa 5,212 tanan ka mga clustered precincts across sa gisulti na to nga 32 parliamentary districts mga ka-K5 aning Bangsamoro Autonomous Region Muslim Mindanao or BARM. So, dagdagan pa rin yung butante nila.
7: Ubay po no?
6: 2.3 million good. Na, all of them, siyempre, burag Muslim country na sila diha K5 Pam.
7: Pati yung pagdaghana na sila. Kalabanan yun na anak nila diha K5 Pam, mga Muslim yun na.
6: So ang eleksyon sa nasulti nato is ang eleksyon giimplementar sa Bangsamoro Peace Process. Napoy gitawag ito nga Bangsamoro Peace Process. Nga sila ni ang ga-establish sa gitawag Autonomous Regional Government sa pila na kadekada and kinigitawag nato nga negotiations and gitawag nato nga mga armed conflict sa maong lugar K5 Pam. Dito man god, grabing kinabang grabe gubuta.
7: Pati tungod sa kadaghan sa mga grupo nga mga armado nga grupo K5 Bray.
6: Aside from that, gamay nga diferensya kay Five Pam.
7: Away dayon.
6: Away dayon ina kanang
7: murag mga gagmay kay sila mga pasensya bitaw tungod siguro kay armado sila.
6: Kabalo baka kay Five Pam nga ang uban nga mga Muslim nga ana nganong naa diri sa atoa?
7: Oha.
6: Naa sa ning gawas didto na anay uban na sa Cebu bisag asa na lang.
7: Oo.
6: Di sila ganahan tungod sa kagubot sa ilang lugar kay Five Pam.
7: Gamay kay sipya.
6: Na ako'y na istorya nga dagang kong kailang Muslim dito sa Bacolod.
7: Mm.
6: Kaya ga-interview man mi ana sa una anang mag kwan good kinang mag celebrate ang mga Eid al-Fitr, no? Ang Eid al-Adha, maana. Ihana sa Muslim.
7: Eid al-Adha.
6: Eh. Mm-hmm. Mga kuan mga buutan nga mga tao kay Five Pam.
7: Mm.
6: The reason, one of those nga rason nganong wala sila Muslim, nibalhin sila.
7: Nigawa sila, no?
6: Tungod sa ing ani nga sitwasyon pud usahay kay Five Pam.
7: Bisig kita naman siguro, no?
6: And aside dira nga medyo nagubutan sila didto, gusto nila mga buhing malinawon kay Five Pam.
7: Magdili maka unsaon man mo pag panginabuhi didtog tarong.
6: O nya dire mag nindot mapud ilang negosyo ko dire.
7: Mga alahas.
6: Alahas.
7: Sa para dirang
6: mga uban. DVD sa una pro DVD man sa una.
7: DVD.
6: Oh, daghang kanas baglo DVD, DVD.
7: Oh, DVD. DVD,
6: rilo, rilo. Rilo, rilo. Mga butan mga Muslim.
7: Butan man kana nanguan siguro dire.
6: Aha. So, ang Republic Act 1105 or gitawag nga Bangsa Moro Organic Law or BOL. Na-established siya ang BARM, mga ka-K5, sa gi-create ang Bangsa Moro Transition Authority or BTA, Regions Interim Government, while ga-prepare ni sila sa transition sa regular nga gitawag nga Parliamentary Form of Government. Lahi ang ilahang porma sa panggobyerno kaysa nato diri og some portion of Mindanao kay Five Pam.
7: So lahi gyud nila dito, no?
6: Lahi.
7: Mm. Ilang pong election lahi pud sila.
6: O burag mga ministro ni sila dito, mga nang prime minister ang type kay Five Pam.
7: Ay, okay, so dili ko an.
6: Dili ni presidential.
7: Presidential, no?
6: Oh, lahi ni sila dito, burag i-adapt gyud nila ba ang mga ubang nasod nga naay prime minister.
7: Mm-mm.
6: Na pero mo lagi, dito na sila, may kaugalingon nga mga buhis. Pero ngayo silang tabang po diri sa tuwa.
7: Kumbaga, marang naglahi na, separate sila na?
6: Separate yun sila.
7: Okay.
6: Separate yun sila ang ilang panggobyerno dito kay Five Pam. Pero Pilipinas sila.
7: Pero na sila sa Pilipinas.
6: Kay Muslim manggod sila. Gusto nila nga mutindog as a Muslim.
7: Yan, lahi po nila ang mga panggobyerno.
6: Oh, ha? Culture nila, lahi po sila.
7: Oh.
6: Ana. Pero Pinoy sila.
7: Pero Pinoy, no?
6: Oh, Pinoy sila, mga ka-K5. Now, so gahapon, gipahigayon ang gitawag nga eleksyon.
7: Mm-hmm.
6: Og naay gitawag nga 80 ka parliamentary representatives sa sulod sa 7 ka tuig transition period under BTA since nga na-establish kini kaniadtong 2019.
7: Mm-hmm.
6: Na-establish man yun, nidugay na ni kay ilang gisulong kay Five Pam.
7: Pero maupo ni ang kuan kay Five Pam, no? Pinakauna nga eleksyon?
6: Pinakauna nga eleksyon.
7: Pero pinakauna, pero purti na pagagubuta. Purti
6: ang gubuta na.
7: Grabe.
6: Ah. Na-establish man yun sila during the time of former President Rodrigo Duterte. Nga nung na-establish man yun sila? Una, si Duterte, taga Mindanao. Taga Davao. So nasabtan jud niya literally kung unsa ang hinanaing or gusto matabo sa taga Bangsa Moro or kining autonomous region mga ka-K5. So didto na niya giaktuhan nga nasabtan jud niya taga didto gud siya.
7: Oo, so nakasabot jud siya.
6: Aha. Si kining 80 ka lingkuranan, 80 seats kay Five Pam, gi-divide ni siya sa 40 ka regional party representative or representatives, 32 district representative and 8 sectoral representative. Sa pagdaghana po di ani nila.
7: Hindi ko di mabasta-basta.
6: Dili, oy, kumpleto dyan sila.
7: Dako magandang Mindanao kay Five,
6: Oh, ang mubuto na ay walo ang ilang pilion sa ilang baluta. Usa ka regional party, na political party, usa ka district representative o unom ka sectoral representative.
7: Oh, wait, ubay jud.
6: Pareho jud siya kuan. Ubang nasod ki Five Pam. Gi-adapt jud nila, na? So ang sectoral seats mga ka K5 include na ang duha ka mga representante sa mga communities or communities og usa pod para sa mga bayi. Naay bayi ha?
7: Mm-hmm.
6: Dapat lang. Naay youth. Naay traditional leaders og naay mga ulama. I don't know what is ulama. Ulama is lumad maybe.
7: Siya binin sa ulama?
6: Oo. Ang ulama sa Tagalog kay kuan man na?
7: Ulam?
6: Sudan.
7: Yure.
6: Check din sa ulama.
7: Ganyan ulama. Kasi spilling sa ulama, U na?
6: U. U-L-A-M-A.
7: Islamic Religious Scholars.
6: Oh, I'm sorry. I'm very sorry. No.
7: Islamic Religious Scholars o mga maalamon sa Sharia.
6: So mga
7: Korean, Quran.
6: Kuan din ni religious group kay Five
7: Pam. Religious group din
6: siya. I am sorry to the Muslim community, no. Ay pasensya. So religious group din ni, no? Unlike sa presidential or gubernatorial elections, voters will not directly elect the region's chief minister. The newly elected parliament mupili og chief minister from among its members. Oh. Wala ko kasambot, no? Di joke lang. So, mauna, mga ka-K5. So, gahapon, ang eleksyon manggod K5 Pam, even though, nga naa sila'y kalahian nga culture sa ilahang pahigayon og eleksyon, pero ang gagovern nila mga ka-K5 Pam,
7: gobyerno
6: gapon sa Pilipinas, nga maone ang ato ang Commission on Elections.
7: So may ang ra.
6: Kay mao kung sila ra dito, asa man sila bimukuha jo og daghang income.
7: Wala man.
6: Nga gamito nila.
7: Wala.
6: Kay di man sila ana jud kadako
7: ka kwartahan
6: na, no? So musalig sila gyapon sa gobyerno sa Pilipinas.
7: Mm-mm. So nagsalig ra gyapon sila pero naglahira pon sila dito gilaha.
6: Ilaha ra jud kay para sa ilaha lang jud nga ilang culture ligi ilang magamit jud.
7: Babaw, no? Para magamit gyud nila kay siguro kung moapil sila diri sa ato pang gobyerno sa ato di na magamit ang ilang unsay gusto nila nga kultura.
6: Bitaw. Onya, mauna usa makatawa ka ba kay dili sila gusto nga hilabtan sila sa gobyerno sa Pilipinas. Kay sila ra dapat jud ang masunod sa ilaha dito. That's okay. Pero diri sila mangayog hinabang.
7: Mao na nakalibog dira.
6: Okay. Okay. Dili ta mo kuan kay
7: lisod. Dili ta mo kontra lisod.
6: Daghang kay mga BIFF.
7: Okay, pagdagan ang mga MLL
6: officer. Unsa mga grupo diha?
7: Mga grupo?
6: Unsa mga grupo nila diha nga delikado kay dito, no?
7: MILF.
6: Na.
7: Revolutionary Political Movement.
6: Aha.
7: MNLF.
6: Oh.
7: Kina? Revolutionary Movement.
6: Mm-hmm.
7: Sa patong uban.
6: Daghang kayo na sila dito.
7: Daghang pa to kayo?
6: Aha.
7: Ako pa itaon ha.
6: Daghang sila kayo. So, mauna mga ka-K5, ano? Ang dito, so gahapon, eleksyon. So, pag eleksyon mga ka-K5, Domingo pa lang, puwerte ng kinamangay. Kay kinang duna naman na ito, Drico. Baga atuan na yun ang culture sa Pilipinas nga once eleksyon, puwerte ng binayranay, puwerte ng kinangamay, yes. Kinamangay. Aron nga makuha ni mo ang simpatiya sa tao, ang uban diha, bayranay pod. Na. So, ang nahitabo, mga ka-K5, according sa pinaka-latest nyo report, ning umpisa ni ang gubot dito sa Mindanao, o sa Barm, rather, dili sa area dyan sa Mindanao, no? Sa Barm.
7: Sa Barm.
6: Nag-away sa linya K5 Pam.
7: Nagsugod din sila kuan away ato pang bispiras atong kuan September 13.
6: Atong Domingo sa gabi.
7: Domingo sa gabi pa.
6: Onya pagkabuntag gahapon Lunes kay sa una maglibog man tano ang eleksyon gud sa unang panahon, I guess ang uban diha naka-experience man. Nga ang eleksyon mo start og butuhay la 7 buntag.
7: Ana.
6: Dirang alas 7, la 6:30 mo ay pag-abot. Karon ang eleksyon dili lang sa barm kundi tibuok Pilipinas, last dos pa lang sa buntag naglinya na.
7: Oh, tungod sa kadaghan.
6: Tungod sa kadaghan.
7: Para dali pud para sa yura pud siya mahuman.
6: Dili pud said ana kay Pam na irason kay 5 Pam.
7: Unsa man?
6: Kay di ba Lunes ang sweldo? Lunes ang sweldo.
7: Eleksyon?
6: Eleksyon?
7: Oh.
6: Lunes ang eleksyon.
7: Yang nga gabi pa man ana man sila didto.
6: Sabado, Biyernes pa lang gani kay 5 Pam. Tipuno na sila sa mga political party or mga nagpadagan.
7: Ay.
6: Sa usa ka lugar, ikuha na sila i-cordon. Na, unya, dira na lang sila papakanon, panihapon, paniudto, paniagahantod, mahuman ang eleksyon.
7: Para bakuha buto.
6: Aside from that, dili sila maagaw sa uban.
7: Ay, okay.
6: Na, kinang last
7: para dos. Para mapabilin rajud sila.
6: Oh. Kay naa man ay example mo Lunes ang eleksyon ano?
7: Oh, Lunes.
6: Depa man na, mao man ay dula diri sa tuaron.
7: Oh, mao na dula.
6: Sabado pa lang pangwao na sila dira sa ilang mga balay.
7: Uh-huh.
6: Og di gani Biyernes. Gastuan jud na maayo sa mga politiko. Gastuan na ihawag baboy, baka, kung sa padiha.
7: Pakanog maayo na.
6: Dito na dadon sa usa ka lugar nga dili matultulan or matultulan man sa mga kontra pero dili na sila kagawas dito.
7: Oy.
6: Pakanon na sila may diha. Ala painon.
7: So, ikaw nga nakakaon. Maikog na po siguro kang mabutan sa pika.
6: Og ikaw butan, Tiki 5 Pam, nga kinang gusto ni mo nga makabawi dyan ka maayo nga kinananay dyan nga libre, wala man kang ipaubra. Pakanon na ka diha, duwa ka adlaw. Sigurado dyan ko, musugot ka.
7: Sugot na eh.
6: Uban ang imong pamilya diha nga mga taglima mo kabuo ka butante.
7: Makasave naman to sbugas.
6: Makasave mo sbugas.
7: Lahi po kayo, siguro na makonsensya po siguro ka.
6: O, oh, buto dyan ka.
7: Si Munji na ba yung nagpakaon yan? Dari kong Sir Brian mabuta.
6: Na, tama oh. Na, tama na.
7: Maikot po ka ba?
6: Oh. So karon, ganong alas dos pa sa buntag pagkalunes sa eleksyon, naan na sila dito, puwerte na abinimo gikan og balay kung asa na sila gitago. Galakaw na sa dalan kay 5 Pam, may mga bodyguards na sila sa mga politiko nga dili jud sila mawala. Kung pwede lang hiktan sila usa-usa.
7: Para diligent sila ma...
6: Yes.
7: Oh, okay.
6: Inagaway gunagod.
7: O bitaw, kay para paras kadaugan nila.
6: Na, mauna ang dula ron sa eleksyon sa Pilipinas.
7: Grabe no?
6: So, mauna ang nahitabo dito sa barm. Kabuntagon pa lang, naglinyahanay na. O dito...
7: Kadlawon, no? Kadlawon.
6: Kadlawon. O niya, dito, atong gabi pa lang, nag-away-away na. Pagkabuntag di ay, nadalagi hapon ng ilang away-away hanto dito sa linya... Naggubot na jud sila og nagpinusilay mga kakifive.
7: Pinusilay, may namatay. Grabe.
6: Grabiha, no?
7: Gubuta, no?
6: Imagine. Ipakita, God. Pilang patay? Pilang patay?
7: Kuha na kay Five Ray. Ni saka na sa upat.
6: Upat na.
7: Ang samda, ni sinuwebe na.
6: Oho. Imagine mo, ha?
7: Apil pa dyan ang usa ka miyembro sa Philippine National Police.
6: Patay na or samdan
7: na,
6: ra?
7: Naangol.
6: Naangol. Imagine niyo mga kakifive, lantaw gumo diha sa tuang live. Hantod ang mga sakyanan nga naka-park Duplin's Dalan, gipang puspusan aning mga tawhana.
7: Gipang bubak.
6: Oh, na ipakita. O niya, naputay video nga ipakita ninyo ron. Nga nangahilak na sila kay niabot na ang ilahang pamilya nga namatay. Gidulong sa ilang balay kay 5 Pam.
7: Imagine, nag-adtura ka dito kay para mubuto. Wala na. Ka nandahom nga mamatay di ay, anak.
6: Di man po mudagan ng mga tawhana.
7: Dili
6: no?
7: Kay Five Ray. Uy, nagan ito yun na duot na may dress bongbong nga gisuntok ng taman. Huwag yun yung dagan dyan.
6: Sukol dyan ba, no?
7: Isuga, biliban ako mga tawhana. Grabe, isuga. Grabe, delikado no? Kayo, no? Ganto tapuyo ba?
6: Aha, sige. check na to, mga videos. Ipa-play na to, mga ka-K5. Lang tawagon ninyo kung unsa ninyo.
7: Unsa dyan kagabot.
6: Natabo dito aning lugar.
4: Go ahead. Fortuner, kulay puti. Yung isa may plate number na LAM 4420 at DAR 5437. Pinagsisira yung sasakyan. No, mga kabita. Pangyayari dito. Okay?
6: Grabe na ginawa. Umburugte, oh.
7: Grabe, puspusay may, oh.
6: Ang pangutan na kaginsa man ang sakyanan.
7: Basin ka to na sa politiko kay Febray. Kaya nabi ni Naisul ng mga tagas ng mga armas.
4: Dalawang kulay puti na SUV, Toyota Fortuner, ang pinagpapalupo ng ilang grupo po ng mga kalalakihan dito sa ilabas ng Cerro Central Elementary School, mga kabida. So muli sa mga dadaan po sa National Highway, ay hindi po muna kayo makakadaan sa mga sasakay po ng four wheels.
6: Grabe ha. Nang tawag ulit niyo sa live, mga ka-K5.
4: Okay, ito na po
6: ang mga sakyanan ilahang ipamuspusan.
4: Ang mga pulis, mga kabida, nandito na po sila.
6: Ang mga pulis, igo na maglantaw ani, siyempre moon sa mga diha.
7: Ah, di ka salang pulis.
6: Kuti daghana, pero gibadlong sila oy. Oh? Ang mga pulis, mga ka-K5, wala nagahawa ang ilahang kamot diha sa ilahang pilit kunon nga pusil.
7: Wala na.
6: Oh. Siyempre, pag igong guro sa polis nga kuani, ah, burot na ni dahil lang sa ilang pusil. Naka-preparado.
7: Preparado na, oy, delikado kayo na.
6: Preparado na ni sa kayo. Di ra ba maminaw og pulis na usahay mga tawhana, no?
7: Bari ginagiyaw na ito na, grabe ka isog. Pero ito yung pagkagahiya.
6: Grabe, no?
4: Toyota Fortuner, ang pinagpapalupo ng ilang grupo po ng mga kalalakihan, dito, wasak na wasak po yung sasakyan.
6: Usay, bro, dalawang na yung respeto ba?
4: Toyota Fortuner, kulay puti.
6: Oh, na pinagsayaw-sayaw.
4: Yung number na...
6: Okay, pakita lang kay Femon J, ha? O grabe, ha, no? So, ang natabo dito sa bar, mga ka-K5, until now, padayon gihapon nga gi-monitor, of course, no? Hindi pa ni mahuman-human dyan, no?
7: Ay, dako kayo nag-gwan, eh.
6: Hmm. So, si COMELEC chairperson George Erwin Garcia, ingon nga dapat ang mga butante mo buto sila, pagkahuman, dapat mo uli dayon sila, mga ka-K5.
7: Kabulo mga ka-K5, Bryce, so wala pa niya magsugod ang election, wala pa nagsugod ang butuhay, ni back out na ning kwan, kaning 839 ka mga magtutudlo. Kanipit ang magsilbi sila nga electoral board.
6: Mga board of kwanta na sila, canvassers.
7: So, niko yan, back out sila ni Febrero, ni Atras?
6: Siyempre, umuunsa man ka diha.
7: Nakasinati na siguro itong laing
6: ba nga. May pareho na ito ning media nga, kung asa itong gubot, mas dito pata. O, oh, dito pata. Nagtawag itong usaho, kita mo ito sa picture, media. Purti ng pinuspusay, maupong, ala, picture, kaya po picture.
7: Pero kung ito,
6: no?
7: Babae kay Febrero, wala ko nakuha itong video. Dalagan siya, isa. Kuana ko na dilit na ko magwanta kay gabuto-buto naman maayo.
6: Ah, bisag ako magbinuthanay na, bahala mo diya, di ko kwag video eh.
7: Sige, kag video diri na naulo na ka.
6: Tinon to.
7: Bahala, bahala. Yun. Delikado kayo.
6: Di ko eh.
7: Wala ka.
6: Purti daghana ng mga army police dito.
7: Oh. Oh. Umagani sila kapugong, kayo?
6: Dili sila kapugong maayo.
7: Tungod kay di mo pa mo atras god. Gahi jud kayo mga tawhana.
6: Okay, okay. So, ang mga...
7: Lagay ito yung kuwan, Kifay Bray? Lagay ito yung usa kalalaki ba?
6: Oo.
7: Yan, niagit itong sakyanan sa mga army.
6: Oo, giyon sa niya.
7: Nagpatunga
6: rin. Atong wala na yung napadaplin.
7: Kita ka to? Kayang,
6: buangon, guro to. Kung ato, wala, tangki di gira man to, no?
7: Tangki di gira.
6: Ligse?
7: O wala, ang mauna na po sila, sila na po nag-adjust, sila na yung dito sa Laplin.
6: Nang hinambid na ba ito siya, no?
7: Grabe no, nisugay, grabe na yung taga-inana, no? Mga Muslim ba?
6: Nang hinambid, abot asa na itong video, nalimot mo na akong ano, ay, nalimot mo ako i-share.
7: Ako, ako na.
6: Yawon to pangita ato, naitawo, nga, wilabay ang police guru to, army, basta, mga authorities na to. Naa siya naglingkod sa tunga sa dalan. Na naglingkod sa lingkuranan onya nang hinambidra na itangki digira ni agi ang tangki digira mo pa ning liko kay dili para di siya bungguan. Grabe ka tuntong
7: nga tawo. Grabe wala pa ta nakuha god.
6: Ay tutod lingkuhari man yung tao nga daw hindi mamaintindihan ni ut. Ang mga pulis, ang mga pulis nga tong galakaw. Mao na lang ning distansya niya pero ang nana sa trigger ang sa na ang kining gatilyo ba sa basig na ito bomba ba, no?
7: Basig
6: ko na, kinang mga suicide bomber ba, no?
7: Grabe, hindi na ito makita. Dari, ayos kayo ito ba?
6: Kamano na beta nga, dira sa Mindanao, purti nyo na mga pabutana yung mga bomba. Diha.
7: Ah, dara.
6: Ah, sige, i-share ba? Grabe, iso gano'n ito, Hana, noon.
7: Believe ba yun ako, dire?
6: Luuya aning sakyanan nga ilahang gipamuspusan o mga...
7: Nabi na yun, kuhan ang kifibre, nanay armas sa sulod?
6: Ang pose, ang kanyang...
7: Kanyang sakyanan na?
6: Murag Fortuner ni nga sakyanan or duwa ka buok ni magwapo kay mga sakyan mga bag-o pa kayo. Hindi ko masayop ning sakyanan na ang tagiya ni kuan
7: politiko
6: basig politiko ni
7: basig nigpadagan pod no.
6: Oh, Grabihan, no?
7: Grabe.
6: Good morning to Catherine Dimitria. Good morning man, sir. Naminaw mi Sambag Dos Dimitria family. Salamat kayo. Ilda Jutay, good morning. Salamat kayo dira sa Kalatraba. God bless. Nakatutok na po ng 95.5 MCR sa Kalatraba, no?
7: Mm.
6: Sige.
7: Na, MJ.
6: Ato ang ipakita, mga ka-K5. Ang kining tawo, lang tawo mo kay kung di mo makatawa ni. Katawa lang.
7: Murag dili man siya makalagot. Katawa ra ta maglantaw.
6: Naglingkod. Wala mo hawa sa kuan, wala mo hawa sa tunga sa dalay. Pakita gud MJ god. Lang tawo gud ninyo mga K5, open your cell phone. Ah. Na. Kurti to nga na.
7: Grabe, so gagabutang pagbangko sa tunga, no?
6: Oh. Na.
7: Nilikay na lang ang mga sundan.
6: Sigo ako kita, imagine na nako ba?
7: Pwede ka kita niya. Katawa.
6: Galing.
7: Nanapilig pa. Napatong.
6: Oh. Ibling ko draw for tingi ko buangan noon. Stay.
7: Oh, give it to
6: ang tangke di gira, mapa ni adjust mga ka-K5. Oh. Oh, usab. Ipabalik ro dito guy. Oh. Anak ka, oh. Anak kaligon ni mga tawhana dito sa Barm K5 Pump.
7: Na piling pa? Imagine ka isuwa.
6: Oh. Nga kung imo dyan ang lantawon, di dyan dapat pwede di ha.
7: Oh, pero sir, kapatunga dyan, dala paglingkuranan sa tunga.
6: Oh. Grabihan ito mga nanay.
7: Disuda kong trawa mga tao dito kay Fibre.
6: Mga nga, uban nga mga isuo na ito nga Muslim. Diri na lang nag-adto sa ato ang
7: nga napita. Na lang diri malinawo, no?
6: Oh. Diri makapamaligya ka diri kuan. Okay na.
7: Mga kulintas.
6: Walang tawag ko na nga mulingkod sa nga asdalan. Unsa reason, anak niya? Unya ang
7: tang na siya kalagot sa mga sundalo sa
6: ang tangke di gira pa maoy ning likay aron nga dili siya madam agan. Oh.
7: May gani dili sa puto ning gadayo.
6: Dili ato pa ring bombero nga yang gihapi yang igo ang kuan ba. Giigo jud ang katong naka-park na plains dalan nga sakyanan.
7: Oo.
6: Oh. Unya, wala ra giagian ra siya. Oh, pero nakakuha jud siya attention.
7: Oo, gibidyuhan pa gani.
6: Grabe, no?
7: Isuga tawhana ba?
6: Grabe ha, yun, no? Believe yun ko aning taga Mindanao ba, no? Porting isuga. No doubt nga si Vice President Sara Duterte ison po kayo, no? Isugon po, no?
7: Bilikado.
6: Na. Oh?
7: Magkatawa na lang taba, no?
6: Gasulti siya. Pasulti ako, no? Una yung sa ingon niya. Mm.
7: Pero di po na masabta rin ang kwan. Dilip mo siguro ni Bisaya.
6: Mm-hmm. Sige ba? Ay, na siya kauban.
7: Grabe to, Hana.
6: Aha.
7: Pero wala ka, gilubog ang kontra eh.
6: Alayo ah. Gusto kong saon.
7: Nakabulan.
8: Da-planong ka. Tapanangin ko. Tamanangin ko rasa.
6: Ay, pahuway na lang kamo.
7: Tulog.
8: Ah, bener ma'am. Ini tanggaan ka to.
6: No, siya'y bida. Oh, lang tawa. Siya'y bida.
7: Siya'y bida. Ang attention sa mga tao.
6: Siya'y bida. Lang tawa.
8: Yan mana.
6: Oh.
7: Wa dyan haan lang sa sundalo gito hana.
8: Dito na mga Muslim dito tampila.
9: Mito ba?
6: Di po nato ang limasamta ni sila, no?
7: Dili.
6: Grabe, no?
8: Puna,
6: grabe, taasas labaw. MJ.
7: Yun, ilubong ng iran.
6: 3, 5, 2. Na. Matikal pa. Ay, nako.
7: Grabe.
6: Why na pangalan-ngalan niya kay Five Pam?
7: Ha?
6: Monjay? Why na pangalan-ngalan, ah? Why, ah? Anong ibingalan niyo, bitos ko? Nag-ulhot man ang tadi kay Five Pam?
7: 2 million la ba?
6: Kay Five Pam, nag-ulhot man ang tadi yan. Pwede?
7: Wala tong laki?
6: Mas mapatihan tayo mo. Okay, so mauna mga ka-K5. Nga, ang barm karon, mauni gaya tangan jud sa tanan-tanan. No? Ingon din ni sa fire Roger Vilando. Good morning, K5 Bray o K5 Pam. Nagpapansin na rana, K5 Bray, unta, giligsan na to siya para mahuman. Puting suko. Burmasuko, abe ko sahay, no?
7: Burmasuko. Pero mag... Ako, katawa ko galantaw niya.
6: Bitaw, dapat kinima otoridad na to. Ato, adyo ni silang respetuhon.
7: Bitaw, dapat yun.
6: Respetuhon yun na to ni sila. No?
7: Pero ang patungo, salang to yung nakaon nito eh. Ano, patunga mo gito siya?
6: Kwan ba na, lahi man na ilang dugo o kifay pamgod?
7: Lahi na ilang dugo sa to ah?
6: Pareho, nagdugo. Lahi bang ilang, kwan ba? Ilang,
7: basig ilang dugo, ispiso niya to, alasaw. Talawan man to.
6: Ikaw ni Ashley De La Serna Carbangwil Estrada. Good morning, Sir Brian og Ma'am Pamela. Watching live me diri sityo Turel, Barangay Bandila. Lanog kayo diri ang inyong tingog. Salamat
7: ayon.
6: Kayo. Sige, we have 10 minutes. Speaking of election, no? Pero mga muyo, takifib pam, nga mahuman na ni ang gubot dito sa barm.
7: Unta, no?
6: Kay basig mo, kinang tawag nilang siege na po ba? Dumduman ninyo to atong 2018, kundi ko masayop. Ang Marawi siege nga gitawag no nga grabe tong wala naman to galing gud kay giapilan man tong ubang nasod nga mga terorista pud gud
7: mao di ay
6: ha ingon diri ni Sir Boy no Fable mas mayo pag yon sir og si Senador Robin Padilla ang nagpatunga kay isog ra pag yon siya Muslim naman kaha na siya tinuod no nga unta kay di ba adi man pud na guro si Robin, si Senador Robin may appeal dito kay...
7: Adili siguro. Senador Bia siya eh.
6: Oh, bitaw. No, no.
7: Sundalo kay Kaubanan.
6: Bitaw. Speaking of election. Yan na. Paminaw mga barangay. Okay na ta dito sa kuana sa barm ha?
7: Sa barm.
6: Ang ato alang naman is mga muyo. Tanga, di na to madungagan ang nangamatay.
7: Kung ta malinaw na to sila.
6: Oo. Kay kinabang... Di po tayo sa mga Muslim na sila. Mga igsuon po igsuon na to sila. Na mga igsuon. Speaking of election... Diri sa ato aron mga ka K5 sa kining eleksyon sa barangay. Mao po ni giatangan ron, na? Kini bang mga plano nga pagpa-isol, pagpa-atras K5 Pam sa eleksyon sa barangay ug SK. Na.
7: Mao gina-gina atlan sa mga kwan.
6: Ni aging si Mana K5 Pam. Gipasar na didto sa Kamara sa House of Representatives. Ang plano nga 5-year nga term sa usa ka barangay officials. Na?
7: Aprobado na dito.
6: Aprobado na dito sa third and final reading. Pero kinahanglan nga naa ni siya'y counterpart or the same nga maaprobahan pod nga bill dira sa Senado K5 Pam. Aha. So gahapon, giaprobahan jud sa Senado sa third and final reading. Palakpakan!
7: Palakpak! Giaprobahan jud kining Senate Bill number 2387.
6: Giaprobahan na jud in taon oy. Nga kini nga bill mga ka K5 ang pagpairog or pagpaisol sa barangay or pagpairog ngadto sa 5 ka tuig.
7: Pagpalugway.
6: Ang usa ka termino sa mga barangay and SK election. So, SK officials.
7: Yun. So, happy.
6: Happy na!
7: Happy siya lang!
6: Grabe! Oo.
7: Yuri eh.
6: Oo, palitsyo na si Kapitan.
7: Palitsyo na, kaya dili na mga kuan pa, ilis dan.
6: Ang vote kay Five Pam, 13 ang ning pabor, 5 ang wala ning buto pabor, 6 ni ingon, or miingon nga pagpaisol sa from 3 years to 5 years nga termino sa barangay and SK officials. According pa sa report, na, kung kini ang mapirmahan na, basig na pa ni Bicameral K5 Pam?
7: Basin, no?
6: I'm sure may, kung wala, duwara man na mo, may Bicameral meeting, conference, or wala na. Kay kung maumao lang naman ang gipasar dito sa House of Representatives and the Senate, wala na nay bicam nga buhaton kundi rikta na na nga i-hand in dito sa opisina or sa table ni Presidente Bongbong Marcos kining mga napasar nga bill diha sa Kongreso K5 Pam.
7: Og sa katong sa Senado.
6: Og sa Senado ning duha. So dito na nato ni mahibaw-an kung pirmahan ba ni Marcos ang 5-year nga term sa mga barangay officials.
7: Okay, so naagya po niya ang desisyon.
6: Naa ang desisyon.
7: So kung mapirmahan yun kay Febray, mahimo na ning balaod.
6: Oh.
7: Wala na election sa November 2026.
6: Wala na.
7: Okay, ikaw man, di palugwayon man dito.
6: Oh, irugon man sila dito sa 2028 na.
7: Oh, dugaya na no.
6: Purting lipaya sa mga hinampak ng mga tamaran.
7: Katukulay na nga buhak. Lipay kayo.
6: Lipay kayo ni sila.
7: Pero mga pumuloyo, gaugtas.
6: Gaugtas, oy. Gaugtas. O niya, kini mga ka-K5 ba, kini ko aniya, ang mga ning buto mga ka-K5, nga pabor, aning eleksyon o kung pagpairog sa eleksyon, pagpaatras, si Senador J.V. Ejercito. One. Two, Senador Chis Escudero. Patinin ninyo ni mga barangay kapitan incumbent ha, kay basig makatabang mo aninila. Number three, Senador Bonggo. Number four, Senador Win Gatchalian. Number five, Senador Ping Lacson. Number 6, Senador Lito Lapid. Number 7, Senador Amy Marcos. Number 8, Senador Robin Padilla. Number 9, Senador Erwin Tulfo. Number 10, Senador Rafi Tulfo. Number 11, Senador unsay pangalan? Camille Villar. Number 12, Senador Mark Villar. Og Senador Mig Zubiri, mga kaki-5. Mauni ang 13 ka mga senador nga ning buto pabor aron mo himong 5-year na ang usa, 5 years na ang usa ka term sa mga barangay officials. Na. Okay. Kinsa ang wala ning buto pabor? Ah. Si Senador Bam Aquino. Senador Risa Hontiveros. Senador Kiko Pangilinan. Senador Tito Soto. Og Senador Joel Villanueva. Ang duha nga nagpa nga ang ning attend sa session kay Fay Bam, pero wala ning buto ang magsuon nga Cayetano.
7: Meron na sila.
6: Si Pia Cayetano og si
7: Senator Alan Peter.
6: Alan Peter Cayetano. Pag-abot sa panahon gahapon nga butuhay na, missing in action na sila ning gawas.
7: Nag-walk out.
6: Oo, gawas sila. Ambot ning mga tawhana oy.
7: Ana ni sila duha eh, watay labot dira.
6: Gibuto man unta ni sila aron mo akto diha sa mga ginabuhat sa Senado, pero ilhaborag
7: maraglahi na ilahan, no? Maraglahi na itong pambata ba?
6: Kuan, gakuan sila kinang, kung sa ilonggo, pag gapamahal-mahal, blaw, na ito,
7: ganyan? Ah, gapa...
6: Gapapresyo.
7: Gapapresyo.
6: Oh, gapapresyo ni mga mag-suon nga senador. Barag, ay, nako. Oh, yes, daghan mong kwarta, kung pero, ulaw mo po diha, gibuto mo sa tao, aron mo appeal mo diha, nga nung mapamising-mising in action man sila.
7: So, dapat namin sila din, ha? Senador, nowhere, good sila.
6: Nowhere to be found na sila, pagkahuman nga diha na, mubutuhay na.
7: Grabe, no?
6: Mawala silang duha.
7: Di puli siguro ito, gingagaw.
6: Baluoy, kung unsay nahadlukan nila, ni buto raman sila, yes or no, ani.
7: Buto, no? Basig din sila uyon kay Fibray.
6: Di mapusla, no?
7: Maragula na sila yung rule, dila.
6: Okay. So, mga ka-K5, atong usbon, for you to inform mga ka-K5, ma-inform ka ba?
7: Oh, gani.
6: Kining pagpasar gahapon sa third and final reading, dili pa ni siya layi.
7: Yes, wapag yun na siya nahimo nga, balaod.
6: Wala pa. Usbon na to, wala pa ang giingon nga walay eleksyon.
7: Kay magulat pa ta sa pirma ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
6: Idulong na dito sa iyahang opisina. Naa niya ang pinaka-final decision. Final justice, o di, final verdict, pag-usga. Kung pirmahan ba niya or dili or ibasura na niya ni ang baong bill nga gipasar sa Kongreso.
7: So, pag-ampo naman dira nga, pirmahan.
6: Pero ayaw mong kalimot nga bisag naana na siyang lamesa, base ang ubang dira, maghoy-hoy ng abaga. Ah, wala na ni. Piho na ni. Wala na dyan ni eleksyon.
7: Oo. Oh.
6: Padayo na lang ninyo ang inyuhang mga pagpurma-purma sa inyuhang grupo diha.
7: Ang iyong pang libreng kape.
6: Oh, libreng kape, libreng pan.
7: Gisi-gisi, bahalag pike.
6: Na. Padayo na lang ninyo kay dili panisigurado nga walay eleksyon. Klaruho na to niha. Kidaghan ra ba jud kaayo kining ga-appeal-appeal sa barangay nga ang uban dira wala jud kasabot. Unya ma-appeal-appeal sa barangay, unya masuko pa, kung maingon kang wala pa'y eleksyon, kining ingon dayon nga, gipasar niya yun to, kita mo kabalingag ang mga tao mo, intra sa barangay, way ka intindibla.
7: Gipasar na rin, pero wala pa man yun, nahimong balaod.
6: Mao na gani, nga kung kulang imong hibawaan, ayaw mo ga-appeal-appeal diha.
7: Oo, Jud.
6: Oo.
7: Kay maulaw ratas sa katapusan.
6: Na, kinigo ang plano sa administrasyon karon. Ako alaning personal bada-bada view, kay Five Pam, ha? Mind conditioning naman gud ni. Preparation for 2028 presidential elections. Imagine mo kay Five Pam, ha? Nga according atong gi ilang gi duso nga bill atong ni aging bulan ni 3rd District Congressman Javi Benitez.
7: Oh.
6: Nga kunuhay usa sa rason niya nga nung dili matabo ang eleksyon karong November 2026. Kay mo dungan-dungan daw sa BARM election.
7: Kasi labot po.
6: Na. Pero sa 2028, halos dungan-dungan gihapon kay nga naman na ay presidential elections anang Mayo. Pagka Nobyembre, mauna po ni ang barangay elections kung matigayon nga maisol ang barangay elections. Maora man gihapon kay Five Pam.
7: Maora man gihapon guwasa, oy.
6: Oh, kung sa Ilunggo pang mga palusot lang palpak, haw. Mga palusot na palpak.
7: Kumbaga dyan.
6: Amo na. Kini ako ala ni depende niyo diha, ha. Kining paggama aning pagduso aning bill, mind conditioning para sa 2028 presidential elections. Moingon ang mga incumbent kapitan kagawad Iske nga tabangan jud nato ang linyada ni Presidente Bongbong Marcos kay gipaisol ba niya ang eleksyon. Oh,
7: salamat gyud sila, dapat at sila utang kabubuton.
6: Yes. Ana jud na siya. Utang na loob gumbaga.
7: Utang na loob, maraming utang sa lamsa.
6: Oh.
7: Dili inaana gud. Lipay na gyud kay na sila kay Five Brian.
6: Kini mga incumbent karon. Ila man na diring lantawon kinsa ang mga senador nga ning buto pabor aron irugon ang eleksyon ni Atra sa 2028.
7: Ila na suportahan.
6: Suportahan na nila. Na. Kasi sila dyan niyo para ma-atras ato ang paglingkod rin nga wala man tayo ayo. Na, sige.
7: Sila na pinalipay ang mga tao la.
6: Na, galing. Kini mga senador, nalimot siguro sila nga ang kapitan sa Tibuok Pilipinas naraman sa 40 mil kay Five Pam. O idungag na to be ang mga kuan, ang mga barangay Iske and barangay Kagawads, diha. Ibutang na to, 1 million ni sila tanan.
7: Aha. Uh-huh.
6: Basig nalimot mo mga senadora nga ang butante sa Pilipinas na ana sa 70 milyones. Oh. Ngano ba? Mapugos ba na ni Kapitan ang mga butante nga kamujoy butuhon?
7: Hindi na nila mapugos, hindi nila maguyod.
6: Ang mga butante ra ba karon mga bright na kayo kay Five Pam?
7: Yes. Nagpili ko na sila kinsa jud ang dapat.
6: Di naman jud ni ma-deny. Nga ang kining pagduso nila aning bill karon aron nga makondisyon nila ang mga incumbent diha aron nga matabangan sila sa 2028 presidential elections. Oh,
7: usa na sa mga lakang.
6: Oh. Wala sila ideya or may ideya man sila nga ang mga barangay officials nato usbo nato nara sa mga 1 million isla kabuok dala na ng mga barangay Iske, Kagawads ana. Pero ang botante sa Pilipinas nga gusto na jud ang eleksyon sa barangay pila ka milyon ang gusto na mo eleksyon kay 40 katalaka na sa mga barangay kapitan kagawad Iske kag mga Iske kagawad mga nawong mga bagag nawong paghalali na kabuda
7: wala ba na ubra na uban.
6: Oh, kung ako gani pa kung ako barangay
7: puso mo puso
6: mahalin kuya kung maatras mahalin kuya
7: balin ka?
6: Oo, gusto ko yung mag-eleksyon niya. Gusto na ako mag-eleksyon, Jud.
7: Ako man?
6: Kaya para mahibawaan nga kung taong buto, mabala na ako, dili na. Oo, oh, diba?
7: Oo, kaya na, oy, ikaw yung nagdala dira yan. Dili na dira, ganahan mo ang mga tao.
6: Mauning set karon sa mga senador na to, nga, pero gusto lang balion, nga balion, ning kuan, kining ato ang Layis Pilipinas. Walay ubang makit-an diha, mawra na ilang pangguba aning napurma na daan ng mga konstitusyon and mga bill na to sa Pilipinas.
7: Dapat mo or mga balaod. Mga bagong balaod, dili kay gubo na pwede na itong napurma na.
6: Pwede ka ka-amend. Mm. Pero kinang pag-amend po ni mo, kinang mapuslan po ba?
7: Yes, correct.
6: Pero kinang sige pa isol, isol aning mga barangay elections, paitaway ayaw atawahan. Sa mga dili barangay officials niya, patina ninyo po ni ang mga senador nga wala ning buto nga paboran ang pagpahigayon og eleksyon karong tuiga. Ako aning lawagon ron, isulat dira sa inyong dingding.
7: Ilista?
6: Ilista sa inyong dingding aron dili po ninyo butuhon.
7: Kabalos ba? Kabalos.
6: Para mabasla ni sila. Ah, pag mo, ay nako. Mabalik pa ang Foro de los Pueblos. K5 News FM.
9: The lives of the Filipino. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
10: Ako si Annabelle. As kayo ako cholesterol level nasa 200 plus. Akong gisulayan inom og DTX 500. Halos tanan akong silingan ga DTX 500. Nag-inom ko 3 capsules a day. Sa usa ka bulan pagpa-check up nako nag 100 na lang.
9: DTX 500. Mapalit sa mga butika.
11: Mayong adlaw Dok Ramil Uy. Ako si Jean Paul Generoso.
12: Mayong adlaw po Sir JB. Hinaot nga na inom niyo na ang inyong DTX 500, the superior antioxidant og ang mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Pinakamaayo ni siyang imnon kanang wala pa'y sulod ang inyong mga tiyan. Mm-hmm. Importante kayo ang reproductive health para sa mga lalaki, Sir JP. Labi na dyan sa mga managtiayon.
11: I agree.
12: Usa sa daghang rason kung anong magbulag ang magtiayon kay ang dili paghimo sa bana sa ilang marital sexual obligation sa asawa. Sama pod ang asawa sa bana. Mm. Dako dyan kayo ang papel sa antioxidant sa pag-amping sa reproductive health, Sir JP. Mm-hmm. Pinagi sa pag-inom sa DTX 500, pag-inom og Mighty C, inubanan sa pagkaon sa mga utanon, prutas, mugamay ang tsansa nga magka-problema ka sa imong junior isip usa ka lalaki.
11: Oh. Duha ka klase, Dok Ramil, ang problema sa lalaki sa reproductive health.
12: Mm.
11: Impotence o sterility.
12: Mm.
11: Kung may untag sterility or sterile ang lalaki, kini siya adunay katakos nga mubuhat sa sexual act sa babae. Apan dili siya makapaanak or makabuo og bata.
12: Di makahimog bata.
11: Oo. Ang impotence kanang dili na jud mubarog imong junior.
12: Monelison. Sayon ra man na, Sir JP, kung sperm count ra man ang problema.
11: Gusto.
12: Kabalo ka nga sa usa ka normal nga semen, kini adunay 40 milyon hangtod 300 milyon ka mga sperms per milliliter.
11: Kadaghana.
12: Magadepende kini sa kondisyon sa imong lawas. Kung gainom ka DTX 500 og Mighty C, mas maayo jud ang production sa imuhang viable sperm cells for pregnancy.
11: May ra jud dok kay dili tanan ang mahimog bata.
12: Mm. Unsa ra man kadaghan ang sperm cells sa lalaki nga may low sperm count?
11: O kana.
12: Mumubo ang sperm count, Sir JP, kung 10 to 20 million ra ang ejaculated sperm per milliliter. Pero kung healthy ra man ang sperm cells, Sir JP, pwede na ang kadaghan nun. Muresulta sa pagkaburos, ang paglabing-labing ni Mr. o ni Mrs. Nya, kung sperm cell health ang paghahisgutan, kinahanglan jud nimo ang antioxidant sama sa DTX 500 o Mighty C. Target sa oxidative stress ang sperm cells.
9: DTX 500!
10: Ako si Jay. Siging kasakit ang akong likod ug na history ang among pamilya nga naay sakit. Pagkadungog na ako sa radyo, na DTX 500, ako gitrayo ginduha ka kapsula sa usa ka adlaw. After 2 weeks, gaan na kaya kong pamati. Epektibo ka yung DTX 500.
9: DTX 500! Mapali sa mga butika.
11: Usahay, Dok, dili garantiya ang kadaghanon sa sperm cell.
12: Correct.
11: Ang makabuhat og bata, ang lalaki. Una, base ng babae unya pod ang naay problema. Ikadua, daghan pod tinuod ang sperm cell nga maproduce sa ejaculation apan kini adunay depekto.
12: Sa usa ka pagtuon gibuhat sa mga laki nga may problema sa sperm count, naibal-an nga ang major cause sa may depekto sa sperm ang oxidative stress. Ang free radicals wala raga padaot sa integrity sa sperm cells. Kini pod gapang daot sa fertilizing potential sa sperm cells. Tungod sa pagkadaot po sa free radical sa proteins o lipids sa plasma membrane sa imong sperm.
11: Kana nga damage, Dok, resulta tungod sa bisyo.
12: Correct.
11: Sama ng pag-inom, pag-alak,
12: pag-perigarilyo,
11: pagkaon sa sobra-sobra nga added sugar, kana mga tamis, o dili pagkaon sa mga prutas o utan. Samot na ang wala ginom o DTX 500 o Mighty C, isip superior source of antioxidants.
12: Oon niya, sa managasawa, diha ganahang makabuo o magkaanak, gusto gid sila magbata, Sir JP ba?
11: No.
12: Makabuo ganak, inom gid sila DTX 500 o Mighty C. Likay ang bisyo, ayaw sigig bilar ug ayaw sigig kaon daghang tamis. Saon man nga naaman joy ginikanan nga pabaya ra jud sa ilahang pagkamabdo, Sir JP? Moinom, manigarilyo, magdruga,
11: nya
12: mas taas pa jud ang oxidative stress. Sa kini nga stage, Sir JP, pwede jud makurap ang oxidative stress ang din is sa developing zygote.
11: Oh.
12: Makurata na lang ka nga naay ni tubo nga bukol sa lawas sa imong anak. Sa tinai ba, utok ba, o cancer ra jud ay?
11: Dr. Ramil, kasagaran sa mga balatian, hereditary.
12: Pero kung gusto ka manigurado, Sir JP,
11: oh,
12: ako pa ninyo, paimnon nyo guan, DTX 500, ugmay tisi nyo asawa, or imong bana, aron dili lang